0: Mix. Mga pinata
1: TTX Coffee Mix.
2: Mga butika
1: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
2: Mga butika
1: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I-Care Drops at Oatla. Ang I-Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Sang una yan, iwang-iwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. At namigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.

0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Good news!
3: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
8: Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miyag Au Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miyag Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Kadragsa nga punggot,
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit,
11: DTX Beauty Soap.
10: Galao magputi,
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro kakulkatol,
11: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang Extel!
15: Supplement for men!
16: Nortes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca
16: at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
15: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men
15: para sa matinlo nga dugo.
16: DTX 500
15: para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant
15: nga amo naman
16: ang nagatinlo sa imo atay.
15: Basta tinlo ang atay,
16: happy kanunay.
15: DTX 500
16: masaligan,
15: epektibo.
16: DTX 500
15: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Ikaw ba na
16: ang may diabetes?
15: DTX 500.
16: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds.
16: Yan ang kapanupo.
15: Kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Masalikan.
15: Epektibo.
16: DTX 500.
15: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
15: Yung may VCO.
16: Ang VCO.
15: Yung may D3.
16: Matatags mga butika.
15: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
15: Yung may VCO.
16: Ang VCO.
15: Yung may D3.
16: Matatags mga butika.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
10: Oras alas 8:07 sa aga. Oras kinatulong sang Kali Pop. A Kali para everybody, every bubbly.
9: That time check was brought to you by Kali. Papa Kali para everybody, every bubbly.
7: Foro de los Pueblos.
10: Padayon sa Foro de los Pueblos, sa gihapon kaupo ninyo Ted Ahero Francia. Sa mga constipated, magtumar sang Clinica Spore Biotics. Ladies, parang wala sang odor under Clinica Spore Biotics. May man sa inyo, magkaon ko mo sa mga mamantikaon nga pagkaon, nagakutoy-kutoy ang tiyan. So ang imuon mo, magtumar sang Clinica Spore Biotics.
7: Foro de los
10: Alas 8:08 sa aga, Ma'am Criselda Buico Lomohen, Mighty C Morning, ma'am. Mighty C Morning kay Sir Mike Tabuhara Nilios, MD3 Bio Morning kay Sir Pablo Doremdes Naba the 4th kay Sir Bamboo diyan sa Dumangas kay Congressman Bebot, Kong Bebot and Ma'am Ding Nava and number 1 kagawad Sir Rami Ramos sa Pulau Dumangas, Sir Dennis Delphine, Ma'am Juanita Robles, Christopher Piape and kay Sir Felix Singson, Jojo Magkana, Makalam Kagande, Mighty C Morning.
7: Foro de los
10: Alas 8:09 na sa aga, magasakay sa flight padulong sa the Netherlands ang 24 sa 38 ka Filipino crew member sang marine vessel Hondius nga ginigo sang hantavirus. Ining balatian halin sa Ilaga o kon Balabaw. Suno kay Secretary Hans Leo Kakdak sa Department of Migrant Workers, DMW, magapaidalom sa quarantine ang mga seafarers. 14 kaiban pa magapabilin sa barko ng magalayag padulong sa Rotterdam, the Netherlands. Kagkon makaabot na, magasugod sila sa ilang kaugalingon nga quarantine. Manaog sila para sa quarantine sa Pilipinas ang tanan ng mga Filipino. Kinabugusan ini sang 24 ka hotel staff, may 14 ka deck kag engine staff ang 38 ka mga Pinoy. Sa karon, nakaangkurahe sa Tenerife, Spain ang luxury cruise ship
7: Foro de los Pueblos.
10: Eh kay balo kamo ang blatian ini deadly ini kon hindi ma punggan. So do may pag kwan sa may COVID like nga mga kwan lang mga epekto kay ang ginalinan sini Ilaga. So diri sa aton, although nga ginhambal man ini Ma'am Bev Celeste, RV Chris Caceres, Sir Jomari Bayuran, nga safe man ang Pilipinas. But di kun as long as may Ilaga sa palibot na, ang higko sa Ilaga, ginabili niya, ang ihi niya. Ha? Makadulot ini sang balatian nga hanta virus. Sa ibang pang balita, ginatake sang drone ang isa ka cargo vessel sa kadagatan sang Qatar, sang by K5 karen. Sa northeast sang Misaid Port halin sa Abu Dhabi. Sunod sa Qatari Defense Ministry na control ang gamay nga sunog kag wala man sa napilasan sa crew. Una nang ginpahayag sang United Kingdom Maritime Trade Operations nga isa ka bulk carrier ang ginreport kag inigo sang wala na kilala nga projectile samta nagalayag 23 nautical miles northeast sang Doha nga kapital sang Qatar. Ginausisa na sang otoridad ang ginalinan sang projectile. Wala na patpat sang Qatar's Defense Ministry kung sinin halin ang drone. Kasunod sini, ginabisuhan ang mga barko na maghalong sa paglayag sa lugar.
7: Foro de los
10: Alas 8:11 na sa aga, may mga running time, running score man kita subong sa NBA, no? Sa jaman ng hampang sa NBA, Sir Bambu, no?
7: Balitang Sports!
10: San by K5 ka, aran na siya, no? Ang series ng San Antonio Spurs kag Minnesota Timberwolves. 2-1 ang series, subong mo. 2-1 ang series. Ang score, subong, game 3 ini, game 3. Game 4 na, game 4. Game 4, ang score subong 34-30. End of first quarter. 34-30. Abanse ang Minnesota Timberwolves. Ang Oklahoma City Thunder 3-0 na kontra sa Lakers. Doon may rason man ang Lakers kay T.Y. Kampang si Luka Doncic. Isa man sa mga timbang ni LeBron James. Ang New York Knicks na 4-0 nila ang 76ers. Oh? Ang team bala ni Vijay Edgecombe. Ang Knicks ni si Jalen Bronson. 144-114. Ang Cavaliers kag Pistons nga series. 2-1 aban siyang Detroit ni Cade Cunningham-la kag ining undrafted nga si Dennis Jenkins, jersey number 24, laba buhok bla. Very humble nga player. Nabatayan ang mga updates ni diri sa Foro de los Pueblos. Las also, 13 na sa aga sa Pilipinas.
7: Foro de los Pueblos.
10: Panginoon Solway, Giga Paulihino. Parisan nga tabo dira sa Fesibuok Mall sa Mandurriao. Kundi may kuanadamo, pagsulod mo ginada, kilay dyan sa nakunin, may kuanin, may ng Starbucks sa wala. Tapos sa Toyo Sinada, doon may Japanese nga restaurant. Pag sulod mo sinadra, may Dunkin. Tapos may save, may kuanada, may save more. Ang roving guard sang save mo, sang Facebook mall. Doon yung pito sa tiniro niyang empleyado. So bang kuansaga, inulso siya Mami Asun Pineda, Ma'am Lori Gose, Sir Biroy Gose, dira sa Dabong Aniway, niya kabay pa nga mabuhi. Ito yung inupirahan. Ano ginang rason? Kung gorja ka, dapat laba imong pasinsa. Kaya na-train ini sila. Before ka matagan sang permit or sang lisensya, may psychological examination ini nga. Kung balik ka, ya, anong imo yung batasan? Dali ka imo makeg? Or lipot imo pasinsa? Nakasanbay K5 Karen Badilia.
7: K5 News FM. Kampyon.
10: Kumusta na ang sitwasyon sa buong sang victim? Kita ya nagkakabalaka sa victim. Din igo niya. Anong armas nga gingamit? And may prior ba lang pagbinaisay doon na nasuya na ng gwardya? Nagsulupot na? Ha? Or basi nag-overthink siya? Na-paranoid siya? Nga sa diin, abi niya ba lang ma'am ninfatahala? Ma'am Bingbing pagtulunan, Mami Asun Pineda? Sa ginakadawan? Sa yung ginasabi ang ginistoryahan? Diyan mo na akong budlay kung mag-overthink ka. Kahit tanan na lang bagay, abi mo, ikaw ang ginistoryahan. Sikalo kayo may armas pa sa. Ha? Kayo may armas ha. Nakasan bahay K5 Karen, ang anong investigation sa pulis? Imatikon ikaw, gwardya, gina-instill gini sa tanan. Nga dapat, palabaon mo ginpasinsa mo. No? Kung may mga stressor, na maka-trigger sang imo nga kaakig, dapat hunos dili kagid. Kapin pa kayo nga nagabitbit ka sang armas. Usually kung may armas ka, ang tendency sa Sir Christopher Piape, gaysog ka mo. Pwede lagi bla. Sa realidad, matalaw ka man. Pero kung may armas gani, masagan mo doon may superpower ka. Tiniro niya ang helpless ng empleyado sang save murder sa Festive Walk Mall.
7: Foro de los
10: Pueblos. Alas 8, 16 na sa aga, oras kinadulong sang Mighty C, kag DTX 500. Anong investigation sinisang polis? Saan ba ikamod rin sa pagpangusisa sang aton nga patrol? Namimani kayo yung production subong sang gatas. Dari sa ato, nagtaas man, no? So, no, sa National Dairy Authority, 6.47% nga nagsaka ang production sang gatas sa unang quarter sang tuig 2026. Pamatod ini nga dako nga bulig ang milk industry sa pagpabaskog sang food security sang pungsod. Sa report nga ginpagwas sang National Statistics Authority, nagtaas sa 11.79 million liters ang local production sang gatas sa first quarter sang 2026 nga mas mataas sang 7% halin sa 11.07 million liters sang 2025.
7: Foro de los Pueblos.
10: Imo nga inisang nagataas nga productivity sang dairy farmer kag mas ginpabaskog nga programa sa farm level.
7: Foro de los Pueblos. Ang
10: baka, tikon baka, di ba lang cow's milk? Hambal nila kung gakaon ka, gainom ka, ginapainom mo, pero may bata mo sang cow's milk, ang iyang batasan, mas tinapat sa paton. Ano yun nami? Ano abi yung alternative sa nga gatas? Abi nga magluwasabi ka cow's milk. Ano pang ibang nga gatas nga ang bata hindi mangin mas sinapat sapato ng ang batasan? Tuding ang tao kung isa daw sapat batasan kay gainom gatas alin sa sapat? Alas also dias is 7 sa aga kay 5 Karen sa report. Go ahead.
8: Oh.
10: Din kao?
8: Oh,
10: yes, go ahead. Maintain na please kay 5
8: Karen. Okay. Sige, sa subong K5, Ted, ara naman sa stable nga kondisyon. Ang base ni sa initial pa lang, no, nga information nga natuha na kung kapulisan pa sa Iloilo City Police Station 5 regarding ni sa butcher sa isa ka, or dira sa may meat section kay 510 sa Save More dira sa sulod sa isa ka mall sa may distrito sa Mandurriao matapos inisya gintiro sa ilang security guard or roving security guard sa Save More man pasado alas 4 kahapon sa hapon kay 510 kung madumduman ang ining victim intiro lang si Jomay Mark Palyon Jomay Mark Palyon. Samtang ang suspect, amo naman si Palyon? Joseph.
10: Taga din si Palyon?
8: Sa initial diring na information, K510, taga Lambunaw.
10: Why, may balaan ko na nung barangay?
8: Yes, K510.
10: Oo, oh, sige.
8: Then ang suspect, amo naman si Joseph Libuna Claudio. Joseph Libuna Claudio, 37 anyos, security guard sa Mabuhay International Security Agency, K510, no? Kasi dito sa investigation sa aton nga kapulisan, sunod kay Police Captain Jobert Amado, ang hepe sa Iloilo City Police Station 5, nga na-misinterpret ni si Claudio sa kay Palyon, K510, kasi sa iya nga kaupdanan, nga sa paminsar niya, siya ang ginakadlawan kay 510 sang iya nga mga upod ni si Palyon kay 510 kay bangod niya dito sa gwa sa paghabon nila sa basurahan may nakapaskil dito nga bawal ang tambay. Tiyang sa sulod ni sa pinsar niya nga siya ang ginakadlawan ni sa mga kaupdanan niya kay bangod nga ano ni K510 nga abi niya siya ang ginahambalan nga siya dito ang nagpaskil kag tigina kinadlawan sa mga kaugdanan niya. So pagsulod dito na sa may Save More gin nagkumprontahan na sila nga duha K510 at pa nga nagabot sa service firearm ang ining suspect kag natiruhan sa dughan ang victim. Pero according naman ni sa suspect nga na-interview man kahapon no, sa mga katapo sa media, nga tingin na hinulsulan niya man ang natabo kay 510 kag na-impito siya sa tingimo sa iyang upod kay 510.
10: Sa sulod yun, mismo glinis ang Save More Supermarket na tabo?
8: Yes, correct.
10: Sa may karnihan, nampe?
8: Yes, correct.
10: Sa likod na siyang apart?
8: Mm-hmm.
10: Okay. Aging kumpronta niya kay abi niya sa iyang inakadawan?
8: Yes, yes.
10: Dibla daw kung ano standard operating procedure nga kung magabuhi ka basura, ginapokan ka gid sang gwardiya. Kaya
8: yes,
10: mga possible lang nga, basib lang nga basura, pero gali ipalasik sa mga baligya sa sulod.
8: Oo.
10: Okay, so dayon, gistorya ining victim nga si Jomay Mark Palyon, nga taga-Lambunaw, may sa upod niya. Kay may karatulang na butang na nga ginadumilian ng pag-istambay.
8: Yes, correct. Yes.
10: Anong, anong lain na sila ang istambay ako?
8: Oo. Oh, kay isang gwardiya nga siya ang ginatumon. So,
10: dalilang dala. Adyan saan si Glockis. Hindi yung kasubong man nga intermittent. Ah,
8: hindi ka sa sunod sa kampo. Hindi ka doon. Medyo mahina-hina. Dari ang signal kay 510 eh.
10: Oh, sige, sige, Minty. Pero ara ka naman sa guwas ng building?
8: Yes, yes, yes.
10: Oo. Oh, so, nag-trigger ang init sa ulo ni isang gwardiya nga si Joseph Libuna Claudio, 37 years old, nga taga Dumangas, no?
8: Yes.
10: Din siya sa Dumangas?
8: Kasi sa Subong Abe, nag-flag ceremony ang aton niya kapulisan.
10: Okay.
8: So, iwala sa pamadugang update ang aton niya hepe, K5, kung taga

0: lang suyay? Ano ni ano
1: according
0: ka, K5 ka? Ano ang batasan sang biktima o daw daw mayubiton ma sinunugon daw kwan lang daw
1: yamuhat.
0: Daw yamuhat?
1: Yes, yes, K5 said.
0: Daw yamuhat
1: ang ano ang ang dimension bala ni Captain Delgado sa ay Delgado o kon Amado. Amado K5 said na talakit isang suspect ang victim na nagalinabotawanay sila balado gakansyawanay sila sa pagpangadlaw kay 510 rason nga sa pinsar sa suspect siya ang ginakadlawan
0: tinag-overthink saya kuan saya praning
1: yes
0: amo na kon guilty ka nag-overthink ka
1: nginang hindi ikaw ang ginatumod, probably mo, correct. Ikaw.
0: Oo, muna nga, inang dapat mamanage si na K5 ka or makontrol. Ipamangkot man ato ni karon sa iyang security agency, which is ni MISA, new, mabuhay or new mabuhay ni?
1: Ang sa info...
0: Oo.
1: Buhay. Mabuhay International hindi, Security Agency.
0: Hindi sa iyang new mabuhay?
1: Ipa-verify ta na K5-10 no, kaysa information diri kahapon is mabuhay.
0: Kaya balo ka kung new mabuhay, kung ano nisa established na inisang security agency, K5 ka?
1: Mm-hmm.
0: Sa kalawigo na naton sa radyo, dumduman ko na mga deployment niya sa mga bangko, kag mga dlagong establishment ni. So ano ini different from new mabuhay or ang ining mabuhay international agency nga ni? Kag kung lang ang paidalom ini sa... Di ba may mga psycho test man ining mga gwardiya?
1: Yes, yes, meron.
0: Di ba?
1: Yes, yes, yes, I said.
0: Oo. Pwede kayo tayo na, balikan ta naman tong person na tabo mo to, duha mo to na nirot, nagtiro to sa mga empleyado sa Goldilocks.
1: Mm.
0: Hindi ba nga ginpike tong iyang kuhan niya, lisensya man, naso naka-apply sa gwardiya?
1: Correct,
0: K5. Okay, kasi kung may mga deprinsa, bisan gamay lang na niya K5 ka, bisan pintok lang niya nga deprinsa sa iyang psych or sa psychology or sa utok sang kuan lang ang kuan bla ang tolerance siya bla sa kuan lipot ang iyang nga kuan nga pasensya?
1: Yes.
0: Ang anger management mamalupok na yun bla?
1: Oo.
0: Di gabit-bit pang nanarmas, kadelikado na.
1: Mm.
0: Ang victim ni may pamilya? Ang victim ni may sawa, kabataan?
1: Wala ni napadalma ni ang sa personal ya K5-10.
0: Sige, okay. Matiyan tabing pulis, K5 ka rin?
1: Matiyan na ton si Police Captain Jobert Amado, ang hepe sa Iloilo City Police Station 5.
2: Ang permiso kayo na, no? Mga 4:37 kayo na, no? Sa hapon, subong hapon. May nag-contact kita nga shooting incident, no? Kung sa diin, no, may gintiro, no? Pagin yung suspect na ton, isa guardia. At ang biktima na ton, isa empleyado na sa isa ka groseryahan, no? Dala sa may estate.
3: Mm-hmm. Sir, na-establish na ito, sir, kung ano ni ang motibo. Pag kung paano, di ba sinabo sa punta, sir, na naging tiro sa security guard ang inyong
2: so, kung taon na ito, no, base sa ito ng investigation, no, interview na ito sa upo si Vikima, kag sa mismo man sa area. Kung taon na ito, kanabaw yun sa rason, no, na naging tiro sa suspect na ito, no, ang victim. Isa lang di ka yung tawag na hindi pag i-GDNI, no? Misunderstanding kay accordingly sa so, upon sa biktima daw na misinterpret na yung isang suspect na ito. Kaya siya ang kinahistoryahan sa ano, isang victim, no? Pag kaupo dya. So, hindi ito nagtangat sa masinino na lagi nakapubong ang ito na suspect pag natiruan niya yung victim na ito.
3: So, during that time ba, sir, lapitan na lang ang location sa security guard kag sa ining ang biktima?
2: Correct, oo. Kay ito yung victim, ara sa sulot, atendel sa iyang, atendel sa iyang nabantayan no, sa isla, no?
3: Mm-hmm.
2: So, more or less, ang isa ka metro lang, no? Ang nag-separate sa ila is ang yatawag nila yung steel beam, no, no? Ang table. Table nga sa diyan dira yung display. Ang mula nag-separate sa ila, no? So, pag-tiro sa suspect natin.
3: Sir, was there a confrontation before gin-tiro?
2: So,

0: accordingly, ang victim na to, nagpamangkot mo lang sa wardya, no? Ano to sa raw, isang tiyan mo na, no? Kag, insigita ko, no? Nagabot ang wardya na to, kag, wala na sa nga, namos ang istorya pa, git, no? Binkrang yung iyabos, kaya bin-tiro ang victim na to.
1: So, balik sir, karoon ko lang, sir, ha, sa chronicle orders ng event, gag-istoryahan na ini ang biktima, kag ang upod niya. Well, na-misinterpret sa gwardiya, sir, nga siya ang ginakadawa. Nagpalapit ang gwardiya, may confrontation, pag imangkot pa kung anong ginistoryahan or something.
0: Antis, no? Antis na tabo ni, ang nag-ula ni siya basura sa likod. So, is OP, pag nag-ula, maupod ng gwardiya, no? So, pag-ula sa basura sa likod, nagkalangas-langas din ang biktima, kaupod niya. So, nabatian sa mga ato niya suspect, daw na misinterpret niya. Nagdig ko, no, sa mismo doon sa locker, daw may gamay nga confrontation niya gamay regarding sa ano to, nga siya. According din sa suspect niya, kung inyo ginabatibatian. So, basta nga pag-abot niya, so may nagpagbalik kanila from pag-ula sa basura, pagbalik sa may mall, no, sa Luzerian, dito no, nagambal ang victim na to, ano to problema, or something mo na. Dito na yun, no, ginabutan sa kwalitya na to, kaga gintiro.
1: May daan sila, sir, yung hilikutan na wala na?
0: Wala, no, kay dungan-dungan na sila ko, di mag, ano, kung saan natawan ito, mag-barkadahay lang, so, ang yun lang ang pagkabig, no, kay, dungan-dungan sila sa loda, no? Ang ating victim, doon naman sobra na isa katulit na darat obra. Same man si atong gwardiya, madugay naman darat obra.
1: Sir, ano ang armas at hangang gigamit? Kagpila ka lupok, sir, ang nabatian, sir?
0: So, ang nabatian natin is, nabatian sa natin, ma-witness to isa, no? Isa lupok, kag nag-aanggit, no? Sa isa ka 9mm ang recover na basyo, no? Kag ang armas, 9mm.
1: Hindi, sir, ang pila, sir?
0: Ang pilasya is wala, no? Sa kilid, no? Pero yun, no? Na dandulam din na yun si Hilok, no? Pero yung higo sa bikin natin. So,
2: K5 ka? K5 ka rin? Oo, ma-full gini signal mo, no? Liwat ba? K5 ka rin?
3: K5!
2: Di ko na mo gali mag concert no, familiar naman ng isa kag isa sa ila kay sa
3: yes.
2: Isa ka tuig nga nagkatrabaho da sa naga duty da sa may festive walk mall. Kung mag isa ka tuig medyo sunado mo na ng batasan sang tao mo.
3: 55-10, kag isa ka suno sa kay Captain Amado nga mag-abyanay man sila gani nga duwa magbarkadahay man sila kag amo to ang first time nga ano ba din na misinterpret nila ang isa kag isa kay 510.
2: Pwede man to tani nga mabamong migs ano to ambal mo man kung daw gaduda ka bala kay kapi pa nga nakasuksok ka sa uniforme mo, you have the authority mo, hindi ka mabang nga gwardya lang ako, but dala mo sinadara ang otoridad and dala mo man dirang layi K5 ka. Kay balo ka mag-pacify sa kung anong dapat na. Hindi nag-overthink ka lang imo da.
3: Yes.
2: Kaya pa mangkot si Nada sa ilang psycho test, neurological test. Paano nakasulod ni? Paano nga nakakuan ini? Nakapasar? K5 ka rin?
3: Iba yes, ini, yes, K5.
2: Sulod ka gani sa mga opisina, subong makuha ka sang neuro test, ano ba klase test, kapit pa imo ng gabit-bit armas? Arm in dangerous, magamuna yay, kagikadawa ni nga kaso, dumduman mo ng, sino nga nitong naniro, to sa may, kung lang, patay kitong isa blata sa pavia, to blata sa may, empleyado ka? Sino?
3: Lloyd Katipunan.
2: Oh, si Lloyd Katipunan, to nga taga Guaan, Leganes, bla. Nga gali, nakasecure sa sang lisensya, sa pagkagwardya, kay Ginpike.
3: Oo, oh, Ginpike.
2: Diin dira ang korupsyon sa pagkatagay sang lisensya sang gwardya. Kaya dapat ginasiguro na K5 ka. Ano ang may... ara ka naman lang subong sa Campo Delgado, palug na lang pamangkot na sa FESAGS. F-E-S-A-G, bla? Firearms and Explosive Group, inadra, nga naga-concern sa mga issue aparte sa security agencies, bla? Nga, yes. Nalusan sila, and this is already the second time. Ing gwardiya nga dante, front line sila K5 karen mo. Di karon gamay-gamay lang karon nabing ang Bayside. Lain yang interpretation maniro dayon gli kami armas. Ano sa may license to kill na sila, may license to shoot lang sila dayon? Kung may mga pagguda sa tani palbitan niyo tumiksa tong ambalo man do nasaklaw ko. Organic in address na to pagi sa kwanda eh. Mga opisyal man niya sang victim to nga si Joe Mark or si Joe May Mark Palyon? Inulsol man siya?
3: Oo, K5 Ted. Amo to ang pahayag ni sino ni tawag sang suspect. K5 Ted nga tingin hinulsulan niya man ang ginhimo niya kag nagapangayo siya sang pasensya kag ti sa subong ang ginhulat diri sang kapulisan naton kung ma-file sang case ang pamilya pero sa ilang kapulisan ma-file gid sila sang kaso nga frustrated murder
2: K5 Ted. Kuan gid na to blagid ang business Save More no kag sa Facebook no.
3: Yes.
2: Oo, okay.
3: Nami
2: mo na natambayan na kay Matulotaway. Matulotaway na daya kay kundi isuli ang go-to mall sang Taway, SM mo. Di, dali kayo, di, kapi pa kayo may hulong doon nga daan. Maka-relax ka man da.
3: Yes, correct. K5-10. Di mo ni sa Subong, ang may mando naman si ICPO Director, Colonel Wilbert Parilla, sa kapulisan naton, diri sa may Iloilo City Police Station 5, na investigaran sang maayo kay 510 para mahibaluan kung ano pagid no ang iba ni mga angulo or motibo kay 510 sa pagtiro ni sang security guard sa iya man niya kaupod dira sa may Save More kay 510.
2: Atong suggestion, tako di may mga surprise drug testing. Managin na pati ginapayo ni Dalo sila sa surprise drug testing o random drug testing ang mga gwardiya. Why not tayo na i-surprise neurological test man sila? Para nga madipinsaman yung kuhan ng negosyo sa mga security agency K5 ka. Kay once karoon na, kuno, tingin ko na natapinganig kuhan ng alam sa mabuhay international security agency di? Ang sa FESAX na lang da, pilogdan na lang da, para may continuation isang issue natin, boss. FESAX
3: ba? Yeah, K5 ka. Kasi din magkita, ikuhaan taman siyang statement ang RCFU. K5-10, kay sila ni ang nakatumod, ang atublang sa kay Katipunan niya case, sila ni ang nakatumod niya peke, tugali ang security license ni Katipunan.
2: Kag-presin eh, paano ma-address nila ang mga presin ng mga concerns na may mga gwardiya, mga kutos, may mga gwardiya, mga may konsi Ma'am Rosemary Gramon pa, may sayad. Hindi man tanan ha, with no offense sa mga gwardiya, kay ginarespeto na ito sila. Para nga maprotektahan naman ang mga gwardiya, Iman, why kita sound please? Okay, 5
3: ka, salamat. Yes, 5-10. Ang hininga balita, ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Again, hindi ni siya gamay lang isu, but this concerns ang safety sang tanan mo. Ma'am Bings, okay na may audio na ko da, mabatiyo na dala sa Singapore, Mami Ason, Ma'am Rosemary Gramon. Kay Balokati, gwardiya nimo kag may negosyo ang security agency. So maguba ang imong agency kun may gwardiya imo dayang nga may lagtok or nag-overthink or paranoid. Ang tanan na blang nga ginahimo sang tawo, malisyahan niya bla. Tindi na healthy. Ang pamangkot may screening da ang neuro test. Tapos may mga random drug test. Pero dapat nga ginahimo ini anytime. Para nga may baluan kung base ang gwardiya ni naka-druga or may problema na saya sa panimalay kung hindi na saya worthy nga magtrabaho pa, hindi ma-pull out na. Kagkada ko nga mula, Facebook mo, hindi ka makadali-dali sunodra as agency. Kay mga yala na mo, dako, taas ang standard nila pa sa mga SM nga ni. Timag-amunin ko nila, banda ba na-affected ang negosyo sa security agency? Foro de los Pregos. Mas also, 36, we'll pause for a quick break. Magbalik na, update sa running score sa Game 4, San Antonio Spurs, kag Minnesota Timberwolves. And Subong Adlaw, gina-observe us, Cupcake Day. Mga mahilig magkaon cupcake namin ni Ipares ang DTX Coffee Mix. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! by Puso.
6: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
8: Mabagats, magabuti ka.
6: D3 Bio.
9: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio.
8: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
8: UMI-D3.
6: Magabuti ka.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang ibo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
10: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
10: Ganagapanubos ang ibo blood sugar!
6: DTX 500!
10: Garantisado!
6: Epektibo!
10: Aramis
6: mo! DTX 500!
10: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
10: Masami nagapangihi?
6: Masami inauhaw!
10: Kasi may diabetes ka na!
6: Mag-TDX 500 na!
10: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubos
6: ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
6: Garantisado.
10: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gida nga akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka. Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Nagyan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
6: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
6: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
6: I Care Gold.
15: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din siguro sa akon ng edad. 55 anyos na ako. Hambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang iCare Capsule kag iCare Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Nabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawa? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Good news!
8: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
19: Libre!
18: Wow!
16: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Gadaragsa nga punggot,
21: DTX Beauty Soap.
20: Magaspang nga panit,
21: DTX Beauty Soap.
20: Dala o magputi,
21: DTX Beauty Soap.
20: Puro katol-katol,
21: DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
5: X10 Food Superman Man.
17: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa ngigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
5: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
18: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio. With Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man kalajuster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
22: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakal, sumagod.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Oras, alas 8.44 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Kag Mighty C.
5: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Del Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: Padayon sa last stretch sa aton program Foro de los Pueblos sa mga na-constipate na budlayan nga magpamuhin, magdumar sang klinika Spore Biotics. Kung maisa na kasi mana, huwag ka pakapamuhin, dapat nga mabalaka ka na. Nga man, ang pag-support sang igko sa large intestine, Ma'am Rose Maria Gramon, Ma'am Rose Kabangalimbagi, Sir Luminado Hayo Senas, Ma'am Joy Lagarde, dira sa Lambuya Uton. Dako na nang problema para sa tanan. It can cause sang colon cancer. So para nga makapamuhin ka, mag-tumar klinika Spore Biotics. Iban magkaon ka mo sa mga mamantikaon nga pagkaon o mga pagkaon nga may gatas, nagabatsag inyo tiyan. Mag-tumar sang klinika Spore Biotics. Ladies, para nga wala sang order under Klinika Spore Biotics.
6: Foro de los Pueblos.
4: Las 8:45 sa aga. Are you still there? Ara pa kamuda! Naway ka magpabatsag, ha? And Subong Adlaw is observed as Hostess Cupcake Day. Cupcake Day, a food holiday celebrating the popular snack cake. Ikaw ang cupcake ko. May kanta na nga, ikaw ang cupcake ko. Today in history, May 11, 1818, nabunag si Francisco Ingrasso Rizal Mercado y Alejandro, ang amay ni Dr. Jose Rizal sa Binian, Laguna. It was in May 11, 1818, nabunag ang amay ni Jose Rizal nga si Francisco Ingrasso Rizal Mercado. May 11, 1992, ang unang eleksyon sa Pilipinas sa idalom sa 1987 Constitution, kiniwat post-EDSA Revolusyon. Democratic milestone sa diin si Gloria Arroyo ang presidente, kag vice president ang aktor nga si Joseph Erap Estrada.
6: Foro de los Pueblos.
4: Ang Mayo gina-recognize man diri sa Pilipinas as National Heritage Month to foster appreciation for cultural, historical and national legacies.
6: Foro de los Pueblos.
4: Subong adlaw is holiday dito sa Biliran. Ang Biliran amo ang special non-working day sa Biliran Province sa pagsaulog sang founding anniversary as declared sang proclamation number 1240. Ang Biliran ara ini sa Region 8 sa Eastern Visayas. Sa una, sub-province ini sang Leyte. Pero iban bala sa aton diri sa Iloilo, Blanca, Guimaras. Ang Guimaras antes sa nag-sipak sub-province of Iloilo.
6: So ang Biliran,
4: sub-province man sa una, sang Leyte. Ang iyang nga capital is Naval, Biliran. And bantog ini sa pristine beaches, manaming ang beaches, waterfalls or mga busay, kag ang Sambawan Island. Ang Biliran may 8 ka mga munisipalidad, kag 132 ka mga barangay. Ang ambalito sa mga tao, Waray, or primary language nila, Waray, may Cebuano, kag may Bisaya.
6: Foro de los Pueblos.
4: Ang governor sa Biliran namo si Dr. Rogelio Espina from 2010 to 2019 ay congressman siya. Ang vice governor, himata niya man, wala na imabulaan kung mag-ano ini sila, pero ang vice governor sa Biliran namo si Roslyn Espina Paras na sa idalom ini sang Lakas Christian Muslim Democrats sa kon Lakas CMD Party, may 185,000 population and mayara sang 124,191 registered voters.
6: Foro de los Pueblos.
4: So mga daw is special non-working day sa probinsa sang Biliran sa pagsaulog sa ilang founding anniversary.
6: Foro de los Pueblos.
4: Alas 8:49 na sa aga, subong man nga adlaw is World Ego Awareness Day.
6: Foro de los Pueblos.
4: Kumusta ang ego mo? Gamay-gamay lang ang bagay na ego ka na. Anong ego? World Ego Awareness Day. Ginadedicate ini sa pag-promote sang awareness pati sa impact sang ego sa interpersonal relationship. Magamba ka nga ego, E-G-O, ano ini sa? Conscious sense of self-worth and identity or self-esteem or conceit, no? Big ego. Nga daw na sentro lang tanan nga siya lang giblang mga maayob lang mo ng ego. Is ego the same as pride? Ang ego pareho sang bugal? Hindi. Ang ego and pride are not the same. Although nga they are closely related concepts regarding sang self-perception. Ang ego, Ma'am Ninfa Tahala, Ma'am Annalina Gravante, is defined as one's sense of self-importance and self-identity, often requiring validation. Daw self-centeredness pala. Mabanga, ako pa ya, Meg. I, me, I. Amo nang natawag yang ego. Nga kung matandog mo gani, masunggod kay manyan, natandog ang naigo, ang yang ego. Pride naman is an emotional feeling of satisfaction and worth nga naghalin ini sa achievement or values sang isa ka tawo. Ang healthy pride, nami mani kay makaboost na yung mga self-confidence, hindi ka mayuoya, no? An overactive ego often leads to arrogance. Kung sobra nagahalabok ng ego, bosin nga sanang nga, nag-arrogante ng tao, kag mayara sang defensive behavior. Paano mo ma-identify ang imong ego? Tanan kita, no? Tanan kita sa ni-ego man. So, no, sa mga psychologists, kag mga psychiatrist, how do you identify ang imong ego? Ikaw, Ma'am Laura, may ego ka. Pastor Bobby, Sir Gene Seaman, may ego ka, nila? Kung defensive ka, grabe galing ang imong ego. Suno sa psychologist. Ikadawa, when you're needing to prove that you're right, habal sang psychologist. Ikatatlo, kung gusto mo, nga silutan ang iban sa ilang aksyon, organi ikaw man mismo magsilot sa imong kagalingon. Tapos gusto mo pirmi nga i-like ka, mag-post ka sa imong Facebook, gusto gid nga may i-like. Kuno ay gani isang mag-like ka kasubuan ka. Do gusto ka gid nga ikaw lang gid ang namian sa tanan. Tapos gina-compare mo imong kagalingon sa iban. Kay nagahimo ka sa may istorya sa imo utok. Amo na sang ginatawag nga mga ego. Ang egotism is an inflated sense of importance. Kung ang tao, hambal nila daw na grabe, naging ang hangin sa ulo niya, naghabok na. Natawag nga egotism. Inflated, ginpahabok nga sense of importance. Bragging, pagpabugal, kagpagtikal-tikal. Ang narcissism is a deeper, often personality disordered lack of empathy, manipulation, and intense need of admiration. Ang self-centered, ang mga ego man niya tawag sini, self-centered, ako pa yameg. 8:52 na saga, may napuslan man ka mo. So tanan kita sini, subject man sa World Ego Awareness Day. Why there is a exempted tanan kita. 8:52 na saga, may update kita sa sports.
6: Balitang sports.
4: Ambal ni Sir Bamboo Nava, ambal niya, labs abis sa mga referee, si Shay Gilios Alexander, si Shai. Nabisan makaisa lang ang Lakers ko niya, okay na. Running time sa buong halftime, Spurs kontra sa Wolves, 60-56 sa banse ang Timberwolves. Sa series, subong abansi ang Spurs 2-1, pero na-eject subong lang si Victor Wembanyama. Kaya ginsiko niya si Nash Reed. Las 8:53 na sa aga, si Alex Iala na pierde kontra sa number 10 player sa tennis sa kalibutan sa Italian Open. Pero sige lang, ang 20 anyos nga Filipina tennis star may pasakupan nga Strasbourg Open, daw preparatory niya para sa French Open. Las 8:53 na sa aga, oras ginadulong sang Clinicas Probiotics kag DTX 500. Hingaliti ang free consultation. Subong adlaw sa Klinika Haro, Iloilo City Branch.

0: mapadugo tabla. Alas 8:54 sa aga. Oras kinadulong sang DTX 500 D3 Bayo kag Mighty C. Ted Aujero, Francia, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
6: So, una,
5: problema, gid ako sa akon body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakas sa mga butika.
0: I Care Gold.
7: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi gina ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumar sa I Care Gold. Kag nagpatulo sa mata sa I Care Drop. Sa sulod sa isa kabulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, kulang na ta sa pwersa daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalika. Epektibo. DTX 500.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May kumso.
0: 5.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Good morning sa tanan-tanan. Oras subong sa impormasyon sa ikaayong lawas. Alas 9:02. Kag saliwat upod natin sa aton nga programa sa impormasyon sa ikaayong lawas, si Brad Paul, kag of course, si Sir Boy Zulweta. Dili natin pag-istoryahan, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, mga suplemento nga makabulig sa aton maging healthy. Bawal magkasakit. Sige mga friends and relatives, ano ang dapat natin himuon kada aga? Kinanglan ta mag-take sang DTX 500 of dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio, kag ang aton nga klinika Spore Biotics. Mayong aga mga partner, Sir Brad Paul, mayong aga sa imo Sir Boy, mayong aga man.
12: Mayong aga sa imo Engineer Ronnie Albao, no? Sir Boy Zulweta, mayong aga, tatlo kita subong. Sa aton mga tigpalamati, mayong aga sa inyo. Istoryahan ta today, ano ang ginatawag nga tumor? Mm-hmm. Tumor o bukol. Kag paano ka mabuligan ni DTX 500. Himaloon ta kon ano ang kinalain sang tumor, ano ang kinalain sang cyst, ano ang kinalain sang cancer. Ini ano tawag sa ila tanan? Kag paano ini nagatuga kag nagasugod sa lawas ang tumor. Kululbaan, engineer, may bukol tubo sa lawas mo. So istoryahan ta karon kag kaupod ta sina nga diskusyon si Sir Boy Zulweta. Ako si Jean Paul Hineroso. Boy, good morning.
13: Good morning, Sir Boy. Jean Paul, good morning, Engineer. Bayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, ang aton KSS supporters and Slow Rap supporters, mayong aga sa inyong kabay pa kampyo ng lawas kay naka DTX 500. No, amon ninyong sekreto. Kung gusto ka maghubin, kung gusto ka protektado ka o maghagan-hagan man ang epekto sa imong bisyo, sa imong pulaw, sa imong tanan-tanan ng mga negative, ng mga tawag sa ganin, mga health threats mo sa imo lawas, may mag DTX 500, the super antioxidants that protects your cells from oxidative stress causing premature aging o dali o pagtigulang sa imo selula. So kung gusto mo may iwasan na, layo ka pa sa diabetes, kay may Ampalaya extract, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas para makabatok, para makaprotekta kontra sa mga mikrobyo, kontra sa mga anomalies, no? Sa mga ginatawag ng mga cancer forming cells, no, para makabatok ang immune system, no. Karon i-discuss na ato upod kay Sir JP. And of course, kung gamasakit ka na, nakasulod na mga mikrobyo nga kadalas ang tagtaso, ubo, sipon, kagilanat, kung ano pa da nga masakit, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. And of course, kung gusto mo superb ang imo mata, hindi ka pa sa akon matipara, ang 45 pa na, nagsugod na konti para, ha?
4: Uh-huh.
13: Mag eye care drops, no? Ining eye care drops, well, basically protects your eyes from ginatawag natin sa mga oxidative stress, may ginatawag ng mga toxins, mga forms nga gapa blur sa imo vision. So gusto mo nami ang imo mata, lalo na if you read every day, lalo na if you use your eyes every day kontra using your computer and your tablet, mag eye care drops. Tandaan ang ngalan, eye care drops available na sa Mamon pharmacies and leading drug stores.
4: Ngayon nagligad ba Sir Brad Paul, nagpromisa Sir Boyo, matagaan niya ko kuno sang eye drops nga ginambal niyo.
13: I care. You don't care. I care, of course, gaanta ka na.
4: Okay, thank you in advance. Pero may mga nagambal bla.
12: Oo, kinangla mo na kay mga gaka-appreciate mo sumong kapalaw, ay nga kapalaw, ay nagid. Oo. Daw may buron ng mata mo. Ang mga sa una daw gwapa pa to sumong do hindi na. Storyan tang tumor, engineer.
4: Aha. Uh-huh.
12: Kung magambal ka tumor, amuning bukol gatubo sa lawas mo, pinakasimple na gid lang.
4: Uh-huh.
12: Magambal ka nga tumor, nagatubo nga bukol sa lawas.
4: Pero may ambal si Mrs. Nya tanan kwaon nilang bukol-bukol. Pero ang kay Mr. nga bukol kung kagahon, hindi lang pag-idula, Sir JP.
12: Aha. Saktan gid. Saktan gid. Daw lugits naman nang bukol si mo. Daway naman iban. In a way, engineer, tumor amuning bukol sila kung katubo sa lawas. Imagine na bala may matubo nga bukol sa okay lang na tubo bukol kisa sa imong nga pan nga
4: maskulo
12: panit o di
4: okay. Ka
12: ito ba si hubag lang man pero kung tumubo ang bukol sa imo kolon
4: abaw
12: tumubo ang bukol sa imo tinai tumubo ang bukol sa imo nga atay tumubo ang bukol sa imo nga kidneys tumubo ang bukol sa imo nga utok. Naguro, mabalkagin nga tawgon mo tanan nga mga anghiles mo. Kululbaan. Kululbaan. Now, diri kita anay sa mga klase sang bukol. May mga bukol, hindi tanan nga bukol, siling ko, cancerous. Nan. May magitubo nga bukol, ginimo sang doktor na lantaw yun na anay.
4: Oo, oh, ginakuha niya.
12: Kisa ginapikap niya. Oo, ginapalpate niya. Kisa ginapa-ultrasound niya. Ultrasound anay. Magamba ka bing a bukol engineer, it could either be unay nang i-rule out hindi dapat cancer.
4: Okay.
12: Kay ang bukol pwede siya mangin cancer. Okay.
4: Kung hindi magapan.
12: Magambal ka nga ang bukol cancer. Kung mangin cancerous ang bukol, kung inisya ang aggressive nga nagadako,
4: gadamo
12: kag magametastasize.
4: Okay.
12: May ara sa kapabilidad nga maglapta.
4: Mm-hmm.
12: Okay? Now ang staging sang cancer, kung hindi ko magsala, Sir Boy, amo ni siya ang buot silingon kung mag-stage 4, malapta na, metastasis na. That's why mambal siya.
14: Metastasis na.
12: Oo,
14: no?
12: Nag-metastasis na. That's why.
4: Nagalaton ka pang laton na.
12: That's why stage 4 na siya. Kung stage 1, stage 2, ay panikayo ka pang laton.
4: Okay.
12: Doara pa lang sa specific location niya.
4: Mm-hmm.
12: So magambal ta again nga ang tumor abi general term ni, nga buot silingon, bukol.
4: Unwanted nga bukol?
12: Bukol, oo. Pero, ano klase bukol, tiyan mo na, hibaloon asang doktor.
4: Okay.
12: Inibala cancer. So, hindi tanan nga bukol o tumor, cancer.
4: Ginabiopsy pa na, Sir.
12: Ginabiopsy pa.
4: Okay.
12: So, kung magambal ka nga bukol at tumor, it could either be cancerous, o munang cancer, or non-cancerous. Ano ni ang non-cancerous? Isa na dira, mayuma.
4: Mm-hmm.
12: Ang mayuma is a tumor, pero almost always, hindi siya cancerous.
4: Okay.
12: Oh, hindi siya cancerous. Kay kalabanan, 90% of mayumas, ang tawag ni abi sila, fibroids, uterine fibroids.
4: Okay, do.
12: Hindi
4: mga
12: ni saya cancer. Galing, pabayaan mo ni, true to all tumors, madako nga madako nga madako, hasta nga daw kalalaw na nakadako sa tiyan mo, ikamatay mo man.
4: Correct, correct.
12: Kay magapang na to, matinapik na to sa imo ibang organs, i-compress ang organs mo, ikamatay mo man. That's why, engineer, actually, 70 to 80% of women magkakatubuan mayuma, no? After 50 years ang edad.
4: Mm-hmm.
12: Usually do amo nang trending subong. Amo na nga dapat sa mga babae, inom gid kamo DTX 500 para malikawan ta ni engineer.
4: Correct, correct. Oh.
12: Inom ka hubin ka pa. Hindi kay pag 50 mo mag-inom mo. Ara na na ang susceptibility mo ga taas pag edad mo mga amo sina. Now, ari pa di na-discuss tanang nga hindi tanan nga tumor o bukol, cancerous. May iban benign.
4: Mm-hmm.
12: Isa sa mga benign, amuni ang mayuma. Ano pagid ang iban? Cyst. Magambal ka nga cyst, laban na binga tumor is mas ang masya composed of tissues. Magamba kaya nga cyst, fluid.
4: Mm-hmm.
12: Fluid ang uno dya, kwan, inang ano bala, hindi yan bala tissue, kundi it could either be water, could either be
4: pass.
12: Ano bala, o pus. So, cyst, dawag.
4: Okay.
12: Now, ang importante, engineer, amuni, kanamit, tani ko ni follow up ni Sir Boy si Ditribayo, karon ba? Mm. Ining role of apoptosis.
4: Mm-hmm.
12: Apoptosis. Kay dapat, ang imong cells, kung naguba na siya, nagtigulang na, dapat may cell death, ina.
4: Okay.
12: May ara siya program cell death nga siya ya mismo ang mapatay sa lingon niya.
4: Okay.
12: Malysis na siya abi. Matunaw siya. Ang aton immune system may ara man role nga sila ni ang magapatay sa mga tigulang na mga cells and useless nga mga cells sa lawas.
4: Uh-huh.
12: Oo, ginakuha, ginascrap nila na kung anong pwede pa magamit.
4: Tapos may ara man reproduction dayon sa mga new cells.
12: O galing may mga cells kita nga lain ang ila tinutuyo. Amo na ni nga nadula na pinanas nilang ilang nga program cell death.
4: Mm-hmm.
12: Oo. Why hindi silang patay? And they continue to thrive. Amo na nga gatubo ang bukol, engineer.
4: Okay.
12: Kay ginasurround sila sa immune system naton. That's why nga gahimo sa isang ila man yang nga compound.
4: Sa ila koloni?
12: Oo, may ila sila yung koloni, compound. Amo na, engineer. So, nagsugod gid ang mga bukol sa abnormal nga selula.
4: Uh-huh.
12: Paano ga abnormal ang selula? Either pollution sa ginakaon mo da nga mga chemicals. Ano nga chemicals? Preservatives.
4: Mga toxic yun.
12: O, preservatives. Mga chemical nga ara ginagamit sa mga frozen food.
4: Okay.
12: Mga canned foods. Mga ano pa, ang imo nga sigarilyo, chemical sa salin sa sigarilyo mo, asbestos can cause lung cancer.
4: Correct, correct.
12: Oo. Kadamo nga mga lead, ang lead bala, mercury can cause cancer, ang lead pagid ining tingga bala.
4: Tingga, oo.
12: So kadamo sa mga causes nga magka-cancer ka, radiation. Radiation can cause cancer. So ang pinakanami proteksyonan tagid ang aton nga cellular engineer. Para wala bukol-bukol sa lawas, mag-DTX 500 ka. Because again, ang bottom line, nagasugod ang bukol sa single cell nga nag-abnormal. You have trillions of cells in your body that needs protection. Isa dira sila mag-abnormal. Di kadasig niya mag-divide.
4: Dala sa atanan.
12: Ang isa ka cell, mangin dua. Ang dua, mangin apat. Ang apat, mangin walo. 8 become 16, 16 become 32, 32 become 64, 64 becomes 128, 128 becomes pila.
4: Millions na after some time.
12: 256.
13: Ang ito ginausal ko mo, 256 plus 256.
12: That's already around 512. 512 is mental na yan. 512, 1024.
4: Sige na.
12: 2048.
4: Dugay-dugay.
12: Ikaw may mamagutong ko.
4: Dugay-dugay, trillion ng mga cells ang napitwan.
12: In other words, engineer, ang point is, nagadamo. Because of multiplicity, cell division.
4: Mm-hmm.
12: So, nami engineer, alagaan tagid sir boy ang aton na cellula. Amo pinaka bottom line, paano alagaan? Well, science would tell us, kinanglanon tasang antioxidants para buligan ang aton cellula.
13: Prevention.
12: Your best defense is antioxidants. Kay para nga ang imo nga cellula hindi ma-expose sa oxidative stress that causes gene anomaly, cell damage kag iban pa. So dapat paano? Uy, nung kaon permiutan. Amo na ambal permi sa mga doktor, kaon permiutan, kaon prutas because antioxidant and fibers ang inakuha tada. Fibers sa utan agud siligan nya tong imo nga tinai, hindi ka tong magka polyps, hindi ka magka problema, hindi ka magka colon cancer. Antioxidants makuha ta sa prutas kag utanon, taas nga antioxidant pagud may ara tay pangbato. So kung da lang alang tada, DTX 500. Kagparisan, give permis ang Mighty C, your strong immune system defense, dapat may Mighty C kagid para nga bakod ang imong immune system. Tisiling ko na, for your best defense against cancer is nami nga diet.
4: Okay.
12: Healthy diet, exercise, iwas bisyo, timprano tulog, hindi magpa-stress, okay? Hindi mag-expose sa kagulingon mo sa mga harmful nga mga substances. Hindi kada magsagay painit kay because ang init can cause cancer man sa skin. Tanan likawan mo ini, bisyo, exercise kaon, live a healthy life, iwasan ang bisyo, hindi ang pa-stress and take a lot of DTX 500 religiously every day kag magparisan mo sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Let's go sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
4: Before si Boy Silueta, may mga sayings bala.
12: Okay.
4: Kapag malusog ang pangangatawan,
12: Bikwanay, aanin mo ang butas kung walang papasok.
4: Kapag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan. Amo kinanglan ta, maging healthy kita.
12: Ano to liwat?
4: Pag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan.
13: Mayroon ako. Ah, sige. Marin niya sa famous man nga saying alin kay DC.
4: Okay. DC.
13: Kapag tumibok ang puso kay Donna Cruz.
4: Kapag tumibok ang puso.
13: Anyway, no, moving forward. Kanami isang lecture ni Sir JP nami ipapasan.
12: Na,
13: na mo na ginaulat ko gid.
4: So apoptosis
13: ang role ni Dietri Bayo. Okay. Doon na encourage ko magap mo. No, so nagkanto ni Sir JP preparado sang iya cancer lecture.
4: Oh.
12: Memorize na iya.
13: Gingaan niya ko sang ginatawag niya.
4: Impromptu.
13: Pangpagana.
4: Hindi na impromptu. Kaya reading-reading ka naman. Hindi na impromptu. Kaya reading-reading ka naman.
13: Memory na iya. Pangpagana, kung anong naman bala mabulig ni Dietri Bayo, kung iupod mo ang Dietri Bayo sa DTX 500.
4: Wow.
13: Kontra cancer.
4: Oh, correct.
13: Again, ang amon din mga produkto nga tawag ni Super Trio kay may mga synergistic effect ni they help each other and enhance each other ang ila epekto sa lawas. That's why epektibo ni ang DTX 500 Dietri Bayo kag Mighty C. So moving forward to answer Sir JP's first question. Ano to bala ambal ni Sir Jean Paul? Ang iya tawag nga apoptosis. Apoptosis is the promotion of natural cell death. Other books will say it's cell suicide. Ginapa-suicide ang cell kaya nga it becomes a threat. Hindi na siya ginatawag nga part of the community sang cells sa imulawas kundi lain ng epekto niya, negative ng epekto niya sa aton lawas. Ang ginatawag nga apoptosis. There are a lot of things that could trigger apoptosis lalo na sa ginatawag naton nga cancer cells, no? Ano blang ginobla ni Dietri Bayo? Ang munang balaan ta subong, no? Kabalo naman tangan Dietri Bayo as my last lecture last week basically helps in producing your natural killer cells, no? As well as your cytotoxic T cells, no? Ini nga mga duwa ni ka nga vital agents of our immune system are basically one of the are the proponents. Amunis na ang mga main character in fighting cancer. Ha? For me, mas believe sa natural killer cells kumpara sa ginatawag nga cytotoxic T cells. Kini nga mga cytotoxic T cells niya nga anti-cancer man nga pamatay man sa mga selula nga that causes tumor and that could possibly lead to cancer. Ini mga cytotoxic T cells niya part ni siya sang adaptive immune system ta. Meaning to say, if they're part of our adaptive immune system, they need to be sensitized. Meaning to say, kailangan nila experience, kailangan nila ginatawag nga makita, ay, cancer cells ni, kabalun ako sininga cancer cells ni. While on the other hand, your natural killer cells does not need to be sensitized. Meaning to say, kabalun na siya nga cancer cells ni siya, patso niya dayon by promoting apoptosis. So let's go to the method. Karunta lang yan ba kung paano nagbulig si Dietri Bayo? Ano ba lang mga method, mga paagi kung paano si natural killer cells kag si cytotoxic T cells magpatay cancer cells?
4: Correct. Sige.
13: Ano ba lang ginausap nila mga armas? Well, basically it's the same but it's a different method. Una-una yung natural killer cells ya has this, it will inject perforin, no? Ni perforin nga ini amuni ang gaguba sa selula sa within no, mga grand enzymes ni sa nga gapat gaguba sa ginatawag nga mga internal structure sa ginatawag nga cancer cell. Meaning to say it kills the cancer cells from within, no? So ginaguba ya to, once maguba na ga-promote na apoptosis ang ginatawag nga cancer cells or it will naturally die. Ang ginatawag naman nga cytotoxic T cells will also use the same, no? Perforin manggapon, no? Ginatawag nga inject ni para mapatay ang ginatawag nga cancer cells. Pero ulihi na niya ang ginatawag nga adaptive immune system mo or your T cells. Basically, in the forefront of your immune system, it is your natural killer cells that is basically the main guy. When it comes in fighting cancer, together with the macrophages, of course, no. Ini mga macrophages nga ini will also engulf not only bacteria and viruses, but also ginatawag naton nga cancer cells.
4: So ang apoptosis, amun isang body natural nga self-destruct, Sir Boy.
13: Yes.
4: Process nga nagadamage sa mga abnormal cells.
13: Abnormal cells, no. not only cells that are infected by cancer, but also cells that are infected by harmful microorganisms. Okay. So it's a natural cleansing method of the body to protect it from abnormal growth or abnormal nga tsura sang sila. Remember your immune system do mga tanod ni sila.
4: Okay.
13: Garubing ni sila. Pas mo bala kung garubing ang patanta pulis hindi tanod. Mga pulis ni sila nga nakapatrol kagalibot ni sila. Kita sila takoy may pas mga pulis kita kagalakat nga duyo ka nga dumidyo do hindi mayo ang imo tsura. Itanong ka na nila.
4: Inspection ka nila.
13: Okay ni siya bala. Oy, mas delikado ni siya. Amuma na ang aton immune system.
4: Kaya ma-detect niya nga...
13: Hindi lang i-detect, makita, gina-inspect.
4: Okay.
13: Gina-inspect ang mga cells, no? Kung makita nila nga dumidyo abnormal, nga gamasakit

0: mga ano na sila, medyo invading na sila, no? Lalo na kung may ang siguro a lot of people would agree that kung may angiogenesis na, angiogenesis is the ability of cancer cells to develop their own blood pathway. Gay mo sila ugat. Uh-huh. Ugat nga ini sa mga cancer cells ini gadiretso ni sa mga main tanga ugat. They basically rob our body of oxygen that way and vital minerals.
1: Delikado gali surboy.
0: Oo, gakadto na sila ang maimo na sila ugat para ma-connect sa ibo ugat
1: man. Uh-huh.
0: So yo, punya to sa imo dugo ang mga nutrients kag minerals kag amo nang kapadako sa ila. Okay. That's why mas dasig sila maglapta. And mm-hmm. they could also travel that way. That's why gambal sila uy naglapta na ang cancer. Kay mismo ang imo blood, ha, da sila maupod para to travel.
1: So mga soldado mo sir boy, pa after ma-detect nga grabe ang multiplication kagadamo ang mga bad cells, ti amo ni siya ang himo sang pag apoptosis, eh, no? Gina-create siya na para ma-stop ang pag-divide bala, pagdamo sa mga selula, gahimo siya sang iyang function sir boy nga i-kwan niya, i-eliminate niya ining mga cells sir boy.
0: Balo, correct na engineer. Balo ka engineer. Kita pa sang tao, kabalo man ta, nga ang tupad ta masakiton.
1: Correct.
0: Among man ang selula ta. Di, no. Nah. Among man ang immune system ta, nga masakiton ang tupad ya.
1: Mm-hmm.
0: That's why, i-eliminate ya na. Para hindi na maglapta.
1: Correct.
0: So, ang tawag nga health sang imo immune system plays a vital role in your survival or your protection against cancer. That's why in tip-top shape kapel me dapat ang imo immune system.
1: Dapat healthy gid imo immune system.
0: Kapel me. But you know that's a medyo imposible na kisa, uh-huh. no? With the kind of world that we have, no? Lalo na with the kind of lifestyle you have, lalo na kung bisuhan ka, palapulaw ka, ha? You're always stressed, no? Even though you're physically healthy, ha? But your internal parts are damaged. No, meaning to say your immune system hindi amo na tam-an ka kampyon.
1: So theoretically, amo na supposed to be ang function sa aton mga immune system. Galing in general, ang actual hindi amo na sir boy.
0: Amo na ta, kabay damo man tawo nga amo na kampyon pang immune system, but generally do iban do hindi na. And sometimes we don't take care of our body, gapulaw ta, kulang ta sa tulog, kulang ta sa mga nutrients, mga minerals and vitamins, and that directly affects your immune system. Remember, again, giliwat-liwat din naman, your immune system only could, out of the 100% of your cell population, your immune system is only 1%.
1: Correct.
0: So you need to take care of it. Kis ay hindi inikaya, that's why the dagasulod ang D3 bio. D3 bio has the ability also to promote apoptosis. Ha? Apoptosis, ini ang ginatawag naton nga mga medium chain fatty acids nga gimo na sa ginahimo sang lawas na into monolaurin, ha? Ini nga monolaurin nga ni sa D3 bio has also the ability like natural killer cells and T cells to promote apoptosis. Lain man yang paagi ya, ginakapulan niya kag mismo pagsulod niya sa imo lipid bilayer, ginapatay ni ang mga ginatawag nga cancer cells without affecting healthy cells, no? So, binilang monolaurin is only antiviral, antimicrobial lang against viruses, bacteria, fungi, and parasites. Little do we know that D3 bio monolaurin also has the ability, according to research and science, to promote apoptosis, thereby killing cancer cells, according to books and researches, of course. And that monolaurin is found in D3 bio.
1: Ang mga healthy cells siya, wala yung inapataya?
0: Wala. Uh-huh. In fact, suplementahan niya pa ang ginatawag nga lipid bilayer, no? Sang aton mga selula. Remember, your lipid bilayer is a very tough surface, and very selective ni siya, no? Jutay lang makasulod na ka makagwa. Ano, amuna na yung abilidad sa mga cancer cells because they basically could go inside and multiply another. Pero, sa mga maayo yung paagi, ang monolaurin because of its fat base, no? Gatap, gakapol, ginisaya gatapik, ginisa imo, cellula. Protecting yourselves from ginatawag naton cancer growth.
1: Ano yung mambal mo, sir boy? Sining mga chemotherapy or radiation? Inibla, nagapatay man upod yes, sa mga cancer cells kag mga healthy cells?
0: ang ini naman niya gitawag nga mga chemical, mga
1: chemotherapy,
0: chemotherapy,

0: ini yung mga radiation niya. This is kumbaga, it kills generally cancer cells, but it also kills
1: good cells, healthy cells. Ba? Ang nagahina galing tao nga ginamuan sang chemotherapy?
0: Correct. But kisar ginausap sa isa sa mga doctors niya in very mga cases nga kailan na ni ma-intervene na gid kay kadamo na gid sila.
1: Hindi na gid
0: mapunggan. That's why those therapy are anti-cancer therapy are used by doctors now and other medical professionals. Of course, doctors na sila kay
1: mismo. Okay.
0: So in general, anong balang sikreto against cancer? Well, prevention is better than cure. Amo kinay open mi gid ya. That's why you need a good source of antioxidant every day, no? Para DTX 500. You need you need an extra immune system. I really don't know how to put that. But D3 Bio is basically acting as an extra immune system because of its medium chain fatty acids. No, tungod na sa iyang tawag nga mga nga monolaurin, monocaprilin that basically helps protect ourselves from those cancer forming cells, no? So that's why importante gin nga mag D3 Bio every day, no? Hindi lang kun tatangkaso ubos si pon kag kilanat para ma-check man mga anomalies nga ginaobra sang ang ara sa sulod sa lawas. Na. Kung gusto mo protektado ka, healthy ang imo cell life. Ha, layo ka sa ginawag nga tangkaso ubos si pon kag kilanat nga dala sang mikrobyo kag you could also prevent the formation of cancer cells na migid kung gainom ka D3 Bio. Gusto ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Salamat, Sir Boy. Ang D3 Bio makabuligid, pero kinanglan taman healthy nga lifestyle. Mayo nga tulog, kaunsing healthy foods, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Exercise, kag i-manage mo ang imo stress. Amuning kinanglanong gid naton, Sir Boy. Pero mabuligan gid kung mag-inom kita sang D3 Bio adlaw-adlaw. Sige. Before anything else, Sir Boy, kinanglan taman maging healthy ang aton nga skin. Dapat pugi ta, medyo maganda ta, kag maayo ang aton appearance, Sir Boy. Kinanglan maligo kita adlaw-adlaw gamit ang DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, te ara, Sir Boy, ang mga suplemento kag mga antioxidants dira nga makabulig sa aton skin, moisturize kag maging healthy, Sir Boy.
0: Kay nga kay may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag mga skin diseases, mga unborn psoriasis or other fungal and bacterial infection including your pimples, ha, kaya ni kuaon sang VCO tungod sang iya nga tawag nga mga antimicrobial properties, kakasman ang mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor. That's why mag kun ini nga habon ginusan mo ang DTX beauty soap every day, layo kadayon nga magbaho ang imo lawas. Mismo ang source ng pagbaho sa imo lawas, gintap na sa ininga habon. Regarding beauty properties, kampyon, may papain nga gapaputi sa imo skin, may guava extract extremely rich in vitamin C that amplifies the whiteness of your skin by improving the production of your glutathione level. Dalanda na ang imo ang production sang tungod sa vitamin C sa guava extract, ang production sa collagen that helps repair your skin. No, lalo kung nga punggod kita, kita mo nagpali ng punggod mo, dugay kumakuha ang pali, basi kulang ka sa collagen. That's why you could avail of that by using DTX Beauty Soap. Mumot ka na, hamis ka pa sa DTX Beauty Soap.
1: Pero kinanglan taman, Sir Boy, ining speaking bila sa body odor, labi na gid sa aton nga ilok, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Mostly causes ini sang aton balhas plus ang mga skin bacteria. Of course, for ventilation, mainit nga panahon, Sir Boy, kag ara hormonal changes sa mga aton mga binata, bla, Sir Boy. Ti ara na obesity isa na cause ang aton nga body odor, labi na gid ang aton mga ilok. Pero ang solusyon ta sini, Sir Boy, kinanglan ta maggamit sang Clinica Diofresh. 48 hours na protected ka. No, before anything else, tinluan mo anay imong ilok, Sir Boy. Ha? May anti perspirant kita nga ibutang or ginakuha naton diyan nga deodorant ining klinika Dio Fresh Serboy.
0: Kay may BCO man nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa gitawag nga underarm body odor, you know? That's why this deodorant klinika Dio Fresh gives you 48 hours of freshness gamat ang matpaputi ang imo skin sa imo ilok kay rich in vitamin E ang BCO nga sa klinika Dio Fresh, no? So if you want a natural deodorant that gives you 48 hours of freshness and the confidence you want, magklinika Dio Fresh. Kung gusto mo ni nami man niya ang imo kwa ang imo nga tawag nga health sa imo eyes, mag eye care drops. Ano nga eye care drops ni kampiyon kini sa mata, not only that it helps your eyes clean itself but also it contains minerals and vitamins and nutrients needed for you to maintain the health of your eyes. Pero nami pa mo vision, layo ka sa pagkaburon, ha? Doon si engineer ka, layo pa lang, ha? Uh-huh. Ha? Ka makita ina kung medyo kangay-angay ka hindi kung ikaw naka eye care drops.
1: Okay nang lanta, no? Maging daw hindi bla dry bla sir boy ang aton nga eye. Ha? Kinang lanta on man ta kang mga healthy foods man sir boy.
0: Kanami mas carrots. Eye care pa magambal ka eye do kala in how. Ha? Pero anyway, no, kung besides eye care, nami gidya kung gapangapi ka.
1: Correct.
0: Gapangapi ka early in the morning or before nga you eat your breakfast, depende na sa imo mood, no? Iban ka pagpagana, anay. And remember, it is in the morning na pinakataas ang oxidative stress level mo. Kaya halin ka sa tulog where your body repaired itself. So you need nga masilhig mo na ang tanan nga oxidative stress na or tanan nga free radical sa imo lawas.
1: Sa balay, sir boy, ang gapa may gapanuktok na, gapangita na sang DTX coffee mix. Mm-hmm.
0: So what is the best way to remove those oxidative stress? Mag DTX coffee mix. May DSE, super antioxidant from DTX 500 that basically help remove those free radicals in your body, lowering your oxidative stress level early in the morning. Ang nami pa da, kampiyon ng sabos ni may chia seeds nga gatinlo sa imo colon para layo ka sa colorectal cancer, no? So duwa ka two kinds of detox. May colon detox ka na, may cell detox ka pa makwa. Kung ginausan mo, DTX coffee mix, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa. Of course, kung gusto mo, double barrel, sir boy, nga kape, tiyari, DTX premium coffee. Ang sweetener ni sir boy, ya, stevia, nami isang resulta, ya, kay labi naging kung medyo taas, imobla jugar, hindi mag-elevate mo, hindi mag-accelerate ang imo nga blood sugar bisan 4-5-6 ka bisis ka mga pi kada adlaw, sir boy. Kagay na lang, aga pa sir boy, kadwa na ko kainom sang DTX premium coffee.
0: Mm-hmm. DTX premium coffee, duwa ka super antioxidant ang unod sini, may ergotinin nga nun sa gano mushroom, the herb of immortality, the longest staying antioxidant in the body, reviving your old antioxidant para makabato sa ginatawag nga oxidative stress. So the more, the merrier. So mga usado mo na mga vitamin C at vitamin E, kaya napamukaw na ni ergotionin nga sa DTX Premium Coffee para makabato sa oxidative stress. That's why you look young when you drink this coffee every day. Lalo na kay may isa pagka super antioxidant ka upod, may DSE nga sa DTX 500, ginputang sa kape. This coffee is basically manufactured gini especially sa mga tao prone to oxidative stress. Nang naman ng kape nga panigrilyo, nga stress permi, kapila magkape every day. This is the best coffee for you. DTX Premium Coffee. Ang sweetener, stevia. That's why ma-unli mo na siya. Ang bali, engineer, maka-unli coffee. Kinika ang unod sining pang-patam is stevia, which is good sa mga diabetic, kag sa mga heavy drinker, sa mga heavy coffee drinkers, engineer.
1: Okay, ang istorya naman natin, sir boy, ang pre-bio coffee. Taas ini fiber yang ginapakaon yang mga good bacteria sir boy sa imong sulok-sulok. Nga tawag natin ini mga probiotics. Damo sa ingredients like malunggay kag ang mushroom sir boy nga may ergotionin, grabe ang bulig mismo sa aton nga lawas, no? Makapahilti gyud sir boy, like for example, buringot ka, permi ka stress, mag-inom kita sang pre-bio coffee, sir boy.
0: Mm-hmm. Puno sa inyong tawag na spore-forming probiotics that improves your mood, by increasing the production of your happy hormone, serotonin, dopamine, and oxytocin. Sa mga buningot na kanaga, kag medyo the morning person, this is the best coffee for you, pre-bio coffee. Kag sa pagkanamit pa, no? May balunggay extract pa ni gali, no? Amuning kampiyon gini sa pre-bio coffee. Pero kung ikaw ya gusto mo ya makabawi kagid sa imo gut health, kaya abusador ka, pala inom ka, pala pulaw ka, or nag-antibiotic therapy ka. So, nagnubugid ang imo probiotics population sa imo chan. Ha? So, pigaw ng imo metabolismo, pigaw imo digestion, pigaw ang pag-harvest sa mga antioxidants, kag mga vitamins sa imo nga food.
1: Mm-hmm.
0: Dapat mag-clinica probiotics, 80 billion colony-forming units of spore-forming probiotics, helping, working together, no, in improving the reproduction of your gut-derived B vitamins, B1, B2, B3, to B12, and of course, your happy hormones, your serotonin, dopamine, and oxytocin, nga, amuni ang gapan namin sa aton mood, no, and of course, ini mga B vitamins, hindi lang ninamin sa mga ugat-ugat mo, payalayo, kasi ginatabag ng mga neuropathy, nami mani sa imo brain health, and of course, kabalo naman ta mga happy hormones na amuni ang ginahimo, amuni ang gapalipay sa imo, no. And pinag-importante kita ya for me, nami imo digestion ko naka-clinicas probiotics. Nami ang imo metabolismo ko naka-clinicas probiotics. Kag sa mga babae, kampiyon ang paaman sa clinicas probiotics. Gaamat-amat pa. Amat-amat naman ni Wat Hamot. Ha? Ang medyo nagbaho nga flower.
1: Uh-huh.
0: So kung may mga melon amoy ang mga flower da sa mga girls and sa mga misis na kapamati, amo ni sabat, no? Mag-clinicas probiotics. Basically, ginabalik ka niya yung natural flora sa inyo da, sa inyo da flower para magbalik ang normal scent.
1: Ang introduce ko man, Sir Boy, extend food supplement for men.
0: Mm-hmm.
1: Mayo ining supplement para mag-increase ang atong libido. Sexual desirable, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Best supplement pa ini para sa atong nga stamina kag energy, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Para sa mga lalaki, labi na gid sa atong mga senior citizen, inang mga nagalaylay kan nagadunglay nga dayunyor, Sir Boy, kinanglan magauntay. Magamit kita sa Extend Food Supplement for Men, safest ini para sa mga male enhancement supplement, Sir Boy. Natural testosterone supporting habit, Sir Boy. Ginapanami ang mga testosterone level naton sa mga lalaki dira nga 40 and above ang edad, mag-extend food supplement for men, nami isang dalo, isang dugo, ang dugo nimo amo ang pinaka life kuno sang tao, Sir Boy mo.
0: Mm.
1: Ang dugo kay nga kuno wala ang dugo, medyo hina ang manoy naton, Sir Boy.
0: Siyempre, ara ang sekreto tanan sa dugo when it comes sa ginatawag nga kapasidad sang lalaki, no, in performing loving. Mag-extend food supplement. Pero kung gusto mo namin yung blood flow, pwede man ka, ginatawag nga magpamasahe adlaw-adlaw. Ang sekreto sa masahe, sa wala man sa masahista, ara sa Balanyos, dapat DTX liniment oil ang sana, oil ng bayan, kampiyon ng hagod ang ginahatag sa tired muscles. Kung mga kasukasuan mo da, no? Para makuha na ang inangin habang ginahimas ka da, ginamasahe ka da.
1: Ahimas ka da.
0: DTX liniment oil, no? Kampiyon man yung aromatherapy. So kung may mga medyo may mga biyahilo ka, ang gilingin-lingin ng ulo mo, simutan mo lang ang DTX liniment oil, matamat ga relax sa imo brain. So kung gusto mo kampiyon nga Balanyos, mag DTX liniment oil ang sana, oil ng bayan.
1: Galing, Sir Boy, uras ta, medyo bitin agad ay mo mga parting words, Sir Boy.
0: So hindi kini ka maglipat, no? Adlaw-adlaw, mag DTX 500, the super antioxidant para hubin ng silula, hubin ng silula, ang gatawag hubin ang tsura. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system gamat-amat kapaputi, nami bang ang imo skin. Mag Eye Care Drops, no? Ang Eye Care Drops, amo ni ang ginatawag naton para maandaman ta aton mata, mag-usas ang Eye Care Drops with all the minerals and vitamins for your eyes para layo kasi nga tawag ng mga anomalies sang imo mata. And of course, kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubo si Poon Kagilanat, mag D3 Bio. Ako si Boy Zalueta Gambal. Good morning, God bless, and start your week right.
1: Okay, Lunis nga adlaw subong, in behalf ni Doc Ramil Oy, atong pinalangga nga CEO, of course, ang Vice President sa Operation, Sir Eljan Castanyo, kag ang aton nga SM, no? Station Manager, Sir Rods Palma, ako naman, si Engineer Ronnie Albao. i-albaw mo. Salamat sa inyo pag-upod kabayang ang Diyos magpakamayo sa aton. Mag-ayos ang tanan naton nga balatian sa tanan dira nga barangay 35 nga mga senior citizen. Mayong aga sa inyo tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: TC ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
3: Gusto mo ba na istorya nga kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamo ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan. Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: May balita na? May drama pa! Kampyon!
1: Gagkaroon! Aton padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
2: Man, Yusuf Castre, kung ma-postpone ang eleksyon, dako ang ma-save da?
3: Save mag... ginan siya? Koreko, Mr. President.
2: Yes, hindi ka sala. Ha? Amo gani nga, sakto ka. Amo na basta aton mga tao, dapat gid nga magpaldo kay ti para tuloy-tuloy ang kaligayahan ta.
3: Sige, Mr. President, be ready na kay dugay-dugay ma-fresh conda kita party sa barangay kag SK election. Kumbala, pabor ka o kung hindi.
2: Natural. Kabalo ka na sa isabat ko sina.
3: Eh, ano, Mr. President, how?
2: You know mo na. You say you pa?
3: I-review to na lang, Mr. President. Ibasi, nalipat ka.
2: Ay, hindi kuya malipat ah. Kaya nakagamit kuya subong sangkok. Kukwa.
3: Sadya-sadya, ino.

0: Boss Roquet?
1: Oh, ano naman, Boy Ramon?
0: My latest.
1: My latest naman? Duper mi lang na ihaw?
0: Hindi ka haw? Kaya sa ibang ko na lang isugid eh.
1: Ayam.
0: De, hindi na lang?
1: Bo, ikaw mo niya imo. Kadasig ba niya gali si imo magwaan man? Magwaan sang kaakig mo ah.
0: De, mamati ka na, boss?
1: Ah, natural eh. Sang sano, bala ako wala na mati si imo.
0: Ate, okay, boss ah. Ari buso, iplastar ko. Nagamo pagit ang national politics. Doon na himo na nga national nga politikay.
1: Ano?
0: Oo, boss. Oh. Politikay na ulo.
1: Eh, nga nga manaw.
0: Ay, sadya na tudloan ay. Sadya na panglimpiyohan ay.
1: Kag nga naman.
0: Una, si Saldimo ang nagpiyait. Subong, may ara naman, boss.
1: May nagpiyait naman, haw.
0: Oo, boss, may ara.
1: Di ba si wala na nahatagan malita?
0: Nagilinaway gani, guro, tungkol sa parte ni Hanay sang malita.
1: Di magamuna, sakto gidang hambal nga, till it to the Marines?
0: Yes, boss. Sus, nagpiyangak na si Mart Romualdo.
1: Hala, tapos, gid.
0: Daw ipanudgo ya bala boss ang sinong na paldo sa malita.
1: Hala. Eh basi kun drama lang na.
0: Eh ambot lang boss kun drama lang ni nila o kun away na giniya nga tudod.
1: Amo nang palinginan ta naman eh.
0: Boss.
1: Oh,
0: nagsunggod abi si Romualdo.
1: Ay sus. Kadako na kay Romualdo masunggod pa siya.
0: Do bata gamay gani boss. Wala guro na baklan dulipap. Amo na nga nagpiyangak.
1: Wala, sadya-sadya, no?

I am so excited nga magwa na ang sorbe sa akon sa kampiyon nga sorbiyor wala sang liwan nga si Bong Sansaw. Patod ko. Damo gid ang iya nga mapapati nga ako sa gihapon ang ginapatihan sang tawo sa bilog nga Pilipinas. In English, I am still trusted by the Filipino pupil. O galing do may problema kami. Sa karon, nagsunggod gid si Kas ako sa hamon. Daw mapiyangat na siya eh. Bastante man ang malita nga hatag ko ang katingalahan nga mapiyangat pa siya. Anong problema ba? Baw, basi bala kun nag-away naman sila sang akon mga bata-bata. Ano pa? Nag-sulusunggod? Pero sige lang ah. Kay makit-anay man kami Japon ah. Akon siya ulu-uluan ah. Kagambalon nga. Kas, hindi na magpiyangag ah. Gaan talang kami nalita nga raok ah. Baw kabay tani nga madala ko lang siya sa ulu-ulo ko ba? Kay kung hindi, basi kung magkalaulagin kami sinitanan. Sadya-sadya, no?

0: May kukulatoy?
1: Yes, may gabang kay.
0: What can you say about toto dako botkon?
1: Ano ganyang dapat, Kuya Balaw?
0: Ano gani?
1: Talabunan eh. Kagsya ng ato new victims of love.
0: Hala? Nga victims of love? Ano na luya ka siya?
1: Hindi expression ko lang na iya.
0: Awa? Habi ko kanya ko naluya ka na dahil yun siya.
1: Wala? Ano abi mo sa ako? Nun paminsar mo sa ako niya, Migaw?
0: Wala lang.
1: Awa? Abi ko gani kung may ginapaminsar ka nga malain na tuhoy sa ako.
0: Wala? Ikaw pa? BFF takabay?
1: Kung sa bagay. Gani man, Migaw. Pero, Meg, preparante yung aton nga Sunday School sa palabuton nga Lunes.
0: Excited na ko gani, Meg.
1: Sa first day of school ta, Meg, mapasikat to ya. Oh, Meg, ang may pasiguro ngayon mo, ta, Meg, nga mabakdive-bakdive to, no? Or hindi ka, ne, magpakilala ta sa mga maestra ta. Kag sa mga classmates ta nga, gatambling-tambling ta, Meg, para sikat ta, blaw.
0: Hala? Sadya-sadya, you know?

DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

dry eye? Pirmigil katul, imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops at the Adlaw.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: problema, agad ako sa akon body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
5: Pero subong,
6: sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka nagputi, agad akon nga panit.
5: Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
7: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
9: Wow, ayos gid.
8: Kamu man bala, testingin nyo
9: ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay.
10: Happy kanunay.
0: DTX 500.
10: Masaligan.
0: Epektibo.
10: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
0: Ikaw pala
10: ang may diabetes.
0: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
10: Yan ang kapanupo.
0: Kaga kontrolar
10: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
10: Masaligan.
0: Epektibo.
10: DTX 500.
0: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
10: Ang D3.
0: Yung may Physio.
10: Physio.
0: Yung may D3.
10: D3 Bio.
0: With Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
10: Ang D3.
0: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
0: Yung may D3.
10: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Norbs.
1: Martes.
0: Norbs, ano, Norbs? Yes?
1: Sa rin to makato si kayo.
0: Base mangita sang oxygen. Mapuli to siya kuno anay sa ilabalay kay makuha siya kwarta.
1: Ay, gali ka.
0: Oo. Kay daloon ka na lang namon sa emergency, ah. Di ano?
1: Hindi na. Okay lang, kuya.
0: Ay.
1: Makaya ko pa man.
0: Ano nga kaya, man? Inang damabugto na ganing ginawa mo, tapos masiling ka pa nga makaya mo?
1: Oo.
0: Oy.
1: Kaya ko pa.
0: Amoy ng hagak mo nga. Tapos, kaya mo pa, oh Diyos ko.
1: Oo. Kaya ko pa niya.
0: Oy. Norbin? Norbin?
1: Pero kis, gapalang duluman panulo ko ay.
0: Amugan nga dalun ka na lang namon sa emergency room. Parang madapatan ka sang bulong. Oo man. Sige na, Norbing. Para madapatan ka sang bulong o kung hindi kan, basi i-admit kagid sa ospital.
1: Pero, basi babalik man lang ang bertod sa akong bulitas.
0: Ay, ulaton, mapanay akong san o kung matiwas ka na. Hulaton ta na lang ang mag-abot si Marika yot kay may kwarta to siya nga dala. Kay ipabulong ka na yun namon.
1: Daw mahuya, mantasin naman.
0: Ay, sus, Norbing. Hindi na maghuya-huya. Sang-sa mapatay ka?
1: Sadya, ino.
0: Nah!

0: Daddy?
1: Bay, daw nagbagong tingog mo, yes, Jupiter?
0: Kalain sa balita, no?
1: Nga aman hao.
0: Pinsara bala, may crisis diya sa ato sa Pilipinas?
1: Kwan Jupiter, daw nagbagong tingog mo daw si Tantan ka na hao. Kwan, bisan daw normal di sa aton, daw may crisis naman Japon?
0: Ay! Kagaman, Dad?
1: Kaman, hindi ka dyan madulang korupsyon sa aton gobyerno Jupiter alias Tantan.
0: Di nga aga pangorap sila, Dad, hao?
1: Kay ti para magdamong ila kwarta, eh.
0: Ay!
1: Gatipon sila sang ilamanggad. Agod nga magbakal sila sang ilas lakyan. Hmm. Balay da kag iban mi pang babae Manila, eh.
0: Hala ka nami, bala sina, Dad, no?
1: Mangin korap?
0: Ho, Dad, eh?
1: Wow, no. Loading ka subong Jupiter. Gabaan ka man niya galing.
0: Bahala na, Dad, ah. Importante, paldo ka sa kapanya, Dad.
1: Ay, kwan, ah. Bad na, bla, Jupiter.
0: Nga naman, Dad, ah.
1: Bad, eh. Hindi naman namin example.
0: Bahala na, Dad, ah. Basta importante, damo kwarta.
1: Sa bagay, no? Kinamis na tuod. Basi gani ako kun ara ko naguro sa posisyon amo man sinang himuon ko.
0: Laban-laban kay Dad, eh. Bisan subong nga hindi ka pa sa pwesto, korap ka na. Ano gid ayhan nga kung ara ka na sa pwesto?
1: Bah, dumasalawid pa si Jupiter, nagbagong tingog ya, dumidyo paos, pero sadya-sadya, no? Wow!

0: Magdalena, tulog pa dyan si Cap?
1: Gani man. Pila na niya kaadlaw nga tulog ni Cap ya.
0: Eh, hindi lang niya inadlaw daw si Limana na gani. Galing daw, normal man na niya kay Cap, hindi bala?
1: Oo eh. Kay Hambal ya, basta muok ang tulog ya. Namin na kunong dalamguhan nun ya. Ay, kundi hindi eh, nasa ako niya galagaw ang iya espiritu.
0: Ay, aba!
1: Kabay lang gani, wala nagrikta sa impirnong espiritu ni Cap, no?
0: Ay, aba! Hindi man to siguro pagbatunon sa impirno?
1: Ngayon nga, manhaw.
0: Eh, basi ko natutusa kung makumpit pa saya kay Taning. Siguro, pabalik ko na di siya ni Taning. Kaya wala pa rin natapos sa lutang paghasiksang lagim ni Kapitan Hugakong. Amo gani, Magdalena, nga hulaton ta na lang kung sano si magbugtaw ah.
1: Ang pamangkot na gani kung sano.
0: Amo na da. Ang lain lang bla kung hindi naging siya makabugtaw pa.
1: Diyas sa dyain, no?
0: Wah!

sunda pagidin sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: free file.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mga mabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala gina allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500, masaligan. DTX 500.
3: Kabalo ba na ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, nga apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sang una yan iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo lana. Insulayan ko pag no Mighty C, kag 1 capsule 3 times after 1 week nami gid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kun magabot ako ng menstruation, wala gid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Sa mga taga Quinto Distrito, mas din palapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilita na ikina sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5. Masakitang dyan, masabinabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
9: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika S4 Biotics!
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
9: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Lagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplanta na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
11: para sa matino nga dugo.
12: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang may mataas ka antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay,
12: happy kanunay.
11: DTX 500
12: masaligan,
11: epektibo.
12: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Ikaw pala
12: ang may diabetes.
11: DTX 500.
12: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds.
12: Yan ang gapanupo
11: kagakontrolar
12: sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Masalikan.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
0: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
0: Yung may D3.
3: Mga butika.
0: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
0: Yung may D3.
3: Mga butika.
15: Hey, five! Galing nga one time!
16: Manong, sakay ko taxi!
17: Ay to, ikaw lang isa, wala ka upod.
16: Ikaw yan, hindi ka mag-upo daw. Sino madrive?
15: Hey, five! Galing nga one time!
18: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon ng mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa hapon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis, kag nagputi gid ako nga panin.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakal sa mga butika.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow!
9: Mike
10: Puso.
1: 88.7 K5 News FM Iloilo. Ka. Pumping hour news break.
11: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 10:44 na sa aga. Yari na ang K5 Top of the Hour News. Sa balita lokal, nakagraduar sa senior high school ang 31 tanan ka mga persons deprived of liberty sa Bureau of Jail and Management and Penology, ungka pagi sa Alternative Learning System Program. Angot diri nagpatikayon sa graduation ceremony sa sulod sang pasilidad sang tinalikdan lamang. Nangin posible ang among kadalagaan paagi sa partnership sang St. Roberts International College nga among official partner school sa academic program sang Talatapan. Ginpangunahan ang nasambit nga aktibidad ni Jail Superintendent Denver Beltran nga nagaserbe bilang jail warden sang BJMP Ungka. Sa balita national, nagpagwasang sub-PINA ang Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG sang Philippine National Police bato kay Senator Ronald Bato de la Rosa nga may kaangtanan sa investigasyon sang War on Drugs. Ginkompirmar na Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya nga may sub-PINA Duces Tecum nga may date nga Mayo 2026 nga nagamando kay De La Rosa nga mag-atubang sa opisina sang CIDG sa Krame sa Mayo 14, Huwebes, alas 10 sang aga. Base sa dokumento, plano nga iserve ang subpoena sa opisina sa GSIS building sa Pasay City ukon sa iya mga address sa Davao City kag Santa Cruz, Davao del Sur. Sa balita international, direkta nga nanawagan si World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus sa mga residente sang Tenerife, Spain nga magpabilin nga kalmado ang angtanan sa pag-abot ng cruise ship nga MV Hondius o kon Hondius nga may kaso nga hantavirus. Sa iyang mensahe, nagpahayag si Tedros nga hindi dapat ikumpara ang sitwasyon sa COVID-19 pandemic kag hantavirus bangod madumog gihapon ang risgo sini sa publiko. Ginpaathag ni Tedros nga hugot nga ang plano sang Spain sa pag-evacuate sa mga pasahero kung sa diin dalon sila sa industrial port sa Granadilla kag direkta nga papulion sa ilatag sa kapungsod nga hindi na makahalubilo sa publiko. Nagpasalamat man siya sa Spain sa mga residente sang Tenerife, Spain, bangod sa pagbaton sa barko bilang kabahin sang international cooperation. Sunok sa WHO director personal siya nga nagkadto sa lugar, agudbantayan ang operasyon kag maghatag sang pagpasinungog nga ginpakita nga bulig sang mga residente kag otoridad sa lugar. Ang oras, alas 10:46 na sa aga, ang K5 Top of the Hour News na gidulong sa inyo sa Mighty C, ang mas binpaskog nga alkaline-based nga vitamin C. Mga K5, mag-inom na sang Mighty C para lawas, resistant shadow, gid pero Mighty C, umakal sa butika sa Iloilo kag sa product centers ni Doc Ramil Uy. Inis ka K5, kesya marihan ay sa'y para sa kampiyon nga sa para sa kampiyon nga balita sa Radyo Publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: Extend Food Supplement for Men.
4: O si Juni taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay.
12: Happy kanunay.
3: DTX 500.
12: Masaligan.
3: Epektibo.
12: DTX 500.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
3: Ikaw pala
12: ang may diabetes.
3: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
12: Nga nagapanupo.
3: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
12: Masaligan.
3: Epektibo.
12: DTX 500.
9: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
1: This song is brought to you by Cali, Papa Cali, para everybody, every bubbly.

0: campeón, campeón, campeón.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na ako ng ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na ako ng buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
5: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
6: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
7: defense. May mga barikada mm-hmm. pa na.
6: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
3: D3 Bio.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Pamakal, sumagmuti ka.
6: Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
7: Oh.
6: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka di tribayo.
7: Daw import galit ni Dok.
6: Oh, import siya.
7: Yeah. Mami-import kaya.
6: Your second immune system.
9: So may duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system
6: nga ginakompos. Ang mga train, gipang train.
9: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells, kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
6: Ang rin, D3 Bio, import immune system.
9: Oo. So nag-support niya siya sa sini nga mga
6: siya nang import mo pasulong mga iban nga immune system.
9: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio nag-a-act assure immediate responder or extended the innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sang imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
5: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
9: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
6: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
9: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
6: kagaw.
9: Oh, paborito. Dapat
6: na akong plakaong katamis.
9: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
6: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may antiparasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May antifungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod-sulawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!

0: radio. Campeón de radio.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo. Las 11:05 na sa aga. Oras, ginadulong sa inyo sang DTX 500. The Superior Antioxidant. Kaya ginadulong man sa inyo sa Mighty C. Ang alkaline niya, Vitamin C. Kaya ginadulong man sa inyo sa D3 Bio. The Antiviral at Antibacterial Specialista. This time check is brought to you by Cali Pop. Cali para everybody, every bubbly.
4: That time check was brought to you by Cali Papa Cali para everybody, every bubbly.
5: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyu publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag isyu. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
7: 11 Mbps.
6: Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang
7: 11 Mbps.

0: K5 News FM 11 Mbps
1: Char, sapio, sigurado sa servisyo, astig sa komentaryo.
2: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
3: Ala! Saboroso!
2: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
4: may waga, mga kakifay! Lunes na naman! Basta ka muna sa mga daw Lunes, pizza onsen na sa bulan sang Mayo. Mayo, sabong kay Mayo nga bulan. Madamo, piyesta sa mga sityo, sa mga purok, sa mga barangay, kag sa mga banwa. Sabong adlaw, makabutuhay, no? Ginaexpektar nga may butuhay karon sa mga members ng House of Representatives. There are 318 ka mga members ng House of Representatives. So kinanglan ang one-third sa boto kung 106 kaboto agud to ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Samtang akong magboto ining 106, pero ang informasyon nga nabato naton dito, daw sobra 200. Sobra 200 ha, sa 318. Pero ang kinanglanon lang, 106. Kabuto. Pagsaka, kag matransmit ini ang Articles of Impeachment sa House of, o kon sa Senado. Kakabot sa Senado, kon makasaka ini, matransmit sa Senado, kaga kinanglan sang 16. Kabuto sa 24. Ka mga senador or two-thirds vote o 16 agud to ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Antay nato dira ma-impeach sa kung wala sa anong matabo karon sa sining paghiwat sang butuhay sang impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte. Matabo ini karon alas 3:30 sa pagbukas ang ila sining sesyon na. Una sini mga patikayon sang sponsorship kag presentation si House Justice Committee Chairman Luistro kag mga presentar ini sila sang committee report kag subon ang kag subong man ang ila sini nga resolusyon nga naga masaka sang Articles of Impeachment sa plenary sang Kamara. Impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte. Di pagkatapos na, damo na da dibatihay. Damo na da dibatihay. Labot ni Bas Agang Butoy. O, mga debate kag deliberasyon kag istoryahan sa mga katapo sang kamera ang mga ebidensya sang mga ginaaligar kontra kay Vice President Sara Duterte. At tapos sina kung mag-move na for nominal voting ang mga members ng House of Representatives, makaboto ini sila yes or no. Yes for impeachment. Kag no to impeachment. Ang mga members ng House of Representatives sa plenary sa nahinabitan nga impeachment resolution on mga labot ang 106 kabuto iga-transmit ini sa Senado kag agud to dito i-trial kag ang Senado iga-convert sa trial o kon korte, impeachment court. Mangin impeachment court ang Senado kag ang mga senador. Mangin senator judges. Maning matabo mga kakifay ba? Sanbay kamo karon sa atong sininga pagpanganagad. Maging ka kaupon naton si Attorney Shapiro Boy Lauron. Pwede na nato malabot siya kung ano ang mga dapat naton expect naroon. Kahit si Attorney Boy Lauron, isa ka abogado, nag-practice sa may law firm sa Metro Manila, kag sa Iloilo, kag isa man sa ginakabig nga law expert sa politika. Ilabi na gid sining proceedings kabahin sang impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Samtang wala pa si Vice President o si Attorney Shapiro Boy Lauron. May good news para sa mga motorista naton kang mga tagiya sa salakyan. Effective bus nga daw 6 a.m. Kaya ang gasolina masaka sang 47 centimos. Nagligad to sang Friday, 1 piso ning saka niya. Pero ang final today, amo na ning matabo. Amo na ning pag-implementar sang 47 centimos nga pagsaka sang gasolina. Samtang ang diesel may pagnubo. Final naman ini, 9 pesos kag 57 centimos. 9 pesos and 57 centavos ang pag-rollback sang kada litro sang diesel. Samtang ang kerosene 13 pesos kag 30 centimos ang rollback. Imayuni kay makagulo ginawani ang aton sining mga traditional kag subong man mga modernized jeepney. Pero tayong mga taxi unit nga di gasolina ay may increase mga kakipay. Bantayan pagid karon ha, kay may nasapuan nga isa ka lapsag. Impormasyon nga gintaban sang ido. Gintaban sang ido ang lapsag nga nasapuan dito sa barangay Bagaygay, Sara, Iloilo. Standby karon dugay-dugay. Sa report na nagikan sa K5 News FM, Sara Iloilo. Ara na si Attorney Boy Lauron. Ay pa, liog lang. I-kwan na na, i-text siya nga ikaw ang gatawak para sa atong sining schedule nga interview, live interview. Kung anong gina-expectar karon, ano expectar naton? Ma-impeach ba si Vice President Sara Duterte? Ay subong yan daw, tama ang ikatunog nga ma-impeach siya sa kamara for the 2 consecutive years. Sunod-sunod, nagligad niya tuwig 2025 to na-impeachment siya. Kaling kay wala makatukod, wala makonvert ang Senado into impeachment court. Kay why nilagin sunod ang fourth tweet? Kaya nagpagwasang desisyon sa petisyon sa Korte Suprema, ito may separation of power. Ito depende sa mga senador. Pero ito ang fourth tweet, ito daw lain ang meaning para sa mga justices ng Korte Suprema. Namo gambal nga daw lain niya sa interpretasyon sa 1987 nga konstitusyon. At di ba dali subong? Butuhay naman subong? Bantayan naman subong? Kon bala portwid? Pero isa man subong kay ginagatayog man ang Senado. Ay daw mayara man kuno grupo nga gusto nila i-unseat si Senate President Vicente Soto III. Kag ang pag-unseat siya ang rason kuno sini na hindi nila pagtalakayon, hindi nila pag-convert ang Senado into impeachment court. Sabi, no? Ikodita nila si Senate President Tito Soto para nga hindi lang madayon ang impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. So standby ang aton sining mga tagpalmati ha, diri sa aton sining pagpanglagad sa 11 Mbps. Mga balita kag public service ko na lang alang pa si Attorney Lauron diyo ko bigay ka K5 Reggie Di Mayo. Ining na sapuan nga lapsag dito sa Banwa San Sara, Iloilo. ay para nga makuha naton ini no ini informasyon ng taban pa kuno sang ido abi man ning natabo sino man ning irresponsible nga iloy ni nga nagbilin nag naghaboy sang iya sining lapsag nga bata. Kira sa Banwa sa Sara Iloilo, gintaban sa ido. Ano looy man eh, why gini ya, kabalos ang sitwasyon ining lapsang nga ining ginaboya. Eh, malain pa kay gintaban sa ido. Oras sa ato nga pagpangalagad, last 11:18 na. Las 11:18 na, diri sa aton sining kapagpangalagad sa 11 Mbps. Mga balita ng public service sa Key 5 News FM Iloilo. Agiban pang mga balita. Ano kuno may intelligence failure. Ang Iloilo Police Provincial Office bangod kay wala kuno ma. Mahibaluan ang pag-ransak sang termite gang dira sa Bayati Township sa Banwan sang Kalinog Iloilo. Sinulan na makasabat sila si Atty. Lauron kon si Regine Mayo. Why ko no may failure of intelligence ha? Suno sa opisyal sang Philippine National Police ay wala mahibaluan nga mag-ransak ang ninyo mga katapo sang termite gang. O di may kapaslawan o kung may intelligence failure. Suno kay Police Brigadier General Jose Pino Ligan, ang aton sining Regional Director sang Police Regional Office 6. Di nga nga sa Kalinog lang ako. Di ang pagsulod to, pagransak man sang ginapatihan nga katapos ang termite gang sa sulod dira sa GT Plaza Mall, GT Town Center, GT Mall, dira sa Barangay Ongka 2, Pabia, Iloilo. O ay man kapagwa sa statement pariyo sini si Police Brigadier General Jose Pino Ligan na may intelligence failure. Subong lang ti kaduanan ni sa probinsya si Iloilo. Una sa Pabia, ginsundan sa Kalinog. Pero before sang Pabia, may natabo man diri sa may Iloilo Supermart sa Barangay Tabok Suba sa distrito sa Ngaro. Iway man yan ito. Kulo may ginpasakaan kaso termite gang. Ti sanay sino nga mga katapos ang termite gang. Robot silingon nga ang tatlo kasunod-sunod kapag-ransak sa isa ka pawn shop ano pa ang tangdiran sa may Iloilo Supermart sa Tabok Suba Haro, ang isa ka pawn shop sa GT Mall Pabia, kag ang Bayati pawn shop dito sa Banwa sa Kalinog. Di, why to ya intelligence failure? Ang sa Kalinog lang. Eh, laban na ba ni balantaya naman ni nga sa pinakadlaw may iransak naman ang termite gang kaya kaginis lang sa buho sa dalom ay dito sa Kalinog no, nakalinis sila to sa nagsulod sila to sa outflow sang drainage sa suba kag nagsulod sa drainage system. Kasi kung nalang alam, kasi may hearing pa. Eh, sa Metro Manila, say. O, dipindi lang na kung sino malabot natin. Subong ang mga tiniona. Dari sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Mga balita, kag public service sa Key 5 News sa FM Iloilo.

bagang balita pagid nga ang Criminal Investigation and Detection Group sa Philippine National Police ang nagpagwa na sa sampuina sakay Senator Ronald Bato de la Rosa. Nga nga nagsampuina ang CIDG. Okay, ma-impeachment trial na para kay Vice President Duterte para mabuhinan ang manginbuto. Namo strategy sa mo, may strategy man ang oposisyon. Ang mga supporters ni Vice President Sara Duterte sa Senado na nagaplano nga ikudita nila o kung i-unseat nila si Senate President Vicente Soto III para nga makuha nilang majority. Ay sabong ko no, ang mag-utod niya Bilyar, si Senator Mark Bilyar kag si Senator Camille Bilyar ara sa majority. Ang isa pagidiri nga mo si Senator Pia Cayetano, ang utod ni Senator Alan Peter Cayetano ang ara man sa majority. Pero si Senator Alan Peter Cayetano ara sa minority. Kag daw siya kuno ni ang nagaplano kag nagapanguna sa opposition o kon sa minority.

Mga tawo nga naka-insindi, nga konsa din, ang pila ka mga senador nga nagapungko dira, may mga kaso sa flood control projects. Sa mga anomalya nga flood control blast, na yung Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, may kaso man si former Senate President Chis Escudero. Pagsubong may nagwaman nga may insertion dali nga 500 million si Senator Rodante Marcolita sa record ni anay ni DPWH Undersecretary Cabral. Kasadya lang sila, no? Anyway, ang popularity rating subong ni Vice President Sara Duterte naganubo nga naganubo. Ang latest nga survey result yan ito sa resulta sa survey ito naging komisyon ni Senator Mig Subiri na patas na si Senator Rapi Tolfo kag si Senator kag si Vice President Sara Duterte kung sila ang magbungguanay sa pagka-presidente. Samtang kung si Naga City Mayor Lini Robredo ang kasumpong ni Vice President Sara Duterte, abansi si Vice President Sara Duterte. Pero subong niya, madamo na ang nagatanaw ang mga political analyst nga nagadubo na, naganubo, nagabuhin ang popularity rating ni Vice President Sara Duterte.

0: oras ato nga pagpangalagad, last 11:26 na. Standby, magabalik kita dugay-dugay sa dugang naton yung mga informasyon ka mga balita. Pagkatapos gilamang sining. Standby na mga ka-K5!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka-ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may VCO!
5: Ang VCO!
3: Yung may D3! Mabagat,
5: magabuti ka!
3: D3 Bio!
6: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio!
5: Ang D3!
3: Yung may VCO!
5: Ang VCO!
3: Nga may D3
5: para sa matilo nga dugo.
3: DTX 500
5: para sa healthy nga tay.
3: DTX 500
5: ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay,
3: happy kanunay.
5: DTX 500
3: masaligan,
5: epektibo.
3: DTX 500
5: mahigo bala ang imo dugo.
3: DTX 500
5: masamit ka bala ang gina-allergy.
3: DTX 500
5: ang DTX 500
3: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
3: amo naman
5: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
3: DTX 500
5: masaligan.
3: DTX 500
7: sa mga taga Quinto Distrito. Mas din palapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
3: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Sa LCJ, sang una yan, iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no, ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
5: Mabaka, mabuti.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Low coma, IK Gold Capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, IK Gold Capsule. Eye allergy, IK Gold Capsule. Cataracts, IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, Kagdil Berry Extract. iCare Gold Capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupot ang pagbutang sang iCare Drops. Adlaw-adlaw, iCare Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.

0: bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
4: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics.
3: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
4: Libre!
6: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Gadaragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Dala o magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katul-katul,
8: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasumpay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasing!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi, ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
11: para sa matino nga dugo.
12: DTX 500
11: para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay,
12: happy kanunay.
11: DTX 500
12: masaligan,
11: epektibo.
12: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500
11: ikaw pala
12: ang may diabetes.
11: DTX 500
12: ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
12: nga nagapanubo
11: kag kontrolar
12: sa imo blood sugar.
11: DTX 500
12: masaligan,
11: epektibo.
12: DTX 500
11: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio,
11: ang D3 Bio
12: yung may BCO,
11: ang BCO
12: yung may D3
11: mga butika.
12: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio,
11: ang D3 Bio
12: yung may BCO,
11: ang BCO
12: yung may D3
11: mga butika.
16: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow!
18: May puso!
19: L-11-MBPS!
7: Balik kita sa ato niya pagpangalagad na mga ka-K5 dari sa 11-MBPS.
19: L-11-MBPS!
7: Dari sa K5 News FM Iloilo. Ito sa mga tinion na ang mga members ng House of Representatives ni ma-attend gini sila tanan mo 318 attend gini sila subong ang mabuto yes kag ang mabuto no kag ang mabuto sang abstain yes or no pero may ma-abstain gini ni siya karon babantayan ha kay masimakuha karon kag maka-live ang K5 News FM Iloilo karon sa hapon na dapat mo. Ang ining nga porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500 the superior antioxidant. Para marikawan naton ang makamamatay nga sarcoma. Isa ka tumalagsahon nga sahi isang cancer apang ini ang isa sa mga pinakabudlay bulngon ilabi ng gidkon yara sa late stage. Duha ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma, kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontil. 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo o konsaliyog. Yari ang pila ka mga factors kagapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, malawig ang pag-ubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sa cancer. Mga usual nga sintomas ng sarcoma, pagsakit o pag-ubag sa tiil, kamot, balikawang, likod dyan. Hindi mag-iho ka joint, tinali ka pagkabali sa tulaan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer. Maginom kita sa DTX 500, yung Mighty C adlaw-adlaw. Ay puno inis ang anti-carcinogenic properties. Ang DTX 500 agon mapungga ng pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sa flavonoids, kag polyphenols ngalin sa DSA, sa DTX 500 batok sa pag-develop sa cancer. Samtang ang Mighty C naman, isa ka-alkaline niya vitamin C. Ang kampiyon nga immune system mediator na nagapakusog sang immune system capability sa good path yun. Ang mga guba nga mga selula sa lawas pinagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat nga magtubo pang mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom kita sa DTX 500 kag by TC at lawad-law para sigurado nga healthy. Ang DTX 500 yung may tisi mga dekalidad ini ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Available nationwide. I-order nyo lang sa Shopee, Lazada o kung TikTok. Idulong sa inyo mga puluyan. Ang subong man, mabakal ini sa mga product center ni Dr. Ramil Oy diri sa siyudad sa Iloilo. Diri sa Ilopi Street, kilid sa Robinson Saro, Iloilo City. May libre nga consultation kag check-up subong adlaw Lunes, Domingo kag Miyerkules. Samtang mabakal man sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City. May libre nga consultation kag check-up kada Webes. Mabakal man dira sa Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Martes kag Biyernes kag sumuman sa Miyagaw ara dira sa Orbis Street malapit sa Public Market sa Miyagaw Iloilo. May libre nga consultation kag check up kada Domingo alin las 9:30 sa aga top las 3:30 sa hapon kag bantayan. Ang pagbukas ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Banwa sang Sara Iloilo. Ang grand opening sa masunod na Lunes, Mayo 18. Alas 10 ang takna sa aga. May mga freebies kag discount sa kada bakal mo sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy na klinika o kung ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, kag DTX Coffee Mix. Ang klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa Banwa San Sara, namtang sa RGM's building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal.
5: May mga taong bulag kahit dilat ang mata.
7: Mayungod to lang sa aton sininga mga live viewers kag mga nagapamati by 88.7 sa Lilisuan sa ilang mga radyo. Mayung udto lang dira sa kay Andrew 7, sa kay Jimmy Lidisma sa Mang Hanoy, kay Ma'am Laura sa Makaysay sa Hong Kong. Kay Sir Ruben Brillantes, Mayong Odogid, kay Sir Mike De La Torre. Kay Ma'am Bing sa PSJ, Mayong Hapon Gid, kumayong Odto, dira sa Singapore. Kay Ma'am Winifred Sarmiento, mayong apon gid Ma'am Winifred Sarmiento sa kay Nini Sian Presya. Dira sa Singapore, kang mayong odoman sa kay Twinkle de la Piña. Kamiyaw lang si Estefania Ilangos, kag Jobert Tabaw Saris sa Sutik, na nagapamati samtang na nagapanglaba. Sa kay Ma'am Aisa Ahmad, mayong odogid. Salamat yun ha. Ang aton sinika winner, may nadakpa naman. Subong naman tinion. Nagapamati, gid sa K5 News FM Iloilo, si Marjo Lozano. Si Marjo Lozano sa Barangay Rizal, Ibarra City Proper. Sa aton sininga, okay ka, may kapi ka sa K5!
6: Kampiyon, kampiyon, kampiyon!
10: Mga ka-K5 sa Subong, ari naman kita diri sa Barangay Rizal, Ibarra, sa distrito sang City Proper. Kung sa din, na pagsurod naton dito, halin sa may gamay lang kit nga iskinita. Mga 50 meters siguro, pagkanto diri. So isa ka balay diri ang nadakpa naman naton nga naka-tune in ang iya sininga radyo sa K5 News FM. So atong radyo ni Mamo, kampiyon. So ari si ma'am, nagapropong ko sa iyang hagdan samtang nagapamati sa K5. Ma'am, good morning. May sorbo kami anay sa ako sa inyo ha. Magluwas sa mo sini oras. Ano kapag ito oras mo sa amiga pamati sa K5?
17: Asta sa gabi.
10: Halin sa?
17: Halin sa aga, asta sa gabi.
10: Mga oras sa aga?
17: Mga alas 10 sa alas 10.
10: Ah, tibalan. Tibalan mo gini oras. Sige, timing gini, no? Tibalan mo na din ang akon madakpan din nagapamati ka sa K5. May premyo ka?
17: Siyempre, galaong. Hindi ko ma-premyoan.
10: Galaong mo kagaya.
17: Oo, kaya yung ano, kung ginagawa ng radyo na.
10: Oo, tisa mga produkto ni Dr. Milo. Yan na yung nagamit.
17: DTX 500.
10: DTX. X500. Di ka musta ang ipikto si mo?
17: Mayo man.
10: Di sa subong kayo nagala. Di sa subong kayo nagalaom ka? Okay ka, may kape ka sa K5 niyo sa Family Lilo. Ano mambal mo kay Dr. Milo ay kag sa K5?
17: Salamat din sa K5 sa pagbato sa premium ko. Ang sa pamati sa nila stasyon.
10: Oo, oh, tabi agdaha din mga kaingod. Di mo ka mamati na sa K5?
17: Mamati na sila kung gusto nila.
10: Pero agdaha sila, inganyo ha, sila nga mamati sa K5. Kaya ba sila, sun sila naman ang maswerte ng amon nga madakpan. Abang alam mo gani?
17: Marjo Lozano.
10: Marjo
17: Lozano.
10: Lozano. Pila ka na nanay?
17: 67.
10: Ako 67. Sige. So nanay, sa liwat, thank you so much sa padayon nga pagsuporta sa K5 News FM Lilo. Kaga pagamit sang produkto di kalidad ni Doc Pramiloy nga DTX 500. Nay, God bless.
6: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
7: There you are si Marjo Lozano sa Barangay Rizal, Ibarra City Proper. Ang nadakpan gid on the spot ni K5 Eric Cordova nga naga-tune in gid sa K5 News FM Iloilo. O standby ka mo ha, sa iban pa nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad. Dumduman yung balita sa nagligad to nga kung sa diin ang mga nagkaladakpan ba sa illegal nga droga diri sa sudad sa Iloilo ang kuha kag nagahulat sang order nagikan sa sulod sang prisuan ilabi na gid dira sa may Ongka BGMP Ongka District Jail. May pila ka mga nagkaladakpan nga nakambal nga ang ila sining order. Hindi nga ang siyabo nagalin sa sulod sang BGMP dira sa Ongka District Jail. Kundi ang order. Amo na nga daw mangin matay kag nagligad to kanina. Kuhaan man to kani video nga naga video call pa. But silingon nga hindi basta-basta gali eh. Tinga nga naga video call pa. Halin pa sa sulod sang BGMP. O isa ka balong nadakpan ha, ang ESN nga downline. O kung ang ESN nga ginasugo, nang magbakal sang ili, magkuha sang illegal drugs kang i-deliver sa kung kay sino nga tabo. Ang order bla order, ang mando, halin sa sulod, o kung priso, o kung PDL, persons deprived of liberty. Pero do ay man gani, ma-deprive sang liberty kay naga-video call pa sa nadakpan sang police sa anti-drug operation. Eh, nakop, te, waisak balo ka mo, kwan pa, ka-video call pa siya, oh. Waisak balo, nga gina-video call naman siya sa polis. Kaya downline, ako na ginasugo niya, runner niya, ang nadakpan na gali sa polis. Kaya mo inang natutukod yung sitwasyon nga hindi madula. Nga ang nga may cellphone nga nakasulod kag ginagamit sa mga persons deprived of liberty. Ti person deprived of liberty kagani. Kapot ka pa cellphone, naga-video call ka pa. Di tanawa na. Di pero kung pamangkutol mo na yung taga-BGMP, dira sa district jail sa barangay Ungka, Haro, hindi kuno ina matuod kag wala kuno sang amo sina. Diaryo? Anong matabo sini? Anong matabo sini? Anong coordination sini sang police kag sang BGMP? Kay ginapangabudlayan sang police dakop. Katani hindi na makatransaksyon sa illegal drugs pero nagapangita gid sang pamaagi para nga maka negosyo sang Cebu bisan nga ara sa sulod sang prison. Muna kaning ambal na sang una sa iba naton nga mga na istorya nga singa si Kwana na priso pero ang balaya daw mansyon. Priso ha, sulod prisoan po sige paubra sang balay niya. Hindi kayo mo kita nga why ka man sang other sources of income. Why ka man income, why ka man nga siling nga may abroad ka kung may mga OFW ka, kung may mga seaman ka. Nga uto, dokon bata, pero ang imo balay, ginaobra. Priso ka, persons deprived of liberty ka. Ara ka sa sulod sang karsel, sang BGMP. Pero, padayon ang pagpaobra sa balay. Hindi ka kita, Snaki 5 Lawrence, okay ka man galibogulo mo sila. But silingon nga bisan madakpan, ini mga drug personalities, padayon, gihapon ang ila sini nga pagnegosyo. Padayon, si gihapon ang ila pagbaligya sang siya bobisan, ara sila sa sulod sang prisuan. Ang ining mga informasyon niya ini, hindi nalibag ko. Kadamo na, may mga balita man ganin sa unang halin sa Bureau of Correction. Sa Bilibid, dito sa Monte, nga mga high profile nga mga drug personalities nga nagkalapriso ginrimit na sa Bureau of Correction. Pero bisan ara, kagato sila dito sa sulod sa Bureau of Correction, padayon pa sa gihapon ang ila pagnegosyo sang illegal nga droga. But silingon nga, why untat? Bisan priso. Bisan sentensyado na. Eh kunari ka palang niya sa BGMP na ti padayon pa na ginahiring pa ng kaso mo. May posibilidad gani nga makagwa ka pa bangod sa plea bargaining agreement la. Kaya ito naging ganito, sentensyado na. Gindala na sa BGMP o gindala na sa New Bilibid Prison o kung sa Bureau of Correction. Pero sige, gyapon ang pagnegosyo sa Cebu. Tinin kayo mo kitas na, no? Damo na nakakatabo. Ano gusto nyo, ibalik nyo ang riding in tandem? Nahambal sa una ni former President Rodrigo Duterte, nga mo ganin nga napriso sa dito sa ICC, International Criminal Court, bangod sang mga extrajudicial killings. Sa mga drugista nga nagkalamatay, nga nagginpamatay sa idalom sa iya administrasyon. Yung galing kay si Duterte ito, ginasugid, yung man nga siya lang bahala mo. Kung may mga, wala na sa iban nga basulon, nga mga polis, o sinodira nga mga law enforcement unit, ang basulon, siya na lang. Kamuna ang napriso dito siya, that's why nga may balita, man gani kuno kapon, na may nagagwa nga warrant of arrest kontra kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Asang panahon ni Duterte, the first nga gin-appoint niya nga PNP chief, amo ini si Senator, former PNP chief Ronald Bato de la Rosa. Kaya matuod nga wala kuno ambar sa ICC, pero subong aga, ginpanaugan siya, gin-isiwan siya, sang sapina, sang CIDG, nga gin-serbi na sa iya opisina, sa Senado, kag sa iya sini mga residency dito sa Davao. Di batayan tana kung ano mga development sini ha. Standby sa dugang pang mga balita sa atong sini nga pagpanbalik pagkatapos gid lamang sang DTX 500 health alert kag sang Mighty C Network News. Standby na mga ka K5.
16: News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May kumso!
11: D3 Bio with Vizio!
18: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
11: D3 Bio!
20: Ang D3 Bio!
11: Yung may Vizio!
20: Ang Vizio!
11: Yung may D3!
20: Mabagats, mga butika!
11: D3 Bio!
21: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio! Ang D3 Bio!
20: Yung may Vizio!
11: Ang Vizio!
20: Yung may D3!
11: Mabagats, mga butika!
22: My family history ba na kamuusong diabetes?
23: Mag-DDX 500 ka!
22: Mataas ba na ang imo blood sugar?
23: Mag-DDX 500 ka na!
22: Ang DTX 500!
23: Ang may powerful compound!
22: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
23: DDX 500!
22: Garantisado!
23: Epektibo!
22: Aramis
23: mo! DDX 500!
22: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
23: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
22: Masami nagapangihi!
23: Masami ginauha!
22: Masi may diabetes ka na!
23: Mag-DDX 500 na!
22: Ang DTX 500!
23: Ang may powerful compound!
22: Ganagapanubos
23: ang imo blood sugar!
22: DTX 500!
23: Garantisado!
22: DTX 500!
23: DTX Coffee Mix!
24: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
25: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
11: DTX Coffee Mix!
20: DTX Coffee Mix!
11: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
26: Ako si Anika. Nagyan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
11: Mighty C!
20: Mabaka sa mga butika!
11: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
27: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
11: Mighty C!
20: Mabaka sa mga butika!
11: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
16: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
20: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
22: My family history ba na kamuusong diabetes?
23: Mag-DDX 500 ka!
22: Mataas ba na ang imo blood sugar?
23: Mag-DDX 500 ka na!
22: DTX 500!
23: Ang may powerful compound!
22: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
23: DTX 500!
22: Garantisado!
23: Epektibo!
22: Aramis
23: mo! DTX 500!
28: Istoryahan ta kon ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
29: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanang edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sa GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian Sir GP. Kag hindi lang amo niya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
11: DTX 500.
30: Ilay-ilay di lacrosse, taas ang akon nga sugar 375.
28: Saan nag-inom ka DTX 500? Ilan nalang subong imo sugar?
30: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
11: gito. DTX 500.
22: Para sa matilo nga dugo.
11: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
22: Nga amo naman
11: ang nagatilo sang imo atay.
22: Basta tilo ang atay.
11: Happy kanunay.
22: DTX 500.
11: Masaligan.
22: Epektibo.
11: DTX 500.
28: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
29: Hindi gid man Sir GP ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang palit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints,
0: mm.
29: sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame gahubag, mm. no? Kag nagadugo dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag nato nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination. DTX 500 kag mighty siman lang.
0: Mm.
29: Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang mighty si nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
0: Mm. Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil,
29: mm.
0: ang nagakause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
29: Hindi lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
0: Oy,
29: kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan.
0: Oh.
29: Kagkalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys, bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage. Kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
0: Baom nang budlay?
29: Tingala ka lang daw kahilti pa man sang kidneys mo. Maba man ang imo nga creatinine o nubo man. Wala man protein ang ihi mo. Or normal man ang imo nga blood pressure. Hindi ka man diabetic. No? Wala ka man gin UTI. Wala man kagin kidney stones. Natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kag paa. Guba dayon ang imo nga kidneys.
1: TGX 500! Nagapalang dulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uho.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Kasi may diabetes ka na.
2: TGX 500 na.
1: Ang TGX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: TGX 500!
2: Garantisado!
1: TGX 500!
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
1: TGX 500!
2: Ikaw ba na
1: ang may diabetes?
2: TGX 500!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
1: nga nagapanubo
2: kagakontrolar
1: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
1: asalrika
2: epektibo.
1: DTX 500
0: abi mo simple lang ang mga rashes, mm. paano ni malikawan, Dr. Ramil?
29: Actually mabudla ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura, pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection, sulalo, strep throat, tipdas, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response ang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag mighty C. Agod malikawan ini nga klase nga unusual, uncommon kag rare nga klase sang blatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mighty C para malikaw ka sa mga amuni nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
1: Nagapalang dulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uho.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Kasi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado.
1: DTX 500.
20: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
8: Herbs nito upang magiging panggatong upang palakasin ang metabolic na pangangailangan ng katawan. At ang mga monoglycerides tulad ng monolaurin na nagmula sa Klinika D3Bio ay mga makapangyarihang antiviral agent na nagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng hepatitis B, cytomegalovirus at Epstein-Barr virus na mga halimbawa ng mga virus na naninirahan sa atay na naghihintay lamang na humina ang ating immune system para umatake ang mga ito sa ating atay.
9: Marami na naman akong natutunan ngayong araw, Doc Far. Basta proteksyon pala sa atay, Klinika D3Bio ay kailangan. Alagaan natin ang ating atay.
4: Mag-Klinika D3Bio araw-araw.
9: D3Bio Health News DTX 500.
12: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
9: DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa tag-init man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika.
5: sa K5 News of the Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
6: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News. MyTC Network News. Headlines.
5: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, maghihigpit laban sa prostitusyon sa isla ng Boracay lalong pinalakas. DENR 8 iminungkahi na kailangang matuto at sanayin ng mga personnel sa pagresponde mula sa serya ng grass fire sa rehiyon. Puerto Princesa PMP nagpatupad ng reassignment at realignment sa kanilang hanay upang paigtingin ang serbisyo sa komunidad. Kulay pula na liwanag na kita sa tuktok ng Bulkan Canlaon, mga LGU malapit sa bulkan pinaghahanda ng FIVOX. Jeepney drivers sa Western Visayas tatanggap ng cash relief assistance mula DSWD. Mahigit 100 high-tech CCTV camera ilalagay sa 3rd District sa Negros Oriental. Guruwin na kasan ang sariling buhay dahil sa umano'y utang sa Itiage Isabela. 4 years old na batang lalaki nalunod sa ilog sa Sibalo Mantique sa araw ng Mother's Day. Supermarket employee sugatan matapos barilin ng gwardiya sa isang mall sa lungsod ng Iloilo. At viral na lalaking may anting-anting suspect sa pagpatay sa isang magsasaka sa Tahay Negros Oriental.
6: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
5: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. So, ng detalye ng mga balita, paghihigpit laban sa prostitusyon sa isla ng Boracay, lalong pinalakas. Detalye ng balita niya, atin sa atin ni K5 Leonard Veray.
10: Mas pinalakas pa ng LGU Malay ang pagpapatupad ng Municipal Ordinance No. 160, Series of 2002 o ang ordinansang kumokontra sa prostitusyon at iba pang aktibidad na may kaugnayan sa bisyo sa isla ng Boracay. Ang hakbang na ito ay bunsod ng isinagawang coordination meeting sa pagitan ng mga kinaukulang ahensya at mga stakeholder upang masiguro ang kaayusan sa tanyag na tourist destination. Sa ginanap na diskusyon, binigyang diin ang mas matinding inter-agency coordination at mahigpit na enforcement ng batas na nagbabawal sa prostitusyon, pandering at pagpapadali ng naturang ilegal na gawain sa buong sakop ng bayan ng Malay. Kasama rin sa mga napagkasunduan ang mas mahigpit na monitoring sa mga nightlife establishments at regulasyon sa operasyon upang masugpo ang anumang ilegal na aktibidad sa loob ng isla. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
6: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
5: Samantala, DNR 8 iminungkahi na kailangang matuto at sanay na mga personal nito sa pagresponde mula sa serya ng grass fire sa rehiyon. Balitang hatid sa atin ni K5 Jaime Gravador.
13: Iminungkahi ng Department of Environment and Natural Resources o DNR Regional Office 8 na isailalim sa isang comprehensibang firefighting skills training program ang mga environmental personnel ng regional office. Layunin nito na magkaroon sila ng sapat na kakayahan upang makatugon sa isyu ng patuloy na pagtaas ng temperatura, mahabang taginit at dumaraming forest fires. Ang inisyatibong ito ay upang magkaroon ng sapat na kaalaman ang mga forest ranger, park officer at field worker sa pagpigil, pagkontrol at pagtugon sa mga sunog, lalo na sa mga protected area at watershed zone. Ayon kay DNR Regional Executive Director Arturo Salazar, mahalagang palakasin ang kakayahan ng mga environmental worker upang maprotektahan ang biodiversity at ecological balance. Nagdag pa ng opisyal, ang mga sunog sa kagubatan ay nagdudulot nagdudulot ng malaking pinsala sa likas na yaman at nagpapataas ng carbon emissions. Sa pamamagitan nito, ang mga personnel ng DENR ang magsisilbing first responders sa mga forest fire. Sa ilalim ng programa, sasailalim ang mga personnel sa pagsasanay tungkol sa fire suppression techniques, emergency response coordination at paggamit ng specialized equipment. Kamakailan lamang ay nagkaroon ng forest fire sa Umonhon Island sa Giwan Eastern Samar, ngayon din sa Leyte Sub-A Basin, Pitland. Marami ring naganap na grass fire sa iba't ibang lugar sa rehiyon noong nakaraang buwan dahil sa matinding init at pagkatuyo ng kapaligiran. Para sa MyDC Network News, ito si KK5 Jaime Gavador. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at sa buong Silangang Visayas, K5 News FM.
14: Si Network News.
15: MyDC Network News.
5: Garden Puerto Princesa PNP nagpatupad ng reassignment at realignment sa kanilang hanay upang paigtihin ang serbisyo sa komunidad. Ang kampiyon na balita yan, hatid sa atin ni KK5 Ray Almudal.
16: Nagpatupad ng reassignment at organizational realignment ng mga personnel ang Puerto Princesa City Police Office o PPCPO bilang bahagi ng patuloy na internal management at operational enhancement program. Ayon sa PPCPO, layunin ng naturang hakbang na higit pag mapabuti ang performance, efficiency, disiplina at pagiging maagap ng kanilang hanay sa pagbibigay ng digalidad na serbisyo pulisya sa mga residente ng Puerto Princesa. Ipinaliwanag ng tanggapan na regular na proseso sa organisasyon ang paglilipat ng assignment ng mga personnel upang mas mapakinabangan ang kakayahan, karanasan at leadership potential ng mga pulis sa mga lugar kung saan higit silang kinakailangan. Bilang bahagi naman ng transition, ilang personnel ang pansamantalang inilagay sa ilalim ng Office of the City Director habang isinasapinal pa ang kanilang bagong assignment at designation. Ayon sa pamunuan ng PPCPO, mahalaga ang hakbang na ito upang masuri ng mabuti ang operational requirements at maitalaga ang mga tauhan sa mga posisyong mas makatutulong sa epektibong pagpapatupad sa misyon at mga prioridad ng organisasyon. Nanindiga naman ang pamunuan na patuloy nilang pangangalagaan ang kapayapaan at kaayusan habang pinapanatili ang tiwala at kumpiyansa ng publiko sa ilalim ng prinsipyo ng integridad, pananagutan at kahusayan sa pampublikong serbisyo. Ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
14: IDC Network News.
15: IDC Network News.
5: At kulay na pulang liwanag nakita sa tuktok ng Bulkan Canloon. Mga LGU malapit sa bulkan, pinaghahanda ng FIVOX. Balitahatid sa atin, Lega K5 Sunshine, Lacson.
17: Pinaghahanda na ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX ang mga local government units malapit sa Mount Canloon matapos na mataan ang kulay pula na liwanag mula sa tuktok ng bulkan. Ang nakitang liwanag mula sa crater ay nagdulot ng pangamba sa ilang mga residente. Nananatili sa level 2 ang alert level sa Bulkan Canloon, pero ayon sa FIVOX, posibleng itaas ito sa level 3 kung sakaling maganap ang isang magmatic eruption sa Canloon Volcano. Ayon sa FIVOX, naitala ang 7 na mga pagyanig sa bulkan at patuloy pa rin ang paglabas ng plume sa crater na umabot sa hanggang 1,813 tons sa loob ng 24 oras na may taas na hanggang 500 meters. Nagsasagawa na ng close monitoring ang FIVOX sa Mount Canloon. Ang naturang bulkan ay isa lamang sa mga aktibong bulkan sa Pilipinas na mahigpit na binabantayan ng FIVOX dahil sa mga naitalang mapanganib na pagsabog mula pa noong taong 2022. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
14: MyDC Network News.
15: MyDC Network News.
5: Samantala, jeepney driver sa Western Visayas tatanggap ng cash relief assistance mula DSWD. Ang kampiyon na balita niya, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
18: Makakatanggap ng tig 5,000 pisong tulong mula sa pamahalaan ang mga public utility jeepney drivers sa Western Visayas. Sa ilalim ng cash relief assistance program ng Department of Social Welfare and Development, inaasang 5,000 jeepney drivers sa riyon ang makakatanggap ng naturang tulong. Ngayong araw ng Lunes, nagsimula ng payout sa mga beneficyaryo mula sa Guimaras at Iloilo. Bukas naman, araw ng Martes, nakatakdang tumanggap ang mga beneficyaryo mula sa Aklan at Capiz. Ayon sa DSWD, Nagmula ang listahan ng mga benepisyaryo sa validated na datos mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Inaasahan naman na makakatulong sa mga tsuper ang naturang tulong mula sa pamahalaan dahil sa krisis na dulot na mataas na presyo ng langis. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
11: YGC Network News.
19: YGC Network News.
5: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Mahigit 100 high-tech CCTV cameras ilalagay sa 3rd District sa Negros Oriental. Balita hatid sa ate, Deka K5, Shara Humilio.
21: Naglunsad si Congresswoman Jones Degamo ng Major Public Safety Program kung saan mahigit 100 CCTV camera ang ilalagay sa buong 3rd District ng Negros Oriental. Ang inisyatiba na ito ay pinunduhan ng Gobernador Roel Roger Degamo Foundation ay naglalayo ng mabawasan ang krimen at magbigay ng mabilis na pagtugon sa panahon ng mga sakuna at emerhensya. Ang tanggapan ng Congresswoman ay katuwa ang PNP, DPWH at PDRMO upang matiyak ang epektibong pagsubaybay sa mga kritikal na lugar sa mga bayang ito. Sa pamagitan ng teknolohiyang ito, mas mapalakas ang proteksyon ng bawat pamilyang Negros at masasiguro ang kapayapaan at kaayusan ng komunidad. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
11: YGC Network News.
19: YGC Network News.
5: At guruwin na kasana ang sarili itong buhay dahil sa di umano'y utang sa Tiyage Isabela. Detalye ng balitang yan. Hati naman ni K5 Mary Lori Duque.
22: Labis ang hinagpis at panghinayang ng pamilya at mga kaibigan ng 35 anyos na guro matapos nitong wakasan ang kanyang buhay dahil sa umano'y mga problema sa utang sa Tiyage Isabela. Kinilala ang biktima na si Alias G, nagtuturo sa isang pampublikong paaralan at residente ng Madela, Quirino. Ayon sa nagkupkup sa kanya at may-ari ng bahay na tinutuluyan niya sa bayan ng Itiage, nagpaalam umano ang biktima na dadalo sa selebrasyon ng fiesta, ngunit makalipas ang ilang oras ay hindi pa rin ito nakakauwi. Pasado alas 4 ng madaling araw, binuksan ng may-ari ang kanyang pintuan sa likuran at doon na tumambad sa kanya ang bangkay ng biktima sa ilalim ng puno ng mangga. Malakas naman ang paniniwala ng nagkukup sa biktima na may kinalaman ito sa utang dahil bago ang insidente ay ibinahagi ng biktima na maraming naniningil sa kanya kung saan umabot na umano sa punto na nakakatanggap na siya ng mga pagbabanta sa kanyang buhay. Sa ngayon ay patuloy na nagsasagawa ng investigasyon ng kapulisan upang matukoy kung may naganap na foul play sa nasabing insidente. Para sa MyTC Network News, ako si KK5 Mary Lord Doke. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Lungsod ng Santiago at buong Northern Luzon, K5 News FM.
11: YGC Network News.
19: YGC Network News.
5: Samantala, 4 years old na batang lalaki nalunod sa ilog sa Sibalom Antique sa mismong araw ng Mother's Day. Detalye ng balitang yan, atin ni K5 Jojen Morillo.
23: Sa halip na saya at pagmamahal, napalitan ng kalungkutan ng Mother's Day ng isang lola matapos malunod ang kanyang 4 na taong gulang na apo dakong alas 10 ng umaga, Mayo 10 sa Sulong River, Sibalom Antique. Sa panayam ng K5 News FM, ipinayag ng lola ng biktima na sumama ang kanyang apo sa kanyang mga tiyuhin sa pagpandaw ng padugmon. Ayon sa lola, inutusan niya ang kanyang anak na hanapin ang biktima, ngunit nabigo siya kaya tinulungan niya itong hanapin. Matapos ang paghanap, natagpo ang nakalutang ang biktima sa ilog kung saan sinubukan pa nilang iahon at agad na dinala sa ospital, ngunit idineklara itong dead on arrival. Hindi naman matanggap ng matandang sinapit na kanyang apo, lalo na na sa ibang bansa ang kanyang anak na ina ng biktima, habang nasa Maynila naman ang kanyang ama na nagtatrabaho sa construction. Para sa MyTC Network News, KK5, Jojen Kabatingan Morillo. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampyon na Estasyon, K5 News FM.
11: YGC Network News.
19: YGC Network News.
5: Gayun din supermarket employee sugatan matapos barilin ng gwardiya sa isang mall sa lungsod ng Iloilo. Balita hatid sa ate, Deka K5 Kim Caluyo.
24: Sugatan si Jomay Mark Palayon, promodizer ng supermarket at kailangan itong operahan matapos binaril ng gwardiya na si Joseph Libuna Claudio sa Festive Walk Mall sa Mandurriao, Iloilo City pasado alas 4 ng hapon Mayo 10. Sa investigasyon ng Iloilo City Police Station 5, nagtapon ng basura ang biktima at isa pang kasama nito na sinamahan rin ng gwardiya bilang protokol ng establishmento. Inakala ng gwardiya na siya ang pinag-uusapan dahil na kanyang kinumpronta habang pabalik sa loob ng supermarket ang biktima. Bigla na lamang binaril ng suspect ang promodizer na nakatamo ng sugat sa dibdib. Nag-surrender naman ang gwardiya sa mga otoridad at di umano'y hindi nito intensyon na barilin ang biktima. Nahaharapa ang gwardiya sa kasong frustrated murder. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
5: At viral na lalaking may anting-anting suspect sa pagpatay sa isang magsasaka sa Tanhay Negros Oriental. Detalye ng balita, hatid naman ni ka-K5 Don D. Glodove.
2: Kinumpirma ng mga otoridad na ang lalaking nag-viral sa social media dahil di umano'y pagtataglay ng anting-anting ay ang pangunahing suspect sa pagpatay sa isang 58-anyos na magsasaka sa sitio Tinubuhan, Barangay Santo Niño, Tanhay City, Negros Oriental. Ang biktimang si Berdicio Sidon ay idideklarang patay matapos magtamo ng 18 taga sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan noong hapon ng Mayo 5 taong kasalukuyan. Batay sa salaysay ng asawa ng biktima na si Visitacion Sidon, inarang ang kanyang asawa ng magkapatid na sina Bonifacio Cabanag at Antonio Tony Palomar habang pauwi ito galing sa trabaho sa bukid. Ayon sa pamilya, nag-ugat ang karahasan sa isang matagal ng alitan sa pagitan ng dalawang panig na nagsimula pa noong 1995. Sa gitna ng pananaga, sinubukan ng anak ng biktima na si Jenny Mar na ipagtanggol ang kanyang ama sa pamamagitan ng pagbaril kay Tony Palomar gamit ang isang improvised shotgun. Nag-viral ang video ni Palomar matapos ipakita na hindi bumaon ang bala sa kanyang katawan na ayon sa suspect ay dahil sa bit-bit niyang anting-anting na nagsisilbing proteksyon. Gayunpaman, pinabulaanan ng Tanhay PNP ang kwento ng anting-anting at ipinaliwanag na hindi bumaon ang bala dahil birdshot lamang ang gamit at hindi dekalidad ang pagkakagawa ng sumpak. Binigyang diin din ng mga pulis na ang distansya ng bumaril at ang ori ng armas ay tunay na dahilan kung bakit hindi naging malala ang sugat ng suspect. Kasalukuyang nakalaya si Tony Palomar mula sa detention facility matapos mag-lapse ang reglementary period ng kanyang pagkakakulong. Ayon kay Visitacion, hindi sila agad nakapagsumite ng mga kailangang dokumento at formal na reklamo dahil naging abala ang buong pamilya sa pag-aasikaso sa burol at mga papeles ng namatay na biktima. Sa kabila ng pansamantalang paglaya ng suspect, nananatiling matatag ang pamilya Sidon sa kanilang laban para sa katarungan. Matapos ilibing ang biktima noong nakaraang araw sa pampublikong sementeryo ng sitio 18, formal na naghahanda ang pamilya sa pagsasampa ng kaukulang kaso sa pagpatay laban sa magkapatid na Cabanag at Palomar.
3: Balita mula sa K5 News FM Bayawan, Don Diglodovi, K5 News FM.
0: T Network News.
1: YTC Network News.
5: Samantala, para sa detalye ng ating balitang abroad, itinanggi ng Iranian Oil Terminal sa kumpanya mga ulat kaugnay ng di umano'y oil leak matapos sa Karg Island, isa sa pangunahing oil export hubs ng Iran sa Persian Gulf. Lumalabas ang mga ulat matapos magpakita di umano ang satellite image na malaking oil leak sa karagatang nasa kanluran ng isla nitong mga nakaraang araw. Dagdag pa rito, nagsagawa di umano ang mga Iranian teams ng karagdagang field inspection at laboratory test matapos kumalat ang mga ulat, ngunit wala silang natukoy kahit maliit na bakas ng oil spill.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
5: At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod, Iloilo at Tacloban, ang tabayanan ng pagbabalik ni ka-K5 Jean Paul Generoso, ka-K5 John Sapio at ka-K5 Kevin Susana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarice sa Berha, para sa Kampyon na Istasyon, K5 News of AM Philippines.
0: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow!
25: May puso!
4: 11 Mbps.
8: Balik kita sa ato niya pagpagalagad ng mga kaki-5 ang oras. Last 12:20 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 The Superior Antioxidant. Para marikawan na ito na makamamatay nga kanser, mag-inobitas ang DTX 500 adlaw-adlaw. Para malikawan nato ng mga komplikasyon sa baratian sa atong lawas bagod may diabetes kita, mag-inom kita sa DTX 500 adlaw-adlaw. Kaya ang DTX 500 nagakontrol sa inyong diabetes. Para malikawan nato ng insomnia, kagmahamuo kang atong katulogon kung gabi, mag-inom kita sa DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500, the superior antioxidant.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5 dari sa 11 Mbps. Mga balita ang public service sa K5 News FM Iloilo. Check nato ng report ni ka-K5 Reggie Di Mayo. Nagikan sa Sara Iloilo kay may lapsag kuno to nga ginbilin sa puan. Yung lain pa kagintaban sang ido. Inga ang agin bilin pa nila ning lapsa gani man.
2: K5 News FM Kampyon, Kampyon Report.
3: K5 Reds. K5 Reds.
4: K5 John.
3: Please proceed.
4: K5 John, no, padayon sa takaron ang maidit nga investigasyon sang kapulisan, no, sang Sara Municipal Police Station kung tinob bala ang iloy o kung ang nagbili, no, sa lapsag sa atubang mismo, no, sa nga ogsaran ni Marieta Nunoy Babar nga una inikipay dyan, no, nakakita sa nga lapsag nga wala na inisang duha kapiil kag sa tiyan na lang ang dapit, no, ang nabilin matapos nga ginaligar inikipay dyan, no, gintaban inisang ito sa Purok 1 Barangay Pagaygay Sara Iloilo kainas ang aga T5 dyan, no, matapos inina natapuan ni Nanay Marieta Babar 38 anyo sa ila mismo nga atubangan nga balay, no, sa ila uksan kay according diri gani sa iya ka T5 dyan nga mamunyag kag manihig ini kuntani sa ilang uksaran sang gulpiya ini T5 dyan nakita ang lapsag, no, nga wala na sang duha ka tiil kag kun tanawon naton do ano na ni siya, wala na ini siya sang lawas si Fajan. So dito ya inigin na pabalo, no, sa iyaman kaingod balay nga si Antonio Divinigracia nga may nakita ini siya si Fajan. Una pagani it putos ya pa ini sa may daspan kag dito gin pabalo kay Antonio nga mayara ini siya sang nakita nga lapsag nga utod na ang lawas si Fajan nga ginapatihan, gintaban sang ito kakipad siyan.
3: Oo. So, kayo naman balaan kung sino to ang nagbilin sang lapsag?
4: Sa karon T5 siyan, no, wala pa matulid kung sino ni ang nagbilin sang lapsag kipad siyan. Kaya wala man sang...
3: Why sang CCTV sa area, no?
4: May ara T5 diyan sang CCTV pero malayo tana sa area kung sa diin natapuan ang lapsag.
3: Okay. So,

0: kay kang Laksag kagadid ko no na tingala ini sila nga wala na inisang kabuhi. Pero T5 dyan, no, according to Regani kay Nanay Marietta Babar, nga sang gab, T5 dyan, mayara na yas ang nagatinaghol nga ido sa ilaman nga balay. So wala ya ito, wala ya T5 dyan ginmind dito kay Permi man nagataghol ang ido. Kag wala man sang may nakakita, bala T5 dyan kung may nagbilin bala sang laptop dito sa amutong mation. So isang pag-aaga na lang iniya T5 dyan, ila na tukiban, nga wala na inisang kabuhi ang laktag na utod na ang lawas kay Pajan.
1: Okay. Tindira sa barangay. Ano kanyang barangay ni sa Sara?
0: Barangay Bagaygay, Sara Iloilo kay Pajan.
1: Ano kanyang sa highway? Anong di highway na yung barangay?
0: Surudlon ini siya kay Pajan. So, medyo surudlon ini siya.
1: Pero kung din pagkanto?
0: Kung diri sa kampo K5 dyan, pwede ka diya ka shortcut labay, pakat doon sa may barangay Labigan. Diretso na ina siya K5 dyan, nga way, boundary ina siya sa Villa Hermosa K5 dyan.
1: Okay, so pero sa kilid, sa dalan, sa ginbutang, sa ginsabit, sa iba?
0: Yes, K5 dyan.
1: Oo. So paano nga ginkuano ano kataas pwede malabot sang ido kon labuton niya anong paton niya
0: amo na K5 dyan, no ang wala kataas ang information git kon diin kinbutang sang nagbilin kay may nagasiling K5 dyan nga possibility ginbilin niya ini sa dalong o sa ugtaran lang man
1: kaya na, amo to no nga kaya kung ginsabit guro daw mabulubudayan ang ido dipindi sa kataason niya K5 reds.
0: K5 dyan, no, siguro ang bangkay tuya sang laptop, bali ginbutang na lang sang tag-iya tunoy ang nakakita man sa puno sang iba nga naputo sa plastic K5 dyan.
1: Okay,
0: pero prior pa na iyagin ang ilay nakita actual ang laptop ni ara sa may uktaran. Kadiin dito na K5 dyan, nakita nila pagkaaga sa K5 dyan.
1: Oh, bali gintaba na sang ido?
0: Yes, okay. K5 dyan.
1: Pero ang ibang nga party sa lawas, ara pa o why na?
0: May ara pa K5 dyan, no? Oh,
1: pasinsya agad. Pasinsya agad sa nakapanyaga, subong, no? Pasinsya agad, ha? Ano may porsyon sa lawas, sa lapsag nga why na?
0: May ara K5 dyan. Duwa katiil niya, wala na. Ang okay. Napilin ba dito ang chan niya K5 dyan. Kaya sa pwedeng dirigani, dirigay nanay Marietta Babar, nga may nakita pa ini sila K5 dyan nga lampin nga amuni ang gingamit asang nagbilin sa area dito K5 dyan.
1: Oh, mayo na siguro kung makapropamangkot na sa pamuruyo kung sanday may nabalaan sila na, nga nagabusong la before nga nasapuan ng bangkay ang ining lapsag.
0: Yes, K5 dyan, no, ginatinguan taman nga makakuha sang tugang na impormasyon angot dito sa area, no, kay kung nagapanawagan man inigani K5 dyan, si Nanay Marietta ang nakakita nga kung sinubalang iloy nga nagbilin sa laptag, pwede nga magpakigangot na lang sa kapulisan agot nga mabalaan man K5 dyan. At least, bisan ka paano K5 dyan, mahatagan man inisang nagakaigo nga medical nga attention man o kung pagbulong ang bata nga nala sa patay sa Purok 1, Barangay Pagaykay, Sara Iloilo, K5 dyan.
1: Okay. So, gindala na niya sa panuraria ang lapsag?
0: Yes, K5 dyan, no? Natigayon dito nga makuha kaina sang aton nga kapulitan ang lapsag kag dito gindala sa may puneraya man K5 dyan para man sa nagkaigo man nga disposisyon K5 dyan.
1: Okay, salamat ka na K5 Reds.
0: K5 dyan, no, dalas-dason ko na lang dumduman mo to, no, sang natabo bala nga nasakuan patay sang Lunes, sang Mayo 4 napatay ni, no, nasakuan, yes.
1: Doi, kadaw, sunod-sunod niyo, ka nagligad tong Lunes, may nasakuan patay, da. Sa Saraman.
0: Yes, K5 dyan.
1: Subong nga daw Lunes, may nasapuan man nga lapsag.
0: Okay. Ang amo ni K5 dyan, ang suspect niya nga nagpatay ni, no, sa kay Elmer Bansalis, ang pinaligdan na Mayo 4.
1: Si Parado naman niya nga nasapuan niya patay.
0: Sang May 4,

0: kaya kita okay, okay. Dyan tabo.
1: Kaya kwa niya, dako na niya, hindi niya lapsag.
0: Mm, yes. Bali, ang... Bali, K5 dyan, no? Ang suspect ni, personal ini, nagpadulong man sa aton nga talatakan. Agod nga magpakibahin man sa iyang statement, no? Sa nagluntad to bala nga pagpangbuno. Sa diin, di aminado ini K5 dyan, nga siya man ang nagpatay sa iyang man nga abyan nga si Ilmer Bansali. Nga ang suspect ni amo si Jorin Inano. Si Jorin Inano ini K5 dyan, amo ni siya ang unang nagpahayag na siya mismo ang nakakita sa bangkay ni Ilmer Bansali nga una sa kuwan patay sa tunga sang talamnan nga natungan sang duwa ka kampo sa may barangay Presyosa sa Iloilo. So siya ini K5 dyan ang nagpatay man kag aminado man ini nga ginapataya ini si Ilmer Bansali kay una K5 dyan sang May 3 Domingo nga adlaw mga alas 8 sang gabi bali may ara ini sila nga ginistoryahan na ini Bansali kay una si Bansali K5 dyan naghulam ini sa iya sang handset radio bali naghulam ini si Bansali sa iya kag may katuan ini tani si Bansali sa iya man ni abyan dito sa quarter nga ang quarter tani K5 dyan amo ni ang una man nga ginapahayag nga kaupod man ni Bansali sa ulubrahan kag sa ilimnan nga ginapatihan ang man inya nagpatay pero sa ano no sa istorya K5 dyan si Inano iniya ang naghimo ang nagpatay kay Bansali kay prior sini nagistoryahan na ipainitila kag ginhulam ni Bansali ang iyang handset radio hasta nga wala na balik ni Bansali hasta nga dito K5 dyan init ang ulo kag puno bala si Inano K5 dyan at nagbalik ini sila sa may talamnan kung sa diin man nasapuan si Bansali kag dito ginhangkat man una ni Bansali Inano kung malya armas ini kay mapalupok ini sila so naghambal ini si Inano na wala ini siya sang armas. So, sa nga tiyon nga to, ginahingabot ni Tani T5 dyan ni Inano nga kwaon ang handset radio kay Bansali apang wala din balik ni Bansali ang iyang radio at nga napunaan ini siya kag dito T5 dyan no, nga ginabuno kay bangod may dala ini siya sa nga sundang o kunputsiyo nga bit-bit man kag dito ya ginuna ginganit si Bansali sa tingkoy o kunsatang pugo kag ginbuno T5 dyan. So sa nga natabu iya K5 dyan, nagpauli pa ini ang suspect sa ilang balay, kag ginlabhan niya pa ini ang bayo niya, kag nagtulog pa sa nga pagkagabi. Kag pagkaaga, sa nga Mayo 4, nagbalik dito siya K5 dyan sa area kung sa diin natapuan si Bansali. Kag dito nagpabalo sa mga barangay kapitan, kag sa mga kaugdanan sini, nga may nakita siya nga napatay, no? Nasapuan niya patay sa tunga sang talamnan, which is siya man naghimo o kung nagpatay sa kay Bansali sang Domingo sang gabi K5 dyan.
1: Okay, salamat yan na K5 Reds.
0: Yes no, K5 dyan. Tisa karon, ginahikot na lang no sang aton nga mga kapulisan ang pila ka mga dokumento para sa pagpasaka sang kaso ni kay Inano. Subong hapon, mga alauna, ang murder K5 dyan.
1: Okay, salamat yan.
0: Sige no, ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline based vitamin C. Balita, nagikan diri sa Banwa sang Sara. Ako naman si K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
1: Madamo kini salamat sa report ni K5 Reggie de Mayo nagikan sa Banwa sang Sara, Iloilo. Balik kita pagkatapos kid lamang sini.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.

0: umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
4: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: Una,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tingin yung Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino nga tayo.
14: Happy kanunay.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
2: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw pa lang
1: ang may diabetes.
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo
0: kag kontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Sa rigan
0: epic
1: tipo.
0: DTX 500.
1: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naggamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
0: Ang D3.
1: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
1: Yung may D3.
0: D3 Bio.
1: With Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
0: Ang D3.
1: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
1: Yung may D3.
0: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
1: D3 Bio.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio.
0: Ang D3.
1: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
1: Yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
5: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: 11 Mbps!
8: Balik kita sa ato niya pagpagalagad mga Kaki-5. I-check na ito na report ni Kaki-5 Karen Badilla, sining hambal ni Police Brigadier General Jose Pino Ligan, at sining Regional Director sa Police Regional Office 6, na may failure of intelligence ang mga taga Iloilo Police Provincial Office kay wala nila ma-monitor na may nagahimo na gali isang kalakasan, no? Ngay may mga plano na gali, may failure of intelligence, tinaka-strike to na ni ang Iloilo Police Provincial Office kay natabo man sa Pavia Municipal Police Station. Nga waay man nila mabalaan nga ginsulod na kaling drainage sa GT Mall. Ginsulod ang ahinsya kon ang phone shop. Kag ginkuha man tong kwarta kag mga alahas. Amo man sa Banuas Kalinog, teka, strike to ng Iloilo Police Provincial Office.
7: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
8: K5 Karen?
9: K5 Jan, akong ginpahayag din no, ni Police Regional Office 6 o kon PRO 6 Director Brigadier General Josefino Ligan nga may ara sang failure sa intelligence monitoring sang Iloilo Police Provincial Office sa natabo ning pagpangransak sang termite gang sa pila ka establishments dira iya sa probinsya sang Iloilo. K5 Jan, kung madumduman sang December, kung hindi kita magsala bulan sang December, ginran sakni ang isa ka jewelry shop kag ang money changer dira sa isa ka mall sa Banuas ang Pavia. Although silo sa kay General Ligan nga bisan pa no nga may identity na ang kapulisan naton K5 Jan, pero suno sa iya napaslawan sa gihapon nga maididan ang intel monitoring kay bangod nga sang sinila nga Abril liwat naman nga nang biktima ang termite gang dira gihapon sa probinsya sang Iloilo, kung sa diin pawn shop naman ang gintira kag dito naman niya sa Banuas ang Kalinog K5 Jan.
8: Kay moto sa police to serve and to protect mo. Di kay nasulod sang termite gang, ti wise lang ka protect sa mga pumuluyo K5 Karen.
9: Yes, ti ang paathag diri ni RD Ligan K5 Jan no, nga ang tinutuyo gid niya kuntani sang intel monitoring amo ang mga preempt ang mga mahimo nga matabo, pero amo ni ang wala gid na himo sang insakto sang kapulisan ta suno sa iya.
8: Ngon, ang intelligence community sang police Lipong. Kaya na lutsan sila.
9: Yes, K5 Jan. Tisuno diri sa kay RD Ligan nga dapat iseryosohon kag iimbestigaran gid maayo sang aton nga kapulisan ang termite gang K5 Jan, kag hibaluon gid or sundon ang ilayang nga hulag, indi pag siling abingati bangod nga na tumod na na-file naman sang kaso, pabayan K5 Jan. Kay pagkasunod
8: yes,
9: naman
8: na yung ganito sa kaso to, termite gang lang to, ay magani sa mga personality to.
9: Yes, yes.
8: Jan Dos lang to, kluloy naman ngalan ko to, Jan Dos mo, termite gang.
9: Oo.
8: Wayag na butang akong suspect na pull dihada. Eh, muna, tiwai manigapon, tiwai naka-strike to. Naslabi ko, daw batid man yun sa intelligence ni si Police Colonel Bayani Razalan, K5 Karen.
9: di sa Subong, suno sa kay RD Ligan, K5 dyan, nga kun maliwat pag ini ang hitabo, may ara siya sang term yung gin-mention, K5 dyan, nga do ginahimo na lang nga kung baga do alinga nga bala, sang termite gang, ang kapulisan ta, kung liwat naman.
8: Ginakadlawan?
9: Yes, ginakadlawan. Himuon na sila nga kadadlawan, sang termite gang, kung liwat naman, nga matabo ni ang pagpangransak sa iba naman nga banwa or lugar diriya sa Western Visayas.
8: No, ti ano, ti strike to, no? Kaya strike to na, ti ano, mahulat pa sila nga may strike three.
9: Di sa subunga mo nang suno sa kay RD Ligan nga dapat i-monitoron gid maayos ang kapulisan ta ang ining mga suspect, i-identify ang ilang mga location para hindi lang bala sila nga kumo kay nakilala na na-file na sang kaso ti wala na dayon kay 5 jan. Dapat suno sa PRO 6 nga madakot gid o madakpan gid.
8: Nila nga madakpan kundi ma-prosecute gid la.
9: Yes.
8: Ma-kwan sa ma-sintensyahan gid la sa mga ginaobran la kay 5 Karen. Okay. Salamat.
9: So, may ara kita dira.
8: Dolang alang na ta. K5 Karen.
9: Okay, sige, K5 dyan. So sa iban pagid nung mga detalye kaya sa ginpatigayon nga press conference kay damo to may ginpang mention nga mga importante, bantayan sa pila ka mga public affairs sang K5 News FM Iloilo. Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativa Medicina ni Doc Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
7: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
8: Padamog inyo ang salamat sa report ni ka K5 Karen Badilla.
7: 11 Mbps.
8: Ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang Klinika de Tribayo di antiviral kag antibacterial specialist. Kung nakaisa rin ka sa balaon, kaya matubing ang lugar, nga paborito balayan sa lamoka. Taas lang imuhilanat kaya may kaupod sa sakit sa ulo, pagsuka kag palanakit sa kalawasan. May naobserbaran kabalang nga pulang rasis nga nakatubo sa imo guya kag dugan. Initanan ang sintoma kon patimaan nga basi may dinggi ka gani mag-inom ikaw sang de Tribayo. Ang de Tribayo ang superfood supplement. Paginimo, nagikan sa extra virgin coconut oil nga ginpamanan sa vitamin D3. Nga pareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties. Labi na batok sa mga virus para usang dengue. Ang medium chain triglycerides nga alin sa extra virgin coconut oil. Aparte sa D3 bayong ginahimo sa lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga alin sa D3 bayong ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo. Ang pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa Nitribayo, pinaagi sa MCT ang pag-usar sa vitamin K sa atong siningalabas. Ang vitamin K, isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo o nadenggi ka. Ginapanami man sa Nitribayo ang pag-usar sa mineral nga calcium nga gabuling man na proseso sa platelet aggregation nga balikawan sa lawas ang bleeding kung naimpiktar ka sa dengue. Tinuan ang oksaran para di pagbalayan sa lamok kung may dalas ang dengue virus. Maglimpyo kita, limpyohan nato naton palibot, mag-inom sa Nitribayo para layo sa dengue, kag para layo sa baratian, kag parisan mo sa mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ginpabaskog nga vitamin C para sa mabaskog ka immune system, mabaskog ka resistensya sa lawas kontra sa mga baratian. Kag kumakampi kita, DTX Coffee Mix, ha? Healthy coffee. Amo ni nga kape nga healthy, amo ni nga kape nga na-satisfy ang kaugalingon mo nga nakakape ka. Nakabulig pa sa imo nga ikaayong lawas. DTX Coffee Mix, healthy coffee. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kag gusto mo naman creamy but healthy coffee sa Gyapon, mag-prebio coffee. Prebio coffee, probiotics plus prebiotics with moringa oleifera kon malunggay, that's why nga healthy. Prebio coffee. May skim milk kag may creamer mo ina nga creamy siya. Prebio coffee, maligo kita, mainit ang panahon. Gamit kita sang Klinika DTX sa beauty soap kay morning habon nga nagapaprisko sa aton pamatyagan. Nagapaputi kag nagapahamot sa aton lawas ang Klinika DTX sa beauty soap. Para ma-maintain na to ng freshness. Pagtapos na itong paligo, mag-roll on kita sa Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh. Goodbye, Bayabas. Welcome, mahamot nga ilok sa Klinika Deo Fresh. Nagapaputi, kag nagapahamot sa ilok. Mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Available nationwide by Shopee, Lazada or TikTok ag sa mga product center ni Dr. Amiloy. Diri sa Ilope Street, Yelid sang Robinson Saro, Iloilo City, may libre nga consultation kag check up today, Monday, Sunday kag Wednesday. Sa Pasig City, ara dira sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City, may libre nga consultation kag check up kada Webes. Sa Kalinog, ara dira sa Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo, may libre nga consultation kag check up kada Martes kag Biyernes. Kag sa Miagaw, ara dira sa Orbi Street, Miagaw, Iloilo. Kag sa Bantayan, sa masunod Yalonis, sa Mayo 18. Alas 10 aga, magabukas ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa RGM's Building, Barangay Apollo Hista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. May mga diskwento, may mga freebies sa imo pagbakal sa produkto ni Dr. Amiloy katulad sa DTX 500, D3 Bio, Mighty C, kag DTX Coffee Mix. Why na kita time? Dari sa atong sinigapang pangalagad sa ngalan sa damin, ano women, of K5 News FM, Iloilo sa Master Control. Opo naton si Kaki 5, Lawrence Soliman, kakaki 5, Paul Dihada. Ang inyo Kaki 5, Jan Sapio. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kakalingawan si Iloilo, number 1 kita, K5 News FM.
10: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. I Care Gold.
11: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan, epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainlay nga allergy, DTX 500. Masaligan, DTX 500.
12: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apollo Hista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch, grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
10: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
14: Mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. gid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
14: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica 4 Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
17: Libre!
12: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
14: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalaba!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang Extel!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca
20: at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
19: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men
19: para sa matino nga dugo.
20: DTX 500
19: para sa healthy nga tayo.
20: DTX 500
19: ang DTX 500
20: ang may mataas nga antioxidant
19: nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
19: Basta tino ang atay,
20: happy kanunay.
19: DTX 500
20: masaligan,
19: epektibo.
20: DTX 500
19: mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
19: Ikaw ba na
20: ang may diabetes?
19: DTX 500.
20: Ang DTX 500
19: ang may powerful compounds.
20: Yan ang gapanupo
19: kagakontrolar
20: sa imo blood sugar.
19: DTX 500.
20: Masalika.
19: Epektibo.
20: DTX 500.
1: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
19: Ang PCO.
1: Yung may D3.
19: Mabakas mga butika.
1: D3 Bio.
23: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
19: Ang PCO.
1: Yung may D3.
19: Mabakas mga butika.
5: K5.
1: K5.
5: News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!

0: ¡Campeón Araya!
1: Campeón Sabalita, campeón sa drama, campeón sa música, campeón sa comentario, campeón sa servicio público. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeon ng estasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga taga Quintong Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakats, mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Nakugid na naibulig sa D3 Bio. Tungod yung napapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa parehos ng pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakats, mga butika. DTX 500. Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500. Ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nagaugtas kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan. Kalaman ang kabihan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkamurigon malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka, mabuti ka. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangihi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
13: K5 News FM.
12: Saro Ilo Ilo.
14: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, ala una, 11 na sang hapon.
15: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
16: Number one.
15: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan. Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan.
16: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala akong nakulang.
13: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
17: Grabe kit siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat kit ako.
13: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong makaupod sa subong Lunes sang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Isa ka oras kagtunga kita nga mag-uupdanay. Magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton nga mga kumare kumpare? Kamusta ang Lunes ang hapon ninyo? Ang kabay nga okay ang tanan, busog ang tanan ha? Perte ka init sang panahon subong diri sa may banwa sang Sara. And sa iban pang mga kabanwahanan kag sa mga lugar nga malabutan sang aton nga pagwaragwag. Gani maghalong gid kita? Balon gid sang tubig, indi gid magpadula sang tubig sa aton nga lawas. Inom gid kita sang aton nga Power Trio, Klinika D3 Bio, Mighty C kag DTX 500 para nga may ibato ang aton nga lawas batok sa nagkalain-lain dira nga mga balatian. Ulanan, initan ka man, basta naka-Power Trio ka, may ibato gid ang imo nga ikaayang lawas. And syempre, aton man ha, ginatamyaw ang mga nagaupod sa aton sa subong nga hapon diri sa K5 News FM sa mga nakatutok dira sa 88.7 sa Iloilo City. Good afternoon. Mayong hapon man sa mga nagatabid sa aton sa Tagsaka Relay Stations dira sa may K5 News FM Pasi, K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganes, kag sa Short FM Dumangas. And syempre, diri sa may Quinto Distrito sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na sa Lunes naton nga edisyon sang Secret Memories. Sa gihapon, ako ang inyo kaupod, ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Aton man, gina-welcome ha, ang aton nga mga Facebook Live viewers, mga nag-lantaw subong via Facebook Live sa K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga wala pa nila nag-like and follow, please i-like at i-follow ninyo K5 News FM Iloilo 88.7. Or i-follow nyo man ang aton nga mga Facebook page diri sa Quinto, ang K5 Sara kag K5 Quinto Distrito para mangin una kag-updated ka mo sa mga balita naton diri sa norte nga bahin sang probinsya.

Maayong hapon sa mga kumari abroad na ton. Maayong hapon ko no, sa Singapore ko no, nagaulan, nagainit. Aba, mahuyang-huyang lang ng imo nga immune system. Dasig ka ginitapikan sang balatian ha, pero tibalan taman, si Mami Azunia, aton gini nga product user. Gani may iba, to gini siya sa nagkalain-lain man nga mga balatian. Si Mambings, kamusta ikaw dira? Maayong hapon si imo Mambings PSJ. Maayong hapon man sa kay Sir Noven Herosa, dira sa may Bagtas Foodware sa Baldosa, La Paz, nakatutok gid sila. Maayad-ayad nga hapon man kay Nonoy Mowa, kay Ana Maria Andog, kag kay Kendra Falsis, kag kay Harry Falsis, sang Falsis Store, nakatutok gid subo. Ang team Jun Boracho Center Seats Upholstery Shop sa may Baybay Tanza, nagapamati man sa aton. From Seruel Gajardo. Manina niya gata, upod kay Daddy Boy Bidiores, kag kay Jade. Hello lang ko noa. Kay Ma'am Selfa Garvillas sa Batsuyan. Maayong hapon gin. Ma'am Aisha Ahmad, good afternoon. Ma'am Anna Liza Abayon Peñaflor, maayong hapon man. From Pinamukan, New Washington, Aklan. Abaw! Welcome ha, Ma'am Anna Liza, diri sa may K5, News FM Iloilo. Sir Kelly Aroso, good afternoon. Maninay Patamyaw lang kay Imi Biatingo sa may Washington Street, Poblacion Ilawod, nagapamatigid subong. Ma'am Chini Lianyo Jimenez, good afternoon. Maninay Patamyaw lang sa mga classmates ko, Lourdes Carnahe, Pamela Kataluktakan, Felizardo, Agnes, dali na, inom na kita, DTX Coffee Mix. Kag sa mga taga Ulang Hua Nation, lapit na lang ko noong fiesta ho ah. Sa Mayo 15. Mayang hapon gid. Maninay, patamyaw lang kami diri ah. Nene sang La Paz. Nene Mars, good afternoon. Ang mga taga Pupoy's Batsuyan sa Bay Barangay Kubay, nagapamati gid subo. Kag syempre ang Elaine Store ha, dira sa Kubay man, nakatutok man sa aton. Happy listening kay Madam Elaine dira. Kag sa mga taga Elaine Pharmacy ah, sa mga taga Kubay bala, mga kaiping dira nga mga barangay man sa may Banwasang San Junisio, available ang mga products naton dira sa may Elaine Store. And syempre, lapit na lang, isa na lang gid ka semana. Magabukas na ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kitanay kita next Monday diri sa may RJM's building sa Tupad Balasang Ceres Terminal sa Chokstogo. Dira kila kita kilit anay. May mga nagahulat dira nga mga freebies, big discounts. At syempre, madamo pa nga sorpresa kadungan sang aton nga grand opening sang Clinica Sara Branch. For sure ha, madamo na gid ang na-excite sa pagbukas naton, ilabi na sa mga aton dira nga mga product users gid. And hindi na madulaan sang stock kuno ah, sang produkto ni Doc Ramil ang mga taga Quinto Distrito. Kami ara na kita sang product center dire. Mayang hapon man dira kay Ma'am Jeje Bolivar nga nagaluto sa kusina, kay Ma'am Nika Tuden nga samtang nagaobra, nagapamati, kay Sir Rafi Sana nga naga-display sa mga delata, kag kay Ma'am Mercy Banias nga naga-display naman sa mga noodles dira sa may Elaine Rose Store. Ay, happy listening ha sa Elaine Store dira sa may Barangay Kubay. Maninay, pag-greet lang, happy birthday si Tata ah, MJ. Ay, sa tanan nga nag-celebrate dira sang ila kaadlawan, today is May 11, 2026. Happy, happy birthday sa inyo.

Maninay, pa-shout out lang kay Leo Purada sa may mabang sapa, Sara Iloilo. Pastor Helmer Felicidario, maayong hapon. Sudanta Maninay Lasua, Subakya, Bulaw nga isda. Nagpuli ako sa balay, kay tama gid ka init sa shop. Oy! Happy eating ha, Pastor Helmer, kag sa mga nagapamati dira sa may bahin sang Bundulan, San Dionisio. Namiyan ako maninay kay Pudaday Basog Eliana sang Barangay Bagaygay, nagapamati gid Subo. Jong-jong Caballero, good afternoon. Maninay, pag-greet lang sa may barangay Bato, Tubungan, Iloilo. Mga pamatigid kami dire. Andrew Seven, good afternoon. Bungay Fat sa Mang Hanoy. Mayong hapon din. Happy birthday man kay Tita Tabing Lumawag Jimenez dira sa may barangay Dugman. Nagpamatigid sila sa buwan. Ang Buboy Furniture diri sa may barangay Zerudo, nakatutok gidira. Ryan Celorico, shout out lang maninay sa RBA Bell, Builders. Grupo ko maninay, salamat gid. Ang mga taga Manampunay Leon, nakatutok man. Mayang hapon ha, from Mom Girly. Sera Kaumba. Si Ma'am MJ na mitsud anya ho. Uga ko no kaginamos. Manina ka greet lang. Happy birthday kay Tata. Manina, liog lang tamyaw. Adari sa ingod namon balay. Kapamatigid sa imo. Si Buntis Cherry May. Kagsabanan niya si Garen. Kag si Papa nila. Si Ripel nga nagapamanday. Nagapanamyaw. Tita Gemma de los Reyes sa may barangay Aspera. Ige. Happy listening lang kay Bibi Ilang from Jongjong Caballero. Sa mga taga Induruhan, Badyangan, Iloilo, maayong hapon. Sir Danny Labrador, good afternoon. Kari Raffi, maayong hapon man. Pag-greet lang maninay kay Arnold, kay Marjan Kalikara. Maninay, pag-greet lang Alog Family sa may Galang Uto. Sige. Ara na mga kumare ko ah. Plastadong plastado na. Duro nang nagaupod sa aton ha sa Subo nga hapon. Share nyo Facebook Live ta. K5 News FM Iloilo 88.7. Patunugan na ang radyo. Para nga ti siyempre, madamo ang makapamati sang aton matahom nga drama sa Subo nga hapon. Kadungan man sa pagpamati naton ha sa aton nga drama.

0: istorya subo nga hapon ginpadala ini ni Janet. Kagang iya kasaysayan aton ululupod nga bantayan. Ano pala ang iya nga problema nga luyag pangayuan sang advice diri sa aton? Ang bugos nga istorya ni Janet aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita tub-tub san.

0: I now pronounce you husband and wife.
1: Congratulations!

0: Amuman ako, Robin. Ikaw lang ang palangga ko. Imo na ako, subong. Asawa mo na ako.
1: Oo, gali. Pilang ba taon ta?
0: Gusto ko 4. Duwa ka laki, dayon duwa mang kabayi.
1: Amo bala? Ate, sige. Umpisahan ta na.
0: Robin! Oh.
1: Janet. Oh.

0: O Tega, kamusta? Ano ang result?
1: Ariga, oh.
0: Oh. Wala gid gihapon ba?
1: Ga.
0: Ga.
1: Ga, wala gid ko pulos nga asawa para sa
0: Ga. Hindi ka maghambal ng subong sinaga. Hindi lang kita madula sa paglaong.
1: Paglaong? Naubos ng paglaong sakod. Nagalibog ang ulo ko eh. Normal man ta nga tuwa. Pero nga hindi tagyapon pagbugayan sang anak.
0: Ga. Siguro. Timing lang gin ang kulang sa aton.
1: Robin. Ginimutan naman ang tanan. Nagbakasyon ta. Wala na sa obra sa pila ka bulan. Tapos amo maghihapon.
0: Ga. Hindi ka maghambal sa musubong sina. Sige lang. Magpangamuyo kita sa hugot. Sa mahal na Diyos. Hindi kita dapat madulaan sa paglaom ka.

0: Ga, malakat na ako.
1: Halong ka, ga, ha? Ay, ho, gali. Ang balon mo, oh, nalipat ko magputos. Diyos ko na lang.
0: Ari na, hindi ako pagkabalak, eh. Basta ang imuon mo. Relax ka lang, Permi, ha? Para kung mag-try naman taliwat, makabuo na kita.
1: Okay, ga.
0: Sige na. Malakat ako, ga. I love you.
1: I love you too, ga. Ito nang bana ko. Nabatsyagan ko gid nga. Though disappointed man siya. Ugaling kay wala lang niya ginapakita sa akin nga apektado man siya eh. Bah, may nagpanuktok. Sino pala ni man? Ang mayo pabrihan ko na lang ang... Sino pala ang... Nang? Ikaw?
2: Janet? Manghut ko?
1: Nang! Ay, dali ka nang, magsunod ka. Ala, hinay lang nang ha. Alakad ako, nagalis ang tiyan mo ba? Dali ka nang, magkapot ka sa kamot ko.
2: Okay.

0: Eh, di man siguro pwede nga. Diri siya tubtob magbata siya.
1: Ga, magulang ko ina. Hindi man pwede nga palinon ta lang siya. Nga, sa ambulans na nakadali. Kabalo ka naman sa sitwasyon niya gaong. Nagubusong pa na siya nga daan.
0: Nga, sa din ang bana niya, oh?
1: Kalive-in niya lang, ga. Kaginbayaan siya. Kag ato ay nag-upod naman sa lain nga babae.
0: Ga,
1: Robin, please, ga. Nagubusong nga magulang ko, Siguro, pasi kong siya nang sabat sa pangamuyo, ta. Ari na, nagambaldan sa akon si Mana nga kung mabud ang kaniyang bata, ibili niya sa aton kay may plano siya nga mag-abroad, ga.
0: Ano?

0: Kaka K5, tiri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gida nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga po nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Gah, ma-choy ride man tabi, gah.
3: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
4: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
5: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
2: Tika, ma-choy ride na ta.
3: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
2: Kakidia?
3: Siyempre, naka-extend ko yan.
2: Basta sagad nga driver, extend lover.
5: Extend Supplement for Men.
4: DTX 500.
5: Ulang sa pagkaunsang utang kang prutas,
4: hindi ka magkabalaka.
5: Mag-DTX 500 ka na.
4: Ang DTX 500,
5: bastante sang antioxidants,
4: panghontra sa makahalit niya free radicals.
5: Likawan ang baratian.
4: Mag-DTX 500 ka.
5: DTX 500.
4: DTX 500.
5: Pasami ka bala nag-augtas, kapoy sa trabaho,
4: kag-stress adlaw-adlaw,
5: ini ang kapagdanan, sa matasing kapagtingulan, kalaman ang abyan.
4: Mag-DTX 500 ka.
5: Kaysa DTX 500,
4: ang stress
5: malikawan,
4: pagkamurigod malintan.
5: DTX 500
4: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3
4: yung may Physio.
5: Ang Physio
4: yung may D3.
5: D3 Bio.
4: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio,
4: ang D3 Bio
5: yung may Physio.
4: Ang Physio
5: yung may D3.
4: Mabagat,
5: mga butka.
8: DTX

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa gilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Balik ka mga lalaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
3: Ila! Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! My puso!
7: Your official news and music station.
8: Ladies and gentlemen!
7: 88.7 KK5 News FM.
9: K5 News FM.
7: Sarang Ilo-Ilo.

0: pa. Paskong bulsay mo, ha?
1: Opo! Kakusog sa kanak mo?
0: Liwat ko siya mo pa. Papa, nga ang apelido ko, same kay mama, ho. Nga hindi mo apelidong gindala ko.
1: Ah, anak.
2: Wow! Ang mag-amay ko, oh. Ah, ridigay nag-a-play sa ogsaran.
1: Ga, nag-basketball kami sa kanak ta.
2: Amo bala? Hala, po grabing balhas niyo, oh. O si Toto. Grabe naman ang balhas.
0: Tira! Ay, ay,
1: bakit ang dyan sa bata, oh?
2: Babase kong umuho naman sa karon, ha? Kag ikaw, ga, basi mag... magkasakit ka, budlay na.
1: Ya, hindi ka magkabala ka. Protektado kami sa anak mo. Nakamaitisi ko, eh. O si Toto naman, nakamaitisi for kids.
2: Wow! Mayuman kayo, wala nyo kinakalipatan mag-inom sina.
1: Oh,
2: ay, bow, sige na.

0: Ga, are na kami.
1: Oy, ba, mag-amay ko.
2: Mama?
1: Mm?
2: Kiss ko?
1: Aba. Kamusta ang lesson mo kay nanak, ha?
2: Okay, gid ma. Perfect score gani ko.
1: Wow! Wow! Very good song baby boy namun ba? Grabe ba?
2: Mama? Papa? Kwan? Lagi na bala samtang nagahulat ko kay papa? May babae nga nagpalapit sa akong kag nagakos? Same gikang mo itsura nga dua mama.
0: Ba? Toto? Ato? Nga wala mo'y naging hambal kay ina sa akon.
2: Nalipat ko bi pa?
1: Ga... Ga si Manang Risa? Ari na siya. Nag-abot na siya, ga. Ginakulbaan ko, ga. Pasibal akong...
0: Hindi pa kubinsaray na, ga. Base kung hindi si Manang Risa to. Base kung lain na nga babae.

0: Ay, Diyos ko. Grabe na gid ang mga balita, Subong, ho? Wala to nga pinatsyanay. Wala labot nga kamahal na ganti sa mga balaklon. Oh, Diyos ko na lang gid. Kag ang mga tao sa politika, man ga-focus. Ay, nako, na lang gid nga kalibutan na lang ni. But, ay, may nagpanoktok, oh. Basi kong ang bila namon sa kuryente. Mayo pabrihan ko na lang.
1: Ay, Janet, manghod ko.
0: Nang?
1: Ay, kamusta ka na?
0: Ay, okay lang, Nang. Bawala ka ginagpabalo nga ari ka nagali. So, saan ako lang nag-abot?
1: Ang matuon, sa nagligad pa nga binulan. Padamo abi ako sa mga ginaaksikaso eh.
0: Ay, amo bala. Kung tanin nagkadto ka di, kay basi kung may mabulig pa ako. Ay, dali ka nang, magsunod ka.
1: Ay, salamat gid manghud ko. Ay, oh gili. 3 months from now. Kuhaon ko nang anak ko sa inyo, ha?
0: Ano nang? Sa kadamo-damo bala nang sang ilahog mo sa akon? Ang amugid na, no?
1: Wala ako nagalahog. Kabalo ko nga mas budlay sa inyo. Pero kinahanglan ko na nga kuhaon ng anak ko. Ang matuod, nag-apply na ako sa petition for migration sa Canada. Kag dito ko na siya dahil pa-eskwilahon.
0: Nang? Imposibleng kinahambal mo. Saan mo lang sinakadali? Kuhaon mo na saan si Toto?
1: Janet, manghod ko. Ako ang may right kay Toto. Tungod ako ang iloy niya. Para hindi ka magkabalaka. Dako pa man ang panahon nga i-explicar tagid sa bata kung ano ang matud-tuod.

Wala sang adlaw nga wala kami nagahibi sang bana ko. Naglabot na kami sa korte, pero wala kami sang padaog tungod nakabutang sa birth certificate ni Toto ang ngalan ni Manang kag-apilyedo nga siya ang matuod-tuod niya Iloy. Kag wala man kami sang adoption paper nga ginakaptan. Masakit katama tungod sa amulang sinakadali, kuhaon niya sa among si Toto. Nag-away gid kami sa magulang ko, pero sa ulihi, pierde gid kami. Madamo gid na salamat, kutob na lang diri ang akong sulat. Salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon kasaysayan. Ang tagpadala, Janet.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM sa Rairo-Iro D3 Bio Health News D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamayan na akong nabuyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
2: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan, mm-hmm, sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga, mm-hmm, makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas, mm-hmm, agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
4: May mga barikada pa na.
3: Oo. Kung pwede mo lang isa katikang abot dahil sa infection, himuon yun na sa imo nga immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imo nga lawas para gwardyahan ang imo nga trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal,
3: sumagot ka. Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: No import gali ni Doc.
3: O import siya.
4: Yeah. Mag-import kaya.
3: Your second immune system.
6: So may duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ang ginatawag innate immune system, nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-indag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
3: mga
6: train
3: gipang train
6: nga nakompos ang mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
3: Ang D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulod mo nga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio nag-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Aray na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagwa, sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: paborito gid sa kagaw.
6: Oh, paborito dapat.
3: Labi na kung plakaong katamis.
6: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit anti-bacterial ka, may anti-viral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

diri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga taga Quinton Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.

0: espresso umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
3: Yung may PCO!
4: Ang PCO!
3: Yung may D3!
4: Mabakas mga butika.
3: D3 Bio!
5: Ako si Norberto, isa ka atlet. Nakugid na naibulig sa D3 Bio. Tungod yung napapago niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio!
4: Ang D3! Yung may PCO!
3: Ang PCO!
4: Yung may D3!
3: Mabakas mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal. Mighty
3: C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga kubra. Alerto git ko sa banikotoras. Gatik git ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Dabis git pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C.
4: Mabaka
3: nga butika.
4: Mighty C.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nag-inukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
3: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
4: Baka sa mga butika.
13: Gaan. Mag-joyride man tabi ka.
14: Wala sa kondisyon ang makina ko.
15: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
16: Extend Supplement for Men.
15: Gawa sa maca.
16: Isang herb
15: na nagpapataas ng ating energy
16: at stamina.
13: Tika, ma-joyride na ta.
14: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
13: Sakay ka kidiya!
14: Siyempre! Naka-extend ko ya!
13: Basta sagad nga driver, extend, lover.
15: Extend Supplement for Men.
16: DTX 500!
15: Ulang sa pagkaons ang utang kang prutas,
16: hindi na magkabalaka.
15: Mag-DTX 500 ka na!
16: Ang DTX 500,
15: bastante sang antioxidants,
16: panghontra sa makahalit niya free radicals.
15: Likawan ang baratian.
16: Mag-DTX 500 ka!
15: DTX 500!
16: DTX 500!
15: Pasami ka bala nag-augtas, kapoy sa trabaho,
16: kag-stress adlaw-adlaw,
15: ini ang kabagdanan, sang matasing kapagtingulan, kalaman ang abyan.
16: Mag-DTX 500 ka!
15: Kaysa DTX 500,
16: ang stress
15: malikawan,
16: pagkamurigon malimta.
3: DTX 500
4: E3 Bio with Physio.
17: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio,
4: ang D3
3: yung may Physio.
4: Ang Physio
3: yung may D3.
4: D3 Bio.
3: D3 Bio.
18: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio,
4: ang D3 Bio.
3: Yung may PCO!
4: Ang PCO!
3: Yung may D3!
4: Mabakas mga butika!
3: I Care Gold!
19: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga akong nagkakasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold. Kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi, kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: BTS.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag naglumbo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Balik ka mga lalaw! Ay, nakapaborito natin niya, Ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! My puso!
7: Your official news and music station.
8: Ladies and gentlemen!
7: 88.7 KK5 News FM.
9: Secret Memories.

0: Ang oras, alas 2:11 na sang hapon. Ginadulong sa tunsang kaalwan sang Klinika D3 Bio ang antiviral kag antibacterial specialist. Sa mga may nagabalik-balik dira nga ubo na hila na tatrangkaso na sipon, inom kita ha Klinika D3 Bio. May ara ini sang antiviral kag antibacterial properties nga nagabuligid sa aton para nga indi maglaton ang aton nga mga balatian or indi kita dasig tapikan man sang balatian. Ang D3 Bio may ara ini sang vitamin D3 content nga nagabulig sa aton para masuportahan ang normal immune function kag healthy inflammatory responses nga nagabulig sa overall organ naton, lakip na ang aton nga atay kag gallbladder system. Gani ha paagi sa ini nga mga ingredients sang Klinika D3 Bio nagasuporta sa aton manami nga digestive system. Mag-inom kita Klinika D3 Bio ang aton antiviral and antibacterial specialist. Kag syempre, hindi makita magkalipat, tumarkita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, nagabulig ini sa aton, parang magbaskog ang aton nga immune system. Alkaline-based ini siya, nga nagapataas ang collagen production, kag nagabulig man sa aton, para mapunggan ang vitamin C deficiency. Nagapataas man, sang iron absorption, kag nagabulig para mapabilin, nga maging glowing ang aton nga skin. Inom kita ha, Mighty C, kay madamo gid sang benepisyo nga makuha ang aton nga lawas. Kag kun kapoy ka, kulang ka sa pahuway, gabi ka nagatulog, kisaga ni kaagahon na, diyon sa aga, timprano ka pa mabugtaw, inom ka lang sang Mighty C, kay kaya ka gidhatagan sang resistensya all day. And syempre, hindi makita magkalipa, tumar kita Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500, superior antioxidant. May ara inis ang ampalaya leaves with the sugarcane extract, nagabulig ini sa aton para nga hindi maglala ang mga ginabatsyag tanga balatian. May ara ka baladira sang diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol o kung tumor. Ini ang abnormal tissue ha, nga nagatubo kung ang aton cellula nagadivide sang sobra kadamo sang sa kinahanglan o kung pagkapatay paagi sa apoptosis o kung cell death. Ang tumor ang pwede mangin benign, hindi cancerous o kung malignant o kung cancerous. Ang benign tumor ang posibleng magdako apang wala ini nagalapta sa palibot ng mga tissues o kung sa ibang pangabarte sang lawas. Posible nga maapektuhan sang tumor ang mga bones naton, aton panit, aton tissue, organs, kag glands. Ang tumor ang nagatubo man bisan diin lang nga parte sang lawas. Gani adlaw-adlaw kita mag-inom sang DTX 500 kay makabulig ini sa pagtapna sa pagtubo sang cyst, myoma, mga tumor kag cancer. Ini ang main anti-inflammatory kag anti-carcinogenic properties kag super antioxidant content sang DTX 500 nga aktibo gid nga nagaprotekta sa mga selula naton halin sa damage tugas ang free radicals kag oxidative stress. Gani likuan ang mga bukol-bukol, ang mga cyst kag mga tumor nga magtubo sa aton kalawasan, tumar kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Kag ang good news sa mga taga Quinto Distrito kay mas ginpalapit na ni Doc Ramil ang iya mga produkto. Sa Lunes, Mayo 18, kit-anay kita dira sa RJM's building sa Kilid Balasang Ceres Terminal. Dira sa may Chooks to Go nga building, kilit-anay kita dira ha. Kay may ara kita sang grand opening sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. 10 a.m., may mga dalagkuan nga discount, freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Gagin preparar ang klinika kag si Doc Ramil para sa mga taga Quinto Distrito. And syempre, ini nga mga produkto available na sa aton apat ka mga product outlets. May ara na kita nga daan sa Klinika Haro Branch, dala sa kilid sang Rob Haro. May Miagaw Branch na kita sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte, sa kilid sang MCR Agriventure. May ara makita sang Pasi City Branch, located kita sa Salvation Street, Corner A, Panes Street, sa siyudad sang Pasi, and Kalinog Branch na to, dala sa may bahin sang Costmart Kalinog. Gani, ano pang inyo ginahulat, magbakal, magtumar, kagpamatud-i ang kaalibyo sa mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras na ton, alas 2:16 na sang hapon. Sa mga may advice para kay Janet, baka subo man, oh. Bukon sa mga ano, ha? May ara dira sang naka-relate gid sa istorya nila. Magkilala ko ga yuhum-yuhum kay ang imbukada sang istorya. Daw amu-amu gid ko, no? Sige. Sa may mga advice, pwede gid kitawag, ha? 0962-478-8730. Masubong nga istorya pero hindi malayo sa kamatuuran. Madamo sa mga kasubong sitwasyon katulad sini sa kasaysayan ni Janet kang sang iyang abana. Madamo abi sa ato nagpasugot lang nga ti mag-adopt sang bata nga wala nakaagi sa legal nga proses. But at the end, bisan ano pang matabo ang matutuod nga ginikanan sina pangitaon kag pangitaon gad ang ina nga bata. Kag sa ulihi, kung hindi legal nga proseso, ati wala ka ginasang umaga panlaban, wala ka ginasang ibato sa iloy sina. Kay una bes, wala ka mo sang pinirmahan. Wala sang adoption paper. Ang live birth sina sa nanay pa mismo nakapangalan. Nang masubo-subo sa istorya ni Janet kag sang iyang mister. Pero atubangon ang mga dapat atubangon kag magsunod sa husto nga proseso. Ala sa piyak nga ninya, una naton nga caller. Good afternoon.
1: Good afternoon, Maninay.
0: Ngayong hapon, RR, kamusta ikaw?
1: Okay naman.
0: Diin ikaw subong?
1: Maninay, katidang-katidang-araw, Maninay.
0: Tiperti man kainit, kamusta ka da?
1: Ay, kasi ka bugnaw.
0: Abang sa bugnaw, nami lang ni ang life ni RR, kinagapulo pa bugnaw ho. Ah, sinong upod mo na subong RR?
1: Ako lang kay sa ano, kagpakal sa niyaga.
0: Sige, ano hambal mo sa istorya ni Janet?
1: Ma'am, Maninay, katubo mo na ang ano ni Janet. Pag gutong siyang iloy, tibagyatagyan ng bata. Tani, iyatagyan na lang hindi ang pagkawon. Diyan na nagpatako si Janet, nagpatako. Diyan, nagibot lang ang otot, kawon niya ya. Dakto mo na ang iloy. Tani, hindi lang sa mabato, sa magulang. Diya, tagya na lang sa iloy, tani. Kay, dipinti sa bata kong din, sa maupod, sa gaduan na nanay, kung taon na ka nanay, dipinti sa bata, kay, bata ka lang na mamayo, dako-dako na kay, tani, hindi yalang iya, no? Hindi yalang ipagdaon sa bata pa na ang bata, ya? Dani ayo, to lang sa mga otod, ya? Kaya hindi lang sila maaaway tungkol sa bata. Ito, no, yalang dani, amo na lang na maninay.
0: Apang ti subong, wae naman sila at may mahimo kay ti ang bata ato na to sa iyang magulang. Ano bi sir ang imong ma-advise sa mga ginikanan, mga mag-asawa dira nga ti nag-adoptar bala sang bata kag wala nakaagi sa legal nga proseso?
1: Nang amo lang na maninay, iyatagya lang dayon ang magagawa maninay, tani ampo lang sa Ginoo, tani sa daan man sa mudang Ginoo, ampo nyo lang ang bodina mo. Pamatiyan ka na sa Ginoo, kung sampol kung may mabili na bata, ampo nyo na lang, hindi na damumangagaw sa magulang mo. Mulang na maninay, thank you.
0: Sige, may gusto ka i-greet, Sir RR?
1: Okay, maninay.
0: Sige.
1: Oo. Ang mga tanod sa Ton Bitsen, sa Kalapayan, Ton Bitsen, ang mga tanod, yan din, tag-tidaliya. Ang kapag-jaib sa kagang mga miyo ko sa Ton Bitsen, katanod kong gabi kay tagawatalan sa tangkapita nila da. Igit kumantit kinaninoy olilyo sa noy ko wate, dadam dabay bay lapit lang da eget ko man di, kagawad pa king, di gap amulo, maminay, amo lang na, thank you.
0: Sige, thank you. Yes, RR.
1: Kato ko magkita di aling, di aling joy maninay, wala ko pata magkita.
0: Sino?
1: Ani dai wala nakakanta ke kento ke kentalo yo kay ke John Capolot na miyan ko tingog nila na dewa kong gabi.
0: Mm-mm. Sige ah, maka timing si K5 Kim silang ga ke makanta siya RR ah.
1: Kento man ni nai.
0: Sige, thank you man. Okay, sige.

Oras na to, alas 2:23 na sang hapon. Sa mga may advice pa ha, para kay Janet, kag sa iya mister, kag sa mga nakirelate sa ilang istorya, pwede pa ka mo magka-comment diri sa aton sa K5 News FM Iloilo 88.7. May nga po, Ma'am Annalyn Lim, nagapamatigid sila sa Bulangan Sangharo. Shout out lang kuno ka sa bana niya. Happy birthday lang, Jeric Billiones. Ahay, ngita na lang kamo sa inyo nga ma-adopt up pag paagi sa legal nga proseso para hindi na kamo masakitan pilakadla. Nimesh Tahala Senior, good afternoon, sir. Shoutout maninay sa Sityo Kapinayan, Barangay Malapaya, gapamatigid pirmi sa K5. Thank you so much. Sige, kinakurokolabo sa kita sa Tiyempo, ha? Masubo-subo man ang istorya ni Janet, pero for sure, madamugid ang nakarelate diri sa aton. Kung si 834 pa, wala da siya mahimo maninay, kiti bata na siya sang magulang niya. Batuno na lang ina sang manghod niya maninay, from MJ. Mayong hapon maninay, tamyaw lang kay Jeremer nga nagapamati samtang nagaduyan sa may barangay Adkadaraw, Ahoy, Iloilo. Mayong hapon, 570.

0: sing tinundugan kun sa yuron butigon ang magulang. Correct gid Sir Nimesio Tahala. Amo na no, hindi kita magpasalig sang aton buot sa mga hinambalan lamang sang isig naton kapareho. Ang istorya ni Janet nagapamatuod gid lamang at wala sang word of honor ang mga tawo nga ti wala man sang atinindugan sa ilang kaugalingon. Hati bisan utod mo na gani, wala man sang panindugan, pero still kung ibutang taman siguro no ang aton nga tiil man to sang ukon sa posisyon man to abi sang magulang, at the end ma-realize niya nga ati ako yang nanay, bawion ko gid ya ukon bawion ko gid ang anak ko kay ti ako iya ang nagbunag ni sa iya. Pero kung may ara siya sang isa ka hinambalan, dapat magtuman siya kay ti sang naalang-alangan siya amo ining utod niya kagang iya mismo nga bayaw na eh ang nagatindog kag nagapadako sa bata. Kumbaga dapat dako paganing pasalamatan niya sa iyang nga manghod. For now, sige na lang Janet, paumod ka na lang kay ti ang bata nakakilala kag nakahibalo kung sinugid ang nagpadako ina sa iya, sino ang nagtuytoy gid sa iya halin sang gamay pa siya. Sa ulihi makilala kag makilala niya man ikaw sina sa gihapon, indi pag-idingot sa imo magulang ang kinamatarong niya sa iya man nga anak. Kay kung ano man ang imo nga kamingaw nga nagakabat siya gan subong, amo man ang kamingaw kasakit nga nabat siya gan sang una sang ginbiyaan niya ang iya nga anak sa imo. Masakit sa inyo nga bahin sang imo nga bana kay ti naglangot ng inyo nga buot para sa bata nga ina. Pero at the end of the day, wala kita sang kumbaga padaog sa ining sitwasyon. Kay wala kamo pinirmahan, wala kamo sang kumbaga wala kamo sang legal nga proseso nga ginagyan. Maabot kag maabot lang gid na ang tion nga mahatagan man kamo sang Ginoo sang grasya nga para man sa inyo. And if ever wala gid kag indi gid abi makabuo no, indi gid kamo abi makabata nga duha, sige lang, may aragi na sang blessing nga maabot sa inyo nga kabuhi. And by that time, kung hindi man inyo kaugalingon nga anak, kung blessing man inaabihalin sa iban, make sure nyo na lang mag-agi ina sa husto nga proseso, sa legal nga proseso. Para nga hindi na masulit pa ang mga nagkalahitabo nga ini, magserbi leksyon ini para sa aton. Inyo lang pala yun nun ang pagpalangga nga gintaon nyo sa bata. Kung nahatagan ka mo sang tsansa sang imong magulang nga makaupod ang bata from time to time, tinguhaan nyo para nga ti mahatag nyo man ang inyong pagpalangga para sa bata nga ina. Amo lang na, Ma'am Janet, ang mabilin ta sa inyo. And kabay nga atawag ni, nakabuli kita bisan paano sa imo nga istorya subong nga hapon. Kung si Ma'am Annalyn Limpa, kasubo man sang life ni Janet Maninay ba, gatulo man di ang luha ni Susan Magbanwa, sige pang laba, sige pamati namon. Ahay. Amo gid na, madamo gid na naka-relate sa istorya ni Janet sa subong nga hapon. And thank you so much gid sa pagupod sa aton. Dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Why na kita sang tiyempo? Ma'am Sela Gonzalez, thank you, Gid. Kitanay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories, dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Keep safe and stay safe, everyone. Sa katapusan, ako ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Number one na kita. K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Jive into the rhythm of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
3: Kampiyon!

0: 98.7 K5 News FM.
1: Soft rock all day long. The number one songs from yesterday and today. Play here on your number one station.
0: 88.7
2: Afternoon Drive.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Anay. Before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gitang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mabagat, sumangabot ka.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
3: Mabagat, sumangabot ka.
7: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubos
3: ang imo blood sugar!
7: DDX 500!
3: Garantisado!
7: Epektibo!
3: Aramis!
7: DDX 500!
3: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
3: Masami nagkapangihi!
7: Masami ginauhaw!
3: Masi may diabetes ka na!
7: Mag-DDX 500 na!
3: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
3: Ganagapanubos
7: ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
7: Garantisado!
3: DTX 500!
7: DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix!
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabaka,
3: magabuti ka. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre! Libre!
12: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Kadaragsa nga punggot,
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang mapanit,
14: DTX Beauty Soap.
13: Dala o magputi,
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol,
14: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman
15: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan.
16: Abaw.
15: Gatok tura og gid ang akon man, no? Kanamit gi sa experience ba?
3: Extend Food Superman
5: for Man.
3: Extend Food Superman for Man.
17: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali.
18: Salamat
17: gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo nga tay.
7: Happy kanunay.
3: DTX 500.
7: Masaligat.
3: Epektibo.
7: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
3: Masamit ka bala gina allergy.
7: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
7: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
7: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
3: Masaligat.
7: DTX 500.
3: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
7: Mabakas mga butika.
3: D3 Bio.
7: With Vizio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumar sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon pamilsalon.
3: D3 Bio.
7: Ang D3.
3: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
7: D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: Una.
7: Problem. Magid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabaka sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
9: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingnan ko.
11: Wow. Ayos gid.
10: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
0: Mas tatino ang atay.
12: Happy kanunay.
0: DTX 500.
12: Masaligan.
0: Epektibo.
12: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
0: Ikaw bala
12: ang may diabetes.
0: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
12: Yan ang gapanupo.
0: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
12: Masaligan.
0: Epektibo.
12: DTX 500.
0: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
12: Ang D3.
0: Yung may Physio.
12: Physio.
0: Yung may D3.
12: D3 Bio
0: with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
12: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
12: Yung may D3.
0: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
12: D3 Bio.
15: O, si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Hindi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
12: Ang D3.
0: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
0: Yung may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
0: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
0: Yung may D3.
6: Mabakas mga butika.
12: Para sa matino nga dugo.
0: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
0: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
0: ang nagatino sa imo atay.
12: Mas tatino ang atay.
0: Happy kanunay.
12: DTX 500.
0: Masaligan.
12: Epektibo.
0: DTX 500.
12: Mahigit
2: ko bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamit ka bala ang gina-energy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
3: DTX 500!
2: Masalikan DTX 500!
3: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix,
6: mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix,
6: mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
6: Mabaka mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. So, nagigid ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Bags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
19: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May kumso!

0: Alas sa 3 sa 12 sa ato sa ring pag-pangalagad. Temporaryo anay na ton nga ginautod ang inyong pamatian sa ring mga matahom nga ambahanon. Tukod nga pasulod na ton ang ining piyakuli sa ring report. No? Nagikan sa aton sa ring connection sa baybayin sang House of Representatives. Kay subong adlaw, mga kaki-5, pag-abutuhon na ang magadesisyon ang miyembro sang House of Representatives kung bala iga-impeach na si Vice President Sara Duterte o kung hindi sa ila sa ni nga level. At sa koneksyon sa House of Representatives. James,
1: Tanchay, Tanwatko, Tariela, Yodoro, Tereng, Teves, Tiangco, Tieng, Tinio, Tolentino, Tuan, Tulfo Jocelyn, Tulfo Ralph Wendell, Tupas, Chutor, T, Umali, Ungab, Uy De Carlo, Uy Roberto, Valeriano, Vargas, Vargas Alfonso, Veloso, Veloso Tuazon, Vergara, Villa, Villafuerte Miguel Luis, Villafuerte Vincenzo Renato Luigi, Villanueva, Villarica, Violago, Yamsuan, Yap Arthur, Yap Christopherson, Yap Eric, Yap John Gisnell, Yatko, Inares, Yu Jaisel Victoria, Yu Joseph Kim, Yulo, Zamora Maria Carmen, Zamora Isabel Maria, Zubiri.

0: ay 13 na kuno ka mga miyembro sang minority nga nakuha silang simpatiya agud nga ma overthrow man nila as Senate President si Tito Soto. So 13 na sila from 9 to 13. So ang pamangkot sa karon sinong apat no halin sa majority black nga nagupod sa minority kay Fabric.
1: Amo siguro nga nagwa subong si Senador Bato de la Rosa kay Banaton dako ni ang iya sa ning mangin na partisipasyon kag boto sining in case no may binutuhay matabo Sir Warren no ilabagid subong sa Senado may naga ugong nga may impormasyon nga ikakson man no bilang Senate President si Senador Tito Soto. No, manisubong ang ginabrobantayan, ayan, may connection ini sa nagahilapit o connection sa impeachment complaint bato kay Vice President Sara Duterte, Sir Warren.
0: Oo. Now, it is because nga, very crucial man ini kay Fabric, no, nga makuha sa grupo sa mga sympathizer ni BP Sara ang minority kag mangin majority sila kay they are looking into a scenario the same scenario last year kay ang majority sa at the time ang do nag-sympathize sa kay BP Sara. So that is why nga why matagayo ang impeachment, pero kung hindi sila makasurmount sang enough number to take over no sang majority block, so the more likely matigayon gid.
1: Kay we need ang majority. So ang miyembro sa atong Senado is 24. So ang majority sini is 13. No? Ang magic number sini kay Fay Warren, no? 13. So diri ginalantaw nila kon sino ang ining mga yara sa una sa majority nga nagsailo sa minority. Kaya bala natin, lumpat-lumpat na lang sila kay Fay Warren. Do ay bantayindugan. Dabi, ang ilalang nalang tao, kundiin ang ilas ni nga interest. No? Makitaan lang kung survival man sa pamulitika nila. Eh. Kaya bulubantayan, kaya bagin ni Vice President Sara Duterte, hambal sa iban, ang temprano nga pagdeklarar ni Vice President Sara Duterte, may imo nga may epekto ini sa iyas ni kaso nga gabatubang subong nga impeachment.
0: Do ba overshadow ganin subong sang kun ano nga kinabo sa House of Senate ang matabo nga butuhay na maya para sa House of Representatives, no? But for the just for the knowledge lang sang atons ning mga televiewers sa karon kag sumasato sa mga tagpalmati. Yari ang siyam ka actually no sa mga original member no sang minority block sa Senado. Kaya matikinambal nila kuno nga may 13 na sila mo. So pamangkot sinong apat nga halin sa majority block nga nagupod sa grupo sang minority. Pero titanaw na to no kaysa minority block ti siyam ini sila mo sa pagpamuno ni Alan Peter Cayetano, Francis Escudero, Joel Villanueva, Bungo, Amy Marcos, Jingo Estrada, Ronald De La Rosa, Rodante Marcoleta, kag Ruben Padilla. So sila ning siyam. Di pa mangkot suno may 13 na sila. Sinong apat, no?
1: Ay, del may tolpo ay handa. May yara sang Villar.
0: Oh, yeah. Kaya man kay sa aton nga pagtanaw sa karon, no? Ang sa majority, may ara sila sang 15 mo. Sino yung 15 sa majority? Bamakino, Pia Cayetano, G. Versito, Win Gatchalian, Lito Lapid, Panpilo Lacson, Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros, Tito Soto, Erwin Tolfo, Rafi Tolfo, Camille Villar, Mark Villar, Juan Miguel Zubiri, kag Loren Ligarda. So sino ayan ini sa ila? Sinong apat na diri nga naghalin? Kun matodi na, no? Kay man tikon pamagutom man aton ti siyempre ang mga ginakuno-kuno diri nga daan siyempre ti kun ang Cayetano atoto si Peter
1: ang utod jam dalaya. Si
0: oo. Okay. So mapamagot ti madalaya ihan.
1: Or Villar.
0: Ang isa diri si G. Versito. Di good one ko no? Pero ti kasi Estrada dito, pero who knows, basiman si G. Versito, no? Sino ayan kag either man sa mga tulfo o si Loren or Villar.
1: Or sa Villar. Kaya ba natong ibang sana kwan gid eh. Solido gid ang nga ara sa majority kay Five Warren, eh, di ba?
0: Oh, yeah. Kay especially ng Tulfo Brothers,

0: So, daw solid naging man actually ni sila. Sa
1: admin.
0: Yes, oo. Pero ito yung mga ginadwa-dwa, pati Loren Legarda. Ti kabalo ka naman, ti siyempre bata ni Loren, si...
1: Libiste.
0: Libiste.
1: Libiste, may mga hibubunod. Pansubong kagga, arat naman nagsailo sa piyak sa ng partido.
0: Mm.
1: So, siguro, isa si Loren sa may mo nagsailo. So, may mong apulo.
0: Kaitano.
1: Kaitano, ay dyan madalas ang iya sa ni nga manghod.
0: Mm.
1: No? Nga si Alan Peter Kaitano. Kagga, ining si duha ka mag-utod ni Villar. Kay Villar, subong, ginakuan man subong eh. No? Mm. May mga kaso man subong, nga ginapagtubang ang Villar, no? Kag base ko nag-silo naman na kakifibwarin, bala mo kaysa lang, tawon man ang interes mo kag palabuton mo eh.
0: Oo.
1: So, kung mag-silo sila, si Loren, si duha ka mag-utod niya Villar, so pala na, tatlo.
0: Kag amo na ti si JVR si
1: JVR si to, apat. So, apat man ang kinanglan nila eh. Oh. No? Malabot ang magic number na 13. Para nga majority sila nga mapahali naman mamag-amone daw karaldawan senado ta do do pila do hindi kidbasling naton nga firm bla ang senado ta kay do kapila like business once nga ang kundi la gusto may kwangid may ibulos sila na do sang una si Chis Escudero na so nagbulos si Tito Soto ti subong busla naman si Tito Soto sining kakipay Warren.
0: Oh. Now isama nila sa rason no, nga nagtuhaw si Senator Bato de la Rosa. Kaya kung wala siya, hindi sila makakuha sang 13. Kaya ari kay nagtuhaw siya, ti ari kay napasuni karon nga may aran sila sang 13. So it's a majority na karon ang ilas ng group. If that is the case, no? If it is true, kung ina ang matuod kay Fabric, no? Pero that remains to be seen, no? Kung tuod magid nga may ara, so we will see. Bantayan man nato na alongside with the proceedings karon man dira sa bahin sang House of Representatives to. So ti duwa ni karon ang ginabantayan naton kay ti may i-impeach sa House of Representatives kag may ara man sa gina-impeach man subong sa bahin sang ano sang sang Senado kay Fabric.
1: Dodon dumanta do the same scenario man last nga kanong nga tabo man diri no nga bulubantayan the parts sa House of Representatives, problemantayan ng Senado kakipay ba Warren, no? Pero balik kita rin sa kaso ni Vice President Sara Duterte, no? Kay ginahulat-hulat naton, no? Ma-nominal voting ni ang miyembro sang House of Representatives. Sina-check lang naton kung kumpleto sila subong, no? Kay kabugusan ang House of Representatives naton o kun ang lower house ginabugusan ni sang 318 tanan ka mga kongresista naton, no? From different district kag representative from different party list, no? So kabugusan 318 ang para nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte sa level sang House of Representatives dapat makuha lang 1/3 nga boto. Ang 1/3 sang 318 is 106, no? Kay 5 Warren. Subot sa lingon ang magic number 106, kung malabot ka ron, ang pagboto sa 106, automatic impeach si Vice President Sara Duterte dira sa bahin sang House of Representatives. Buot silingon, ang kaso magasaka sa Senado. Ang articles of impeachment i-forward na sa Senado para sa legal siya nga tuig. O galing natabo sa legal nga tuig Sir Warren, lain ito yung procedure ang ginimo nila mo.
0: Mm.
1: No? Daw nag-direct sila dito nga nagbinutuhay. Why not to that time nag-agi sa anuman yung committee level? Daw nagbinutuhay sa direkta kanakuha that time yung mga sobra 200 ka mga boto. So nag-direkta sila, saka, pero that time, no, ang desisyon sa Korte Suprema kay mayara sang 1-year ban nga dapat hindi pwede, no, nga sa sulod sa isa katuig kapila mo ka beses filean ang isa sa nika yara sa posisyon sang kaso ng impeachment. That's why nga pag after sang 1-year ban gilayon nga ginrefile ang impeachment complaint bato kay Vice President Sara Duterte. Nag-agi sa Committee on Justice kay recommendation sa Committee on Justice nao nga ma-impeach ang ila sa nga recommendation si Vice President Sara Duterte. That's why nga ginplastar subong gin forward sa plenaryo para ang ining mga miyembro sang House of Representatives naton amo ni magaboto na kon bala i-impeach si Vice President Sara Duterte o kon hindi based man sa pilasa ni ka mga ebidensya sa gimpatigayon na hearing sang Committee on Justice, Sir Warren.
0: Oh, now ari may detalye kita kay Five Rick no nga sa Senado sa karon no nga it is already no parang official na nga mayara na sa new leadership sa bahin sa Senado. Kay man na mention naton kay na nga 13 senators voted in favor sa pag oust no sa kay Senate President Tito Soto no. So bali ang natabo kay Five Rick no.
1: So breaking news no. Okay, no?
0: Gin-declare nga vacant ang tanan nga mga posisyon kag nagpatigayon sila sa butuhay. So 13 ka senador nagboto pabor sa declaration sang pagbakante no sang tanan nga mga posisyon. So napulo diri ang against kag one abstention. Now sa karon nagpili sila sang ila sini nga temporary presiding officer in the name of Senator Jinggoy Estrada.
1: Kag breaking news, may bago na kita nga Senate President, no other than at ang Senate President is Senate President Alan Peter Cayetano. Amo ni ang bag-o nga information nga nakasulod nga ang atong sini nga Senate President si Senador Alan Peter Cayetano ang gin-elect bilang bag-o nga Senate President agod nga tal-usan si Senador Vicente Tito Soto Duterte.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Grabe subong no, nga mga changes no sa liderato kay ti ang pumulong Pilipino hon dapat magbantay dire. No, kay ti amo ni aton sini nga mga nagapungko in higher position. Grabe subong, no? Daw in a quick kwa nagid time, no? Amo ni subong mga pagbag-o sini ka K5 Warren.
0: Ti amo ni ang in anticipation sa impeachment ni Sara Duterte tingambal sa iban nga tito hindi ginali sila gusto nga impeach. So diri matabo nga kun ano ang natabo sa tong nagligar gatuig sang nagapungko man si ano si Chis Escudero Senate President. So they are anticipating at amo maning matabo and they are preparing for that no nga once nga makumpleto ang impeachment sa lower house. Wala sang impeachment trial nga matabo sa Senado. Pero ang pamangkot sa karon, no? Okay. Kay iti naguna sa bahin sang House of Senate. Will this affect sa posisyon karon sa mga kongresista sa lower house sa K5?
1: Amo na sulit pamangkot ko. No? Kay tungod nga nauna ang Senado nga may bag-o nga liderato ay han no? Mayara sang mapagbag-o nagpangduwa-duwa na ang ining mga miyembro sang House of Representatives naton nga hindi na magboto no sa saning impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte kay mahambal sila nga pag-abot sa Senado base hindi man sa ma-impeach sa K5 Warren no kag once na hindi ma-impeach si Vice President Sara Duterte kay nagdeklarar mapadalagan sa 2028 presidential election kung ikaw ang miyembro sang House of Representatives base mawad-an ka sang papay. Ha? Grabe ang style. Subong sa Duterte.
0: May tatanawang tabi ang ano? Ang,
1: sa Senado?
0: May video tayo rin sa Senado. May check ipagwatang sa Senado.
1: Okay. Dito tayo kasi dyan sumong si Senado eh.
0: May video dira sa... Hindi. Ang ari sa ano naton?
1: Sa page. Sa page ta. No?
0: Kay magyata si Bato de la Rosa kito gawaras kito sa kina.
1: Why kita mag-expectar nga amo sini amangin senaryo but sa lingong planado na ni. No? Ginplanuhan na nila. Tingala ta nga pila ka bulan si Senador Bato de la Rosa way magpakita sa Senado. Pero subong adlaw, nagpakita siya. Kay tungod, no? Matuyo sila nga i-oust pahalinon sa pwesto si Senate President Tito Soto.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: We don't know lang kung nakapreparar ni on the part sa nga sa Advent. Pamatian ta ang nagkalabo kay na dito sa Senado, mga ka-K5. Amo na yung pag-abot no, ni Senador Bato de la Rosa. Okay, so amo na yung pagpakita ni Senador Bato de la Rosa. Basit kung mayara sa clippings, ang newsroom tar, garden sa Gatabo, Subong, no, or either sa ilasin nga page blast sa Senate, no, kay dito yung Subong ang kwan eh, ang exciting nga bahin sa Senado. Inagawa nila Subong, no, ang lower house.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Ginabantayan Subong sa kadamaan ang binutuhay nga matabo sa lower house, sa House of Representatives, kung bala magabuto sa tang yes or no sa sin impeachment complaint bato kay Vice President Sara Duterte. Balikanto sa Senado.
3: Pagpasok, dismiss the statement. Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Yan na lang yung NBI. Ha?
4: Ano pong plano niyo, sir, sa ginawa sa inyo, sir?
3: Pumusap kami. Magagawin namin.
4: But why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok
3: dito? Ayan, masinator ni Sir Public. Kung hindi ko mapasok, kinahanap niyo ako. Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok.
4: But is survey kinalaman sa pag-po, sir, para nakabuo ng numbers
3: po? Lahat yan, trabaho ng senador. This is the worst government.
0: Tiyapon na to?
1: Okay. Amo to ang ibubunot ni Senador Bato de la Rosa kahit isubungin sa pinaman siya sa DILG kakay-5 Warren. No? Amo to may reaksyon. Amo ko sino to na mangkot nga ari ka di?
0: Ang mga may media. Ang mga media.
1: Pilosopo man magsabat Senador Bato de la Rosa. Kung ay ko di kinapangitap niyo ko. Kung ara, kung ara ko, mangkot ka mga ara ko. Kung ay, kung ara, ang pagpanumpa na. No? Ni sa bag-o nga President, Senador Alan Peter Cayetano.
5: I will well and faithfully discharge
6: that I will well and faithfully discharge
5: to the best of my ability
6: to the best of my ability
5: the duties of my present position
6: the duties of my present position
5: and of all others I may hereafter hold
6: and of all others I may hereafter hold
5: under the Republic of the Philippines
6: under the Republic of the Philippines
5: that I will support and defend the Constitution of the Philippines
6: that I will uphold and support that I will support and defend the Constitution of the Philippines
5: that I will obey the laws legal orders and decrees
6: that I will obey the laws legal orders and decrees
5: promulgated by the duly constituted authorities and maintain true faith and allegiance to the Republic of the Philippines and that I impose this obligation upon myself voluntarily without mental reservation or purpose of evasion so help me God
1: Okay, amo na yung pagpanumpa ni Senador Alan Peter Cayetano no bilang bag-o sining Senate President sa katun sining Republika sang Pilipinas matapos nga ginbakantihan ang ining posisyon na no? Based man sa ila sa desisyon nga bakantihan ang posisyon bilang Senate President kung saan nagapungko diri si Senador Tito Soto. Subot sa lingon may kundita man ang tabo sa ni Sir Warren, no? Daw bulos-bulos. Ano daw, I don't mention diyan paminsaron sumunong sa mga miyembro to sa Senado. Ilang pagkib lang nag-hailo, bailo, sa paminsaron. Gambar ka blok, diin ka, pamatian ta, no? Ang speech ni Senador Alan Peter Cayetano at sa Senate President.
6: For you and not to harm you, plans to give you hope in a future. Yan po ang nasa Jeremiah 29:11 na naging isa sa core na paniniwala ng aking pagkatao at pananampalataya. Gusto ko po si Propetang Jeremiah dahil siya po ay nirerespeto at pinaniniwalaan ng Muslim, Hudyo at Kristiyano. Sa mundo ngayon na in crisis, buong mundo na in crisis because of the US-Iran-Israel war, napakahirap minsan paniwalaan na may magandang plano. But I'm always reminded that though people may be liars, God never lies. Though we may be weak, He is strong. But we are reminded that if He has a plan, we have to do the right thing. So let me be explicit. Our job together, my job, is to serve you, dear senators, to serve this nation, to serve God above all, and to do what is right. Napakahirap kung tutuusin po ang dinadaanan ng henerasyon na to. Kagabi po, kausap ko po ang pamangkin ni Senator Jinggoy, anak po ni Jackie, si Manu. Nakita po niya ako ng 2006 or 2007 or 2008 nung binisita ko ang kanyang lolo. At sabi ko sa kanya, grabe pala pinagdaanan ng generation niyo. During Duterte's time, depending on your lens, it was a human rights crisis. If you're pro-Duterte, it's a crisis of drugs, where illegal drugs did not only steal lives, did not only steal dreams, but it wrecked communities, it wrecked our government. Of course, if you are from the anti-Duterte lens, the human rights crisis was in the extrajudicial killings. But after enjoying almost 9 years of unprecedented economic prosperity during the Aquino time to the Duterte time, inabot po tayo ng pandemic. So from the human rights crisis to a health pandemic crisis. Nagli-lift pa lang ang COVID, nangyari na po ang Ukraine-Russia conflict. Sa mundo na mga kabataan na to ay naniniwalang hindi na posible ang World War III, ay suddenly may major conflict in the West. And then you fast forward. The crisis of the Philippines when it comes to corruption and flood control. The biggest corruption scandal in our country. Hindi pa ho tapos yan, nangyari yung Iran, US, Israel. And then, our young people have to face the prospect of a changing world through AI. And while we are worrying, leaders around the world in Canada, India, US, Australia are excited of AI. They said that it will bring in a new wave of millionaires, billionaires. It will bring in high-quality jobs. Pero tayo po ba'y naghahanda na? We might not feel the crisis here in the session hall, but our people, may it be the Grab drivers, the tricycle drivers, jeepney drivers, yung maliliit na kalendriya, yung mga beneficiaries ng 4Ps, ramdam na nila. So nung kinamayan po ako ng former Senate President Zubiri, sabi niya, hindi siya naiinggit sa trabaho dahil mahirap po ito. But I take a step forward, my dear colleagues, and offer myself to serve you. Just as Senate President Soto said, that he is here to serve everyone, not only the majority, not only the minority. I am here to respect the President, the office of the President, the Vice President, the office of the Vice President, the House of Representatives, and each one of you. In every crisis, there are big winners and there are big losers. Unfortunately, it is the poorest of the poor who is always the losers. So I urge all of you, let's unite, let's discuss. Before us might be the impeachment, let it make it very clear. May mga lumabas sa news and hindi ko kayo sinisisi kung sinasabi niyo sa news na ang pagpalit ng leadership ay tungkol sa impeachment, hindi po. The impeachment is enshrined in the Constitution. The Bible says, the truth shall set us free. We want to be free from poverty. We want to be free from corruption. We want to be free from a government that is busy fighting its own people or the people fighting each other. Hindi ito Facebook, hindi ito social media na pwedeng bawat minuto may nagbabanatan. In real life, in the non-digital life, we have to be here for each other. It doesn't mean anything if we are, say, we are devout Muslims or we're devout Catholics or devout evangelicals if we cannot love each other. In the Senate, we might not like each other, but I think we can work each other and we can love each other. So let me make it clear, the impeachment will be much, much more than dismissing a complaint because of political affiliation. And it's also much, much more than convicting someone without evidence. Parehong hindi pwede yun. Kailangan guided tayo by the truth, guided by evidence. But the process is as important as the result. Hindi natin pwedeng sabihin she or he will make a bad president or wala na tayong maasahan dyan sa presidente, wala na tayong maasahan sa vice president, impeach na lang natin. Hindi po. The Senate is also on trial. So, dear colleagues, as we ask God to guide us and help us, I'd like to thank all of you who supported me today. I will do my job. But I'd also like to reach out to all my colleagues here today. Ngayon lang naman po tayo na may divisions eh, dahil mabigat ang politika. Pero actually, we've worked together. And if we could only go back 20 years and then go back now, can we go back? Can we go to 20 years from now? And let me tell you what I told the group last night nung nag-meeting kami. Basta't lahat ng gagawin natin, huwag tayong magsisisi. Huwag tayong gagawa na pagsisisihan natin. So feel free to call me out if you think mali ang direction. So dear colleagues, again, thank you. God bless you. Maraming maraming salamat sa inyong lahat.
2: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
1: Ang statement sang bag-usaning presidente sang Senado, Senador Alan Peter Cayetano. So ang binotohay, resulta sang binotohay, 13 ang nagboto sa kay Senador Alan Peter Cayetano kag quandary, isa ang nag-abstain kag mayara sang 11, 13 may pulo, ha? Ang nag
0: pamatok
1: ka sa Warren.
0: Yeah ho. So mo nang gina-check para ton sa karon, okay? Man makita naton sa pagpanumpa ni sang bago naton subong Senate President nga si Alan Peter Cayetano, ang pasumpa siya si Camille Villar. Kag although nagataupod ba dito ang utod.
1: Utod ya. No?
0: Pero
1: si Pia.
0: Do dira makita naton ti more likely amo na tong duwa. Ang pangitaon tapang duwa pa.
1: Si Kwan pa eh, si Mark Villar.
0: O, tara, o, kung din ang, si, ang isa ang utod, ya, more likely ang utod din tuman, no? Pero it's a guessing game right now, no? Pero sa karoon...
1: Kwan may nilabi ginakwan eh, ginapagwa kung sino nagboto, no? By, kwan na ni, sulat lang gid, no? Kaya kung isa ti nominal voting niya, pati dugon, ikaw, kag yes or no, no? Pero kung isa may aral nga pagbinutuhay, nga sulat ka lang... kag may isip lang daang si Riyay.
0: Kay na naging emotional eh, si Senator Bato de la Rosa, no? So may ara dira may video kita dira, no? Kung ano ginatabo prior sa ano gid sa ila pag bukas ang sesyon nila kay na, no? So may ara sang drama urin na involve si Senator Bato de la Rosa. And it might be, no? Nga isa man eh, no? Sa nga sitwasyon nga kun sa diin, no? Nga nakakuha sila sang majority vote nga nakakuha sang simpatiya. Bay tanaw na ton kay Fabric.
7: Kamay. Sir, kamusta kayo? Sir, bakit po? Bakit, sir?
8: Bakit po hindi kayo pinapasok, sir? Anong sabi sir? Hindi?
7: Bakit po? Bakit, sir? What was the reason?
9: Anong gusto nila?
7: Sir, bakit gugoan, sir? Ilang NBI personnel yan, sir?
1: Okay, so mo to ang rason kay gituloy ang NBI kuno Sir Warren, no? I-check tanda karon kung may nakakuha dito sang mga video prior kay ginbalabagan kuno siya nga magsulod sa Senado. Mo to ang balik gina nga duay kamo respeto sa Senado. Diba siya sa sulod dito daw basic code na ano sa dakpon kay ti kun lang taon ay sa warrant mo sa pinam lang to. So kung sa Pina, ginapa-appear ka mula na sa DILG. But we don't know kung ano ginagkalabo dito or base ko na may mga natabo nga komusyon. That's why nga may pilasto ang kamot ni Senador Bato Adela Rosa. Pero inati, amun ang mga nagkalabo dito prior sa sining pag-move nga may bakante sa Senate President. Kaga dito, tinadisyonan nila nga si Senador Alan Peter Cayetano ang bago nga mangin na Senate President ka kay Pepe Warren.
0: Yes, okay. So, amoy ato na-over siya doon ang House of Representative. So, since kati karon it's already very, very clear no nga may bago karon nga leadership ang House of Senate, and then afterwards ang matabo sila dira nga matigay sila no nga mag-appoint sang ilasting nga mga officers kag suman sa mga committee chairman sini nila no. Pero balikan na lang nato ng House of Representative K5 break kung ano nagkakinabot dito subong.
1: Sige, ari si Committee on Justice Chair Representative Luestro.
0: Wa pa ni guros nakbalo kung ano nakinabot guro to? Sa Senado?
1: Pero hindi man siguro may himok. I think, kadamo sila sa mga staff nila. Kag,
0: may magutik?
1: Laban-laban ko, uyat naman sila cellphone.
0: Si Luestro, guro, ay pagurok balos na ito. Sige, pamatiyan.
1: May kabalos si Luestro, pero ang ibanda, at laban-laban, planado naman, kag, may mga contact ni kang nagliga. Pag may nadlaw, guro.
0: Pero hanggang muning bantayan na ito, no? Kung sa pagbinutuhay sa karon, kung bala, apektado sila sa change of leadership dito sa bayan sang Senado. So, yari, pamatiyan na ito na kay Five Rick, si Chairman sa Committee on Justice, Gervin Luestro.
10: Anong uri ng pamumuno ba ang karapat-dapat sa ating bansa? Sapagkat ang usapin dito ay hindi lamang legal. Ito ay moral, ito ay constitutional. At dahil moral at constitutional ang usapin, hindi maaring takasan ng alinmang institusyon ang tungkuling ito. At kapag may mabibigat na pagdududa tungkol sa paggamit ng pera ng bayan, tungkol sa katapatan sa SALN, tungkol sa asal at pananalita ng isang pinuno, hindi maaaring manahimik ang House of Representatives. Hindi tayo maaaring magbulag-bulagan. Hindi tayo maaaring matakot. Hindi tayo maaaring maging kasabwat ng katahimikan. Mr. Speaker, distinguished colleagues, marahil ito ang isa sa pinakamabigat na boto na gagawin natin bilang mga halal na kinatawan ng bayan. Sapagkat ang pagboto natin ngayon ay hindi lamang tungkol sa isang tao. Ang pagboto natin ngayon ay tungkol sa uri ng republika na nais nating ipamana sa susunod na henerasyon. Kung mananaigba ang pananagutan o ang takot, kung mananaigba ang katotohanan o ang ingay, kung mananaigba ang konstitusyon o ang kapangyarihan. At ngayon, balikan natin ang tanong na paulit-ulit nating naririnig. May numero ba tayo, Mr. Speaker, distinguished colleagues? Opo, meron po tayong numero. Ngunit ang numerong tinutukoy ko ay hindi lamang bilang ng boto. Nasa records po ang numero. 6.7 billion pesos. Iyan ang numerong kailangang may paliwanag sa sambayan ng Pilipino. Iyan ang numerong hindi maaring ibaon sa limot. Iyan ang numerong nagtatanong kung may mga bagay bang kinakailangang lubos na may paliwanag sa sambayan ng Pilipino. At sa Senado, naroon ang pagkakataon ng Vice Presidente na sagutin ang buo ang bawat aligasyon. Iharap ang kanyang ebidensya at marinig ng buong sambayanan ang kanyang panig. At kung hindi natin haharapin ang tanong na iyan ngayon, kailan pa? Kung hindi tayo kikilos ngayon, sino pa? Ang mga republika ay hindi bumabagsak sa isang iglap. Unti-unti silang humihina kapag ang pananagutan ay inuunahan ng takot. Mr. Speaker, distinguished colleagues, ang hinihingi lamang natin ngayon ay ipagpatuloy ang proseso. Bigyan natin ang pagkakataon ng Senado na dinggin ang buong katotohanan. Hayaan nating manaig ang ebidensya. Hayaan nating manaig ang proseso. Hayaan nating manaig ang konstitusyon. At sa huli, hayaan nating manaig ang bayan. With that, Mr. Speaker, distinguished colleagues, I respectfully urge this chamber to vote in favor of Committee Report number 261.
1: Sige, balikan tanay ang nakadabo dito sa may Senado kay ginapasumpa ni Subong ang mga bag-o nga mga chair sa tagsasanik ka mga committee kag posisyon dito. Now, balikan ta sa Senado.
6: The duly constituted authorities.
9: The duly constituted authorities.
6: And maintain true faith and allegiance.
9: And maintain true faith and allegiance.
6: To the Republic of the Philippines.
9: To the Republic of the Philippines.
6: And that I impose this obligation.
9: And that I impose this obligation.
6: Upon myself voluntarily.
9: Upon myself voluntarily.
6: Without mental reservation or purpose of evasion.
9: Reservation or purpose of evasion.
6: So help me God.
9: So help me God.
6: Congratulations. Session suspended.
1: Okay, now gina-check naton kon ang pagpanumpa to ni Senador Lorne Legarda, ang bagoong majority leader sa ni K5 Warren, ha? Regarding sa mga pagbag-o subong sa mga posisyon sa hanay sang ato sa nga Senado.
0: No. So makita naton kung sino ang mga nagtipyok. Tila balaban na to si Lorne Legarda, si Camille Villar, kag si Pia Cayetano.
1: Okay, so muna, no? Kay kulang taon na to na dumay mga changes, may 3 nga nagpabor, may siyam ka nag-against, kag may 2 ka nag-abstain. No?
0: Kag si Joel Villanueva siguro, kaya nagkita ko to kayo na, nagtindog siya. So, apat. So, apat ang nagtipyok.
1: Si
0: Camille Villar, si Lorne Legarda, si Pia Cayetano, kag si Joel Villanueva. So, amo na ginataro natin. But we are to confirm it yet. No?
1: Kay may 2 ka nag-abstain pa gid eh.
0: Oh, oh.
1: Now, check natin kung sino nag-abstain eh. Kung nag-abstain ka, bido playing safe kasi ni K5 Warren. Doon niya panindugan. Kung mag-abstain ka, kung nahulat ang buto mo, blatan eh. Di, may 2 ka nag-abstain, i-check natin. Basi kung bilyar nga isa. Kay si Mark, tahimik lang mo.
0: Doon nag-live up siya sa iyang tagline niya.
1: I-check lang naton kay ginaulat lang naton. So dire, ari nag-opening statement na ang chairman sa Committee on Justice kag mag-abot sa punto na mag-abotuhay ang tagsa ka mga miyembro sa House of Representatives. Pero ang bata sini nga si Paulo Duterte nag-walk out K5 Warren prior sa pagbinutuhay sini sa session. We don't know lang gid.
0: Are na.
1: Oo.
0: Tete na tapo mamateta kun ano.
1: Are daw si Kwanis, si Representative Marcoleta.
0: Yes.
11: Authorizing the committee to conduct hearings during
10: Mr. Speaker, if I may continue. It seems to this representation that the honorable gentleman is not listening. I have cited already that the House of Representatives passed a resolution.
12: Order, please. Silence.
11: That's why I'm asking for a resolution. Give me the copy.
10: May I request for a 30-second suspension?
11: Madam Sponsor,
12: session
11: distinguished Mr. Speaker, and
0: All right, so session suspended pa kay Fabric, no? So tiba-taban tayo na nato, no? Kung ano ang masunod si Karong Kamatabo, kung mag-start na kita sa pagbinutuhay.
1: On the part sa Senado naton, no, we don't know kung sila, subong magapili man sila, kung sila mag-uyat, no, sa mga chairmanship, no, dira, kay kasunod sang bag-o sa nga liderato sa Senado, it follows kami mga bag-o man sa nga mga uyata naman nga mga chairmanship sa nga kay Pai Warren na ay dawag tato ni Steady, mag-amo siya na, no? Tungod nga hindi kaamo siya na iban nga kasulid ang ila panindugan. Haylo-haylo, no? Pananawan lang kundi ng makapabor sa ila. Dito sila sining madampig kay Pai Warren. Okay, balikan ta, no? Sa House of Representatives.
13: Of the relevant plenary resolution authorizing the...
12: Secretary General, please provide the necessary corresponding copies.
0: Sa Senate, no? Senate kaya naguro katana, sa Senate, matang.
1: Kay Wai Paman Kwan, Wai Paman sang budi tuhay.
14: Isang halal na senador. Sila, tanong ng tanong,
0: si
14: bakit
0: Jingo Estrada
14: si Senator De La Rosa?
0: Gambar sa
14: ngayon at pumapasok, pinipigilan lang pumasok. I am so concerned. Kahit siguro miyembro ng majority, minority, basta inabuso ng kahit sino man ng isang halal na senador, pagtatangkol ko rin. Ngayon, gusto ko lang po malaman kung bakit hinaharas ang pagpasok ni Senator De La Rosa dito sa kapulungan na ito. May I know the answer? Maybe we can suspend the rules and ask the Sergeant-at-Arms what really transpired when Senator De La Rosa was about to enter the Senate hall.
15: Mr. President, dear colleagues, I requested the Sergeant-at-Arms when we were on break before you elected this representation to review the footage of the CCTV. Has it been reviewed? Yeah. So since it has been reviewed, will you be ready to answer what happened? Factually lang. Yeah. Is there any objection to suspend the rules so that we can hear directly from the Sergeant-at-Arms? He's ready to give a report given that he saw the CCTV footage. With the permission of the body, if there's no objection.
14: Yes, there's no objection.
15: Yes. Yeah. The former Senate President. Yes. There was a motion, Mr. Former Senate President. After I inquired with the Sergeant of Arms, he has viewed the CCTV and has saw what happened. So he will just tell us and give us a report, if there's no objection.
16: Well, I have reservations, Mr. President, because it has never been done in the Senate. We have not suspended the rules while in plenary just to talk to the Sergeant-at-Arms. We can do it after the adjournment. Why don't we do it the usual way, which is let's adjourn and then conduct a hearing of the Senate and ask the Sergeant-at-Arms.
15: Well, two reasons, former Mr. President. Number one, it's also never been done that a senator being prevented to attend and being wrestled. Number two, in the past, we have suspended the rules and asked members of the executive. So actually, I don't think there are going to be interpolations of grilling or if ever it's through me. But I think it's a matter of the survival of the Senate, because if we cannot even be assured that we can come to the session. I also want to ask the Sergeant of Arms, is it true that there are still agents of the NBI who are in fact still inside the Senate, and what is their business here, being here?
16: Yes, that is
15: with
16: the...
15: Your, go ahead.
16: Go ahead. Senator. I'm sorry, sir.
15: Senator Bato was just raising his hand.
16: I don't think it was the Sergeant at Arms who was preventing Senator De Rosa. It was some elements from another agency, not the Sergeant at Arms.
15: I agree, Mr. President. That's why my statement is we will allow him to give a report based on the CCTV that he has examined as our... With your permission, Senator Soto, can we recognize Senator Bato?
16: Yeah, sure.
15: Before acting on your reservation.
16: Right.
17: Yeah, thank you, Mr. President. As of now, Mr. President, Antonio Trillanes and some NBI operatives are still at the library, Mr. President. May I move that the Sergeant-at-Arms remove these people from the vicinity of the Senate?
15: Mr. President, dear colleagues, Senator Trillanes, as a former member of the Senate, is welcome in the Senate and will, of course, be given due courtesy unless he has...
17: He is part of the harassment,
15: unless
17: Mr. President.
15: Unless he is part of the harassment. So,
17: kasama niya.
15: You gave me that answer.
17: Siya ang nagkuha sa NBI na harangin ako dito. So bakit natin hayaan siya nandito siya?
15: Yes. With that clarification, is there any objection? That we ask we will ask the NBI to leave except for the person or people who assaulted you, because in my view, our legal should bring them for inquest because they were caught flagrante delicto assaulting a senator in our premises. Yung nag-assault sa iyo hindi dapat pakawalan, dapat dalin sa for inquest, no? Yung kung walang kilalaman na nandito at wala silang official business dito, may motion ang Senator Bato na paalisin sila sa Senate. Is there any objection?
18: Mr. President.
16: Yes. Mr. President, Senator is, Soto first. I have no objection to the motion of Senator De La Rosa. As a matter of fact, I will probably support his motion, but parliamentary rules dictate that we settle first the previous motion.
15: Yes,
16: there is a pending motion. Hindi pwedeng patungan ng lesser motion.
15: Thank you for that
16: reminder.
15: So
16: let's resolve first the motion of Senator Ringo Estrada unless he wants to withdraw the motion. Yes.
15: With Senator Pia Cayetano, is it on the same topic or a different topic?
18: It's a continuation of the removal of the person. So I can wait until this
15: motion
18: is resolved.
15: Let's act first on that... Senator Estrada, may I ask if you can withdraw, because I think mas urgent na umalis na muna yung mga NBI. Then we can have a short huddle with the Sergeant at Arms whether we will ask him to report here officially.
17: Mr. President, if I may?
15: Yes.
17: Sana bago sila paalisin, i-identify muna natin yung mga nagharang sa akin at i-inquest natin. Papailan natin ang kaso. Bago sila paalisin dito lahat. Dahil para tayong king queen dito.
15: Yes.
17: In-assault na tayo dito sa ating opisina. Tapos walang mangyayari. Paalisin lang natin. We have to arrest them.
15: Yeah, let me clarify, Senator Bato. That's my point a while ago. Papaalisin yung mga walang kilalaman sa pag-assault sa'yo. And that is not limited to those who threw punches or wrestled you. Meaning, if they are in conspiracy together... In trying to prevent you from attending the session.
17: I am sure Trillanes is involved, Mr. President.
15: My suggestion is to consult with the legal and to bring them for inquest. No, but before that, I will follow the suggestion of Senator Soto. Can we first dispose or withdraw muna?
14: Mr. President, I withdraw my previous motion. Okay.
15: So since the motion is withdrawn... Senator Pia.
18: Yes. I think this is what the Senate President had in mind in any case. Let me just put on record. I think Senator Bato will also welcome this. Before removing anyone who is not involved, we have to determine who is involved and who is not involved. Obviously, I think that's quite obvious. But to be clear with the instructions of the Senate President, everybody here should be dealt with because they are here for a reason. We need to hear from them. They should give their testimony kung bakit sila nandito, sino ang nagpapunta sa kanila dito, ano ang instructions sa kanila, kahit tumayo lang sila dito. We want to know, why are they here? So just to be clear, I'm pretty sure that is what the Senate President meant, but perhaps we can instruct our legal team very carefully bago paalisin. Pati yung identification nila, yung official identification nila, baka may mag-missing in action dyan. We just want to be clear that everyone who even witnessed, even if they were just a witness, we would want to have access to them, Mr. President. Yes. Thank you.
15: Let me clarify. No? If the committees themselves can hold in direct or indirect contempt unruly guests, may they be witnesses, may they be our employees or whatsoever, basta't non-members ng Senate, lalo na pwedeng mag-direct or indirect contempt dito sa Senado. But we are dealing with two separate things, whether what they did was contemptuous, and then secondly, whether there was a criminal offense committed within our premises in front of our faces that gives us the right for an arrest and ask the DOJ for an inquest. That is why I think the Sergeant-at-Arms took our instructions a while ago, not only to view the video, but to conduct an immediate investigation. Maybe we can have a 2-minute suspension and consult with the Sergeant of Arms kung nasaan na yung investigation nila before we ask anyone to leave the Senate. Tama si Senator Batot, Senator Pia. Baka palisin natin, pero baka naman sila yung dapat arestuhin. No? So we'll suspend for 1 minute.
1: Okay, now gina-check nila kung sino ang mga nakontrata ina ang nagpugong kay Senador Bato de la Rosa nga magsulod sa sesyon no sang Senado kay Feb Warren.
19: Yo, kag upod ko no dito si former Senator Trillanes. So ang gina motion sa karon ni Senator de la Rosa nga pahalinon ang mga katapos ng NBI kag si Trillanes nga ra kuno nga part kuno sang grupo nga mo ang nagarasin sa iya agud nga hindi pagpasudlon sa Senado. So kun kay manaktuli kung wala kasulod si De La Rosa ati dusi lang to way why majority mo.
1: Amo nga kibot kita nga nagpakita si Senador De La Rosa kay siya lagi ang kulang. Amo ni ka importante si Senador De La Rosa basta abinotuhay no. Umpisa siya nga wala mapakita sa Senado sa nagligad pa nga Nobyembre 11 no last year 2025 so halos pila na kabulan managsulod na sa lima kabulan si Senador Bato de la Rosa pero kibot kita nga nagpakita sa sesyon sang Senado subong adlaw kay tungod no amaning plano nga islan ang liderato ni Senador Tito Soto.
19: Check naman ato rabi ang House of Representatives kung inano na sila dito subong kay 5 Rick.
20: I have a lot of questions, supposedly. Will the sponsor, Madam Sponsor, may I continue?
21: I will be pleased to respond to the Honorable Gentleman.
20: Will the sponsor confirm that no leave was sought and no order was issued allowing either complainant to amend or supplement the consolidated complaint after March 16, 2026?
21: May we be clarified, Mr. Speaker? Which complaint does the gentleman refer to?
20: The two complaints, Your Honor. I am supposed to ask questions. There is no House rule and no Supreme Court precedent that allows silent amendment by post-answer evidence. If no leave was sought and no order was issued, then every post-answer factual addition is by definition outside the operative pleading.
21: Mr. Speaker, if the gentleman is referring to the two impeachment complaints, the third impeachment complaint, that is Abalia et al., and the fourth impeachment complaint, that is Cabrera, the Justice Committee did not amend any of those complaints. What the Justice Committee did is to conduct a clarificatory hearing for the purpose of the determination of the existence of probable cause. And it is for the same reason that the Justice Committee exercised its compulsory power, such as the issuance of subpoena ad testificandum, and subpoena duces tecum. There is no amendment that happened, Mr. Speaker. Other relevant documents were considered, but the same is for the purpose of responding to the mandate of the determination of whether probable cause exists or otherwise.
20: If the new evidence merely supports existing allegations, will the sponsor identify the existing allegations in a Sabalia or Cabrera complaint that placed the respondent on notice of A, 1, 313 personal CTRs, 2, 1.83 billion in personal inflows, 3, the Madriaga supplemental claim of Malacanang armed assault, 4, the names of Kalilong, Lotok, and Anglubin. Are these present in the original verified complaint?
21: Mr. Speaker, both the Sabalian complaint and the Cabrera complaint mentioned about unexplained wealth and non-disclosure in the Salen. And again, inviting the attention of the members of the House to the test of relevance, test of significance, even if the attachments or the evidence is not attached to the impeachment complaint at the onset, so long as it is relevant, so long as it is germane, so long as it is connected. The rules of impeachment expressly allow the Justice Committee to include the same in the consideration of evidence for the purpose of the determination of probable cause.
20: I actually disagree, but let me continue, Your Honor. Will the sponsor confirm that the Madriaga supplemental affidavit dated April 11, Annex W of the articles, was executed 26 days after the filing of the respondent's answer?
21: Nonetheless, Mr. Speaker, following the test of relevance, Mr. Madriaga is alleging the delivery of the confidential fund to the identified locations in his supplemental affidavit. This statement, Mr. Speaker, distinguished colleagues, is of course relevant to the allegation of misuse of confidential fund. And therefore, this should be considered in the determination of probable cause as the same is expressly allowed under paragraph 2, section 7 of the rules of impeachment.
20: Mr. Speaker, the supplemental affidavit is annexed to the very articles to be transmitted. It is footnoted at footnote 84 of the article 4 as the evidentiary anchor for assassination, civil obedience, and armed assault at Malacañang. Palas to ensure respondent's assumption.
1: Okay, now, balikanta ang nagkakanabo sa Senado kay subong sa House of Representatives na way pasang pagbinutuhay. I-check na ton kay regarding sa saning mga nagpamalabag na makasulod si Senador Bato Del Rosa sa Senado, ginapa-identify nila to file a case. Na balikanta ang Senado.
16: May I suggest that we just follow your instructions and then go into a suspension because of some vital information that we're discussing, which might be detrimental prejudicial to the records of the Senate later on.
15: That was the initial verbal report of the Sergeant at Arms, but let us wait for the official full-length report that we're giving him 20, 30, 40 minutes to finish. But please do that, General, so that we will know our actions. In the meantime, they are not allowed to leave the Senate. No? Senator Marcoleta.
3: Sir President, what happened to Senator Bato this afternoon does not only concern him. Most importantly, this concerns the very institution where he belongs. It is not only a disrespect to an incumbent and sitting senator of the Republic, but this is an act ridiculing this institution. Hindi po simpleng bagay yun, Mr. President. Kahit na po yung sinasabi natin na wala namang complaint or charges against him, wala namang bakit sila mag-aaresto, that's another point, Mr. Speaker. Yun lamang po napigilan siya na pumasok siya para gampanan ang tungkulin niya. They already violated at least Article 145 of the Revised Penal Code. Marami po ang implication nito. Mr. President, kamakailan lang, kagaya po ng alam ninyo, na ipasa po natin ang Senate Resolution Number 44, which was adopted on March 17, 2026. Dito po sa resolution na ito,

0: Okay, na ginahulat-hulat lang naton na mga kaki-five ang pinaka-listening resulta sa pagbinutuhay. Now, gina panglawag ining mga miyembro sa House of Representatives, no? Kung anong ila sa ninga nga boto kay ti may apat ka mga impeachment complaint, no? Against sa kaya Vice President Sara Duterte. Pero amo ning blubantayan kun malabot ang 106 nga vote. So magasaka ang ining impeachment complaint, no, sa kay Vice President Sara Duterte dito sa Senado.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Amo ning dapat ta 1/3, no, sa kabugusan sa ning House of Representatives nga malabot sa 106 nga boto. Kag ang articles of impeachment forward Senado, kag ang Senado dito maga-convene nga main sila ang magaserbi bilang trial judge sa sining kaso ni Vice President Sara Duterte. Pero we don't tola kung may epekto ini sa mga desisyon, no, sa manubo ang panalgan sa Kongreso angot sa sining mga pagbag-o, no, sa liderato subong sang Senado. Kaya ba inaton na makakilibot ang ining nasambising mga development? Ngayon ang una, nagwa din ang information, no, nga ara si Senador Bato de la Rosa for almost 6 months. Nga wala makapakita, nag-appear, no, si Senador, Senador Bato de la Rosa sa Senado. Dito, may motion to vacate ang posisyon, no, sa pagka-Senate President. Kaga it appears, mga kaki-five, no, based sa ilasan ng resulta sa pagbinutuhay, no, 13 ang nagpabor, siyam ang nag-against, no, kag may dua ka mga nag-abstain mga kaki-five, no. Amuli kong kaisa ang ining uro abstain na do hindi ko ni pabor. Kaya nga, the playing safe kaway, kaya panindugan, no. Ano namamangka ka sa dalawang ilog? Kuwag sa panindugan. Ano bla? Ano giningin mo panindugan? Pero kung mag-rubstain ikaw, no, ano ka pang alang-alang ikaw? Ma-playing safe ka? Okay, kung dito si Piyak, mambal ka, at huwag mo ko nagbuto. Ha? Kung nari si Piyak, huwag mo ko ito nagbuto. Ara ka lang sa tunga-tunga. Di, paano mo ma-represent, no, ang mapulong Pilipinhon kung namong stand, no? Parehos ng pagbinutuhay subong sa House of Representatives. Kung ikaw ang representante sa imo sing distrito, dapat magpanindugan ikaw kung ano ang imo sini, no, nga boto. Pero kung magboto kaya nga kwan neutral ka lang, no, abstain ka, tindi nang tingog nga representar mo sa imo sini nga distrito.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ay, tiwai, kaya sang panindugan? Why may bulwang ko ng buto mo? Basta nag-abstain lang ko. No, ti, why? Either wala, either too. No, either maka-admin, either opposition ikaw. No, playing safe ka lang para sa uliway kaysang sukton. Pero, kung lang taon naton, ning man nag-abstain, nga why sa decisions kabuhi, dito ka budlay maning mabatian ang tingog sa ginarepresentar nyo nga distrito sa inyo sing lugar. Kung pag-abot sa pagbinutuhay, ma-abstain ka man lang.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Nagdaog ikaw sa imo distrito para nga kung ano man ang mga pagbinutuhay dira, mangin tingog ikaw, mangin representante ikaw sa imo sa distrito. Pero pag-abot sa pagbinutuhay, ma-abstain ka man lang da. No? Tisa din ang tingog nga ginarepresentar mo. Kung mag-abstain ka lang, ara ka lang sa tunga-tunga.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: So pareho mga ka-istorya, pabuto ka yes or no sa or kaya. Hindi na ang buto mo. So lahat na to naton kay ginaisip na rin mga K5, mabal na ton, ang magic number is 106. Once na ang malabot ang ining numero, ang mabal na ton i-forward ang ining articles of impeachment dito sa Senado. Nagkaisuryanto sa Senado kung saan orman sila na mag-convene. Pero ang balik natin, may mga pagbag-usubong sa liderato sa Senado. Kagmahimo, may mga changes na may mga pagbag-uman sa tagsasanik ka mga chairmanship na ginauyatan kung anong komitibara Lamong kisa may mga kumitik na kuyatan niya very powerful.
1: Kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kumiti nga juicy man. Ah, kuyatan mo dira. Ah, sa nasambit sa ni, nga sa atong sinin nga Senado. So, balikanta ang nagatabo sa House of Representatives.
2: Hinihiling po natin ang pakikisa ng lahat upang mapanatili ang dignidad at wastong decorum sa kapulungan at sa lahat ng oras. With 255 members voting in the affirmative, 26 against, 9 abstention, House Resolution number 989, together with the findings, conclusion, recommendations contained in Committee Report number 261 are hereby adopted. Majority Leader.
3: Mr. Speaker, I move that we recognize the Honorable Representative Bienvenido M. Abante Jr. of the 6th District of Manila to explain his vote.
2: Representative Abante, 6th District, Manila is hereby recognized.
4: Thank you, Majority Leader. And thank you, my dear Speaker. Psalms 11:3 says, if the foundations be destroyed, what can the righteous do? Today, the whole of Congress has spoken. This was the statement of one of the most powerful kings Israel ever had, King David. But first of all, Mr. Speaker, my dear colleagues, I would like first to commend the chairman of the Committee on Justice for shepherding with boldness and fairness these impeachment hearings. As we move closer to the impeachment trial, Mr. Speaker, my dear colleagues, this is no longer just about politics. This is about conscience, duty, and the future of our nation. Uulitin ko po, this is not about 2028. This is not about political alliances. This is about whether we still believe that no one is above the law.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: So, sabayin sang House of Representatives, now na-impeach na si Vice President Sara Duterte. 255 ang nag-yes, 26 ang nag-no, kag may siyam nga nag-abstain.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: So, magagawa din mga ka-K5 ang Articles of Impeachment, iga-forward ini sa Senado. Kasi ang Senado nandiri ang asentro naman. Now, sang sinin nga sambit sa ni nga impeachment complaint bato kay Vice President Sara Duterte. Ulang taon na ton, kadwanik basis na matabo. No? Kay last year, na impeachment si Vice President Sara Duterte sa amuman, no? Sa House of Representatives o kon sa lower house mga kakifay. So, bot sa lingon, ang inasambit sa ni nga impeachment complaint, no, igasaka sa Senado. Idito, lato na itong kusan o ang schedule sa isang impeachment trial, mga K5 tisubong ni ang naghahambal, ginakwan lang, ginasuportaran, no, ang ila sa ning vote, mapayes o kon mapano, mga K5.
1: Kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: So, pamatianta si Congressman Abante.
4: Pray that our senator judges be guided by wisdom, fairness, and integrity. Let us pray that they be swayed by their conscience and guided by the evidence before them rather than by political pressure from various camps. As it is written in James 5:16, and I quote, confess your faults one to another and pray for one another that she may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. End of quote. Mr. Speaker, my dear colleagues, I am fully aware that history will judge the decisions we make today. Years from now, my grandchildren will look back at this chapter in our nation's history and ask how their lolo voted when the country was confronted with different questions about truth, accountability, and justice. I want them to know that their lolo stood on the side of conscience and conviction. Mr. Speaker, I want them to be proud that I chose to do what I believe was right. Maraming salamat po, Mr. Speaker.
2: Majority Leader.
0: Okay. Now, amo lang kinapa-explain ang luyag nga magpatag sa ila sa ni nga vote nga yes or no.
2: Honorable Jude Asidre, Party List Hingog is hereby recognized.
5: Mr. Speaker, I vote yes to the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. I say this with a heavy heart and with full awareness of the weight of this decision. This is not a vote that I cast lightly. In truth, this is a decision I struggled with deeply. I campaigned for Vice President Sara Duterte in 2022. I supported her candidacy. I believed in her capacity to lead and to serve. That is why when the allegations first surfaced and the hearings began, I did not rush to judgment. I listened, I waited, I searched for answers. I wanted to believe there was an explanation that could satisfy the demands of truth, accountability, and public trust. But as the hearings progressed, the evidence became clearer. Testimony after testimony, document after document, fact after fact, a pattern emerged that could no longer be dismissed, explained away, or set aside. The evidence before us was not vague. It was not light. It was not something I could pretend away simply because the decision was difficult. It was substantial, serious, and overwhelming. And when the evidence becomes overwhelming, conscience leaves us with only one honest choice. After several committee hearings, after hours of testimony, after reviewing the records, documents, and deliberations, I came to a difficult but necessary conclusion. There are compelling grounds to support the impeachment complaint. Public service, Mr. Speaker, sometimes asks us to make difficult decisions. At times, it asks us to stand apart from those we once stood with. It asks us to place duty above comfort, conscience above convenience, and country above loyalty. I voted to approve the impeachment complaint because my conscience would not allow me to do otherwise. I signed it because accountability must always remain consequential to our democracy. I signed it because no public office, however high, should be beyond scrutiny. I voted to approve it because overwhelming evidence carries a moral demand. It asks us to act. Mr. Speaker, here I stand and I can do no other. This vote is not about politics. It's not about public judgment. It is about the rule of law. It is about institutional accountability. It is about the courage to follow the evidence wherever it leads, even when it means standing against someone we once supported. Today, I vote yes because I believe in the promise of public service. I still believe in the dignity of our institutions. I still believe that truth must matter, accountability must prevail, and conscience must guide those entrusted with power. For this reason, Mr. Speaker, I vote yes to the impeachment complaint.
2: Majority Leader.
0: Okay. Sa nasalang naton na impeach na si Vice President Sara Duterte sa level sa House of Representatives, sa boto sining 255 ang nag-yes, 26 ang nag-no, kag 9 ang nag-abstain.
6: Vote yes to House Resolution 989, including the articles of impeachment against the Vice President. Naniniwala po ako, Mr. Speaker, na sa karapatan ng mga mamamayan na marinig ang katotohanan at ang mga ebidensya laban sa sinumang opisyal ng gobyerno. Naniniwala po ako na lahat tayo ay may karapatang humingi ng rekurso at solusyon laban sa pang-aapi, pandaraya, at pagsisinungaling ng mga opisyal. Naniniwala po ako na bawat isa sa atin, lalo na ang mga opisyal ng Kongreso, ay may obligasyong alamin at itaguyod ang saligang batas at mga demokratikong institusyon. Matagal kong pinagnilayan ang mga akusasyon at ebidensya na prinisenta sa komite ng Kongreso. Hindi ko maaaring talikuran at isantabi ang mga naganap na paglabag sa ating mga karapatan. Dapat harapin ng Vice Presidente ang mga mabibigat na aligasyon laban sa kanya. Isip Mindanaon nga dugay na nakasinati o kagubot, kapobrihon o kalayo sa kaayuhan, kinahanglan karon ang atong pagbarog alang sa hustisya, kalambuan o ang atong katungdanan aron panalipdan ang kamatuoran. Tagang salamat, Mr. Presiding Officer.
2: Majority Leader.
7: Mr. Speaker, I move to recognize Representative Maria Vanessa Omentado of the 2nd District of Bohol.
8: Mayong hapon sa tanan.
2: Representative Omentado is hereby recognized.
8: Thank you, Mr. Speaker. Mayong hapon sa tanan. My vote is no, guided by my commitment to listen to the voice and sentiments of the majority of my constituents in the 2nd District of Bohol. Thank you, Mr. Speaker.
2: Majority Leader.
7: Mr. Speaker, I move to recognize Representative Sherlyn L. Banias Nograles of the Lone District of General Santos City.
2: Honorable Sherlyn Banias Nograles, Lone District, General Santos, is hereby recognized.
9: Mr. Speaker, my vote is no. Let me state at the outset, accountability is non-negotiable. Public office is a public trust, and every public official must remain answerable to the Filipino people. As representatives of the people, we do not speak only for ourselves in this chamber. We carry the voices, concerns, and aspirations of the people we represent. After careful consideration of the facts, arguments, the quiet call of fairness that must guide this chamber, and the sentiments of my constituents, I rise today to cast my vote in accordance with that mandate. Let me be clear. A no vote today does not diminish our duty to demand transparency, uphold accountability, and ensure that all public officials remain answerable to the Filipino people. We must be mindful of the weight of this constitutional remedy. Impeachment is not a routine instrument of political contest. It is an extraordinary measure reserved for the most compelling circumstances. To lower its threshold risks weakening the very institution it is meant to protect. We must also recognize that the office of the Vice President carries the sovereign mandate of nearly 32 million Filipinos. Any effort to remove its occupant.
0: Okay, now, dalang, no, kay, sa subong mga K5, no, ang ICC, dito ulit si Senador, former Senador Trillanes de Fort, sa may bayan sang Senado, kay nagsunod na kung sambal ni Bato, nga conductpon siyang ICC, maupod kuno sa mga manugdakop. May dala subong nga warrant of arrest ang National Bureau of Investigation. No, angot sa saning kaso ng ginapakatubang ni Senador Bato de la Rosa sa International Criminal Court. No, angot man sa pareho nga kaso, no, nga ginapakatubang ni former President Rodrigo Duterte. So we don't know kung nadala ini sa NBI si Senador Bato de la Rosa. Kaya may papangangkat sa iya ni former Senador Trillanes de Fort. At iba na kambalkaw nga opdan pa ni former Trillanes, no, hindi manugdakop. Sini, may additional si Station Manager Sir Warren.
10: Oo. Now sa karon why pa ka panumbalik no after nga nag recess in the meantime ang SNET no. Well it's because nga ang issue diri K5 break no nga kun nga nakasulod si ano si Senator Bato de la Rosa. Inabagod man kiti basta nga magapadulong sa sesyon kag kun ongoing ang sesyon hindi po pwede na mabalabagan.
0: Oo.
10: So muna ang isa sa mga rason nga kung nga nakasulod kay na si ano si Senator de la Rosa no. So there is a possibility no kun amoy na sitwasyon nga ara subong ang warrant of arrest nga ginauyatan karon day Senator Trillanes kag sang NBI nga until now ti wala pa ka panumbalik sa sesyon ang Senado, it might be nga may ara sa karon sa mga negosasyon no. So sino gambal i-check abi na to ng mga amo ni subong kay Trillanes ni subong ni Bagoni. Okay, sige pamatian na to na kay Fabric.
0: Oh.
11: So I think warrant no. Sir. Ilit sir. Nandang dito. Oh. Nandito ako. I showed up. Tinamon niya ako na samahan ko yung mag-arrest sa kanya. Nandito ko ngayon.
12: So your reaction na mas nagit-tawad. Kung siya yung bigulog, dapat may ulaw po kami. Sa ako
11: mo na NBI person niya. Hindi naman ako papakain ng 5,000 Pilipino siya eh.
12: Si Senator, sir. Senator,
13: sabi na rin sa warrant, no?
12: Sir, bakit kayo nandito kasama yung rin ng NBI?
13: Sige, sir.
12: Bakit kayo nandito?
13: Sir, stop lang sa
11: glit. Nandito ako dahil sinabi niya o national TV na samahan ko daw yung mag-aaresto sa kanya. So nandito ako ngayon. Nandito yung pinakita ko sa inyo yung warrant ng ICC, nandito yung NBI, arrestuin siya. Kaso siya naman yung nandun, ayaw lumabas.
12: So yung Senator, so kayo, kinukonfirm nyo hawak ng NBI ang warrant of arrest ng ICC para kay Senator
11: yes.
12: De La Rosa?
11: Yes.
12: Yes. At so pero yun nga sir, ulit sorry ha. Ulit
13: ano mo bakit mo
12: bakit ano mo yun nagagalit dahil bakit
11: again, kaya pumunta rito dahil personal request ni Bato na samahan ko yung mag-aaresto sa kanya. Kaya nandito ko.
13: So yung commotion kanina, sir?
12: Kasama kayo sa commotion kanina sa basement, yung na-wrestle daw ng mga tauhan ng NBI si Senator De La Rosa para pigilan umakit.
11: Wala, wala ko doon. Eh kung nandito doon ako, di nagapos na yan.
14: Sir, ano po yung pinapakita niyong warrant ka dito, sir?
12: Sir, pati niyo. Sir, pwede pakita niyo. Medyo nagtoy ko lang kayo dito.
11: Ipapabin na yan ang ICC.
14: Sir, sir,
12: ito yung warrant of arrest na hindi ito po. Ito yung hindi public warrant of arrest. Sinisikreto lang na may warrant.
11: Hindi, ready. Ano na yan? It's now publicized.
12: Yes, may. So, pag sa akin tayo ng NBI, pag dinampot dito, dahil sa airport?
11: Meron tayong batas kasi. Republic Act 9851. Nakalagay doon, the government authorities may surrender him. Diba? Kung merong akusado na iniimbisiga ng international tribunal.
13: Okay.
11: Yun ang ginagamit natin dito.
13: So pwede pa ngayon, pwede pang ayusin yan ngayon, sir. Yabul today. Sir, pahabol lang. Sir, why are you here?
11: Hindi na natin papalabasin yan si Bato.
13: Why are you here? Why are you here?
11: Andito ako dahil nag-request si Bato publicly, national TV, na samahan ko'y mag-aaresto. Nandito ako ngayon.
13: You have the warrant, sir. You have the warrant. Yes, I see warrant.
0: Okay. Now, amuning pagpayag ni former Senador Antonio Trillanes, kahit marumduman naton, no, si Batok ay nagasinggitan. Good. Sinandito yung Senador Trillanes to, anong labot yun nga dira siya kakipay warrant?
10: Oo, ginabara. Pagwa na.
0: Oo, papagwa na.
10: Pero kaling hindi nila madali-dali nga papagwa. It's because nga in with the Joe Cortesiman sa former senator, welcome na dira si Trillanes. No? Pero ang mutong ginaliwat-liwat kay na ni former Senator Trillanes, nga ara siya, inabagod man kay sa pronouncement, previous pronouncement ni Senator De La Rosa, nga kung mayara sang warrant of arrest coming from ICC, ara, kung iservice ni saya, ti maupod siya, no? Si Trillanes, ti mo na ang bali Trillanes, nga ara siya dira, upod sa mga NBI, kay arang warrant of arrest, kati at the request ko, no, ni Senator Bato De La Rosa, nga updan ko ng Trillanes ang pag-service sa iya.
0: Oh, so may mga statement abi na si Senador Bato De La Rosa sang una na bring it on, no? Nagapo pa gani ko regarding silang kwan warrant of arrest ngalin sa ICC, no? Siguro mo ni Tor Manila nga sa ambos ng adlaw basi kung magapakikita man dira si Bato kay kun sa bagay ang kwalkon mo walls of ears sa Sir Warren laban man bala man nila basi kung may arat na nga daan nga nagagwa ng inuring-uring nga magwa si Bato tungod nga i-kwan nila i-oust nila si Senate, former Senate President Tito Soto. So kinanglan nila ang 13 no? nga vote. Ilang taon nila kung hindi na mag-attend si Senador Bato de la Rosa, hindi nila malabot na. So dito nagwa siya, tibinantayan man nila nga nag-appear dito si Senador Bato de la Rosa ti-confirm. No? Dito may mga komosyon nga tabo pero dito na ibaluan nga may aragli sang ICC war ang war to bares ngalin sa ICC na Sir Warren.
10: Oo. Then ang pamangkot dito kay na kag sumangkin sa bat ni former senator Trillanes nga ano ang natabo sa kaina dito sa ano no sa Senate grounds sa sagwa sang ilas nga Senate building nga konsiderin nga dito there was a commotion angot man sa pag balabag sa kay Senator De La Rosa no bagod makita may warrant i-serve sa iyang warrant pero tinakapamili siya nakasulod siya so ang pamangkot kunara abla dito si Trillanes ti ambal ni Trillanes wala kuno siya kay kunara lang kuno siya dito si De La Rosa nagapos na amo to ambal niya pero ang ginambal buya pa ni Trillanes bagoy lamang nga hindi na kuno iya makahalin dira si ano si De La Rosa until such time nga i-turn over siya sang Philippine government.
0: So sa tanga big nga may dapat nga session, so hindi mo ma-disturbo eh. Patapuso mo gina kaki 5 Warren, no? Pero subong ara abi sa kan.
10: Si Nete bago ni hindi pa ang daan pa ni kay na.
0: Oo. Ang pagpapresaya to kay kibot man si Senador De La Rosa, may nagbalabag siya. Nga mamiyang brusang NBI. Pero nakaproceed siya sa Senate Hall kagad dito ang hibubunot yang naging balabagan siya na no? Pero wala ba naman balaan yung tuguro nga may araan sa nga daan sang warrant para isda pagsulda
10: At in, may there was already a public pronouncement about man sa warrant of arrest pero ang iyang anticipation iya nga hindi wala sa may makadakop sa iya so long nga magapadulong siya sa ilas ni nga hearing no. Sa Senado kay Fabric.
0: So, amun na. Negro, isa man sa mga rason naging sa Pina sa sang DILG. No, kaya ba na ito, may aras ang warrant of arrest. Kaya pagwa ka na, laban naman, iserve man ang warrant of arrest. So, bulubantahan subong dala sa sesyon, kaya base kung hindi magwa si Senador Bato de la Rosa, ano na yung matabo ni Pursado, ayan nga, NBI should loan sa Sir Warren.
10: Pero ang ginatanaw na ito, Andre, kay Fabric, nga, this is one of the strategy man, no, sang NBI, or the part ni Trillanes kag subuman sa gobyerno nga ilur si Senator De La Rosa kundi ari nagwa siya so ti samtang ara na sa subong visible na siya amo to gani nga the possibility is that nga hindi na magwa maghalin dira si De La Rosa sa Senate premises bagod man kay ti for him ang understanding niya secured sa dira. Pero the point is nga samtang ara sa dira so there will be a process wherein there will be a negotiation for the Philippine government nga ti dapat i-produce kag i-turn over si Senator De La Rosa sa ICC. Na amo nang matabo subong wherein nga this is one of the reason nga until now ay pakabalik sa sesyon ang Senado. It's because nga tamo pa ning subong nga ginaistoryahan kag gusto nila nga i-resolve kung paano nila inikron malutsan no ni Senator De La Rosa ang inang presensya karon sang pag-serbisaya sang warrant of arrest nagikan sa ICC.
0: Sa dyalang gid no kinanglan magwa gid ni Senador Bato De La Rosa para nga makuha nila ang majority on the part sang Senado no pero ang bagi naton na gina-check naton kung sino gid ang nagdugang didto amo tambal naton nga ang nagdugang mga interese ang boto at laban-laban amo tambal naton si Juan Kina si
10: Villar si Camille Villar si Loren Legarda si Joel Villanueva kagag si Tito Soto.
0: Tito Soto nagbuto.
10: Kaya ang ano? Actually kaya ang ginbutuhan dito, vacancy.
0: A vacancy.
10: Nga i-declare vacant. Hmm. Declare vacant, no? So, ang iyato ni Soto, nagbuto to siya, it's because nga, hindi man siya pwede, kasi nga, hindi siya magpabor kay bangod man kay Senate President siya. Oh. So, nagbuto siya pabor, in courtesy man iya, nga, at least for fairness sake, no? Nga, kay, since may aras ang motion to declare vacant ang tanan nga mga posisyon, so, being the Senate President, hindi man siya kambalya nga, hindi siya magpasugot.
0: Hmm.
10: So, nagpasugot siya. Nga i-declare ang vacant. Pero, why siya maglaom nga makatipon sa majority ang grupo nanday
0: Cayetano. Leader, no?
10: Yes.
0: Oo. So, muna nga nakapungko si Senador Alan Peter Cayetano. Pero, ang igsinaw ay katapos na. No? Kay subong, ang balaton, kung bala i-enforce sang NBI, ining pagkadakop, no? Kay Senador Bato de la Rosa, tungod sa iya sa nga warrant of arrest dira ahalin sa ICC, no? Kahit na ang on the part ni sang nagligad sa kay former President Rodrigo Duterte, nakatuon naman siya sa leksyon kag kung anong madapat ni muon sa ni Sir Warren. Anong pagkatig ada Senador Bato de la Rosa ni magrugwa or persado nga sudlong sang NBI kahit may dala nga warrant of arrest?
10: Oh. Kahit ang ano man mo, may ara man iya sang ginasandigan man ang NBI. And of course, no, with the strength man sang presensya ni ano ni former Senator Trillanes. Kagdi tidri mabalik man na kay Senator De La Rosa mo kay sa una siya managambal.
0: Oo, oh, ngam gani.
10: Okay,
0: balik ang tabi ang katabo Senado.
15: Make our conclusions after we see the video. So I'll suspend for just a real 2 minutes and then we will play the tape.
0: Okay, now suspend the man.

0: No? May motion to kay inay. So depende ni kay gin manduan lang sergeant at arms nga palinon to ang mga dapat nga palinon sa ni Sir Warren.
1: So i-replay nila kung ano to natabo, i-identify nila kung sino ang ato dito.
0: Hmm.
1: No, nga nagbalabag sa kay Senator De La Rosa. So ara i-play nila, no? Ang video of which nga ti amo na ginabulban tayo manato kung ma-play nila. And then right after that ano matabo? Mo na pamangkot sa karon, no?
0: Okay. Do may video nga duga hilion.
1: Ari ate gina mga ano ko ra. Oo. Ginatanaw to kay na kiti ang tudlo ang yato kay na nga duwa ka ring finger ya kagang middle finger ya kay nate dito kay nakete ang ginatanaw to base may ara gin sumbag yang dingding o kung sino to, no? Sa commotion nga nagluntad man kaina, no? So while on the part sa House of Representative, it was already settled nga manakabuton sila in favor sa impeachment. So ang matabon lang dira ni sa karon iya nga for the House of Representative nga ilan na iya nga i-deliver pakadto sa Senado. Now karon ang sa Senado naman amo naman ni ang i-resolve kung bala i-turn over si Senator Bato De La Rosa o kung magapabilin siya sa Senado kag ang mga taga NBI kag si former Senator Trillanes ang pag arestuhon dira sang Senado. Kay kuno ang nag-cause kuno iya sang commotion kag nagharas sa isa ka miyembro of a sitting senator sa so mangin liable. So di mo na karon ang ilang nga gina patigayon nga gina review kay Fabric sa bahin sang video. Pero di ang matabo dira karon kon bala mangin balasihan ina sang Senado nga ila to i-detain ang makatapos ang NBI. Kag kon bala ang mga katapos ng NBI mag-prevail sa pag-serbigit sang warrant of arrest kag madala nila si Senator De La Rosa.
0: Di on the party sang NBI ang komisyon na tabo basta ipakatigaman si Bato mo. Kasi dugulag na dakon kag ipatuman ang ining nasambit siya ng warrant of arrest. So, mahimo, nagpamirsaman si Senador Bato De La Rosa. That's why nga ti, may natabo dito ayang komisyon kung siya nagpatupa kung rason nga napilasan ang iasa ni nga kamot, no? Amo na mabulubantayan kay samtang ara sa session si Senador Bato De La Rosa, hindi mo na naman tandog na pusong ginaanay, no? Ang session, problema sa kundi sa damakalin, no? Bilog nga gabi, ipwersa, sudlon, sang NBI, ang hukmungan o kung ginapamtangan sa kay Senador Bato De La Rosa kag-implement gad.
1: Ari-ri pa matian abi nato nang amuning ginahambal kina ni former Senator Trillanes nga mismo si Senator De La Rosa among nagangkat sa yamo. Ari pa matian abi naton.
2: Go ahead, make my day, Mr. Trillanes. Biyan mo. Sige ka lang ngal-ngal-ngal-ngal-ngal dyan ang sisi-sisi. Sige! Go ahead! Kaya sumama ka ba? Mag-serve ng warrant. Sumama ka? Ikaw mismo magpusa sa akin.
0: Dito atag mo itong hambali. Abig ng katye. So si on the part sa kay former Senator Trillanes, nagsunod malang ko sa iya sa nga gusto, sa iya sa nga request nga mag-upod sa mag-serve sa nga pagdakop si iya Sir Warren.
1: Oo. Tiyan mo itong nabatian natin kaina, no? So let's wait and see. Kung ano ang matabo sa karon, in a way, kiti, two things will happen malang diri kay Fabric kag suman sa aton nga mga televiewers kag sa aton nga mga tagpalamati nga magapabilin si Bato De La Rosa ukon dalon siya sang NBI. So mula na yung matabo, no? Pabilin siya subong sa jurisdiction sang Senado at the protection of the Senado under the roof of the House of Senate or madalagid siya. Ambot ko may ara naman private jet nga nagawalat sa karon. Amo na ginabaman tayo manaton kung namadala siya. Ano? O ara naman si Senator Trillanes. Balikan man nato na karon ng iyas ng pagambal. No? So, tayo mo na kay Fabric. No? Ang mga bantayan sinin naton. Ara ng Senado ay paman.
0: No. Ara na, ang siya na double kanta, no?

0: ako'y absent, dinahanap ako ninyo. Ngayon, papakita ko dito. Oh, kinala ko ni mga gay. Nervousling ako doon. This is the statement. Wala silang respeto sa institusyon ng Senado.
1: O ICC ito, at ICC arrest warrant. Di ba sabi niya, make my day. Samahan ko daw siya ng pag-ano. Di, nandito ako ngayon. Eh, tignan natin yung tapang niya.
2: Senator Bato in trouble? Mainit ang eksena matapos siyang sumipod bigla sa Senado. Ilang buwan din nagtago, ngayon ay posibleng maaresto.
3: Sa Kamara, overwhelming ang naging boto ng mga kongresista. Impeach na naman si VP Sara.
4: Pero ano naman kaya ang magiging kapalaran ng kaso matapos ang kudeta sa Senado? Magandang gabi. Ako po si Pinky Web Live mula dito sa Batasang Pambansa.
3: Naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. Tito Soto out. Alan Peter Cayetano itinalagang Senate President. For the second time, VP Sara in-impeach muli ng Kamara. Kudeta sa Senado, konektado kaya sa kaso? Senador Bato de la Rosa nagpakita at nagwala sa Senado. ICC arrest warrant, na-serve kaya? BGMN anchor CJ Hero inisnab ang NBI. Expose video niya kay Martin Romualdez, binatikos. Totally unacceptable, sagot ng Iran sa peace plan ng Amerika, hinabla ni U.S. President Donald Trump. At road rage yarn, Benedict Cumberbatch nagalit sa isang siklista sa London.

0: Tagumpay ang panibagong tangka na palitan na ang liderato ng Senado. Si Senator Alan Peter Cayetano na ang pumalit bilang SP kay Senator Tito Soto. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante Live. Nag-uulat mula sa Senado. Dexter, paano ang naging botohan dyan sa kudeta?
1: Corina, Alan Cayetano in, Tito Soto out. Yan ang nangyari sa 62nd regular session ng 20th Congress ng Senado ngayong Mayo 11. Sa isang heart-pounding session ngayong hapon, inanunsyo ni Senator Alan Peter Cayetano na nakakuha na siya ng 13 boto para ideklarang bakante ang posisyon ng mga opisyal ng liderato ng Senado. Dito rin inanunsyo ni Cayetano na pumasok na si Senador Ronald De La Rosa matapos ang 6 pananahimik para dagdag boto sa bagong mayorya. Matapos ang botohan para bakantihin ang Senate leadership, si Senator Amy Marcos ang nagmosyon para iloklok si Senator Alan Cayetano bilang bagong Senate President. Pero naantala ang botohan matapos sabihin ni Soto na wala na siyang kapangyarihan para i-grant ang mosyon ni Marcos at kanya pang iminungkahi na magtalaga muna ng acting presiding officer. Si Senator Jinggoy Estrada ang tumayong pansamantalang presiding officer para matuloy ang sesyon matapos ma-putbol ang dating liderato. Sa botohan, pumabor sina Senator Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Joel Villanueva, Chisis Escudero, Camille Villar, Mark Villar, Robin Padilla, Bongo, Ronald De La Rosa, Loren Ligarda, Pia Cayetano, Jinggoy Estrada at Tito Soto para maging bagong Senate President si Alan Peter Cayetano. Siyam naman ang bumoto kay Soto na sina Senators Ping Lacson, Risa Hontiveros, Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, Win Gatchalian, Kiko Pangilinan, Bam Aquino at Lito Lapid. Sina Senator JB Ejercito at Mig Zubiri naman ay nag-abstain. Agad namang iniloklok si Senator Loren Ligarda bilang Senate President pro tempore. Pero bago pa man makapagbutuhan para sa bagong Senate President, nagimbal ang marami sa biglaang pagsipot ni Senator Ronald De La Rosa sa plenaryo. Eksaktong 6 matapos siyang magsimulang umabsent at hindi na nagpakita sa Senado simula noong November 11, 2025. Pero nanggagalaiting Senador Bato ang gumulantang sa Senado kanina dahil nagkasugat-sugat ang kanyang mga daliri sa kaliwang kamay matapos anya siyang harangin ng mga NBI agent sa parking lot ng Senate building at pinigilan siyang makaakyat sa second floor para dumalo sa botohan.
2: Hinaharang hindi papasukin sa sesyon. Kung ako'y absent, hinahanap ako ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Oh, hinara ko ni mga NBI. Nirestrict ako doon. Sugat-sugat ako.
3: Why are you here, sir?
2: Pasok! This is the statement! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Bakit yan lang ng NBI? Ha?
3: Ano pong plano niyo, sir, sa ginawa sa inyo, sir?
2: Pag-usap kami. Yung gagawin namin.
3: But why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok today, sir?
2: Ay, ang Senator of the Republic. Kung hindi ko mapasok, ginahanap niyo ako. Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok.
3: But is, sir, may kinalaman sa pag-who, sir, para makabuo ng numbers po?
2: Lahat yan, trabaho ng Senador.
1: Corina, sa ngayon ay nagpapatuloy itong sesyon ng Senado at marami pang pinagdedebatehan. Pero inaabangan natin kung sino ang mailuluklok na bagong majority leader pero pansamantala acting as majority leader si Senator Joel Villanueva. Corina?
0: So Dexter, may nakausap ka na bang senador dyan tungkol sa nangyaring kudeta? Hi Dexter, may nakausap ka na bang senador?
1: Kanina, sa kasagsagan ng kudeta, nakausap natin sa isang ambush interview si outgoing Senate President Tito Soto at sinabi niyang hindi naman siya ganoon na-sorpresa sa nangyari dahil over the weekend at maging nung nakaraang linggo ay naulanigan na niya na meron ngang mga pagtatangka na siya ay palitan sa pwesto at sinabi nga naman niya sa kanyang statement nitong weekend na siya ay nandyan sa pwesto para sa kasiyahan ng kanyang mga kasamahan sa Senado. At kapag hindi na nasisiyahan yung kanyang mga kasamahan, ay maaari siyang palitan. Sumunod nating nakausap kanina, sina Senators Bongo at Senator Robin Padilla, na sinabi nila ha, na ngayon lang hapon nila lalaman na matutuloy pala itong kudeta at pagpapalit ng liderato. Corina?
0: Nagkataon lang na bigla silang nagpakita at pagkatapos biglang nagkaroon ng botohan. Tama? Yun ang sinasabi mo, no? Yun ang sinasabi nila. Okay. Subukan natin balikan si Dexter Ganibe sa Senado. Marami tayong gustong tanungin sa mga pangyayari doon. Samantala, maraming salamat, Dexter. Nagulat live mula sa Senado.
4: Matapos ang ilang buwang pagtatago, sabina ang sumalubong kay Senador Bato de la Rosa sa pagbabalik niya sa Senado. Pinasisipot siya sa Camp Crame para harapin ang investigasyon sa madugong war on drugs ng dating administrasyon. Narito ang agenda report ni Joash Malimban.
5: Inihain na ngayong araw ng PNP-CIDG ang sabina laban kay Senator Bato de la Rosa. Kaugnayan ng investigasyon sa umano'y extrajudicial killings na naganap sa Davao Region. Basihan nito ang mga naganap na hearing ng Quad Committee at ang mga isiniwalat ni self-confessed Davao Death Squad hitman, retired SPO3 Arturo Lascañas. Inihain ng sabina sa opisina ni de la Rosa. Pero hindi raw ito pinirmahan ng kanyang staff dahil walang instructions ang senador.
6: Matikyal. Tingnan natin kung ano ang nangyari.
7: Aside the... So aside from...
6: Mostly... Yeah. Naman natin ang truth. Hindi ka na-comply sa sampinas and my indirecting temptation to work.
5: Nakatakda ring ihain ng sabina sa mga address ng senador sa Davao City at Davao del Sur. Ayon sa sabina, kinakailangan magpakita ni Senator Bato sa Camp Crame sa Quezon City sa May 14. Kung hindi, posible raw siyang sampahan ng indirect contempt complaint sa isang local court. Para sa social media blogger na si Attorney Reyes del Rosario, lose-lose situation para kay Senator Bato, mag-appear man siya sa CIDG o hindi. Kung magpapakita raw kasi siya, alinsunod sa sabina, posible siyang ilagay sa ilalim ng kustudiya ng mga otoridad at tuluyang isurrender sa ICC. Alinsunod daw yan sa Republic Act 9851 o ang Batas ng Pilipinas kaugnay ng Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Matatanda ang ito rin ang batas na naging sentro ng diskurso noong pinagtatalunan ng legalidad ng pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Bagaman sinabi ng ICC na walang public arrest warrant laban kay Senator Bato, muli na namang umugong ang usap-usapan na under coordination na ang Philippine at international authorities. Sakali naman daw na hindi magpakita si Senator Bato, posible raw mag-issue ng isang bench warrant ang korte. Ayon kay Attorney Del Rosario, isa si Senator Bato sa mga itinuturong co-conspirators ni FPRRD sa kanyang madugong gera kontra droga. Ayon sa investigasyon ng ICC, nagsilbi siya bilang hepe ng Davao City Police at Regional Director ng Davao Region bago tuluyang maging PNP Chief sa Administrasyong Duterte. Ngayong araw, sumipot ang senador sa Senado matapos ang ilang buwang pagtatago, pero wala pang katiyakan kung sisipot din siya sa Camp Crame. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinaryo News Channel.
0: Samantala, balikan natin si Dexter Ganibe sa Senado. So Dexter, nariyan pa ba ang NBI at hinihintay pa rin, inaabangan pa rin si Senador Bato for an arrest?
1: Mm-hmm. Sa ngayon, Corina, nandito pa sila dahil wala munang pinalalabas at pinapasok dito sa loob ng Senate vicinity, maging sa Senate building, dahil simula nang maupo ang bagong liderato ay ipinag-utos ang lockdown dito sa Senado. Corina?
0: Okay, so matutuloy pa kaya, Dexter, itong ipinangako ni SP Tito Soto na fourth whip? Nang ibig sabihin, kapag na-transmit na yung impeachment galing mababang kapulungan patungong Senado, ay tuloy-tuloy na ang trial.
1: Mm-hmm. Kung ating titignan, Corina, ang bagong komposisyon ngayon ng bagong mayorya ng Senado ay halos kahalintulad ng mayorya ng Senado noong pagsisimula ng 20th Congress under the leadership ni dating Senate President Cheesy Escudero. At itong si Escudero ay miyembro pa rin ng Senate Majority, bagong Senate Majority ngayon, na siyang nagdesisyon noon. So maaring maimpluensyahan ang anumang desisyon ng bagong Senate Majority kapag naiakyat na itong articles of impeachment galing sa House of Representatives. Yan ay makikita natin sa mga susunod na araw kapag hawak na ng Senado ang bit kaugnay ng impeachment.
0: Ayun, okay, so it remains to be seen. Pero nasa rules yan, di ba? Na kapag pumasa sa mababang kapulungan, kailangan forthwith ay magsimula na ang pagdinig dyan sa Senado. Pero Dexter, paano ngayon kung mahuli o maaresto si Senador Bato, posible kaya na mabawasan?
1: Yan ang ating hinihintay dahil patuloy ang deliberasyon ng mga senador ngayon kung ano yung kanilang gagawin dito sa arrest warrant na hawak ng NBI na isisilbi dito. Kanina may nagmosyon sa plenaryo bago tayo mag-live na ilalagay sa protective custody itong si Senador De La Rosa. Ang nagmosyon niyan ay Senator Dante Marcoleta. Corina.
0: So magbabago ngayon, Dexter, ang mga chairmanship ng iba't ibang komite.
1: Ayun, mga yan ang ating inaabangan, Corina, ha. Isa yan sa mga inaabangan bukod doon sa magiging pagtrato ng bagong liderato ng Senado ngayon sa impeachment articles of impeachment dito sa Senado. Ang isa nating inaabangan ang change of chairmanship sa mga key committees ng Senado. At isa na dyan ang controversial na Senate Blue Ribbon Committee.
0: Ayun, okay. Maraming salamat, Dexter Ganibe. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
4: Bago sumulpot sa Senado, nagparamdam si Senator Bato De La Rosa sa rally ng Rage Coalition sa Cebu nitong linggo. Ang detalye sa agenda report ni Jill Sebandal.
8: Nagkaroon ng malakihang pagtitipon sa Visayas ang Rage Coalition na binuo ng political leaders at mga kaalyadong grupo ng pamilya Duterte. Tampok sa Visayas leg ang panunumpa ng mga bagong miyembro ng Rage o Reform Alliance for Accountability, Good Governance and Ethics. Kabilang sina former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson at Cavite Congressman Kiko Barzaga.
9: Within the Rage Coalition, well, my role is the same. It's amplifying the message of anti-corruption and of the good governance shared by Vice President Sara Duterte and the previous Duterte administration.
8: Nagparamdam din sa event ang missing in action na si Senador Bato De La Rosa. Sa isang recorded voice message, inihayag niya ang kanyang suporta kay VP Sara na nahaharap sa impeachment sa Kamara.
10: Pagayon ko sa pagsuporta kang VP Sara Duterte, Inday Sara, na nagpadayon sa pagservisyo sa atong nasod.
8: Sa baluarte naman ng mga Duterte sa Mindanao, gaganapin ang susunod na pagtipon ng Rage Coalition.
11: For Mindanao, I promise na tanan, kaya ko adtuan, pupuntahan ko talaga.
8: Protesta naman ang sagot ng anti-Duterte groups sa labas ng batasan ngayong araw. Ang kanilang sigaw, impeach Sara now. Para sa Agenda, Jill Sebandal, Bilyonaryo News Channel.
0: Bukod sa subpoena, tila sasalubungin din si Senador Bato De La Rosa ng ICC arrest warrant. Ngayon daw ito isisilbi ayon kay dating Senador Antonio Trillanes. Yan ang agenda report ni Hannity live mula sa Senado. Kahana na isilbi na ba ang warrant? Ano na ang status ngayon ng bantayan dyan?
12: Corina, hindi pa personally na isisilbi o na ihahain itong warrant of arrest kay Senator Bato De La Rosa at kinumpirma na nga ni dating Senator Sonny Trillanes na existing itong ICC warrant of arrest na ilang buwan din nating hinintay o pinipilit i-confirm sa mga otoridad at ayon sa kanya noong November 2025 pa raw nag-exist itong nasabing ICC warrant. Yan ay matapos lumitaw ni Senator Bato De La Rosa sa Senate plenary kanina, ilang minuto matapos i-resume ang session sa plenaryo. Kanina, spotted itong si De La Rosa na tila hinihingal dahil nga doon sa umano'y paghabol at pag-wrestle sa kanya ng NBI personnel na umano'y sinaktan siya habang paakyat siya dito sa Senate plenary sa second floor ng Senate premises. Meron siyang kinlaim na ilang mga sugat sa kanyang kamay na agad namang ang binigyang atensyon ng Senate Medical Team. At maya-maya ay nagwala siya at yan ay dahil sa umano'y treatment sa kanya ng mga otoridad at ng Marcos administration pagdating sa kasong iniuugnay sa kanya sa EJK o kampanya kontra droga. Kanina nakausap natin si dating Senator Sonny Trillanes at sinabi niya na isuserve ng NBI itong nasabing warrant dahil sila ang credible team for this. At siguro marami nagtatanong bakit kasama itong si Trillanes. Yan ay dahil meron daw personal na hamon itong si De La Rosa laban sa dating senador na sumama pagdating doon sa paghahain ng warrant of arrest ng ICC. Kaya raw, ginrant lang daw ito ni Trillanes itong nasabing hamon ni De La Rosa sa kanya, kaya siya kasama rito. Pero pagbibigay linaw ng dating senador, yan ay dahil lahil lang doon sa personal request ni De La Rosa at hindi siya yung magsuserve kundi ang NBI. At napag-usapan din kanina, Corina, itong allegations na bawal yung pag-aresto sa isang senador sa loob ng Senate premises, pero claim ni dating Senador Sonny Trillanes nung siya raw ay nagkaroon ng kaso noong 2018, Senate session din yun, at personal niyang nandun siya para personally tanggap itong warrant of arrest laban sa kanya. Kaya raw, ang turing niya sa mga nagki-claim na bawal i-arestuhin ang isang senador ay sinungaling. At kanina, meron din siyang matatapang na pahayag pagdating nga dito sa kaso ni De La Rosa. Pakinggan natin.
13: Kailangan manawagan yung mga kababayan natin for the Senate to do the right thing. Again, law-making institution ang Senado, hindi siya law-breaking institution. Nagkakadal sila ng kriminal. Ito, crimes against humanity ang kaso nito. Ha? Libo-libong pinapatay nito and lahat tayo saksi buhay dyan. Okay? Yun nga lang, isang taong magpapatay ka, huhuliin ka na eh. Murder na yun. Conspiracy to commit murder. Ito pa, libo-libo. On national TV pa yun.
12: Corina, umaasa itong si Trillanes na sakaling ma-serve na nga itong ng NBI itong warrant of arrest kay De La Rosa, ay agad daw siyang ilipad dapat sa The Hague, Netherlands, kagaya raw ng nakaraang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte about a year ago, kung matatandaan natin, doon naman sa Villamor Air Base. At kanina, meron ding motion si Senator Rodante Marcoleta na i-place under Senate custody itong si De La Rosa habang ine-exhaust ng senador ang lahat ng legal remedies pagdating sa kanyang proteksyon. At nakatanggap din tayo ng report na si Attorney Jimmy Bondoc, isa sa legal counsel ni De La Rosa, ay nasa baba, nasa labas ng Senate premises para sana matulungan itong si De La Rosa. Pero we've yet to hear kung nakapasok nga itong si Attorney Jimmy Bondoc. Corina.
0: Okay, so Hannah, ano nga ba talaga? Is it legal or not legal to apprehend a sitting senator during session?
12: Corina, it is legal. In fact, sinabi niya, minention niya itong RA 9851, kung saan sinasabi raw doon na merong, kung merong akusado iniimbestigahan ng International Tribunal, ay ang Philippine authorities ay may option to surrender that person. So ito raw yung ginamit na basihan ng mga otoridad at ginamit din umano na basihan doon sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte last year. At ayon kay Trillanes, hindi raw ito declared as unconstitutional at provision daw ito na hindi dapat isinasantabi. Kaya para kay Trillanes, valid daw itong nasabing paghain ng warrant of arrest or posibleng paghain ng warrant of arrest kay De La Rosa anytime soon. At kanina kasi, dahil nga nagwala itong si De La Rosa sa loob ng Senate session or Senate plenary, tinanong ko siya kung paano kung gamitin niyang dahilan itong pag-evade sa arrest, itong umano'y pag-wrestle sa kanya ng NBI personnel, sabi ni Trillanes, may tuturing na raw iyong evasion ni De La Rosa sa pag-aresto at maraming violation na maaaring maitala laban nga kay De La Rosa. Corina.
0: Okay, huling tanong nalanghaana, no? Kapag na-aresto si Senador De La Rosa, edi nabawasan na ang mayorya dyan sa Senado. Posible ba na pagka nagka-minus one ang grupo nila, magkaroon ulit ng kudeta at mabalik na naman si Tito Soto sa pagka-Senate President?
12: Nako, Corina, that's actually a really good question. We've yet to hear from the side of Senate newly seated Senate President Alan Peter Cayetano about it because kung matatandaan natin sa panahon ni dating Senator Laila De Lima, she was still able to work while under detention. Pero sa ngayon, since this is a different case because this is the International Tribunal, we've yet to hear from the new Senate leadership kung mababawasan ba ang nasabing numero sa Senate Majority. I will this cause another Senate coup. Sa ngayon kasi, Corina, nananatili itong mga senador, particularly Senator Bato de la Rosa, based on our latest monitoring doon sa Senate Plenary, pagdating nga doon sa kanyang complaint doon sa mga NBI personnel na umano'y hinabol siya. At in fact, pinakita nga itong CCTV footage nung umano'y paghabol and kinontempt na itong mga NBI personnel na ito kasabay nung pag-grant ng motion para kay De La Rosa to get or to be under Senate custody. At sa ngayon, hinihintay natin yung development dito dahil so far, wala pa namang nagbibigay ng panayam. At yan ay dahil naka-lockdown din actually ang Senado. Corina.
0: Hanggang kailan kaya yan, Hana? Kung naka-custody sa Senado si Ginoong De La Rosa, maihahain pa ba yung arrest warrant sa kanya?
12: Corina, actually, some NBI personnel are here inside the Senate premises with us and also Trillanes. So, sa ngayon, inaasahan ni dating Senador Trillanes maihahain itong warrant of arrest ng NBI anytime soon dahil nga lahat kami nandito sa loob ng Senate premises at bawal daw lumabas at once lumabas ay hindi na raw pwedeng pumasok. So, on the part of De La Rosa, we've yet to confirm kung nasa labas pa rin ba itong si Attorney Jimmy Bondoc and particularly itong ang kanyang legal counsel para matulungan siya when it comes to this legal concerns. Corina.
0: Ayun, baka lang matapik mo si Ginoong Matibag ng NBI o kaya naman po si Ginoong Bondoc, ano, para makausap din natin. Exciting ang mga pangyayari.

0: Boto, Pinky, sa boto ngang 255-26-9. Tuloy na nga na-impeach si Vice President Sara Duterte dito yan sa House of Representatives. Base nga sa mga detaling nakuha natin, Pinky, ang ilan sa mga bumotong no for impeachment ay mula sa Visayas at Mindanao. Bago magbotohan, humingi muna ng basbas ang ilang mambabatas at dumalo sila sa isang misa sa House of Representatives.
1: It would be best to, you know, well, of course, in prayer to ask God's blessing and guidance on what we're about to do. But also to make sure that everything we do naman, we don't lose sight of the original intent that we had.
0: Matapos nito ay lumakad sila sa paligid ng kamera para ipanalangin ang gabay sa kanilang pagboto. Hindi pa man nagsisimula ang sesyon, may buwelta na si Batangas Representative Leandro Leviste kaugnay sa proseso ng impeachment laban sa bise. Kaugnay sa posibilidad ng suhulan sa impeachment na dinadaan umano sa MOOE o budget ng mga mambabatas para sa kanilang empleyado at distrito.
2: May mga kasamahan ako na nabigyan ng 2 million pesos Easter break additional MOOE. Hindi ko po sinasabi ito ay bonus. At may mga kasamahan din ako na hindi nabigyan ng 2 million.
0: Eksaktong alas 3 ng hapon, nagsimula ang plenary session. 250 ng mga mambabatas ang present sa plenaryo. Wala pang isang oras, sinimula na ang sponsorship para sa committee report number 261 na pinangunahan ni House Committee on Justice Chair Jervy Luistro.
3: Kung gagawin natin ito, gawin natin ang tama. Sundin natin ang proseso. Sundin natin ang konstitusyon. At iyan po ang ginawa ng Committee on Justice. Kaya ang tunay na tanong ngayon ay hindi lamang kung may numero tayo. Ang mas mahalagang tanong, sinunod ba natin ang proseso? At higit sa lahat, mayroon ba tayong ebidensya? Mr. Speaker, distinguished colleagues, proseso at ebidensya. At ang sagot po natin ay isang malinaw at matatag na opo.
0: Pero sa pagsisimula, nakitang nag-walk out si Davao City Representative Paulo Duterte. Kaugnay sa botohan, mabilis ang naging roll call. Sa detalye na nakuha ng Billionaire News Channel sa mga nag-yes ay kasama sina Navora City Representative Toby Tiangco, Kamanggagawa Partilist Representative Eli San Fernando, ML Partilist Representative Laila Dilima, Representative Percival Sindania at Representative Sara Ilago. Ang ilan naman sa mga nag-no for impeachment ay sina Cebu North District Representative Rachel Del Mar, Cebu 3rd District Representative Karen Garcia, Leyte 1st District Representative Roger Mercado, BH Partilist Representative Robert Nazala, Congressman San Shimura ng Cebu 4th District, QC Representative Bong Suntay at Congresswoman Christine Chutor ng Bohol. Nag-abstain naman sina Palawan Representative Jose Alvarez, Caloocan Representative Edgar Irise at Bukidnon Representative Audrey Zubiri. Pinky, hanggang sa mga oras nga na ito, naririnig natin no, dito sa House of Representatives ay kasalukuyang nagpapaliwanag ang ilang mga mambabatas ng kanilang dahilan ng kanilang naging boto kaugnay nga sa impeachment ng bise. Kanina, personal din nating nakausap mismo si Representative Kiko Barsaga kung ano ang dahilan ng pag-no niya sa impeachment. Though, alam na talaga natin noon pa man, Pinky, na mag-no itong si Barsaga dahil nga ito ay isa sa mga kaalyado ni Duterte dito sa Kamara. Ang sinasabi niya sa ating kanina, expected na raw na mai-impeach si VP Sara, pero iginiit niya sa pagdating daw sa Senado, imposible raw na makuha ang 16 votes mula sa mga senador. Samantala, nakausap din natin ang personal si Navores Congressman Toby Tiangco na siya nga rin ay bumoto ng yes for impeachment. Ang paliwanag niya sa atin, ang kanyang naging boto kanina, Pinky, ay hindi dahilan para sabihin na guilty na si Vice President Sara Duterte. Ang kwento niya sa atin kanina, iyon daw ay gusto niya kasing mas mapakinggan pa sa trial ang magiging mga paliwanag ng bise at gusto pa niyang mas maintindihan

0: sinabihan ang mga ebidensya. Ang kwento niya sa atin sa lahat daw ng mga ebidensya na inilabas dito sa House of Representatives, ang tumatak daw talaga sa kanya ay yung Sal and VP Sara, na kung saan nga hindi diniklare ng BISA yung kanyang cash on hand and cash on bank deposit mula 2019 hanggang sa taong 2024. So yun lang yung gusto niyang magkaroon ng kalinawan. Pero yung mga Ramil, kaugnay nga kay Ramil Madriaga, ang sabi sa atin ni Representative Tiangco ay isa raw na kalokohan. Pinky.
1: Ay saya, may reaction na ba ang kampo ni VP Sara?
0: Pinky, sa ngayon meron na rin tayong nakuha mismo na sinabi ni Attorney Michael Bowa, isa yan sa mga legal counsel ni Vice President Sara Duterte. Ang sinasabi sa atin, Pinky, ng kampo ng BISE, natanggap na nila o nabalitaan na nga nila ang naging resulta ng botohan dito sa plenaryo. Pero giniit nila, Pinky, na handang-handa na silang humarap sa Senate trial at ipakita o patunayan na mali ang mga aligasyon laban kay Vice President Sara Duterte. At ito na nga lang kanilang hiling ay sana raw mapanindigan ng mga complainant o ng mga accuser ang kanilang mga reklamo laban sa BISE. Pinky.
1: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, nag-uulat ng live mula po dito sa Batasan. FEU Law School Dean Mel Santa Maria. Dean Mel, magandang gabi po sa inyo.
2: Magandang gabi sa inyo, Pinky.
1: Alright, Dean Mel, any surprises dito po sa House of Representatives?
2: Sa House of Representatives, walang surprise, no? Siguro yung bilang lang, medyo tumaas sa expectation, 106 ang kailangan, naging 255. At malaking significance ang 255. Tandaan natin, Pinky, about sa isang survey, about 70% of the people, gusto nilang magkaroon ng Senate trial para madinig ang panig ni VP Sara Duterte. Kaya nga, itong bilang ng 255 parang tumutugma doon sa survey yon. Parang ito ay isang, matuturing na rin natin na isang national consensus, no? National consensus mula sa publiko at sa mga representante ng bayan, no? So, number one, no? Yan ang significance dyan. At ang second significance na nakikita ko dyan, Pinky, ay yung political capital, no? Ni VP Sara. Medyo konting bumababa ang political capital niya sapagkat ang nakikita lang nating kwento, yung patungkol sa bribery, yung confidential fund, yung mga destabilization, iyan ang ano ngayon eh, inang branding niya ngayon eh. Kasi hindi pa na napapasinungalingan, kaya hanggat hindi niya masagot yan, talagang ang political capital niya negatively affected yan, lalong-lalo na Kongreso pa ang bumoto. Yan ang dalawang significance na nakikita ko.
1: At dahil naikwento niya po na wala naman pong surprise, ito naman yung national consensus, basing it on the survey na karamihan po doon sa mga na-survey ay gustong mag-proceed into trial. Tatawid na po ako sa Senado, Dean Mel, Attorney Mel. Ano ho ang inyong naging reaksyon sa, well, dalawang bagay. Unahin ko na po yung kudeta na ngayon na po si Senate President. Ang Senate President ay si Alan Peter Cayetano.
2: Nabigla tayong lahat sapagkat talagang tinago nila yung lihim na yon, yung kabilang panig, at bigla na lang lumitaw si Senator Cayetano at sinabi na binanggit niya naman ni Tito Soto, ni Tito Sen, na ipinapaubaya niya sa plenary kung ano ang kanyang fate. So nagkaroon ng eleksyon, no? Ngayon, siyempre, ang tingin ng tao, whether right or wrong, ang perception ng tao, ito ay nakakabit ito sa impeachment sapagkat nga, kung tatandaan natin, si Senator Cayetano ang candidate for Vice President ni dating Presidente Duterte noon. May history siya sa mga Duterte, at kung titingnan rin natin ang mga sumapi sa pagboto sa kanya, ito rin yung mga inaasahan na makakapag-acquit kay Sara. Kaya right or wrong, ang perception una ng mga taong unang blow, para sa impeachment yan. Pero siyempre, tingnan natin, bigyan rin natin ng benefit of the doubt si Alan Cayetano, kasi sabi rin niya, the truth will set you free. Kaya talagang pasanin na ngayon ni Senator Cayetano, talagang patunayan na siya ay magiging neutral. Kasi yun ang magiging sumpa nila eh. Neutral at non-partisan. Siyempre, sincerity is always subject to proof. Kaya titignan natin yan.
1: Kayo po, yung personal po ninyong pakiwari, nagkaroon po ba ng coup dahil sa impeachment?
2: Ako, para sa akin, kasama na rin iyon. Kasama na rin iyon sapagkat nga kung titingnan rin nga natin ang mga bumoto at pati na rin yung mga sangkot sa mga sinasabing kalaban ng dating dispensasyon, eh sila iyon eh. Sila iyon eh. Kaya ako, palagay ko, ang opinion ko lang, kasama na rin yon. Kasi unang-una, sinasabi nga natin, pagdating sa Senate, medyo lamang na si VP Sara. Ngayon, ang perception ngayon, medyo lumamang pa siya ng gusto dahil nga tumutugma yung mga bumoto kay Senator Cayetano sa mga kakampi niya. Kaya sa tingin ko, para talagang may connection. Opinion ko lang yon.
1: Okay. Attorney Mel, any surprises doon po sa lumipat o umanib kay SP Alan Peter Cayetano?
2: Well, hindi ko kasi sila mga kilala, pero oo, yung halimbawa ng mga Villar, ano? Kasi tingin natin sa kanila, passive eh. Parang ang tingin ko rin sa kanila, susunod lang sila kung sino ang magaling nakapag-persuade siguro sa kanila. So siguro na-persuade nila, grupo nila Peter Cayetano, yung mga Villar. Pero the rest, parang expected, Pinky.
1: What do you think of those that abstained or chose to be independent, katulad po ni Senator Mig Zubiri at Senator J.V. Ejercito?
2: Ang pagboto ng independent, huwag na tayo ligyan po ng kulay yan. No? Pagboto ng independent, ng nag-abstain, boto ng ano yun? No? Diba? Hindi siya, ayaw niya, ang inaway sinasabi niya, ayaw niya yung dispensasyon ngayon, marahil ayaw niya yung papalit, pero talagang ang tunay na naapektuhan yung sila Tito Soto. Siyempre, sila maapektuhan sa mga abstention. Parang sa camera, kung nag-abstain ka.
1: Opo. Punta lang po, doon po nangyari, Senator Bato de la Rosa, he showed up today at siyempre nadagdag po yung numbers ng coup for Senate President Alan Peter Cayetano dahil nga din po kay Senator Bato de la Rosa. Amidst all this, the supposed arrest warrant, yung NBI na nandun ngayon, former Senator Antonio Trillanes, Senate, naka-lockdown daw silang lahat ngayon. How do you see it panning out?
2: Well, talaga maselang na si issue yan, no? Pero ang tinitignan ko na lang yung batas natin eh. Yung Republic Act 9851. Ang kasama ni Senator Trillanes ay mga alagad ng batas na nanggagaling sa ekutibo. So ibig sabihin, nagdesisyon ng ekutibo na sundin yung 9851 na ng batas natin. Ang sinasabi ng batas na natin na yon, na kung ang isang international tribunal ay dinidinig na ang isang taong di umano'y gumawa ng crime against humanity, pwede ng bayaan ng Pilipinas, at kung kinakailangan magtulong na dalhin yung tao doon sa court na iyon, tutulungan ng Pilipinas. So ibig sabihin ko, kung kasama niya ang NBI, it is an act of the executive, and normally in cases of foreign affairs, binibigyan mo ng deference ang mga desisyon ng executive because they are the premier foreign policy makers sa ating batas. So ewan ko lang kung anong mangyayari dyan. Siguro dapat mag-usap ang Senado at saka ang Executive Department patungkol dyan. Pero may butas talagang umiiral yung Republic Act 9851.
1: Right. Maraming salamat po sa inyong oras. Law School Dean, Attorney Mel Santa Maria.
2: Thank you.
1: Nagkatapat naman ang pro at anti-impeachment group sa labas ng kamera. Kumuha tayo ng detalye sa agenda report ni Janina Vela dito sa Batasan. Janina, anong update from your end?
3: Napaatras ang ibang mga pro-impeachment groups mula sa kanilang pwesto. Mula matapos dumating ang mga anti-impeachment supporters sa harap ng batasang pambansa sa araw ng plenary vote kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nagtipon sa harap ng House of Representatives ang ilang progressive groups, kabilang ang kilusang Mayo 1, Bagong Alyansang Makabayan at iba pang organisasyon para itulak ang kamera na ituloy ang impeachment case ni VP Sara. Kasama rin sa mobilizations ang ilang mambabatas kabilang si Akbayan Representative Percy Sendanya. Ayon kay Sendanya, higit pa raw sa sapat ang mga ebidensyang nilalaman ng Articles of Impeachment at wala na rin daw dahilan para maantala ang pag-akyat ng kaso sa Senado.
4: I am very confident that she will be impeached for the second time this afternoon because of the overwhelming evidence which were presented and vetted during the validation process in the Committee on Justice. There's no reason for delay and there's no reason for this impeachment complaint not to see its day in court in the Senate.
3: Bukod kay Sendanya, nakiisa rin sina Kabataan Party List Representative Rene Co at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Pero hindi lang pro-impeachment groups ang nagtipon sa labas ng batasan. We Stand with VP Sara naman ang panawagan ng Duterte supporters na dumating bit-bit ang kanilang mga banner at placard. Kinailangan umatras ng grupong bayan mula sa kanilang pwesto matapos umabante ang pro-Sara groups na nanatili sa lugar. Sa pag-impeach ni Vice President Sara Duterte dito sa Congress, mukhang may ibang grupo ang nagdiwang ngayong aabante sa Senado ang Articles of Impeachment. Pinky.
1: Maraming salamat sa iyo, Janina Vela. Nag-uulat ng live dito din po sa Batasan.

0: Totally unacceptable para kay US President Donald Trump ang naging tugon ng Iran sa peace plan ng Estados Unidos. Nakatuon ang sagot ng Tehran sa pagtatapos ng giyera at pagtitiyak sa seguridad sa Strait of Hormuz. Hindi ito nagustuhan ni Trump dahil hindi umano kasama ang pag-abandona ng Iran sa kanilang nuclear ambition at dahil deadlock na naman ang peace talks, muling sumirit ang presyo ng krudo sa global market.
1: Pulis sa Malolos na nambugbog ng live-in partner, si Bak sa pwesto. At fairy tale wedding ni Bea Alonzo at Vincent Co, tuloy pa nga ba? Susunod yan sa Agenda.

0: Your bill, sir.
1: What? 40,000 pesos?
0: One for only, sir.
2: Price check or eyes check. Go to EO Executive Optical for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear.
3: Order more!
2: EO Executive Optical. Love your eyes.
4: Shift happens because the way we move is changing. From roads to runways, rails to open seas, this show brings you the latest in mobility. Breaking news, viral stories, smart tech, expert insights, and practical tips. Now, whether you're commuting, traveling, or just curious about what's next, we keep you informed, entertained, and safer on the move. I'm Paulo de Rosario. This is Shift Happens.
5: Where devotion meets culture and Filipino tradition goes in full bloom. Faith and flowers for the whole month of May. Happy Flores de Mayo. Bilyonario News Channel.
6: Traffic check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA Guadalupe. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Nakabantay ngayon ang mga otoridad sa labas ng Senado sa posibleng pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Yan ang agenda report ni Andrea Salve, live nag-uulat mula sa Pasay City. Andrea, so ano yan? Naghahabulan pa rin sila? Nagtataguan? Ano na ang sitwasyon?
7: Corina, sa mga oras na ito ay nagbabantayan pa rin dito sa labas ng Senate Main Gate. Mahigit 3 oras na tayong nagbabantay dito. At sa mga oras na ito ay pinapalibutan na nga ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation itong labas ng Senate Gate. At bawat sasakyan na dumadaan o lumalabas sa tarangkahan na ito ay kanila nang sinusuyod o chinecheck. Sa gitna ngayon ng mga ulat na may ICC arrest warrant na laban kay Senator Bato de la Rosa. Pasado alas 3 ng hapon nang dumating tayo dito, naka-convoy tayo sa sasakyan ni NBI Director Melvin Matibag dahil kasama natin siya kanina sa NBI headquarters nang pumutok nga yung balita ng paglutang ni Senator Bato de la Rosa sa Senado. At yung mga ulat din na may mga operatiba sa loob na nagtangka umanong arestuhin siya. Pasado alas 3 yun kaninang hapon at hanggang ngayon ay nandito tayo. Binabantay natin yung mga kaganapan dito. Kanina, mga pasado alas 5, ay nagsubok siya na pumasok sa Senate. Pero dahil nga nang dumating kami dito ay naka-lockdown na, hindi na siya pinapasok. Kanina may nakita pa tayong nag-deliver ng impeachment probe. Though hindi natin alam, wala tayong impormasyon kung para kanino yon. Pero yon ay hinatid kanina. At sa mga oras na ito, kanina ay sinubukan ding pumasok ni Attorney Jimmy Bondoc Anya para represent si Senator Bato at para pigilan ang isa na naman umanong pag-aresto na kahalintulad ng ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mga kanina, nung ating siya nakausapan ng saglitan at sa mga sa ito hindi pa siya pinapapasok. At kung makikita nyo nga din sa aking likuran ay nandito na rin yung mga supporters, mga Duterte supporters at kinakalampag na nila itong labas ng Senado. Corina.
6: Okay, so palagay ko hanggang mamaya pa yung hantayan dahil nangako ang NBI na isisilbin ngayong araw itong arrest warrant. So balitaan mo kami, Andrea, nag-uulat ng live mula sa Pasay City.
8: Papapasok lang na balita, nag-resign na si Senate Sergeant at Arms Edgardo Rene Samonte. May kinalaman ito sa insidente ng habulan kanina sa pagitan ni Senador Bato de la Rosa at mga operatiba ng NBI. Inanunsyo naman sa Senado na babalik sa posisyon si dating Sergeant at Arms Mau Aplasca.
6: Nahuli kam ang pambubugbog ng isang pulis sa kanyang 3 taon nang live-in partner sa loob mismo ng kanilang bahay sa Malolos, Bulacan. Sibak na siya sa pwesto ngayon. Ang detalye sa agenda report ni Edwin Balasa ng Abante.
9: Viral ang video ng pagsampan
3: ang suntok sa tagiliran at sikmura ng isang police corporal sa kinakasamang babae na itinago sa pangalang alias Ira. Sa lakas ng mga suntok, nakita pa sa CCTV ang pagbagsak at tila ilang segundong pagkawalan ng malay ni Ira. Nang bumangon, sinakal siya ng pulis. Matapos ireklamo ni Ira, agad siyang sinibak sa pwesto.
9: Ito po ay ating aktibong kauhan sa Malolo City Police Station. Kahapon po, nandisama na punasan siya ng issued firearms. Kasama ba niya yung PNP identification card. And nasa admin holding section na po siya ng ating Bulacan na Police Provincial Office.
3: Nag-ugat daw ang pananakit sa diskusyon sa pag-switch off ng location sharing app ng pulis na pinagselos ni Ira. Gate ng pulis, nabigla lang daw siya sa nangyari. Pero napagkalamang hindi pala ito ang unang beses na nagreklamo ng pananakit ang biktima. Nahaharap ngayon ang pulis sa administrative complaint at paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Nasa pangangalaga na rin ng mga otoridad ang biktima at naglatag ng seguridad para naman sa kanyang pamilya. Para sa Agenda, Edwin Balasa, Abante.
6: Ang red notice ang Interpol laban kay dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Ayon po kay DILG Secretary John Vic Remulla, pinakikilos na ang mga otoridad sa ibang bansa para arestuhin si Bantag kaugnay sa pagpaslang sa radio broadcaster na si Percy Lapid at umano'y middleman na si June Villamor. Namatay sa ambush sa Las Piñas si Lapid noong 2022 matapos ang sunod-sunod niyang pagbatikos kay Bantag.
8: Evacuated na ang mga pasahero ng cruise ship na tinamaan ng hantavirus outbreak. Nakaalis na sila ng Port of Granadilla sa Spain patungo sa kani-kanilang mga bansa. Kabilang dyan ang Amerika, Canada, United Kingdom, Turkey at the Netherlands. Tatlo ang namatay dahil sa outbreak habang ilan ang nagpositibo sa sakit. Pero pinawi ng World Health Organization ang mga pangamba sa hantavirus.
10: This is not COVID. The average person does not need to be worried about hantavirus here in this setting. These folks are being managed very carefully, very deliberately by the Spanish authorities. They're getting off the ship. They're getting into small boats. They're being spaced apart in the buses so that there's no risk to one another.
6: Kampante ang DOH na kaya nitong tugunan ang posibleng pagpasok ng hantavirus sa Pilipinas. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor.
11: Wala pa ring hantavirus infection sa Pilipinas ayon sa DOH, pero patuloy ang mahigpit na screening sa mga paliparan at pantalan sa bansa. May sinusunod na protocol bago makapasok ang pasahero. Kailangan gawin ang health declaration sa eGov app. Isasaad dito ang mga lugar na pinanggalingan at kung may nararamdamang anumang sakit. Kung mula sa flag countries ang pasahero, agad siyang dadalhin sa Bureau of Quarantine for Assessment. Dumadaan din ang mga pasahero sa infrared thermal scanners. Kapag suspected na apektado ng sakit, agad silang dadalhin sa isolation facilities ng DOH gaya ng RITM para sa proper treatment and monitoring.
12: Iba ho yung feeling namin ngayon kasi it's a familiar virus. Alam namin kung ano siya at alam natin niya, sigurado natin alam yung mode of transmission niya. Ibang-iba yung dynamics, pati yung WHO, yung kanilang communication instantaneous. Every day may update po yan at we do the best that we can to make it a layperson update. We expect na as the days go by, huwag tayong magugulat kung meron pang makikitang bagong kaso, but it doesn't mean na kumakalat siya. Mamomonitor rin natin sa balita na malakas kasi yung contact tracing. Dati medyo mabagal-bagal yung contact tracing. Ngayon, instantaneous at iba-ibang bansa ang gumagawa ng contact tracing.
11: 38 Pinoy ang kasama sa crew ng hantavirus hit cruise ship na MV Hondius. Ayon sa DOH, dadaan sila sa 6 quarantine sa the Netherlands. Bagaman sinasabi ng health authorities na malayo ang posibilidad na magkaroon ng hantavirus cases sa Pilipinas, ipinapayo na maging maalam tungkol sa sakit na ito. Laging sundin ang abiso ng mga opisyal at siguruhing malinis ang kapaligiran at katawan. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
6: Tuluyan nang naapula ang sunog sa Navota Sanitary Landfill. Muli itong pinuntahan ni DPWH Secretary Vince Dizon para sa post-disaster monitoring at para maiwasang maulit ang insidente. Kasama sa inspeksyon ng ilan pang opisyal, pati sina Japanese Ambassador to the Philippines Enzo Kazuya at San Miguel Chairman and CEO Ramon Ang. Isang buwan ding tumagal ang sunog na nagdulot ng matinding haze sa ilang bahagi ng Metro Manila at Bulacan.
8: Sa kauna-unahang pagkakataon, bumisita sa Pilipinas ang Pangulo ng Paraguay. Ano-ano kaya ang napagkasunduan ng dalawang bansa? Alamin sa Agenda Report ni Ivy Reyes.
13: Dalawang kasunduan ang pinirmahan ng Pilipinas at Paraguay sa kauna-unahang pagbisita ng isang Paraguayan president sa bansa in over 60 years of diplomatic ties. Lumagda si Secretary of Foreign Affairs Maria Teresa Lazaro at Paraguayan Foreign Minister Ruben Lescano ng Memorandum of Understanding para i-waive ang visa requirements para sa mga regular passport holder ng dalawang bansa para mapalago ang turismo at people-to-people exchanges. Mayroon ding MOU ang Paraguay at Pilipinas para sa isang mutual cooperation ng diplomatic training ng foreign ministries ng parehong bansa. Landmark kung ituring ng dalawang leader ang unang formal na pagkikita ng Paraguayan at Philippine governments.
14: It is the first time that a president of the Republic of Paraguay sets foot on Philippine soil. This fact is not merely protocolary. It is the clearest expression of the political will of both governments to inaugurate a new phase in our bilateral relations, grounded in shared principles and values such as mutual respect, the rule of law.
13: Nag-pledge naman ang commitment ang Paraguay na mayaman sa agrikultura para tumulong sa food security ng Pilipinas. Para sa Paraguay, strategic daw ang lokasyon ng Pilipinas para pumasok ang ekonomiya nila sa Southeast Asia. Posible namang mag-export pa Paraguay ang Pilipinas ng tuna, sardines at milkfish bukod sa mga napag-usapan nilang kasunduan patungkol sa trade at renewable energy. Maging ang politika ng Paraguay at Pilipinas, naging usapan ng dalawang pangulo, pati na rin ang regional issues na umiikot sa ASEAN at Mercosur o ang Southern Common Market sa South America.
15: What came out was a remarkable parallel in the way that our countries are developing ourselves and how we view our countries, the Philippines views itself as a gateway to Asia, and Paraguay a gateway to Latin America. And that connection, should we make it and should we strengthen it, will be a remarkable boon not only to your country and mine, but also to the regions from where we come from.
13: Ayon kay Paraguayan President Santiago Peña Palacios, wala raw siyang duda kay Pangulong Bongbong Marcos ang rehiyon ng Southern America at Asia. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilinar News Channel.
8: GMN anchor CJ Hero inisnab ang NBI at Liza Soberano present sa annual gold gala sa Los Angeles. Susunod yan sa Agenda.

0: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
1: Mahal ang gamot.
0: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
2: Mr. President, pwede pa yakap?
0: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
3: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
4: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
0: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
4: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
5: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Light naman ang southbound lane. Welcome to the show. Ito ang mensahe ni PGMN anchor CJ Hero kay late Congressman Martin Romualdez matapos niyang ilabas ang umano'y expose laban sa dating speaker. Pero puna ng ilang eksperto, old news na ang lahat ng ito. Yan ang agenda report ni Andrea Salve.
6: Binasag na ni PGMN anchor CJ Hero ang ilang araw niyang pananahimik kasunod ng pagkakaaresto kay PGMN founder Franco Mabanta at ng 4 personalidad kaugnay sa umano'y tangkang pangingikil kay former House Speaker Martin Romualdez. Matapos na lumaya ang 5 nitong weekend, muling nabuhay ang Facebook account ni Hero. Nitong Linggo ng gabi, personal niyang inilabas ang sinasabing expose video na inuugnay sa umano'y extortion attempt at tinawag itong katotohanan na gustong patayin ng dating speaker.
7: It is time to pick apart and take down dirty house he built on insatiable greed for money and power.
8: Mabuhay ang Kongreso ng Taumbayan, mabuhay ang Pilipinas.
7: Ferdinand Martin Romualdez, welcome to the show.
6: Laman ng video ang umano'y katiwalian sa kamera. Mula sa mga napaulat na budget insertions hanggang sa kaugnayan nito sa flood control scam at sa lahat ng ito, itinuturo ng PGMN si Romualdez bilang mastermind. Pero ayon sa isang journalism professor, wala naman daw na ipresentang bagong impormasyon ng PGMN sa pinagmamalaki nitong expose.
9: Sa halik na ito ay investigative piece, naging performative piece ito. At para sabihin ito ay produkto ng periodismo o journalistic output, malaking insulto kung gagamitin yung terminong periodismo doon sa mga tunay na periodista na marunong magbalita at mahusay sa pananaliksik.
6: Noong May 6, nag-issue ang NBI ng subpoena laban kay Hero dahil nga sa kanya umanong papel sa paggawa sa expose video na ginamit sa napaulat na pangingikil. Pero anila, walang tumanggap sa dokumento sa mga address na kanilang pinadalhan. Nitong Lunes, tanging mga abogado ni Hero ang lumutang sa tanggapan ng NBI.
10: She's out of town. Hindi siya nagtatago. Wala siyang dapat ikatago. Kaya nga ako niya pinapunta dito para i-represent siya. In good faith siya na pumunta dito sa NBI. So, ang pakay ko lang talaga dito ay to request subpoena.
6: Kinuha lang ng kampo ang pisikal na kopya ng subpoena. Nagkasundo na rin na i-reset ang hearing para bigyan ng sapat na oras si Hero na maghanda. Sa ngayon ay hindi patiyak kung personal na itong lulutang sa bagong itinakdang petsa. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
1: Abiso sa ating mga motorista, asahan ng dagdag bawa sa presyo ng produktong petrolyo ngayong Linggo. Epektibo bukas, bababa ang presyo ng diesel ng halos 10 pesos per liter. Higit 13 pesos naman kada litro ang bawas sa kerosene. Pero may bahagyang pagtaas na halos 47 centavos per liter ang gasolina. Ang LPG naman may dagdag singil na higit 1 piso kada kilo.

0: In a world where markets shift in seconds, clarity is power. From boardroom decisions to global trends, get in-depth analysis on the forces shaping business today. Explained with authority, context, and insight. Because understanding the story behind the numbers is what sets leaders apart. Business 360 with Apa Ongpin. Weekdays 4 p.m. only on Bilyonario News Channel. Go beyond the headlines with Corina Sanchez Rojas as she breaks down the breaking stories and serve commentaries while you sip your coffee.
1: Somebody tells me something that's not logical. It comes out naturally that you ask the right questions, I guess.
0: Get today's memo with Corina Sanchez Rojas. Weekdays, 8 a.m. on BNC, the Bilyonario News Channel.
2: Traffic check ulit tayo sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Mabagal naman ang northbound lane. Pinatunayan ng mga kabataang Pinoy na kalahok sa 25th anniversary ng Aboitiz Cup na may maibubuga sila sa larangan ng football. Bukod sa mga parangal at tropeyo, siksik din sa hangarin ang inilunsad na torneo. Ang detalye sa agenda report ni Jonas Labarias ng Abante.
3: Sabay sa pagdiriwang ng 25th anniversary ng Aboitiz Football Cup, hindi lang trophies ang pinag-aagawan, kundi ang paghubog sa susunod na henerasyon ng mga world-class athletes. Nagsama-sama ang best of the best mula sa Cebu, Tarlac, Davao at Batangas para sa Season 25 Champions League. Sa ilalim ng FIFA Standard Turf sa Lima Estate, ipinakita ng mga kabataan na ang Pilipinas ay hindi magpapahuli pagdating sa football scene.
4: Sabihan, it's all about camaraderie and of course making new friends with your fellow footballers who will be future teammates in the years to come.
3: Sa Batangas leg, bumida ang Blitzkrieg Under-16 at Tanawan Under-18 bilang representatives ng probinsya. Pero sa kabila ng home court advantage, namayagpag pa rin ang Magis Eagles at Ateneo de Cebu na sumungkit ng championship sa youth divisions. Para sa team manager ng men's national football team na si Miguel Mico Gutierrez, ang mga ganitong 11 versus 11 format ay crucial para sa development ng mga bata.
5: In football developed nations, they play at least 30 games a year. We're not close to that. So we need the help of organizers, the LGU, other stakeholders to organize and then create competitions, tournaments like this, para the kids will have a more opportunity to compete.
3: Pero hindi lang ito para sa elite clubs. Bukas din ang pinto ng Aboitiz Pitch para sa grassroots teams mula Payatas, Tondo at iba pang malalayong komunidad. 25 years of grassroots development program, iyan ang ipinagdiriwang ng mga young football athletes dito sa Lipa, Batangas para sa 2026 Aboitiz Football Cup. Kaya naman sa pagtatapos ng kanilang silver anniversary, malinaw ang mensahe. Ang grassroots development ay hindi lamang simula. Ito ang foundation ng minimithi nating tagumpay pagdating sa football. At habang papalapit na ang Season 26, inaasahang mas marami pang bata ang lalahok para sa taunang pagdiriwang na ito para abutin ang kanilang mga pangarap. Para sa Agenda, Jonas Lavarias, Abante.
1: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Kumusta kaya ang weather sa may Senate? Benison.
6: Well, Corina, patuloy pa rin po yung epekto ng mainit na easterlies or hanging silanganin sa Luzon, including sa Senate, gayon din po sa Visayas, abang patuloy na binabantayan yung tropical depression or mahinang bagyo na may local name na Kaloy sa loob ng Philippine Area of Responsibility. As a recap, nakapasok po ng PAR ang bagyong Kaloy Sabado ng gabi at naging pangatlong bagyo ngayon 2026. At kanina alas 4 ng hapon, namataan po ang bagyo na nasa 470 kilometers silangan ng Eastern Samar, taglayang hangin na 45 kilometers per hour malapit sa gitna at umiikilos sa hilaga at 10 kilometers per hour. Ayon po sa PAGASA, posible pa itong humina bilang low pressure air ngayong gabi dahil nasa dry or toyo itong atmosphere at magkakaiba din ang galaw ng hangin sa daraanan ng bagyo kaya nasisira ang sirkulasyon nito. Samantala, isa pang LPA din pong namataan mas malayo sa ating kalupaan at huling namataan more than 1,700 kilometers silangan ng Mindanao pero hindi ito nakikitang lalapit ng ating kalupaan at hindi rin makakaapekto sa ating panahon. Ngayon Lunes na itala ang 48 degrees Celsius na heat index o damang init ng katawan sa Borongan Eastern Samar. Yan na po ang highest heat index ngayong 2026 warm dry season. Sinundan pa yan ng 45 degrees sa may Kamiling Tarlac, 44 degrees sa maraming lugar dito sa may Luzon at sa Quezon City hanggang 42 degrees ang naramdamang init. Bukas, araw ng Martes, higit 29 pa na lugar o nasa one-third ng mga PAGASA stations ang posibleng makaramdam ng mapanganib na heat index. Gaya pa rin ng Tuguegarao, Cagayan, Etchaga, Isabela, Casiguran, Aurora. Habang bukas sa may Quezon City, nasa 41 degrees pa rin po. Kaya ka-weather, iwasan pa rin ang pagbibilad sa araw mula alas 10 sa umaga hanggang alas 4 ng hapon para hindi mauwi sa sakit gaya ng sunburn at heatstroke. Sa weather forecast ng PAGASA ngayong Martes, May 12, wala pa rin aasahang matindi at tuloy-tuloy na ulan sa Luzon at bagkus ay mananatili pa rin mainit sa maraming lugar. Yan po ay dahil sa easterlies. Sa kabila niyan, posible pa rin ang mga saglit na ulan dito po sa may Ilocos Region, Cordillera Region at mga probinsya ng Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac, Cagayan at Isabela, lalo na po sa dakong hapon at gabi. Pagdating naman sa may Palawan, Visayas at Mindanao sa umaga, may aasahang mahina hanggang katamtamang ulan sa may Eastern Samar, Surigao del Norte at Dinagat Islands dahil po yan sa trough o yung outer part ni Caloy na posibleng LPA na lamang bukas. Habang sa iba pang bahagi ng Visayas, Palawan at Mindanao, mananatili pa rin maaraw, umaga hanggang hapon pero possible pa rin yung mga localized thunderstorms or pulupulong pag-ulan sa hapon hanggang gabi. Kaya huwag pong kalimutan ang inyong payong sakaling lalabas ng tanghali at sakali na rin magkaroon ng mga isolated na ulan sa hapon or gabi. At yan muna napapanong balita ngayong Lunes. Ako yung ka-weather Benison Estareja na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon.
7: Level up sa PDA sila Veronica Kitty Duterte and Vic Singson. Vic posted a picture of him kissing the former presidential daughter sa Boracay. Nag-comment pa si Kitty na love you. Sa isang video na pinost sa kanilang kasama, spotted din ang couple na sabay nag-dive from a boat. Si Kitty ay anak ni former President Rodrigo Duterte, while si Vic ay grandson ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Muntik ma-scam, pero miss pa rin daw ni TXT member Subin ang Cebu. The K-pop idol dropped more photos from his recent vacation sa province. To recall, Subin made headlines last month after revealing an alleged overcharging attempt by a taxi driver. Instead of around 300 pesos, 1,000 pesos daw ang sinisingil nito dahil allegedly sa mahal na gas. The two sides later agreed sa amount na 500 pesos. Maging ang mga artista na burnout din. Isa nga raw ito sa reasons kung bakit muntik na mag-retire sa si Enrique Hill from showbiz. Na-feel daw niya ito after the pandemic.
8: Things, eh. Parang during those times, you know, our work, yung super fast-paced life sa showbiz, yeah, yeah. Working such a young age.
9: Did you burn out?
8: Partly, yeah.
9: Was this a work burnout or a burnout of...
8: And then, bro, it was really...
9: It was really a work burnout.
8: Even while I was doing the show that got cut because of the pandemic.
7: Sa Mateo G Prime Time, in-address din ni King of the Hill ang nag-viral na photos nila ni beauty queen Frankie Russell in Bohol last year. Ayon kay Enrique, they are friends.
1: Ang bilis ng mga pangyayari. Ha? Nagulat ka rin, ano?
2: Nagulat ako. Dahil pwede na palang manood ng cartoon sa balita.
7: Pwede nga.
2: Habulan ni na Tom and Jerry. Napanood niyo ba?
1: Alam mo, masama mo. Yung image pa naman ni Senator Bato ay digasin. O, di ba? Bakit siya nagtatatakbo ng gano'n?
7: Oh, nahilo ako.
1: Nako, ikaw ang cute mo, Senator Bato. Pero ang tanong ngayon dyan, kaya tinanong ko kaya no eh, di ba, sa ating reporter doon, legal ba o hindi legal yung pag-aresto ng isang senador habang siya ay in session?
2: Ang sabi sa Constitution, para lang sa mga maliliit na kaso eh. Yung mga kaso na, kumbaga, offenses na punishable with 6 years or less na imprisonment. So, yung mga maliliit na kaso lang.
1: Ayun.
2: Yan, oo. Pero ito, major kasi.
1: Okay. Oo. So, Pinky, nariyan ka ba? Ayun. So, siguro ang pinag-uusapan dyan ngayon sa Congress ay ang Senado na ano?
10: Oo. Yun ang ano eh, natabunan yung nangyari dito sa House of Representatives, doon sa nangyari sa Senado. Kahit yung ibang, may nakita ko isang dating congressman, nagtatanong pa sa akin, ano nangyari doon sa Senado? Kasi, ang laki nung nangyari doon. Siyempre, di ba, dalawang bagay. Unang-una, yung supposed to be that warrant of arrest, and of course, the coup d'etat. That caught, I guess, a lot of people by surprise.
1: Pero wala pa rin ano, final breakdown, Pinky, tungkol sa mga, halimbawa, yung mga nag-absent.
10: Ay, ang boto was 255, 26, and 9.
1: Yung 9, sino yung mga 9 na yun? Yun ang kailangan. Gusto lang namin malaman kung sino yung umiiwas.
10: Yung mga nag-abstain, definitely one was Governor Pepito Alvarez, I remember. Isa siya dun sa mga nag-abstain. Kong Toby, sino pa yung nag-abstain? Nakilala mo?
1: Hindi Egay Erice.
10: Ako kasi when I was listening kanina, isa dun sa nag-abstain was, oo. Alamin natin, Corina.
1: Ayan, okay. Di ba sabi natin, ano, Willard, bukas na lang natin sila gisahin.
2: Oo, pagpaliwanagin.
1: At least, memohan natin yan.
2: Oo. At least si Pinky pwede na umuwi, saka yung mga congressman. Yung mga senador, yung mga nasa Senado, lockdown.
1: Lockdown.
2: No entry, no
1: saka
2: exit.
1: Saka walang uwian si Senador Bato.
10: Lockdown.
1: Diba?
2: Nakakuha ng protective custody daw eh.
1: Nakakuha ng protective custody?
2: Sa Senado.
1: So which means?
2: While he is exhausting his legal remedies daw.
1: And they cannot barge in and just arrest him?
2: Yan ang punto ng protection na yun, sabi yun? Ng mga senador. Siguro si Senator Bato, no? Nagpakita pa siya.
1: So siguro, hindi sila magkakaroon ng mayorya. Kung wala yata siya, yung boto niya.
2: Mawawala yung simple majority.
1: Right.
2: Kailangan pa niyang kumuha at mag-recruit dun sa nag-abstain.
1: Oo. Kailangan pala nandun ka kung boboto ka.
2: Yes.
1: So pati
2: present.
1: Si Bongo lumabas. Mga buhay pa pala sila. Andito lang pala sila.
2: Andito lang pala.
1: Oo. Isang ano, alam mo ikaw, tawa ka ng tawa dyan. Okay, Pinky.
10: Mahaba pang ano, ang balita dyan sa Senado. But meantime, yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
7: At ako naman po si Ferdy Salvador.
1: At wala pong kinalaman na kami po'y lahat nakaitim ngayong araw na ito. Ako po si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.
0: K5 News FM, Philippines. K5 News FM.

0: Pero may himala pa man galing.
1: Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX DTX 500 ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500 Masaligan. DTX 500 E3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma naging kamay lipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
5: Mga buti ka!

0: X500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX500, ang health mo protektado.
2: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!

0: radio ko.
1: Campeone radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Isipon yung orasan, oras sa Pilipinas. Alas 7.35. Ang oras, bulong na iradulong sa inyo sa Kalwan Sangkali. Papakali para everybody, every bubbly.
5: This time check is brought to you by Cali, Papa Cali, para everybody, every bubbly.
4: Kagsubuman, ginadulong man sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag ginadulong man sa inyo sa Kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubuman, ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Mighty C, the alkaline based vitamin C, extend food supplement for men. Kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Naka-cafe ka na. Naka-detox ka pa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabok sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
4: Sa liwat, mayang gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga-Paramate, mayang gabi sa bilog nga Western Visayas, mayang gabi sa aton makauturan sa 180 ka mga barangay, sining aton sirad sa pito taran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapasaro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper. Kag sa aton man taran nga mga taga-Paramate sa 42 ka mga banwa, kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Camindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag sa inyo tanan-tanan mga ka-K5. Mayong gabi na kag welcome na diri sa aton nga pagpangaragad diri sa para tuntunan K5 Nightwatch.
2: K5 Nightwatch. June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch.
4: Sa kirandan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangaragad daliwat kita nga magatalakay na sang pila ka madlagko nga mga issues. Mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga maitinit na nagabalingasong nga mga issues nga aton pagkatalakayon para sa subong gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Kinanda may kaupom naton karon ang mga balita na kag-information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters may kangtaran sa ilan na tipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kod naton karon sa patrol sa K5 Kim Kaloyo, samtang may kaupon naton karon ang mga drug ko man nga mga balita ka information nagikan sa iban pa naton nga mga ka K5 reporters. Kod ka K5 Karen Badilla, ka K5 Jenny Kauyunan, mga ka K5 kay sa mga drug ko nga mga balita nasyonal, bao diri kita matuto karon nga guys na nasyonal o grabe yo. Perte ha, isa ka adlaw mga ka K5, bao halos galibugulo mo kanu unahon mga balita. Ha, mga ka K5. Kalibog ulo mo, di ka maumpisa mong amo niyang nami nga balita, amo niyang husto nga balita. Nga galibog ulo mo kung di ka mauna balita. Mga ka-K5, kaya magandalag ko ng mga balita nasyonal karon may mga follow-up ka mga development kay samtang sige karon na monitoring sa ato silingan news center naga may ginahimo ng mga monitoring mga ka-K5 sa progress karon na ilabinagid sa kwan sa sinet o sa sinado. And kao po nato ikaroon ato silingan news center with ka-K5 Sunny Punay and ka-K5 Juan Magtubo. Samtang sa kinandano po natin diri sa technical side, KK5 Andre La Pastura. Ako naman ayo KK5 June Alohado Kapurot. Nag-welcome kit sa inyo tarantaran diri sa ato sila nga pagpangalagad mga KK5. Diri lamang sa inyo ginakakunyagan ka ginahulat pirming programa. Diri sa K5 News FM Irilo ang K5 Night Watch. Ano kira mga dalagko nga mga balita kay information? Diri sa ato sila nga pagpangalagad mga KK5. Sa aton karon nga mga dalagko nga mga balita lokal. Una kita na sa headlines lang taanay sa mga balita lokal ha. Headlines na kay diri kita madiritso dahil sa aton nga balita nasyonal. KK5. So kabi pa andar sa aton kuan kay pa i-transfer i-silo abi sa kuan. Sa monitoring sa nanara o. Mga ka-K5 sa atoy karon nga mga headlines. Sa mga balita lokal, isa katuig nga bata nga babae patay matapos na lumos sa urukan nga ginasudlan sang tubig sa distrito sang Haro. Kapabayaan sang irikanan eh. Wala nila lang nga bata nga gamay pabayaan nila kundi dito hindi sumulod tuya sa balde. Mga ka-K5, ti way makita, way masiplatan. Ang ina mga ka-K5, ti naluluo isang bata. Nanom niya yung pag-inchindi isang bata niya kung ano ay hanadang niya sudlo niya sa lido namin tubig na eh. Hampangan tabi niya kag sunumusop yung ulo. Yati hindi na sa kabalo magabutwa rason sang kamatayon siling bata. Iplasta na to na kiron diri sa ato siling pagpangaragad samtang sa ibang panaton ng mga headline sa mga balita lokal mga ka K5. Ilongga OFW ang ginmaltrato nga kagaginlak sa kwarto sa sunod sang tatlo kadlaw. Sara makabaton sa financial assistance nagikan sa gobyerno suno sa UWA Region 6. Overseas sa inang ano gani na welfare and administration mga ka-K5. Ini siya mga ka-K5 ang maghahatag sang mahatag financial papulian na di sa Pilipinas ay kaluluoy mastong biktima ni samtang sa ibang panaton nga mga balita iban pa nga mga headline mga ka-K5 sa aton karon nga dugang nga mga balita lokal mayoray sa Trinias Cho patawag ang security agencies agod nga i-review ang hiring operation protocol. Siro ikaw mapatawag sini sa mga security para nga i-review ko ng mga hiring operation protocol. Kung ako si Imo, hinambala mo lang mga pulis. Naton, ang mga pulis ang balon mo, hindi ganang taga-pidiya, blaw. Naton, abi, ang tanan-tanan yung mga gwardya, abi, paidalo, abi na sa kwan, sa inang, drug testing. Pagkatapos, ipanglantawon na, kung ba na nakapasar na sila sa mga, inang neuro test, mga ka-K5. Kasi mga neuro test, drop mo na matistingan, kag-drop mo na makita, kung bala mga tao ang nagkakwasang igsa, mga ka-K5, may pagkapikon, o kung mapasinsyuso. Kag hindi ka na makapasar kung pikon ka. Mga ka-K5, kung nagkakwa ka sang neuro test, mga ka-K5. Sa iban pa naton ng mga balita, kanto kita sa aton karon ng mga dalag ko na ng mga balita, isa pa, ng balita lokal. Intelligence monitoring sang Irilo Police Provincial Office sa Termite Gang may failure suno sa PRO 6. Ang natingalahan lang naton ka until now mga ka K5 daway gid yaka kwano daway gid yaka daway yaka gwa kag way gid yaka pagwa sa statement nga aton nga Iloilo Provincial Police Office no nang ano man ga kalingaw ang aton nga provincial director sinong ga kinya sinong ginakalingawan da subong sa provincial director ta man may ga kalingawan gid man ang provincial director ta di subong nga hindi ta na subong malabot sang una anytime pwede na sa matawgan pwede sa matawag pwede sa ma interview pwede sa anytime ma istorya subong mga kakipay pwede ka ilop subong sa media si Kwan si Kernel inang bayani Resalan ilop sa mga media. Ilop yung masa sa media o kung hagop siya sa isa lang katapo sa media. Plasta na ito na kira mga K5, diri sa ito sininga pagpangalagad. Samtang sa ibang paraton ng mga balita, sa ilo kita sa mga headlines, sa mga balita nasyonal, 100% sa mga mamalidha sa Region 6, Western Visayas, mga K5, nagboto pabor sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Bochilingon bilog nga Region 6. Mga ka-K5 binaga-compose ang lima tanan ka mga probinsya. Probinsya sang Capiz, Aklan, Antique, Guimaras, kag Iloilo. Ay, Negros Island Region na sila ya K5 Andre Mong. So, ini sila mga ka-K5 100%, 100% mga ka-K5 sang mga congressmen or mamalidha sa bilog ng Region 6, nagbuto pabor sa impeachment complaint kontra sa kay Sara Duterte. Bochilingon, gusto nila nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Sino nga ton nga mga congressman dire? Pila sila tanan kabilog? Sip-isip na ton mga K5, mga unsin ni sila kabilog kay Papa Andre? Nga unsin sila kabilog? Dire sa Iloilo mga K5, may ara kita sang lima ka distrito sa probinsya sang Iloilo. So Bochilingon kay lima ka distrito ang probinsya sang Iloilo. Mga ka-K5 may lima makita ka mga congressmen. Sino ini sila? First District Congresswoman Janet Garin. Second District Congresswoman Kati Gurusita. Third District Congressman Lawrence Defensor. Fourth District Congressman Ferginel Biron. 5th District Congressman inang nungalan ni Tupas gini naman sawa bla no sawa ni kwan ni former congressman na Buboy Tupas Raul Tupas no si congresswoman Tupas and mga ka K5 may isa nga taga diri sa aton sa Western Visayas nga ara siya sa congressman sang party list si Congressman Juju Ang or James Juju Ang mga ka-K5. So, anom na sila tanan? Lone District of Iloilo, mga ka-K5, Congresswoman Jamjam Barunda. Pito na sila. Probinsya sang Guimaras, may isa ka-Congressman dira, Congresswoman Lucille Nava. So, pito na sila tanan? Mga ka-K5 or walo na sila tanan? Okay, dala na din si Juju Ang Mong sa party list. Then, dugangan mga ka-K5 sang duha ka mga distrito sa probinsya sang Capiz, ang first district kag second district sang probinsya sang Capiz. Mga ka-K5, hindi gali Lucille. Si Lucille gali mo ng gobernador. Ang congressman gali si Raman Nava. No? Ang sa Guimaras. Okay, now, si Binky, galino, Binky Tupas, ara mga ngalan nila, Lone District of Iloilo City, mga ka-K5, Congresswoman Jamjam Barunda, Congressman Juju Ang sang Uswag Ilonggo Party List, Congressman Janet Garin sang First District, Congressman Kati Gurisita sang Second District, Congressman Lawrence Defensor sang Third District, Congressman Ferginel Biron sang 4th District. Congressman Binky Tupas, mga ka-K5, sang 5th District. And then, Congressman Ligarda sang Antique. Antique, nabalipatan ko pa galiba. Antique. And then, Congressman Raman Nava sang Guimaras. Sunod, Congressman Florencio Mera Flores sang First District of or Second District of Aklan. Then Congressman Howard Ginto sang First District sang Kapis. Ang isa pagid Congressman 100% Kunoy. Tumot silingon ang sa Second District sang probinsya sang Kapis is Congressman Castro, no? Congressman Baby Castro sang Second District sang Kapis. And ang sa First District sang probinsya sang Aklan, mga ka-K5 is Congressman inang Marquez, no? Congressman Marquez sang First District sang probinsya sang Aklan. So amo na sila tanan-tanan bot silingon mga 11 sila tanan-tanan kabilog mga ka-K5, no? Nga mga congressmen sa bilog na Western Visayas tanan-tanan sila nagboto pabor nga i-impeach si Vice President Sara Duterte. So pangkabilugan diri sa bilog nga Region 6 mga ka-K5, wala diri sang miisa nga nagtindog nga hindi gusto nga i-impeach si Vice President Sara Duterte. Sa pangkabilugan nga total mga ka-K5 na nagbuto nga mga congressmen sa pagbinotohay, may ara nga 255 tanan ka mga congressmen ang nagbuto pabor nga i-impeach si Vice President Sara Duterte. 255 sa 318 sila tanan, no? And then may ara nga 26 nga mga wala nagpabor, no? Nga hindi gusto nga i-impeach si Vice President Sara Duterte. Amo ni ang gusto nato ibaloon ang 26 kabilog ni 500 kung sino ni sila. Kaya ang 255 ni yawan ka naisip mong. Dubot amo na ni mong. So ang 26, amo ni pangitaon tayo kung sino ni silang 26 kabilog. And may nag-abstain nga siyam kabilog. But silingon ang siyam nga ini nga mga wala nagbuloto, but silingon hindi sila pabor. No? Hindi sila pabor nga why sila panindugan eh, why prinsipyo bla bot silingon, no? Ning siyam nga ni. May mga explanation maning siyam kung nga wala sila nagboto kay Pabandre, no? May posibilidad nga may utang sila kay Balaslan may posibilidad nga why lang sila guruya kuan ni? Why na sila tamara lang sila guruya manindugan ni? Eh. Ano siyam nga ni? Isa dire mga ka-K5 sang aton nga nakuha ang impormasyon nga daw naghambal ng daan nga hindi siya magbuto or ma-abstain siya is si Kuan Blas, si Kaluukan inang congressman Kuan Blas ng Irisi Blas, dumduman nyo? Si Kuan Blas, si Irisi mga ka-K5 na daw siya ni ang isa sa mga nadumduman naton nga hindi siya magpartisipar kay tungod nga ang hambal niya, no? Nga sang una akig sa mga Duterte subong amo man yapon gihimo sang mga Marcos sa malipot nga sigilanon why siya sang pilian sa muna kun nga nag-abstain siya, no? So amo na kun nga nag-abstain siya mga ka-K5. And then basi ko may clippings kadagalin lipat ko magambal si mo K5 ba Andre, no? Sang clippings bla ni Congressman Leandro Leveste kay before sa isa-sa sa mga nag-kwandering, nagbuto nga no. Duwa sila ni Barsaga. Pero antes magbuto sang no si Congressman Leandro Leveste, naghambal siya mga ka-K5 sa plenary nga sila niya, I vote no niya, but niya gusto na kung klaruhon, gusto ko at hagon, nga sila niya, amo ni ay, no? Amo ni sila mga 26 kabilog, K5 ba Andre, waring 26 kabilog, mga ka-K5, nga nagboto sang no. Lay lang. Second District sang Bohol, si Congresswoman Omintado. Maria Vanessa Omintado, Second District sang Bohol. Bo silang Bohol ni sakop sing Mindanao pang Bohol, no? Then, Lone District sang General Santos City, Mindanao. Mga ka-K5, General Santos City, si Congresswoman Sherlyn Nograles Banyas. Oh, isa pa gid. 4th District of Cavite, mga KK5 Congressman ka Francisco Kiko Barzaga. And then 1st District Agusan del Sur, Congressman Alferito Alfil Baskog. Next is Lone District Agusan del Norte, Congressman Dale Corvera. Next is 1st District Cebu City Congressman Del Cuano Rachel Margaret Del Mar. Next is Congressman Harold James Duterte sang PPP party list. So party list ni sa, no? Siyempre, hindi kilala kay Duterte, plido yay. Next is Congressman Omar Vincent sang 2nd District of Davao, Omar Vincent Duterte gyapon. Next is 1st District Congressman sang Davao City nga si Congressman Paulo Z. Duterte, at si priutod ni Vice President Sara Duterte ni. Okay, pabandre. Next is Congressman Karen Hope F. Garcia sang 3rd District of Cebu. Next is 1st District Congressman sang Batangas, Leandro Leveste. O siya ni. Next is Congressman Paulo Henry Marcoleta sang Sagip Party List. Next is Congressman Roger Gaviola Mercado sang 1st District Southern Leyte. Uy, Southern Leyte eh. Di ba mga Leyte ni mga area ni sang mga Romualdez man, di ba? Hindi siya pabor. Mga KK5, no? Nga i-impeach si Vice President Sara Duterte. Next is inang BH party list Robert Nazal. Next is 4th District Cebu, Shimura San Hudal Shimura. Congressman Shimura sang 4th District of Cebu. Yung tanan nga mga congressman sa Cebu daw, kuano daw, hindi magpasugot, no? Next is Congressman Jesus Bongsuntay sang 4th District of Quezon City. Next is Congressman Christine Alexi Chutor sang 2nd District sang Buhol. Next is Congressman Isidro Ungab sang 3rd District of Davao City. Next is inang malasakit bayanihan party list, at iyan ni Bunggo, no? Yes, ni Kualman ni President Digong Duterte, Congresswoman Girly Veloso. Next is Congressman Julio Cesar J. Vergan or Vergara sang 3rd District of Nueva Ecija. Mga KK5, no? Amo ni sila ang 26 tanan kabilog mga KK5 nga nagboto for no. Na hindi sila magpasugot nga i-impeach, no, si Vice President Sara Duterte. And the rest, 255 plus 26 equals, ang iba nag-absent. Damo absent, guru, no? Damo, ito yun na yung panglawag nga nag-absent. Kay 318 na sila tanan mga. Hindi ko mag 255 plus 26 is equals 290 lang sila tanan, no? Okay, Pabandre? Okay, isipon mo, hindi ba? Sa 290 lang sila tanan. So, 318 ni sila tanan kabilog. Ubot silingon, may ara nga 18 kabilog kay Pabandre nga nag-absent. Kahit 318 ang nagboto mga KK5, ang nag-yes is 255, ang nag-no is 26, no? So 55 plus 26 equals 7081. O hindi ba? Equals 281 plus 9 nga nag-abstain, no? So 219 lang sila tanan. So 318 ni sila tanan-tanan kabilog, including the 64 nga mga party list congressmen mga KK5. So 318 ang nag-attend mga KK5 is only 290. So may 18 nga nag-absent. Ano yung mga G-Hotso nga nag-absent? Di pa man ko, tunta man sila kay 500? Nga nag-absent ka mo, ano? Nga sa laki chan ko, ano yung ginalupot ka mo? Ano yung na-LBM ka mo? Ano ka mo? Ano yung gina-high blood ka mo? Ano man? May mga kwan ka mo? May mga nagsararakit mga kwan nyo? Ano mga problema nyo? Nag-absent ka mo? Ano yung kay 500? Oo. Kaya muna. Mga ka-K5. So, sa 290 sila tarantanan mga ka-K5 ang nag-attend or present sa Siringin Pasa na sa House Plenary ang voting ang Article of Impeachment sa House Plenary mga ka-K5 sang nagligad kagay nagid lamang usubong ilang adlaw. So natapos na tarantanan, then after sini ipasa na ni nila sa Office of the Senate. Sa Senado na nila ipasa. Karon mga ka-K5, amuning matabo, amuning natabo ay pinakamasakit, pinakamalain nga balita mga ka-K5. Kay samtang nagabinutuhay dito sa plenary, mga ka-K5, ang Senado naman niya, no, nagpatigayo na sa ilang sesyon. Perteng kakibot ni Senator Tito Suto, mga ka-K5, kay siya, mga ka-K5, pagpungkuya, siya ang Senate President. Nag-propose karon sang isa ka Riz o sang isa ka motion ay isa sa mga senador mga ka-K5 nga i-open o kung i-vacant ang tanan nga posisyon sa bilog nga plenary sang Senado. Agud mga ka-K5 nga butuhan kag i-reshuffle baguhon ang liderato sang Senado. Sus! Nagbinotuhay mga ka-K5, gin-open mga ka-K5 ang kwan? Ang tanan nga mga posisyon sa bilog nga Senado. Pag-open mga ka-K5, nagbinotuhay, gin-nominate si Senator Alan Peter Cayetano. Gin-nominate as a new Senate President. Mga ka-K5, kag sa pagbinotuhay, naglabot ang pagbinotuhay sa 13 kagduha. May 13 nga nagpabor nga himuon nga bag-o nga Senate President si Senator Alan Peter Cayetano kay Pabandre. Tapos, sila naman, si Senator Tito Suto, may ara nga nagbuto pabor sa iya nga siyam na lang bilin. And then may duha nga may abstention nga duha nga nagpili nga mangin independente ing duha nga ini. Now sino ini sila mga ka-K5 in favor mga ka-K5 nga magbag-o ang pamunuan sang Senado? Amo ang mga masunod. Number 1, Senator Alan Peter Cayetano, now Senate President. Sunod, amuning mga ka-K5 si Senator Bato de la Rosa. Nadula sa November 2025, gulpi lang nga nagtuhaw sa May 11, 2026. Nadula, hindi makita. Milandong niya, mibuhok niya. Ay, stay buhok. Huwag galibuhok si. Huwag galibuhok si Bato. May buhok ni Senator Bato de la Rosa, hindi makita mo. Sang nagligad sang November 2024, sang mabatian niyang balita nga naghambal kag may mga ugong-ugong mga ka-K5 nga si Senator Bato de la Rosa may ara nga warrant of arrest nagikan sa International Criminal Court bangod sang pagkasangkot niya sang kaso mga ka-K5 nga violation of ang butuhay may ara hindi gali to 255 257 gali 257 25 9 hindi gali 26 subot silingon 25 lang gali ang nagkwan ang nag 25 lang gali ang nagno instead nga 26 25 lang and then ang nagkwan ang nagbuto pabor 257, so may plus 2. Oh, imbis nga 255, 257, then 25, 9. Meaning, 291 kabilog. Ha? 291 kabilog ang mga nag ang mga nag-present nga mga congressmen. Baka kay 5, no? So, I stand corrected kay medyo kulang ang kwan. Kulang ang isip, kulang ang inisipay sa mga naano ng mga manug-isip sa sekretaryat, sang sinasang kongreso man. Kulangan nyo pa isa, naano man. Oh. Okay na na ha, okay na nang numero ha. 257, 25, 9. Amo na subong ang official mga KK5 nga count sang mga congressmen. Basta ang importante, trisaton sa Region 6 sa Western Visayas, mga KK5, 11 kabilog ng mga congressmen dere nagboto pabor sa impeachment. So boto sila pabor sa impeachment kung sa kay kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Now amo ni sa mga KK5 nagbaylo dayon administrasyon. Nagbaylo leadership sang aton sini nga senado. Nagtuhaw mga KK5 golpe lang daw uhong umulhot si Senator Bato de la Rosa. Ronaldo Bato de la Rosa. Golpe umulhot ka daw uhong. Likom sa iya hibalo nga natiktikan na sa gali kay Pab Andre nga makadto sa senado to. Iproistorya ko na sa inyo karon na, idri ko anay sa mga senador nga nagbinotuhay mga KK5 pabor nga ilisan ang liderato, bot silingon ginkudita nila ang liderato ni Senator Tito Soto or Vicente Tito Soto kag ginilisan nila sa kay Senator Alan Peter Cayetano. Karon nagbinotuhay kung sino ang pabor ka nga ilisan ang liderato sa senado. Ang ginbutang mga KK5 kagin iliher nga bag-o nga Senate President amo si Senator Alan Peter Cayetano. Ang nagbuto pabor sa iya is no other than Senator Bato de la Rosa, Senator Chis Escudero, Senator Loren Legarda, Senator Robin Padilla, Senator Rodante Marcoleta, Senator Joseph Ercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Senator Amy Marcos, Senator Bongo, Christopher Bongo, Senator Camille Villar, Senator Mark Villar, and Senator Pia Cayetano. 13 sila kabilog mga KK5 ang nagbuto pabor nga baguhon ang liderato kaginhatag sa kay Senator Alan Peter Cayetano. Next mga KK5, ang nagbuto nga i-maintain si Senator Tito Soto bilang Senate President amo sanday Senator Bam Aquino, Senator Win Gatchalian, Senator Riza Hontiveros, Senator Ping Lacson, Senator inang Anton Diamante, Lito Lapid. Tang lang krum. Ako si Valiente. Senator Lito Lapid. Ang pistola itiro ya kay Pab Andre sa isa kabilog nga paho, duha kabilog ang paho, isa lang iya nga bala, ginbutang niya sang kutsilyo sa tunga mo na og gintuon ang punta sang kanyon, pagtiro ya gabuka ang tingga. Pag pihak sang tingga, igo duha kabilog nga kwan, duha kabilog nga paho, tak-tak mo. Yeah, joke lang ah. Mga palabor-labor gamay. Senator Lito Lapid. Next, Senator Kiko Pangilinan. Next, Senator Rafi Tulfo. Next, Senator Erwin Tulfo. And the last is Senator Vicente Soto. So siyam sila kabilog kay Pope Andre ang nagpabilin nga pabor nga magapabilin sa kay Senator Tito Soto ang Senate President. Then may duha nga missing. Dinano ni buto sa duha ni Ban. Dere mga kakay-five may nag-abstain nga duha kabilog nga mga senador. Ang duha ka mga senador ngayon nga nag-abstain amo Sunday Senator J.V. Ejercito o Tony Jinggoy Estrada kag si Senator Miguel Juan Miguel Migs Zubere. O duha sila mga kakay-five ang nag-kwan ang nangin independent ang mga kakay-five. So meaning like for example na no, kakay-five Andre ha like for example hindi na ganit kay like for example kundi kay na-impeach na si Vice President Sara Duterte dito sa Kongreso, makonbulo 157 ang nagpabor ng mga congressmen, oh, mga kakay-five, pero sa sining 257 ang nagpabor kay 500. Bagin palagas ng statement si Kwan, si Congressman Leandro Libeste, kay may nagagwa ng balita kag information sa bilog nilang House of Representatives or sa plenary. Nagagwa din ang statement kang hambal ni Senator Leandro Libeste kay 500 siling niya. Tano na siling niya nga may nagagwa din nga nagagungugong. Eh, nga tag 20 million siling niya ging tag 20 million siling niya ging panghatag sa mga congressmen nga nagpirma ka nagpabor para nga impeach si Vice President Sara Duterte. Yan ang kumatood ne. Abi, bulgar niyo ne. Kay nagaguluan ng mga informasyon. Tano ne. Isip-isip ko kay 500 mag 257 no ang mga nagboto pabor sipisipon mo magtag 20 milyones kada isa sila nagagawa ng impormasyon na muna mong pero ti hakahakam lang na araw-araw na mga congressman kay Pai Bandring ikwan ibaylo nilang iladungog ibaylo nila ila kredibilidad ibaylo nila ila nga mga dungog sa balor gid lamang nga 20 milyones hindi kay tungod nga sa ilang nga panindugan kag prinsipyo kundi bangod sa kwarta no hindi ko magpatis na kay Pai Bandring. Ha? Ako hindi magpati. Di ambot kamo nga mga pumuluyo pamangkot ko sinyo. Ha? Gapatik mo aw. Ha? Kung kamo ya timbo sinyo da oh. Mayasa ako hindi ko ya magpati. Ha? Aw sa 20 milyon ni si kabaylo ibaylo magi dungog mo. Nga mabaton kasang 20 milyon ang pamangkot amo niya. Kung 20 milyon sa 257 ka mga congressmen ang ginhatagan sang tag 20 million kun matuod abi no ginisip-isip na mo ni kay 500 pangkabilugan nga ginpagwa nga kwarta nagikan sa kun sino ang nagpanghatag way ko balo ko sino ang hatag mong ha kun ara gid man kay bisan mismo si Leandro Libeste gani ga pamangkot man te ko pero kun pananglitan nga magtuod abi ni no sipisip ko ba mga 5,140,000,000 ang ginpagwa nga kwarta no sang tawo nga nagpanagtag sa mga congressmen. Oh, ipa bandre? Mga 5.1 billion? Oh, ati isisiw gamay. 5.1 billion? Gamay ka tama. Oh, trillion ganito nang ginkawat sa flood control. Oh, malita-malita nga kwarta ganito. Oh, mga kakay-five, kagamay-gamay sinang 5.1 billion. Si Seo lang na katama para gamiton. Agod, mga kakay-five, nga ina kung magtuod, pero ako gani gapati. Mga kakay-five, nga hindi ni matuod. Kaya mga congressmen naton, mga kakay-five, ah, hindi mahimok nga wala ni sila mga huya. Huya-huya man ni sila. Diri sa aton ining mga congressmen aton diri sa bilog nga Western Visayas sa Panay Island ilabi na sa Region 6 si 500 puro man ni sila mga matarong nga mga congressmen di hindi Blackie 500 nga kadlaw kay mo buranda ka gambal ko nga matarong nga ba kadlaw ka puga bilik sa ngilik malisyoso ka karuna diyo mga kakay-five puro ni sila mga respetado ng mga pamilya, mga respetado, mga pilido ng last name. Halin sa Kapis, Aklan, Antique, Gimaras, Iloilo, Kagant, Tanan. Nakakipay, mga respetado ng mga tao ni. Pwede ba kipay, Andre? Oh, di nga, wala. Oh, nga, amunang nagagwa nga. Ariyo, pamatiin nyo, blahambal, magkakipay. Pero balik na tayo dugay sa Senado, ha? Unahon, tanay si Congressman inang Leandro Libeste. Anti siya nga magbuto. Magkakipay, siya nga sininga, no? Ah, yaring ya sini nga gimbombardiyo mga KK5 o gimpahayag sa House Plenary sang ginhiwat mga KK5 ang Article of Impeachment Voting sa House Plenary mga KK5.
0: Because if it is true, then it should be made public. And if some are getting the 20 million and others are not getting the 20 million, then it should at least be fair that everyone who votes gets 20 million and those who do not vote hopefully should also be given that. Because this is taxpayers' money and should not be allocated on the basis of your vote on the impeachment.
4: Pirik ba ni Congressman Libeste ba? Ari na o. Gin pamatud-an ni Senator Loren Legarda, de Black K5 Andre, gin support siya bataya. Pinagi sa ano? Araw, nagboto sa pabor sa kay Alan Peter Cayetano. Si Congressman Levesti, mga K5, is a son of Senator Loren Legarda. Kaya ang bana sa una ni Senator Loren Legarda is si Levesti. Congressman Levesti, masanguna. Mga KK5, no? Diyan mo na bata nila si Congressman Leandro Levesti. Di mga KK5, amo itong ambal ni Congressman Leandro Levesti. Well, pang tuksoon naton inikaroon kay 5 Andre ang mga congressmen. Kung hindi na sila malabot subong agab no? Pang prajikon, tagin sila yabwas kay 5 Andre, no? Kutob sa mga congressman na may mga kontak kita. Pang taugan, tagin sila kay 5 Andre, kagpang interbihon. Isa-isahon, tanin sila. Nanok ka matood ni si Congressman Levesti na gambal nga may 20 milyones ka mo? Nanok matood ni? Ano ang rason nga ang nagboto ka pabor sa impeachment? Ini Black K5 Andre? Dapat may explicar gini sila para maintindihan sila sa mga pumuluyo. Ni Black? Explain nyo gini ha? No? Kag para nga magwa ang kamatuuran nga nagapasibangod lang kag nagahimo-himo lasang istorya si Congressman Leandro Levesti. Para mangin fair nga aton presentation, pasabton tagin sila tanan-tanan. No? Labi nang diri sa aton sa Panay Island, labi na sa Iloilo, kag sa Iloilo City, kag sa Gimaras, ning mga lapit-lapit lambla. No? Pang isa-isahon tanin sila. No? Halin sa 1st District, 2nd District, 3rd District, 4th District, 5th District, Lone District of Iloilo City, Gimaras, Capiz, Aklan, kag Antique. Ang sa may Antique is one congressman malangmang, no? Sinong sa Antique ganing congressman si Juan? Congressman Ligarda. Nagbuto siya Juan? Yes. Mag-utod ni sila ni Juan mong? Hindi ba mag-utod ni sila ni Senator Loren? Mag-utod sila pero nagbuto siya mga KK5 pabor, no? Pabor sa impeachment. No? Pero laban-laban, may ari ini sila nga mga rason. Hindi pwede nga hindi nila mahatag ang rason nila para maintindihan sa publiko, para mabalaan sa aton nga mga pumuluyo, mga KK5, hindi ba? Nan! So, i-plastar ko na karoon sa inyo din sa aton siling pagpangar. At the same time, no? Pakita talaga na K5 Andre, antes ko magsaylo sa ato sining mga komersyal na dali gid lang. Pakita ko na sa makadali ang pagkadasma ni Senator Bato de la Rosa. Pabot ni Senator Bato de la Rosa sa Senate, ginabantayan na sa gali kay ginakordon sa taga National Bureau of Investigation K5 Andre ang palibot sang Senate Office of Senate President or Office of Senate o sa House sa Senate mga K5. Building sa Senate, na kumpal sa Senate, may mga taga NBI ligabantay to. Tapos ara man si former Senator Antonio Trillanes. Mga KK5, may ginawiatan sila nga kuno amo tong ginapakita nila nga kuno warrant of arresto. Mga KK5 nga halin kuno sa ginisyo sang ICC o kon International Criminal Court. Pag-abot ni Senator Bato de la Rosa, paghalin niya sa salakyan, gilayon siya nga gindakop sa mga taga NBI. Nangin padlo siya kag dumanagan. Pagdanagan mga KK5, sus Maria Huri, sabi ka dasma marang isa. Ang iya nga kamot na nadugan, napilasa na kamot niya pagsunod niya sa may sinet, mga KK5, no? So, aton karon may mga bisita kita, makuha kita sa isa sa mga legal o abogado, KK5 Andre. Ma-interview kita karon sang abogado kag hibaloon. Kun bala, legal bala ang ginhimo sang NBI nga iserve ang warrant of arrest sa opisina sang Senado? Sa Senado mismo, iserve ang warrant of arrest? Kag ang warrant of arrest, no? Mga KK5, nga sunod diri sa kay former Senator De Llanes nga ginauyatan niya halin kuno ni sa ICC. Legal bala ini ang ginhimo sa NBI na guyuron mo lang imo kag kaladkaron si Bato de la Rosa sa Senado sang gulpi-gulpi nga inang kaghambalon nga may warrant o bares ang senador mga kakifag. So iplasta na to na karon diri sa ato sini nga pagpangalagad diri lamang sa K5 na ito. Perfect na muna mo sa mga balita subong perti mo. So istoryante na karon diri sa ato sini nga pagpangalagad diri lamang sa K5 Night Watch. Ang mga balita ang inibatan ng builog na inadulong sa inyo sa Calwan sa Klinika DTX 500 na Superior Antioxidant, tagsang Mighty CD Alkaline Vitamin C, ang kampiyon sa immune system mga kakifive. Aton nga mga tagpalamati, kontrabalatian, high blood, hypertension, diabetes, kagiban pang ang mga balatian, labi na ang mga cancer, kagiban pang ang mga balatian. Digid mga kakifive magkalipat ha? Dapat inom kita sa Klinika DTX Pabanik ng Mighty C para magapabilin nga healthy ang aton nga lawas. Ang Klinika DTX Pabanik ng Mighty C, mga ka-K5, nga ang kinanglanon tagid ni para sa aton nga healthy living. Kay ang Klinika DTX Pabanik isa puno ini mga ka-K5 sa anti-carcinogenic properties. Agod nga pungga na pagtubo sa mga bukol sa lawas ta. Taas kag masaligan. Ang potency sang flavonoids kag polyphenols ngali sa disugasugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog mga K5 sa immune system capabilities agud nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. Kani indoy na pahulat tapang ang magtubo mga bukol sa lawas ta proteksyonan ang aton kaugalingon Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga pagaim nun. Ang aton nga oras, las 8:21.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

0: pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Sa mga taga-Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts. Exciting freebies! Kagmatamok pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
4: E3 Bio!
5: Ako si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Malakas mga butika.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX-500!
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX-500!
7: Ang DTX-500!
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Mas tagtino ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX-500!
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX-500!
7: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX-500!
7: Masamit ka bala ang gina-allergy?
8: DTX-500!
7: Ang DTX-500!
8: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy.
8: DTX-500.
7: Masalikan.
8: DTX-500.
4: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
10: Pamasaka butika.
12: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C,
13: ang alkaline nga vitamin C.
14: Sa LCG, sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310 after 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C,
10: mabakal mga butika.
13: Mighty C,
10: ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
13: Mighty C!
10: Mabaka sa mga butika.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
17: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
18: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
19: K-5
3: Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre?
20: Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagdao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas

0: antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Nestor, ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasi!
4: Tigalapa!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko!
5: Ang Extend!
4: Supplement for men!
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca
5: at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
4: para sa tigasing performance.
5: Extend Food Supplement for Men
4: para sa matilo na dugo.
5: DTX 500
4: para sa healthy gatay.
5: DTX 500
4: ang DTX 500
5: ang may mataas ka antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay,
5: happy kanunay.
4: DTX 500
5: masaligat,
4: epektibo.
5: DTX 500
4: mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Ikaw ba na
5: ang may diabetes?
4: DTX 500.
5: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
5: Nga nagapanupo
4: kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Masalika.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
4: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
4: Yung may D3.
5: Matatags mga butika.
4: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
4: Yung may D3.
5: Matatags mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: K5.
4: K5
11: News FM.
4: K5
11: News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow, my
4: K5 Night Watch June Alojado
11: Capulo.
4: K5 Night Watch.
11: Night Watch.
12: Pabalik mga ka-K5 diri sa ato sining apag pangalagad. Oras aton karon nakalabor kita sa 32 minutos na nakarigad sa alas 8. Sa ato sining apag pangalagad mga ka-K5, this time gina-contact nato rato sining resource person na isa ka abogado. Mga ka-K5, labting abogado. Wala mga abogado diri sa aton sa Region 6. Astas Manila, ganin mo, no? Ang Cartagena Law Office. Mga ka-K5, upo naton si Attorney Dan Cartagena sa subo ng mga tinion, mga ka-K5. Paan naton siya sa legal opinion. Labi naging parte sa kasuguan, kaya manti, kabalo naman ka mo, basta ganin illegalidad ni ti, kung hindi kayo mo abogado, ya, ginaulo analisar talaga ng K500. Di karon, ang palamang kutanon sa ato, sining mga pumuluyo, amuni ay, no? Legal bala? Kag... Husto bala ang ginhimo sang taga National Bureau of Investigation upod sa kay former Senator Antonio Trillanes, mga ka-K5, nga lagson si Senator Ronald Bato de la Rosa sa sulod mismo sang Senate, nga agud nga para pagadakpon bangod kay may ginauyatan kuno sila nga warrant of arrest, mga ka-K5, nga halin sa International Criminal Court o kon ICC. Karon may natabo mga ka-K5 nga hindi maayo sa sulod sa Senado. Makon mo nagkalapilas ang kamot ni Senator Bato de la Rosa sang dalagan sa makadusmo siya sang matabo ini mga ka-K5 ang paglaga sa kay Senator Bato de la Rosa dito pa sa nag-agi sa may hagdanan sa likod pasaka. Kahapo-hapo man si Senator Bato de la Rosa makaabot sa sulod sang Senate sang Senado mga ka-K5 samtang nagahiwat na sang inang sesyon ang Senado mga ka-K5. Pero check na ton mga ka-K5 sa piyak na tungkol niya rakiron si Attorney Daniel Dan Cartagena. Ang konsensya sang banwa. Attorney Dan Cartagena, good evening sir.
13: Mayong kapigit sa inyo, John. Mayong

0: dikit siya nagapalamate. I do not know kung mabatihan mo ako na clearly kaya daw kagahot gini sa lugar nga kung diin ako.
1: Yes, attorney, no? Una-una, pasinsya, isang sang pagdisturbo sa imo, no? Kabalo ako nga medyo masako, ikaw subong, no? Kag daw ato sa pag-intindi, why ka diri sa Iloilo, no? Kay gusto ginaton bala nga makakwa sang source halin sa mga legal, no? Anyway, manami ang signal ni Moderick kag mayo man ang imo sila nga sulod, no? Bation katama imo sila nga signal kag atag katama, no? Una-una naton nga pamangkot, attorney, natabo sining gilabang nga hapon sa may Senado ang paglaga sa kay Senator Bato de la Rosa kun madumduman nga si Senator Bato de la Rosa ang nangindulaan sa tong since November 2025 pa bangod kay may nagagwa nga impormasyon nga may ara sang warrant of arrest kuno halin sa International Criminal Court pariyo man sang kaso nga ginauyaaw ginatubang karon ni President o ni former President Rodrigo Duterte. Now gin-serve o i-serve kuno supposedly ang warrant of arrest sang mga taga NBI dito mismo sa Senado. May linagsanay na tabo na tumba si Senator Bato de la Rosa na kadasma na kalapilasan bangod sang pagpukotay. Sa imo nga pag sa imo sini nga opinion bilang abogado, legal blind ni ginimo sa taga National Bureau of Investigation Attorney Dan Cartagena, sir?
0: Well, una akong takit yun, no? Ang balita kagang mambal nga in premise sabi nga ang warrant of arrest in issues ang ICC.
1: Yes.
0: Ang pagkakalo ko lang yan sa balita, nga iya lang na iahambal ni Anay Senator Triane.
1: Yes.
0: Why man ako panik ka lang tao gito nakakita sa warrant sa ICC. So, hindi pa kita subong pahambal kung may warrant of arrest yun man ang ICC na in-issue kontra kay Bato de la Rosa.
1: Mm.
0: But assuming, John, na may matuod yun man na may warrant of arrest ng ICC, kung gusto, madamo, ini mga question, no? Mga legal minds natin, mga abogado natin nga nagapalamati. Ang isa siguro na question, number one, nga daw si Triane, siniya ang may kapot sang warrant of arrest, kung warrant of arrest yung manaalin sa ICC. Ano bala ang role ni Anay Senator Trillanes na siya ang ma-implement sang warrant of arrest? No? Ang ikaduha nga dyan nga pamangkot is ano pagpa-implementar sang ilo dyan?
1: Yes, yes, yeah. Go ahead, attorney.
0: Ano pag-implementar nila diri sang ICC nga warrant of arrest?
1: Mm-mm.
0: Because as of 2019, hindi na kita member sang ICC.
1: Mm.
0: So, hindi na makasulod diri ang ICC sa aton to implement their own warrant of arrest. That is why, ang justification sang unas ng administrasyon ni Marcos pag-implementar sang arrest ni General Torre, nga ang ICC, kinatag nila sa Interpol. Kagang Interpol, among nagsulod diri sa aton sa Pilipinas.
1: Mm.
0: Nagitagaan niya si General Toreg. Because while as of 2019, na hindi na kita member sang ICC, member makita gihapon na sa subong sa Interpol.
1: Mm.
0: So, sa sinaanadaan na hambal nga iya sing ICC warrant of arrest, i-implement mo di direkta sa tawo sa Pilipinas, dako ina nga violation legal, no, sa atong paglantaw.
1: Mm.
0: Number three, John, assuming nga may warrant of arrest ng ICC, and assuming further nga inpagi nila sa Interpol, hindi mo na madiritso din na dakpon mo lang yung isa katawo.
1: Mm.
0: Ilan lan ang bago nga ruling sa Supreme Court sa pagkabalo ko, ilan lan mga ayaw nga gidanay daw approval bala daw go signal o kung imprimatur alin sa korte diri sa Pilipinas.
1: Mm.
0: Para nga ang korte diya sa Pilipinas among mag-issue sang warrant or at least will stamp its imprimatur na i-implement mo ang warrant of arrest diri sa subject na ari sa Pilipinas.
1: Mm.
0: Kay this is a sovereign nation, a sovereign country.
1: Yes.
0: Amun ang ruling sang Supreme Court nga latest.
1: Mm.
0: Now, number four, John, nakibot kita na assuming di nga may warrant, mina-assume ka ni tanan, no?
1: Yes.
0: May warrant o pares na di ang ICC,
1: kintagi
0: at di nagagi sa Interpol, ang Interpol at di nagkuha na sa, nagsulod naman, at nagkuha naman sa imprimaturya or approval rin sa korte, before mo implement ina dito sa Senado, kaya ara ang mga pulis iya, pag DILG,
1: yes.
0: Alina iya sa executive branch, kung sumulod ka da sa teritoryo sang legislative branch of government, you have to observe courtesy.
1: Yes.
0: Kailan lang ipaagi mo anay sa Senate President or Sergeant at Arms, pero kalisin siya ka na kung pwede na ma-turn over nila ang person ni Bato de la Rosa. Kahit pwede man nila iya makares kiti government official sila. Now, kung hindi nila pag-turn over, then that will become a problem. Pero tani ang ginhimo nila nay John, nagkadto sila anay sa authorities ang Senado,
1: yes,
0: before entering the Senate to implement the warrant of arrest. Kay para hindi man balahuba si karon kon mag Senado implement mo, karon may armas ka, may ara man di karon ng mga Senado, ang Senado tong authorities nga assuming may mga armas man,
1: okay. May...
0: they will also maintain kag magtiniruhay ka mo to,
1: kag may ara na sila
0: after
1: kag may ara na sila attorney. Oh, sila ko attorney, kag may ara na sila dira nga sergeant at arms.
0: Oh, ti karon na di mangambal karon ng Senado, bao gali pwede kita di masulod anytime, kilan lan armasan ta man to bilyon ta ma budget man kita, mabutang man kita di katon nga mga armed people to protect us. Ti kundi man ginamo kita. That is why we have to observe courtesy sa nagkakalain-lain na department. Kung hindi kinapag i-observe ng courtesy kag nagambal na sila di i-arrest, hindi na po, amo na siguro nga pwede mo nga persahon, ano, you can do that go to court, you can ask, amoy na. But then, ang natabo kay na is, damo na napamangkot yun. Are we already under martial law without martial law having been formally proclaimed? So, may mga nagkakawangkot sina sa atong na mga social media. That is why, sa ato niya nga panglantaw, it was really a violation, no? Pero wala makita kapakot, I am not also an expert in political law or international law or whatever, pero sa ako lang pananaw, amuna ang ginhambal ko sa imo, nga wala ni na-observe ang dapat nilang tani in-observe.
1: Yes.
0: Pada nga ako ni John na opinion, sa nabatian ko lang, okay, PICC, kuno nga warrant of arrest, kambal ni Trillanes ang i-implement niya, hindi pwede ka diretso ang ICC nga warrant of arrest. You have to pass the Interpol. Pag-abo mo sa Interpol, you have to get the imprimatur of the court, Philippine court, kaya mo nang bago nga decision sa Korte Suprema. Kaya kung nakuha mo ng imprimatur sa Philippine court na rin, you have to observe courtesy.
1: Yes.
0: Kaya kailangan padala ka na yun. Diba? So, amo nang nga kung na pananaw sa sininga sitwasyon na John.
1: Oo. May ginhimo no ginpaidalom sa protected under custody subong si Senator Bato de la Rosa sa sulod na sang Senate subong kag may ara sa nga mando karon nga kinanglan na ipaidalom sa contempt ang ining mga nagsulod nga mga taga National Bureau of Investigation kag ipaidalom sa ilang kustodiya or ti siyempre ipisuhon guro sa ilat sa kwanay sa sulod sa Senado kay tungod sa ining hindi husto nga pagpaimplementar no kun may ara gid man pareho sa sining ginhambal nimo nga dapat may kurtesiya no nga magsulod sulod kaling imo direktada manghubot kilang tawo da ti kun di naglinagsanay to hasta nga naggamo ang Senado nga why ka naghimo sa ginatawag nga proper courtesy sa sinang lugar, Attorney Dan, husto ang ginimo sa sinado.
0: Yes, precisely yun. No? Precisely yun. Assuming abi karon may dakpon kada karon iya karon abi nga justice ang Court of Appeals.
1: Yes.
0: Court of Appeals. Tulpi mo lang yung sudyon ko appeals to, paon mo lang ang justice. You have to observe courtesy, anay. May lang na ako ng sudlon mo ang Senado. Tinga, di karon, like for example, may warrant, di karon ng isa ka general sa Philippine Army, sudlon lang sa NBI, matyag mo masulot sila. kon Philippine Army nga may waran to pares kay General. Nagsag ko hindi na sila magsunod kay Ki Armado man to. Si Ki Armado mo na ito, meron ay isla to eh. Galing daw nakita mo, there was this abuse on their part sa akong panglantaw and a violation that they committed. Kaya di nila siguro kay sa Senate, wala man niya mga armas. Pero kung natabu abid yun, hypothetically, ang dakbo nila abid karon isa general dira sa army abi dira sa Camp Aguinaldo matyag musudlo na yan sila sa NBI o isa ka pulis abi general nga dira sa Camp Cramming matyag mong NBI masulod lang without courtesy di ba sila siguro magsulod and that is really the very thing that is the reason why na you have to observe courtesy because amuna ang gina-avoid naton.
1: Oh, so muning reklamo kagay na ni Senator Bato de la Rosa pagsulod niya sa Senate nga sila niya wala sila sang respeto no sa Senado nga gulpi lang mga hulbot sang tao nga way gani sang kortesiya nga dapat supposedly isa lang ka tao dapat ang magsulod kag magkadto diretso sa Senate President kag maghutik gamay nga magambal nga ti may warrant o bares kami diri para sa kay amo ni amo to so pwede sikretuhon ta lang istoryahan ta karo amo na bla may posible so posible amo na dapat kun tani gali ang ginhimo attorney hindi kay siling basta-basta lang imo nga maglusog nga daw pamatsyaga mo daw garid kay imo yasang kwan sang isa ka balay daw kun may ginahimo kay imo nga drug bypass operation attorney
0: no correct precisely isa ng pulis nga na yun ordinarily, sunod sa balay mo, kung nga usado, galak po nila aran yes. Dyan sa balay. Kaya panuktok din sila anay, kay ti, karoon ko na aran na da, kagkibuton mo lang yan, wala ka man niya nagpapalo, kundi naglinaway ka mo da, timayo kung ikaw lang may armas, kung may armas, mas lati karoon, kundi damo, na disgrasya, pati si Bilyan, marimalaso. That's why it should have observed proper courtesy. Pero hindi man niya pag-produce later on that another remedy. But the thing is, first you have to observe courtesy. Prudence, prudence pala dyan.
1: So, sa siningin himo sa taga National Bureau Investigation ni Attorney, ano matabo naman? May pwede ka pasaka sa kaso?
0: Pero may nakita na po nga balita nga gindeklara na sila in contempt.
1: In contempt, oo.
0: Daw gindara na sila in contempt because at that time, ang ambalya ni Bagong Senate President, there was already session when naka-umpisa ng session. Among pagsinulot nila to. Naka-umpisa na. So, di simpre kundi kuba ang mag-disturb mong session.
1: Yes, okay.
0: I think mga senador na itong mabuto na sa contempt kay Pete. Siyempre, later on, mayo kon sa kay Bato lang ni Matabo. Basi Matabo man sa ila sa iban. I mean, ang politika yan dyan nagkakambyo-kambyo. But yes. Then again, principles must remain. Na we have to observe courtesy, we have to observe legality.
1: So, sa nasiling ni Moni Attorney, hindi gali basta-basta yung makasulod ang taga-ICC diri sa aton, tungod kay dapat tungod kay number one, hindi na kita member sang ICC since 2019 and kun may warrant to bares kid man nga halin sa ICC gina-coordinate nila ini kag na-request sa Interpol no
0: para amo na yes
1: amo na para ngang Interpol amo ang mag-handle sini para ipa-implementar ang among warrant of arrest.
0: No, warrant of arrest.
1: Yes.
0: Sa una dyan, ang ginimo nila kay Duterte, gin-implement nila. Pero subong sa bakong na order na decision sa korte, you have to observe sang judicial judicial na approval.
1: Okay.
0: I do not know kung na-aprobahan na sang isa ka korte. Kaya sa subong, wala ako kabati na may judicial approval na.
1: Yes, okay.
0: Number two, ano ang role ni Anay Senator Trillanes na siya ang nagkakapot sang warrant of arrest. So if he is the one hunting, siya ang nakakita ko sa picture na nagkakapot mo. Hindi ilang siya nag-observe dito, kundi siya nagkakapot. And kung ikaw nagkakapot, the presumption is, ikaw ang plano nga ma-implement or ma-execute sa warrant of arrest. So ano ang role ni trillion sa sina. Now, even assuming he was authorized or deputized, which is very highly believable, kunang nag-deputize siya, Tani John, Tani, wala siya gin-deputize for the sake of delikadesa. Balan mo nga nag-aaway na si Bato at si Trillanes. Balan mo nga may problema na nag-intra na sa politika si Trillanes. Siya yung i-authorize mo nga mag-arrest. Delikadesa steps in.
1: Daw may interview sa kay Trillanes nga ang hambal niya nagkadto man siya kuno ka nagupod sa mga taga NBI kay ginhangkat masa ni Senator Bato de la Rosa sang chimpo nga to nga siniya kun gusto mo ikaw dakop sa kon damo na siniya tin nagupod na lang ko sa mga manog dakop.
0: Ate na kung pati ay manaya dyo, no? Proceed siya yaga na ko. Kung ikaw yung nagaupod ka lang sa manok na ko, pula kaya gabit-bit sang waran to.
1: Yes, yaga uyat sang waran to, Baris.
0: Imagine dyo na, be dyo, no? Ako di abogado mo dyo, no? Complainant ka, be. May ginakusar ka, be, na tao. Nagupod kaya sa pagkaristo? Hindi kaya pagpapagod yung pulis, ha?
1: Oh, hindi pwede.
0: May waran ka? Dyan, tapos ako, be. Mambal, ako din mabit-bit-bit-bit-bit. Eh, bugado mo, abi ako mabit-bit-bit-bit sang waran. Assuming, naging challenge pa kita sang akusado. Assuming, naging challenge pa kita. Eh, nakaka ko na ikaw, nakup sa ako. Eh, hindi na niya pwede. He should not have been given any waran to Bares. He should not have been allowed na ang siya iyan nakabalo na ang Senate President kami wala kabalo na may waran to Bares.
1: Subong attorney Dan Cartagena kay ang mga taga National Bureau of Investigation subong ara pagyapon sa palibot ya sang premises sang Senate kag dagina cordon lang Senate kay hulaton ginilayang astang may chance nga kung pwede sila makasulod yapon kag dakpon kay sa Senator Bato de la Rosa attorney Dan
0: ate dipindi na sa ila manami ni kay may test case naman kita sa Supreme Court. Kung matabo ini John, I hope this will not happen. Kay base liwat i-disturbo mo naman ang sentimiento sang pumuluye ng ordinaryo. Base i-disturbo mo naman ang sentimiento sang paryosong una sang pumuluyo na natabo sa aton sing 1986. Dapat hindi na na matabo subong. No? Hopefully it will not happen again. Kahit ikabudlay sa ito. Matabo na.
1: Okay.
0: So, depende sa ilan, no? Ilan na remedy, si Bato de la Rosa, kagang mga senador, si Alan Peter Cayeta, no? I think he will not also, hindi man na siya mag-atras sa amuning abakay. He's a very intelligent lawyer, and kung paglantaw matindog ni siya, kahit sa iyaya nga, chance ay man ni nga he will make a mark in Philippine history na on the part of the Alan Peter Cayetano.
1: Okay. So pasensya gyud sa disturbo si moderator attorney, no? Kabalo kita nga damo ka sang mga appointment subong dira, no? Anyway, salamat kay sang tiempo nga ginhatag nimo sa aton diri kag sa imo sini nga pagpathag, no? Sa legalidad may kang tanan sini sang pag hakbot kun tani, no, sa kay Senator Bato de la Rosa sang magpakita ini sa Senate o sa Senado naton sang ginhiwat subong ang hearing sang Senado or sang sasyon galino sang Senado subong ila mga adlaw, ha? Basi ko may dugang ka pang inoghambal Attorney Dan Cartagena, sir.
0: Why naman kita John inogdugang panghambal, no? Mamati kita siguro pag ma-monitor kita kay I know nga madamo pagkita ang abogado ng mga rights sa ato ng diri sa Manila nga makadugang pagkit kung anong masuggest nila, no? I know now there are already battery of lawyers, no? Kaya damo na ni subong na kailintra na mga legal minds sa sine. At pinabantayan man si mga abogado kung ano mataboni. And I think the Supreme Court will not shrink its in its discharge of duties nga ma-rule sinabi immediately. Kay ti sila mismo, mauna-una nga, basi sa pilakadlaw, matabo man sa aton. Matabo man sa mga iba naton na mga justices sa Court of Appeals nga sudlo na lang sila or whatever without observance of courtesy.
1: Okay. Yeah.
0: So, John, salamat gid sa imo nga time. Nakabulig makita, hopefully, nakabuli kita pakag sa mga ordinaryo naton na mga pumuluyo taga pumuli ang ginambal ko ni Simo yung sakto man eh.
1: Kami isa pa yung
0: gilayon eh. Why kita kabalusin eh, kahit this is the first time na natabuin eh ang akon lang iya na ambal, I may be wrong, but this is the way I look at things. Kasi sa pagkaintindi ko, amo man yung sakto.
1: May isa pa ko kapalagas nga pamangkot kila attorney na no, pangkatapusan na lang. Nga si Senator Bato Manto de la Rosa ang nagdalagan kag wala man siya ginpugos ko no. And then ang Senado ang nagagwardiya kuno dira sa Senado mga katapo man sang Philippine Marines. Hindi ina dira dapat suposidi basta-basta nga makasulod ang mga taga NBI kun wala lang sila ginsulod no? Or kun wala sila ginpasulod no. Bo chilingon nga sang ulihin ni sang nag-change ng leadership no. Sang Senate wala laban-laban na tiklo siguro si Senator Bato de la Rosa Attorney Dan kun parang gitan nga wala nagbaylo ang leadership sang Senado ta sang amo sa tunga time Senator
0: nga Attorney Dan most probably ang una gito nga hindi sa siguro pagpabutuhon pero si nagkatutuya si Senator Bato yun sa akong paglantaw mga 3 days or 4 days ako. So na sige na inistoryahan na ina nga amo na nang score sang butukay. Makita na nila na. So it was a matter of formality on the part of the 13 who voted for to change the leadership sa Senate presidency. Kita na nila na kang yun mismo lang siguro humana na sa Bato. Humana na kadaan na may kambyo na. Kasi akin pabalo na na siguro nila si Senator Bato. Tanto ka na kay makambyo, kay maboto ka para mag-trace. Okay, malo na na sila. So, masiblas yun, napakambala naman sila ni Barbara.
1: Anyway, salamat kid Attorney Dan Cartena sa time. Maging hatag din sa K5 News FM Iloilo. Of course no. Salamat kid no sa paghatag nimo sang chimpo diri sa amon sa K5 News FM Lilo. Thank you so much kid and
0: sige, thank you.
1: Good evening.
0: Thank you. John. Salamat bayong gabi sa inyo tanan.
1: Bayong gabi. God bless.
2: K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulo. K5 Nightwatch.
1: Tuod no. Kon pananglitan nga wala siguro nag-change sang kwan sang inang leadership sang Senado K5 Andre laban-laban tiklo gi si Senator Bato de la Rosa mong nga but chilingon dere amo ni ay ang nagabantay sang bilog nga Senate mga katapo sang Philippine Marines oh so but chilingon kun indi sila tuod-tuod kag husto nga pagpasudlon kung wala sila ginhatagan sang tsansa nga pagpasudlon or pasudlon sang mga katapo sang Philippine Marines ining taga National Bureau of Investigation mga ka K5 kag wala sang pagpahanugot no kun wala sang pagpahanugot halin sa pagdumalahan sang Senado mga ka K5 hindi basta-basta makasunod ang taga NBI man nga ano gabantay Philippine Marines. Bisan ano pa kamo, bisan taga NBI pa kamo, kung wala sang pagpahanugot sa pamunuan sang Senado nga pasudlon kamo, hindi kamo kasulod. Ah? Kay may mga katapo sang Philippine Marines nga regabantay na, may instruction na sila. Ah? Nga kung wala sang pahanugot, bisan armado, bisan sino pa kamo nga hari, hindi kamo ikasulod na. Kay ginagkordon ng lugar eh. Kay bangod kiti siyempre mga senador arada mong, di ba? Sa malipot nga sugilanon, wala man nakahibalo si Senator Tito Soto K5 Andre nga ikudita sa this day. No? Subong adlaw. Wala siya nakahibalo nga ikudita siya. Amunang rason, no? Nga may mga nagagawa ng impormasyon or base may posibilidad ginabalaan naman ni Senator Bato ni Senator Tito Soto nga ikudita siya kay nga naghatag na sa sangpahanugot or naghatag sa sanggo signal sa taga Philippine Marines nga pasudlon ang mga taga NBI kay maabot si De La Rosa kay si De La Rosa isa sa mga kinahanglanon nga magkadto mga ka K5 para sa ilang butuhay. kay gusto nila nga mag-ili sang administrasyon o kon mag-ili sang leadership. That's why kinahanglanon gid ang presensya ni Senator Bato de la Rosa kay hindi siya makabuto kon wala ang iya warm body. O ni bla? So muna may posibilidad sa malipot nga sugilanon naluto na nga daan sang pamunuan sang Senado ni Senator Tito Suto nga nabalaan na nila nga si Senator Bato de la Rosa makadto. Rason nga nag-contact sa NBI kag sa kay Senator Trillanes. Oh, mga kakifab, para nga iserbi ang kuno warrant of arrest halin sa International Criminal Court. Karon, no? Kay pag-abot dito sa sulod karon. Oh? Ginko dita nagbinotohay. Oh, mga kakifab, kinahanglanon nga magligwat mga kakifab sang pamunuan. Kinahanglanon gid ang presensya ni Bato de la Rosa. Kinahanglanon na presensya ni Bongo. That's why ara sila tanan. Si Senator Robin Padilla, mga kakifab, nagpagunting siyang puwerte kagwapo-gwapo. Ha? Kaginkakas siyang bigote niya. Lato ako ni Itsura, yun ang artista na naman liwat. Okay ba? Mga kakifab, so kung palangitan nga wala abi nag-change administration or leadership sa Senado, laban-laban si Bato de la Rosa subong ginakarga na sa aeroplano pakadto na sa ICC kag ipaapa sa kay Tatay Digong. Mga kakifab, kay laban-laban, mahambal man niya sa Senator Tito Soto siya niya, Acheche? Kita man sa Itbulaga, nga Acheche? Laban-laban, mahambal man si Senator Tito Soto. Mahala, sige, dalaan nyo na na. Kaya pa rin pa, kwan-kwan na rin, dalaan na. Mga kakifab, diyan mo galing ng patakaran, subong bagong patakaran. No? Nga dapat, kung may warrant of arrest halin sa kay ICC bangod sang isa ka sovereign country, no? Mga kakifag, hindi pwede lapason ang sovereignty sang aton nga pungsod. Nga pangayaw kamo inyo. Hindi tinyo taga-regya. Panibla. Like for example, kami abi karon nga mga taga-Pilipinas. May ginainitan kami nga kwan nga tao to sa inyo sa Netherlands. Dakpon manamon. Oh? Madritso na kami to. Kag-i-hand in ang amon nga warrant of arrest direkta sa tawo. Kag-i-padakop to. Nami man sa pamisaro nyo. Hindi Blacky 500? Pariho man na sa amon de. Wala ka mo sang respeto sa amon nga sovereign. Oh? Diri sa Pilipinas. Agi ka mo anay mga kakay-5 sa Interpol kay sa tuod-tuod, hindi na kita miyembro kay 500 man 2019 pa. Gin-withdraw na ni President Duterte ang aton nga membership sang inang International Criminal Court after our inang inter-national criminal lawyer nga si late Senator Miriam Defensor Santiago ang wala na dito. Di ba kay 500? Sang napatay na? Isa sa mga international criminal lawyer naton, mga kakifab, sang International Criminal Court, ang isa sang aton ginapabugal nga si Senator Miriam Defensor Santiago. Di pagpatay niya, mga kakifab, amuna na, nag-withdraw ang aton nga pungsod bilang member sang International Criminal Court o kon ICC. That's why wala na sang deber ang ICC nga pahilabtan kita diri. Oh? Ang nag-file sang kaso sa International Criminal Court dito, sa Netherlands against sa kay former president inang Rodrigo Duterte, mga kakay-5. Amuni sila ni Senator Laila de Lima o ni Brasilan ni mga kakay-5 kag ang Commission on Human Rights nga ginaakigan permi ni Tatay Digong during the time nga siling niya you protect the enter or you protect the human rights but I protect the human lives. Di ba mo nang hambal ni Tatay Digong? nga ginaproteksyonan nyo sila niya kag importante sa inyong human rights. Pero mas importante sa akon nga ginaproteksyonan ko ang human life. Human life. Kay nga, damo sang mga nagkalabiktima kag nagkalamatay nga mga inosente nga mga tawo bangod sining mga durugista nga ini. Hindi ba? Kaya ang isyo saya is EJK. Oh, mga KK5, tikron, pili ka, mapatay ang mga kriminal, mapatay ang mga drug lord, mapatay ang mga addict, oh, sangsa, mapatay ang mga inusinte ng mga kabataan na gin-rape, gin-rape na, gin-himuslan pa, gin-patay pa, tanan-tanan, damo sa mga kalabiktima, mga tigulang iban. May 80 nyo sa uton, mga KK5, na sa puwan na sa puno sang kahoy, mga KK5 na patay na, gin-rape pa, dahil sa uton. During the time, sang tiempo pa mga K5 nga hindi si Digong ang presidente. Dumduman ko na kay isa kita. Almost 35 years kita nga nagapangalagad bilang miyembro sa media. Ah? May nadumduman ko 80 years old babae na sa puwan sa puno sang kahoy, ah, somewhere in one of the barangay sa Banwa sang Uton. Sangin o sisa kagin imbestigaran mga KK5, nagwa sa autopsy nga gin-rape ang tigulang. 80 anyos, gin-rape, kagin-patay. Ang nag-rape sa iya, nag-ako nga nakaro-ro sang syabo, nga nadakpan. Ti mga KK5, ti diin ang inyo. Oh? Te, amo na rason ko nga nag-withdraw si Tatay Digong, mga KK5 sa ICC. That's why may posibilidad nga may pagdumot ang taga-ICC sa kay Tatay Digong. Kita nyo muna na itsura, ya 80 anyos na tigulit na katama, gaugod-ugod na maglakat, gabasto na, prisuhon mo pa ngayon na puga, bilis ang ilik. Oh, mga KK5, sa dinding ginahambal ninyo nga human rights, hindi ba K5, Andre? Hambal nyo para kamo sa human rights, hindi ba? Oh, di, wala nyo na gina-consider ang ginatawag nga human rights para sa kay Tatay Digong? Pasibangod nyo lang, alibo-libo ang pinamatay ng Tatay Digong, ang pamangkot, ang ginpamatay, gidman sa tunga chimpo, sang siyang nagapungko bilang presidente, may mga inosinte, gidman, mga KK5, normal na sa ginatawag naton nga collateral damage. Pero kalabanan nga mga naghimo sini, ah, mga KK5, ah, kalabanan naghimo sini, sang amo nga pagpamatay sa mga inosente during the times ang timpo ng Tatay Digong, ginpang parusahan naman to. Ginpang kakas sa pagkapulis, ginpang, hindi, dumdumayo, dumudamo sa mga pulis yung pinangakas Tatay Digong, bangod sa pag-abusar Manila, mga KK5. So, ang impormasyon, nagpagwa sang balita ang ICC, kag nag-confirm sila na may warrant o bare sila gagin isyo sa kay Senator Ronald Bato de la Rosa, dated November 6, 2025. Amo nang ambal ko no sa ICC. Di karon kun may ara nga warrant para si Bato de la Rosa sa ICC. Ano karon? Hindi ka mo pwede kung bisan ako yung kay Pabandre. Hindi ko yung mapasugot nga dalon si tata si Bato de la Rosa sa ICC to. Hindi ba? Gusto nyo, dire nyo yung file kaso sa sudad o sa may Pilipinas kay naga no naga naga-function pa man ang aton nga korte diri sa Pilipinas, wala pa man gafang, wala man naga-malfunction ang judiciary tadi nga dito gi sa ICC abi mga KK5, ano labot sa taga ICC insindihan sang taga Netherlands kung sino mga ginpamatay diri sa Pilipinas. How? Yung napuga, bilis ang ilik nyo. Nga dira sa inyo sa ICC, kay 500. No? Kung mamatay ka muda sa may Netherlands, balana mo this Pilipinas, how? Yung ganyo eh. Ano diba kay 500? Hindi man kami member sa ICC, sagi ka mo pa sila, bot yes Pilipinas man. Huwag ka mo kabalo, yas ang batasan sa mga Pilipino, di nga mga gago, ilabi na ang mga adik. Kasi plakadlaw, matakaan kami bla. Ubuson na mo tipon ta ng adik, kagla pa istaron sa inyo sa Netherlands. Para kamu ubuson, pamatay na sa mga drug adik. Ngalintukin ka mo. Ang mga balita nyo nabatan ang builog na iradulong sa inyo sa Kalwan sang Clinica Distri Bio, the superfood supplement na ginimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil, no? Kag vitamin Distri nga pareho may maayong natural antimicrobial properties ilabi ligid kontra sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides ngali sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sa Distri Bio ang ginahimo sa atong ilawas into monoglycerides. Isa na din nga tawag na ito nga monolaurin. Ang monolaurin nga hali sa Distri Bio ang ginakonsider nga isa sa pinakaipiktibo kag pinakakusog natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami man sa Distri Bio pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig naman agod mga KK5 no? Nga magabulig para sa inatawag na ito nga proseso nga platelet aggregation agod nga bulig nga maglikaw ang lawas nato sa bleeding kun epektar kana sang dengue mga KK5 gani sa aton nga mga pinarangga nga mga tagpanamati inom na kita sang Clinica D3 Bio the superfood supplement para layo kita sa mga balatian sipon hilanat ubot trangkaso kay iban pa nga mga balatian ilabi na mga viral and bacterial infections labi na ang dengue. Kung gusto ka nga magayo, Mag-Clinica D3 Bio. Las 9, yes!
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: ni Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas pinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts. Exciting freebies! Kagmadamo pa nga sorpresa! Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga ako na regular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Matakas mga butika.
7: My family history, bala kamuusong diabetes.
8: Mag-TDX 500 ka.
7: Mataas bala ang imo blood sugar.
8: Mag-TDX 500 ka na.
7: DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
7: Yan aga panubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500. Garantisado
8: Epektibo
7: Aramis DTX 500
8: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
4: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue lights. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
8: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: Kasakit ang tiyan?
13: Bugs for Biotics!
12: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
13: Bugs for Biotics!
12: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka.
13: Para healthy ang tiyan,
12: mag-Clinica for Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Good news!
6: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
15: Libre?
16: Libre!
15: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street, corner A Panet Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Kadaragsa nga punggod.
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit.
15: DTX Beauty Soap.
14: Galaong magputi.
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro kapulkatol.
15: DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Extend food supplement for men.
19: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
18: Extend food supplement for men.
20: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
21: Kapamati gid ako sa K5 kay do amo na sa ang akon nga kape kung aga. Kung wala na daw hindi na lang kuya magbugtaw. Ako si Divina sang Tansa Bye Bye, tunay na K5.
20: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow, my puso.
23: K5.
24: K5
23: News FM.
24: K5
23: News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Wow, my puso.
26: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
27: Pabalik na mga ka-K5, Badri Saton, nga pagpangalaga, Dora Saton, karon na kalabur kita sa 17 minutos na kaligad sa alas 9. May isa ka-congressman nga nag-message diri sa ako, no? Private message, sambalya sa ako, sila yung assumption ko, idol, sila yung muniyo. Nga daw imposible nga hindi magkabalo si Soto nga ma-raid ang NBI. Kaya nga, ginpasulod lang sila upod si Trillanes. Sa pagsulod pa lang nila, daw improbable nga hindi nila i-inform si Soto kung wala gid man sang advance info. Hindi mo lang palihog pa pakihambal ngalan ko. Ay, okay. Sini nga, maskin sang incumbent congressman ako, grabe ganing checkpoint sa entrance sang Senate. Tapos, ginapangayo pa ang Amon ID. Maperma sa attendance sa gate. Tapos, masulod lang si Trillanes kagang NBI nga wala advance info si Soto. Kag wala sila ginapamangkot sang mga gwardya kung ano ang purpose nila. Correct, no? Kay kagi magkudaan ng visit sa Senate. No? Nakagi magkukadtuda. Sabi mo gimana matuod, no? Sa gate pa lang daan, ginapasulat ka na da. Oh? Ginapapundo ka na, gina-checkpoint ka na da. Pagkatapos, pasulaton ka na sa lagbok. Ngalan mo, apelido mo, sa din ka makadto, ano purpose mo? Ano nagkabutang na da? Oh? Mga ka-K5, kaya nakagi kita na sulod sa Senate. Eh. Grabe nga security na da, ngagyan mo, antes ka makasulod sa Senate, mga ka-K5. O hindi ba? Pagkatapos, gulpi lang, masulod NBI, kaya muna mo ito. But silingon, may posibilidad nga may kortesiya naman eh, ang NBI. Nga ah, kahit tinakasulod na gani sila, but silingon, may mando na to halin sa sulod nga daan. O hindi ba? And galing, wala may expectar siguro si Tito Soto eh, nga ilisan sa sang-iya nga administrasyon. Wala sa mag-expectar nga magdaog ang mga nag-kudita sa iya. Wala sa mag-expectar nga magdaog ang nag-kudita sa iya. Abi niya, magapabilin siya nga mangin Senate President. Kay kun panalitan, wala maligwat ang leadership sa Senado naton subong adlaw mga ka-K5. Laban-laban si Bato de la Rosa, ginkargaman sa private plane, kaginpadala dito sa may dahig, Netherlands, nga wala gani nakapreparar sang iya mga ka-K5 nga visa para magkadto sa Netherlands. Pwede ba K5, Andre? Ano rin yung himo nila sa kay Tatay Digong, hindi ba? Tatay Digong to mga ka-K5, to klaro gito katama nga kidnapping na tabo siya to ya. Sino na kidnap sa iya? Ang nakidnap sa iya mga pulis, sanday General Torre, kagang mga kaopdana niya to, kagastang mga taga-Interpol, kaya mga taga-ICC. O hindi ba? Kidnapping ito yung pure. Galing mga ka-K5T, subong, way kami himo kay nga, nagapakig-pag-coordinate, kag nagapakig-boylog, or nagapakig-himbon. Mga ka-K5, nagapakig-himbon ang administrasyon ni Bongbong Marcos, mga ka-K5 ni President Bongbong Marcos sa taga-ICC, in favor nga maguba ang mga ngalan kag ang mga dignidad laki, labi kag labas na ang mga ginhimo nga mga kwan eh, no? ni isang mga Duterte de. Ilamirigin siya kay Tatay Digong. Mga ka-K5, nga until now, ang mga pumuluyo, gahandom gyapon niya siya kay Tatay Digong. Ginadayaw gyapon si Tatay Digong. Ah, nga amo ina siyang hindi masunod sang mga leaders nga nag-alagi diri sa aton sa Pilipinas. Nga may pagdayaw, duha lang ang ginadayaw nga ginabalik-balik sa mga pumuluyo diri sa aton. Ang ginadayaw nila bini ko sino? President Ramon Magsaysay and President Digong Duterte. Duha lang silang daw halos gabalik-balik subong sa paminsaron sa aton nga mga pumuluyo nga daw ginahandom sang masa mga ka-K5. No? Ari pabatian nato mga K5 interview sa kay Senate President inang Alan Peter Cayetano sa iya sinisubong na desisyon may kang tanan sa sining ginhimo sa taga NBI mga ka-K5 sa sininga da mga gabi sa ginpaidalom sa protected protection sang Senate si Senator Bato de la Rosa at the same time ginpaidalom o ginpapanaugan sang contempt gincontempt mga ka-K5 ang ining mga nasululod ng mga taga NBI ambot hasta si Trillanes ba si Dalasdas di? Mga ka-K5. Ari si yari si Senator o Senate President Senator Alan Peter Cayetano sa interview mga ka-K5 sa mga media subog ila mga gabi.
0: Saan pag i-stay po? Saan pag i-custody?
1: Okay. This is not the first day I was expecting and I want may mga temperature medyo gumaba. So I'm willing to sit down with whoever, the NBI, the DOJ, para i-resolve to. But I want it very clear na unacceptable na may habulan sa Senado. Yan ay mangyari man sa bisita natin, sa senador, sa media. So that's my primary concern right now is just to make it very clear we're here to work with everyone, work with the NBI, work with the Office of the President, work with the House, work with everyone, no? And we will follow the Constitution and the laws. Pero nakita niyo yung video, hindi naman pwede just because they think they have a valid warrant which is not issued by a Philippine court ay pwede na silang makipaghabulan sa premises natin. Now, the senators are bringing up to me then that there are heavily armed NBI agents in front of the Senate na may mahahabang barel. It's not, I'm sure hindi ganun ang intention nila. Pero hindi magandang, you know, the world is in crisis. Let's show naman na despite political differences, despite the fact na they would rather have a different majority here, we can coordinate well. So, but at least, sa lalo sa inyo, no? Nakita nyo na ngayon kung bakit hindi pumapasok si Senator Bato.
2: So paano madidefuse?
3: Na kapag maaresto si Senator Bato, ilipad siya agad sa dahil. So kayo po ba, i-surrender niyo po siya?
1: Okay. Whatever the dangers, etc., may korte tayo, may batas. Diba? So na-discuss na yon sa Senate Resolution 44, which states that ang paniniwala ng Senado, that was approved by the Senate, diba? That kung meron foreign warrant of arrest, they have to bring it before a Philippine judge. Yung Philippine judge ang mag-issue. So we haven't discussed with Senator Bato yung security arrangement, but in the past, pag nag-seek ng tulong yung senador, hinihintay namin. Tapos pag korte na nagsabi, usually, nagvo-voluntary surrender, kinakausap na. Diba? So, for me, it doesn't matter if it's a member of the media, if it's our guest, it's an OJT. Pag they're here to protect their rights, tutulungan ng Senado. So, we don't want to violate any laws. Kaya nga, yung ina-advise ko sa NBI, makipag-usap ng maayos. Hindi yung sasabihin nila na dahil may warrant sila, pwede na lang gawin yung gusto nila.
3: Isang follow-up lang. Kapag nakipag-usap ng maayos, pwedeng ibigay, i-serve kay Senator Bato yung warrant, sir, ICC warrant, papayagan.
1: They can give it to his office. If gusto niya, pwede niyang tanggapin. Pero yun nga, yung legal basis. Ang sinasabi ko makipag-usap, para maayos, hindi yung what if lumabas yung mga taga Sergeant at Arms dito na may baril din lahat. Gobyerno tayo laban sa gobyerno. O kung habulin ko rin silang pabalik. So ang point ko lang, we can disagree, but do it temperately and do it, then paliwanagan tayo kung anong tama. Ngayon, if we don't agree, who decides? Korte. Korte. Pag korte na naman nagsabi, susunod tayo.
3: This is served lang, pero hindi aarestuhin. That's clear.
1: Yes.
3: Hindi kayo papayag na maaresto sa Senator Bato.
1: Well, hindi namin nakikita eh. So kung may warrant of arrest sila galing sa Philippine court, di pag-aaralan namin yun. If it's in order, then we will even convince him that this is a Philippine court. At sinabi na nung asawa niya sa akin long ago, may assurance lang that the Philippine courts will take cognizance of the case. Hindi pa nga assurance na kakampihan sila, papasok si Senator Bato. But yun ang point ko lang. All this time, gusto niyang pumasok. But totoo pala yung threat na ayaw siyang pabutuhin.
0: So, situation ngayon kasi, nandito ang NBI sa loob.
1: Yes.
0: At nandito
1: we'll
0: din sa labas. So, paano
1: we'll finish the session. Uh-oh. Then kung gusto nila makipag-usap, makikipag-usap kami. Diba? Gusto na, there's too many problems to create another problem.
0: Uh-huh. Meantime, Senator Bato is under protective custody na. So,
1: but I still ask him whether he wants to go home, whether he wants to attend. That's why nga, ang motion ni Senator Marcoleta, napayagan siya through Zoom or any teleconferencing. Mm-hmm. Para lang may options din siya.
0: Papayagan niyo yun, sir?
1: Well, given what happened today, di ba kasi nung COVID, pare-pareho tayo ng sitwasyon at hindi pwedeng puno-puno. So, pinayagan natin. Mm-hmm. Sa rules, pag force majeure or national emergency, pwede rin. Oh, pero ngayon, pinipigilan ng isang miyembro paano mag-attend eh. Mm-hmm. Di ba? So, there's only 24 of us. Hindi pa pwedeng pigilan ng isang miyembro. So, if maayos ang pakikipag-usap sa lahat, then everyone can be present.
3: But as far as you're concerned, they can serve the warrant, but they cannot arrest Sen. Bato.
1: Serving the warrant kasi is, ibig sabihin, bibigay mo lang. Eh.
3: Yes.
1: We've never naman, di ba, whether iwan mo sa pinto, ibigay mo, email mo, pwede naman yun.
3: But not arrest.
1: O kahit yung ako tumanggap, pwede rin eh. Mm-hmm. Di ba, as administrative head of the Senate. Pero hindi naman sila pwedeng walang coordination or kung meron man, dahil sinabi nga nung dating usahed na nag-coordinate kay Senator Soto, hindi naman ibig sabihin may carte blanche sila na kahit ano na lang pwedeng gawin. Mm-hmm. Di ba pag sinabi ko sa inyong pwede ba akong magpa-interview sa newsroom, pagpasok doon, hindi naman ako pwedeng nakipaghaguran kahit kanino doon o nangaagaw ng cellphone sa inyo.
0: So,
1: diba, iba yung coordination, di ba, na nandito kami para gawin to, and there were some lapses. Kasi, how many armed men do you need here? Senator Bato was alone, ha? Staff ko yung kasama niya. He was alone, ha? Walang security, walang mga baril yung mga yun.
3: So, ano yung will not allow arrest?
1: That is the precedent, and that's what's good for the country, that's what's good for the, we will allow an arrest under the condition that it is a Philippine court, okay. And then kakausapin si Senator Bato na yung paggalang sa Senado is two ways. Paggalang ng mga institusyon sa labas ng Senado at yung kapwa senador. So if there's a warrant for arrest for me, at kinausap na ako ng SP na boss, eto na, wala ka ng ibang legal remedy, mag-surrender ka na para hindi mapahamak Senate. That's what happened in the past. Pero yung may legal remedy pa ako, pwede, alam mo, pwede pa akong tumak ng CA or whatever, tapos atakin mo ako, dadalhin mo akong Hague, yun sinabi ko kanina, paano yun, de, kahit anong sinong media, kahit sinong general, kahit sinong sekretary,

0: Pero
1: I will instruct them that you can do it.
2: Hindi ko papasukin.
1: Ah, hindi ko, let me...
3: Okay, so mga ka-K5, grabe, no? Abogado mo ni si Kuan Mong, si Senator, Senate President Inang Cayetano, no? Kita mo, ang explanation kagina ni Attorney Dan Cartagenero, pulo pariho, gid, no? Amugid, pariho, gid. So mga ka-K5, abogado mo ni si Kuan Mong, si Senate President Inang Alan Peter Cayetano, mga ka-K5. Although, nga, damo-damo patatani isang iban pagin nga mga issues, no? Pero ting grabe nga balita, puno-puno mong mga ka-K5, no? Boss, tingoan naton, no? Nga matipon pagit ang tanan-tanan para nga maplaster kag maexplicar sa inyo isa-isa. Amo na ginahambal ko sa inyo, mga ka-K5, no? Explanation kay na Attorney Dan Cartagena nga hindi basta-basta makasulod ang international nga mga tao diriya sa aton nga magpadala sang warrant of arrest, gulpihon mo lang imo, dinhi pwede. Ah? No matiyagan nyo sa amon diya man. Hindi bla. May sovereignty kita diri, lapason mo yung sovereignty sang aton pungsod. Oh? Di, ang inyo, abi, amun mo na himuon namun, abi. Balis ka ron, tabi. Di ba, K5, Andre? Ano man, kanawita chimpo eh. Mga ka-K5, diri sa ato, sining apag pangalagad. Inom Klinika DTX Coffee Mix, ga-cafe ka na, ga-detox ka pa. Paborito sang tanan-tanan. Paborito ng bayan, Klinika DTX Coffee Mix, mga ka-K5. And of course, extend food supplement for men sa mga lalaking, mga nagpamahina na ang lawas. Kung magdalagan, gatumba-tumba na. Titi si Bato, guro ba? Si kung kulang na ni guro sa... Lasma sa ginapagsakay sa danan mo. Pilas kamot yung mga ka-K5, no? May para pampabaskog sa lawas, dugang extra energy sa lawas naton. Plus, nagapanami isang blood circulation, Klinika Extend Food Supplement for Men. Bakla nyo sa tanan mga ka-K5 ng mga butika ka sa tanan ng mga klinika de Alternative Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Wait a chimpo, Dris, ato siling pagpangalagad sa ngala sa bilong nga puwersa sa K5 News FM Iruilo. Ako naman yung ka-K5 June Aluhado Kapulot para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko Kagkalingawan sa Iruilo, K5 News FM.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
5: K5 News FM
6: 88.7.
5: Champion, the best radio station.
6: Your favorite radio station, more hit music, more.

0: K5 News FM.
1: Number one means you're always on top. Your number one radio.
2: K5 News FM.
3: Campeón.
0: K5 News FM.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso.
6: D3 Bio Health News, D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
8: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no? Nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa inis ang vitamin D3 nga nagasurvey nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
9: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayon, makaserve sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. T, mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kaya siyempre, imagine ba, kaya hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus, kaya siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
10: So ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
9: Dapat hindi gidya.
10: Dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
9: kagaya sa
10: atay, no?
9: Kidney.
10: Para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, no, kinailan naka D3 Bio kita kadadlaw.
11: Dapat D3 Bio, gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan, pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka-D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
9: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
11: Correct.
9: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon parasite, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iya nga mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin D3 Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gasulod sa imo nga lawas.
12: Nagapalandulom pala ang imo panulukan.
13: Magalingin pala ang imo nga ulo.
12: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauhaw.
12: Masi may diabetes ka na.
13: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compound.
12: Nga nagapanubo.
13: Sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Garantisado.
12: DTX 500.
13: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: Sa mga taga Quinton Distrito, mas kinpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch Grand Opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.

Cancer, Cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa kilid, sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
4: Libre?
5: Libre!
4: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Pabakang sa mga butika.
8: Excel Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman balat, tingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend
1: Food Supplement for Men.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay naka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
1: K5 News FM.
12: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
13: K5 News FM.
14: Yo, yo, yo! DJ Macho Pulito!

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
4: Yo, yo, yo!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
5: Kasadya sa inyo!
1: Bardagulan sa K-5!
0: Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!

0: Pag na! Maxi na dieta! Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
2: Sweet-sweet ka sa ako, ano na iban ka man galing?
3: Hala ka pamantay sa iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
4: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
5: Macho Kulit!
6: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho!
5: Bardagulan to the max! Sa 88.7 K5 News FM!
8: Bardagulan sa K5!
9: It's time to roy! Higa ko dugdug agad!
10: Kampiyon!
11: This program is rated PG.
12: Rated PG!
11: So bawang bad words.
13: Bawang bad words?
11: Pero pwede ang bad jokes.
12: Enjoy!
14: Bardagulan!
5: Bardagulan!

0: You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Malaga K5! Ma-online sailing naman kita! Share the live, share the live! Ang programa nga hindi mabangbang halin sang una. Ma-enjoy, enjoy lang kita kay nga ah. Grabe, subong ang ginamo sa sulod sang Senate. Mabato-bato pick kita karon. Grabe, nag-edya no? Hindi kuya mag-commentar ah. Bahala, tinyo dyan ah. Well, sa mga kaka-K5 naton, bulo, batsyag ka muna gamay. Share the live mga kaka-K5. 21 pa lang aton viewers. Palayo ko share sang live naton subong gabi. Para nga mag-enjoy kita subong gabi. Ang ginpang tagaan ko radyo, palihog ko to duha ang mga radyo huya-huya man hadabi. Kala ka mo pangayo, tapos hindi nyo pagpaandaron. O, sa mga friends nato, hindi rin sa may Bulkitan sa Tansa. Maayad-ayad nga gabi sa inyo all. Wow! Para nga mag-enjoy ka mo subong, itutok ang inyong radyo sa 88.7. Agod nga mag-enjoy ka mo. Kag makabati man ka mo sa mga tinaga, nga wala nyo pa nabatian halin sang una nga ginbunag ka mo sang inyo ginikanan. No ba? Sa mga kaka-K5 na ito nga nagpamati subong ha? Basi may mga panawagan ka muna subong agabi, ipanawagan nyo din kay kaka-K5 Macho Kolek. Ano isa ka panawagan subong ha? Ginapanawagan naton ang mga teenager, puli na kamo kay Mike Corpio. Ang nagapanawagan, wala ko pa na ibaluan. Karabi. Well, subong gabi mga K5, enjoy yun naton ang aton nga programa. Alin sa kagapon nga bakbakanay nga news. Subong naman nga simana. Poro negative naman na nakuha naton. Pero subong sa jahon today! I-comment, i-comment, i-comment ang gusto nyo. I-comment subong agabi. Ay, tiyan mo niya ang the best. Pero sa kagabi, grabe yung mga guest naton. Mga bongga, mga guest naton, mga kakifan. Diretso kita sa atong nga bar, Dagulan, greeting. Mayang gabi sa mga friends naton kay RJ kay nagpamati man subong sa ato na kay Sir Benedict kay nagatutok man sa atong program. Thank you so much sa Al Canyones kay nagatutok man subong sa aton. Good evening sa inyo at sa friends naton kamay pa nga nagatutok ka mo subong sa 88.7. At amin yung man naton si Michael Alcazarin Beso. Mayang gabi sa inyo kay Andrew 7, naging comment niya si Justin Ortega na nagatutok man si Nanay Nenfa. Mayang gabi sa akong nga Iloy, palangga-palangga ko gini. Dapat relax ka lang, Nanay. Eh, dugay-dugay, buta-butaon ta naman ang imungat sanggi kung may kwarta naman kita. Huwag kay Tatay Mimi man, yung nagpamati subong sa aton. Okay, kay Ma'am Jing, ha, nagatutok permi sa 88.7. Huwag sa mga friends naton. Diri sa may kay Bingbing ah, dira sa may Sara. Yan aga pamati. Gusto ko tani may caller ako from Sara. Wala kita yung pamati sa Sara. Ya. Santike pagid. Gabay pa no, naka-hook up man kita sa San Jose Antique. Nagbantayan niyo da mga kaka-K5 ah. Wow. Sa Jahon tani ang aton nga programa. Kaya di ma-host na si Matt Chocolate is coming May 22, 2026 at 7:30 p.m. sa Municipality of Sibalo. Maabot nira ang over October mga kaka-K5. Kag ang pas, ano na, ang Sanquez Lola. O ma-host-host naman na si Matt Chocolate subong sa aton. Bago, grabe yan. Hello, gali sa aton 70 viewers. Yan, nagatutok subong sa aton. Good evening. Mayang gabi sa inyo dahil sa mga friends naton. Mayang gabi.
1: Heller.

0: Natami ang tumahan si Robert. Yan nagabamati sa mong sa aton. Good evening kay Robert. Kay Zonzon. Mayang gabi sa Imo Junjun. Wow, grabe. Yan nagabamati man sa mong. We have 93 viewers right now. Mga kakaytime, share the live! The live, the live, the live, the live, alive forevermore. Mga KK5, ari naman ang aton nga baskog nga barda gulan real talk.
1: Tanong ko sa iyo, real talk tayo. Tanong ko sa iyo, real talk tayo. Real talk tayo.
0: Well, mga KK5 naton, pasensya gina, wala ko nakitang ibang greetings. Dili ko malantaw sa cellphone ko bala. Ay, kadamo, naglagay nag-greet sa aton, subang sorry, sorry gina. Kay April Isabel, nakatutok man sa aton. Good evening, sir, man. Watching from Yagao, kamusta Iconics and 1VXN. Si Chris Mark Lara, mayang gabi sa imo, Chris Mark, kay Nika Smith. Shout out Iconics and 1VXN Defender, sir. Mayang gabi kay Chris Mark. Kay Ma'am Celes, si Noben. Grabe ni, nag-support kasi sila nga bata sa Kids Vibe. Yung nag-perform dira sa Barangay Alegre Oton, Iloilo. Now, shout out, Liwat. Oy, shout out sa family ko dyan sa Santa Barbara, sa Soriano and Supena. Supena family and all the members of Body Mixer, Mixer Dancers of Santa Barbara watching from San Jose, Occidental, Mindoro. Oh, may gabi sa inyo. Grabe yung dancer sa Santa Barbara. Ano din nga dancer sa Santa Barbara? Pwede ko niguro ma-invite next Sunday, mga KK5, na nagpapakita si Macho Kulit sa mga dancers na nag-champion. Pwede natin mag-guest din naman sa K5 News FM. Ginapanawagan ko di gali ang 1VXN. Uy, si Idol Enrico Ramos, nakatutok din. Mayang gabi sa imo, Sir Enrico Ramos. Mayang gabi. Ati, kamusta na itong imo nga defend? Wala gid ya asta subo man nag-graduate na kamo, wala gid kamuya, wala kamo natubang sa mga maestra. Galantaw man gali si Nong Enrico, maayong gabi man sa inyo tanan-tanan. Shout out ko gali si Ma'am Sinoben. Thank you so much Alegre Oton for guesting of Kids Vibe Crew from MKF Talent Academy. Kay Ma'am Celes, sa tanan nga mga nanay naton dira. Oh, hindi ko na maisa-isa kay kadamo ng mga nanay naton. Si Princess Diza, na nagpamati man subong sa aton, grabe yan. Well, mga KK5, ari ng aton nga real talk, mga KK5, pati ang tanay wa.
1: Anong ko sa'yo, real talk tayo. Anong ko sa'yo, real talk tayo. Real talk tayo.
0: Tawag na kamo diri sa number nga 0966-243-2130, ha? Mga KK5, tawag na di kamo kay ma-enjoy kita subong nga gabi para sa aton nga real talk. My caller kita subong sa line number 2, mga KK5, i-check na ton sa aton linya. Mayong gabi! Mayong gabi!
2: Mayong gabi,
0: Mas Chocolate. Mayong gabi sa imo. Ano imo ngalan?
2: Si Darlene
0: Machokolet. Darlene! Darlene Ton! May panawagan ka subong nga gabi?
2: Ginapanawagan ko lang din Machokolet. Gabiyahe kami subong pakato sa City Machokolet.
0: Wow! Hindi ka mo alin sa Boracay, sa Kalinog? Hindi ka mo alin?
2: Kami Machokolet sa Boracay.
0: Wow! Karabi. O, pamangkot sa imo, gwapa, sa labala magpalangga sang tawo nga may partner na. Bisan palangga niya man ka?
2: Ayo, oh, Machokolet, sa lagid ratana nga, maanugitin mo, maukotitin mo sa ikaw lang ang kirita.
0: Aba? Hello, galing kay Ma'am Caroline Silva Fernandez. Baka namit-namit sa imo nga hamburger da, ma'am. Ano yung makabalik ko da sa imo, no? Dalong ko ng Iconics PH, maubra kami video-video da na ma'am. Namit ko diyang burger nila, as in super. The best kajaya. Yes, palangga, ano da yun? Sa balain na?
2: Sa palagi matsokulit, eh, kay siyempre, damo, sang palanggaon mo nga, ah, may partner, di ng palanggaon mo matsokulit.
0: Di mo na ganin, no? Kung sino pa to may partner, amo man nalang nami, anila palanggaon.
2: Ano kayo mo ya? Why, nagid kami nakita nga iba now?
0: Oo. Ang sa Basilico, nabala daw, Basilico, burger, pasta, ribs, and chicken, namit-namit, get. The best kid ya, Ma'am Silva. Kabay pa makabalik kami din sa imo, ma'am. Ah, Ma'am Caroline Silva Fernandez, thank you so much. Baka namit-namit sa imo nga burger. The best. Okay. Guapa. Ti, amo nang rason, nga gakaguba ang pamilya kay balaan nila nga may asawa ng tawo lagson pagid nila. Di ba?
2: Oo, gani matsokulit.
0: Oh, saan? Pa-shout out kali sa kay Kari kan Kanto Mayor, Pamela Matsokulit. Ma'am sa Ma'am Caroline, i-guess na naman imo anak di ba, ma'am? Minami ni magkantang anak na ni Ma'am Simon. Ah, kanto ka mo dahan. The best gin, pati sa mga staff na nila, grabe gin. Si Ma'am Caroline, long friend ko man ni, very giver nga tao, kaya gina-bless kasi sa Ginoo. I-pray tagid ma'am imo business ha, na magdako pag congratulations sa imo ma'am. Okay, Day? Oh, pagkatapos, Day, ano mambal mo, Day?
2: Ang mambal ko lang nasa may galagalaga sa may palanggan ng iban. Untate na
0: na, Day. Hello, dagali ka, Sir Rama. Sir Ram Palik. Kuha niya nag-amigo. Kuha nag-PMPM. Oh, grabe, di pa salakya. Namang grano na. Nain nag-idya si Sir Rama. Salamat, Sir, sa pag-share sa akon niya. Live, sumong. Grabe, good. Oh. Di, pero ikaw, Day, may mga kilala ka man ba lang, may mga asawa na may mabana na ginabaylo mang yapo nila ila asawa sa bago?
2: Oo, oh, masukulit eh. Bago.
0: Mabudlay, no? Di manami. Oo. Oh. Mambal ka gid ba lang, Dok Kalait? Dok Kaaslom ba lang?
2: Dok Kapakit, masukulit.
0: Koriko, tadulungan mo! Okay, may gusto ka tamyamon sa mga gabi?
2: Sino
0: sino ang driver ninyo? Sino ngalan sa driver? Sino ngalan sa driver niyo?
2: Si Manong Dario.
0: Gapamatid sa subong sa inyo, gaon ang radyo niyo sa salakyan.
2: Ginout na mo matsokulit kay kagahog, matsokulit gat mano, karon di ko kabati sa inyo.
0: Ma-feedback mo. At sino ngalan i loudspeaker bi para mabatian ni Manong, sino ngalan sa inyo driver?
2: Si Ma'am, sinong Dario, matsokulit?
0: Abi, case ka mo duwa, abi? Sino pag yan ang itamyabon mo subong gabi?
2: Si Ma'am Cheryl, si Miles, si Gisaya.
0: Si Ma'am Cheryl. Ang mga Cheryl na angalan bala, mga manggarano na. Tapos maintsindihon kag mabuot, permi lang ka dumugay sang una nga panahon. Diba? Oo. Thank you so much, Ma'am Caroline. Salamat, salamat, gid sa imo. Oh, aton yung mga talents, ma'am, nag-family feud na. Ay, grabe, gid. Oh, sige palangga, wala na kayo gusto na itamya won subong?
2: Wala na, matsukulit, kaya puli na ko, bye-bye.
0: Ah, mapuli ka na. Walang along ka mo da. Ba, congratulations, kundi inuman ka muna galin. Oh, sino pag itamya won mo? Sino pag yan? May ambal ka pag yan?
2: Wala na ko, itamyabon matsukulit.
0: Alright, sige. Ano mo nga salamat ganyan basta K-5 News FM Kampiyon. Oh, grabe, mga ka-K-5. No, tayo sa lagi dyan yung galing magpalangga ka sa tao nga may iba ng atawo. Hindi ganyan ka mo magpalangga, mga ka-K-5, kung ang ginapalangga nyo may iban. May rong git na iya. Hello, galing kay Tita Heidi dira sa Timawa. Kay Mama Net-Net nga nagpamati man subong sa aton. Good evening. Aga pa good evening man sa iban nga mga sinado nga nagpamati subong sa aton. Mayong gabi sa inyo tanan-tanan. Ginatamyaw taman ang mga friends naton dira sa may Muhon. Si Tatay Mimi nga nagpamati man subong. Kay Susin, mayong gabi sa inyo tanan-tanan. And sa mga friends naton dira sa may Kubay. Mga chocolate, gusto ko man mag-guest ani sa mga program. Si Nika Smith, na nagamamati man sa mong sa K5 News FM Philippines. Si Arian, si Jane. O, di may caller, kita sa mong sa line number 2. I-check na naman di what, ha? Maayong gabi. Obama yung gabi. Anong ngalan? Taga diin?
3: Si Chas.
0: Si Chas. Uso sa una nga ilim nun. Chas. Jazz na yagali. Ano nang uso? Chas, no? Jazz?
3: Oo.
0: Madam! Taga diin ka.
3: The
0: city proper. Madam, may pamangkot ako sa imo, Chas. Sala bala magpalangga sang tao nga may partner na biskan palangga niya man ka.
3: Sala gid e, kasi bawal mo. Kaya hindi pwede kasi makaguba ka sang pamilya.
0: Correct. Makaguba ka gani pamilya nga ginahimo imuan kay lang istorya, magpalangga ka pa sa iban nga tao.
3: Yes. Correct.
0: Mhm. May kilala ka man niya, madam, nga nagakapit sa patalim lang para nga makakaon?
3: Damo.
0: Magambal ka nga damo, mga sobra sa duway, no?
3: More than. Iba na, may banana, gamiter pa.
0: Ay, tuon, may banana, mamiter pa, tapos mambal sila nga virgin sila?
3: Yes.
0: Oh, ang pamangkot na liwaton ko ha. May maharaman siguro nga kung is ang asawa ano tawag na gani ang utod sang bana mo ibang gani kasi nuya ay pa no.
3: Oo, ikadamo gina isang kakatabo nga mo sina.
0: Mm. Na kung is utod sang bana mo amo pa nang kontra mo. Oh, buligan mo sila kung wala ka na inugbulig sa ila, gubon kanila.
3: Oh. Yes, correct.
0: Ala kabira-bira, bulig ba? Tanan-tanan, buligan mo. O pag-abot sa punto, ma-hospital bata mo, na may ka-problema bata mo, landong nila, hindi mo makita.
3: Hindi mo makita. Kete, wala na ka-dumdong
0: mo. O, mga taga-kasing-kasing ka pa matisubong sa aton. Kag mga taga-malipayon. Nagapamati sila subong sa aton. Takadamo, tadagali listener. O, patuduan yung radyo nyo da. Oh, madam, di para sa imo ano blema advice mo sa mga tao nga balaan na gid nila nga may asawa ina, may bana ina, tapos panguligan pa nila.
3: Yung ahon ba kung sumasama mo na eh, dapat ang tutunan nila ya kasi hindi na nila pagulatuan nga magbulabog pa kung maginamo. Kung may matabok pang hindi mo sa ila, di dapat ang tutunan para nga hindi sa makaguba sa pamilya.
0: Correct. Para bala nga iwas bala sang inaway?
3: Kasi inang sitwasyon niya, gamugin ay sa gamugin.
0: Kibalan mo ma'am kung kisa, may mga tao, gadya yung balaan nilang may asawa na inang lalaki, may bana na ng inang babae, baw amo man ang sugat-sugat.
3: Sabi kimiar, gadya yung tao or bae man or lalaki, gadya sabi may ang sabit mo na.
0: Pero may ara man ibang nga ginapalangga ka lang ma'am kay may kuluwaon sa sa imo.
3: Pwede.
0: Oh, di ba?
3: Pwede, depende sa akin ng lan.
0: Oo. May ara na iba kung isa migahon niya lang ka, migahon niya lang kay timang garanon ka. Siman ang lalaki, ang babae halin sa OFW. Oh, di ba lang?
3: Tama.
0: Kag naubos ng kwarta nila, why na? Amo na mabudlay. Kung kisa ganito, prangkahon mo na lang, no? O, pero
3: tama.
0: Tapos, aray pagin sa mong madam, kadamo sa mga isyo, nga ikaw,

0: mga ka-Day 5.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Matakas mga butika.
4: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
5: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500
5: garantisado.
4: DTX 500
1: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami kidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka mga butika.
4: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
3: Mabakal sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
11: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
12: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5.

0: mga punggot,
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang na panit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Dala o magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: X10 Food Superman for Man.
4: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
3: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
5: Ako si Brid Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang

0: protein pod supplement formula. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Pod Supplement Formula. Epektibo gid.
1: Extend Pod Supplement Formula. Para sa matinlo nga dugo.
2: DTX 500.
1: Para sa healthy gatoy.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay.
2: Happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
1: Mahigo ba na ang imo dugo?
2: DTX 500.
1: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
2: DTX 500.
1: Masaligan.
2: DTX 500.
1: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio. Ang D3
2: nga may Physio.
1: Ang Physio
2: nga may D3.
1: D3 Bio.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula gid ang akong stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
7: K5.
8: K5
7: News FM. K5.
8: K5
7: News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow, my puso.
9: Bedtime secret.

0: Secrets with Madame Usa.
1: 80.7 K5 News FM, championing to lives of the Filipino. Mga K5, ay ginatam yun nato, ni mga friends nato, na mga taxi drivers nato, yung nagabamati isubon. Wow, kamusta yung maninyong nga income, pumedzo, mabudlay, no? Ay, buta lang. Pero sige na pa tayong giyapon, kasi syempre, fight-fight lang kita. Carry-carry lang ah. Ang nato yung mga obligations sa itong family, hindi ba pwede nga pabayaan nato ina mga KK5. Si Madam Usa, nakapoy na magiging kong kiss. Ah. Imagine mo na kung kiss ang mga KK5 at maluto pa ko sa walay, tapos papatiti pa ko sa akong nga bata. Pagkatapos, sa aga, may extra-extra pa ko para kagabi. Madisoy ako sa K5, ah, bangga. Hello to Margarine. Kabamati sila sa buong sa Las Vegas. So, my dear fan, how are you? Hello, Magalisato Station Manager. Hello, good evening sa imo, sir. Hi, Magali, kay Doc Ramili Itang Oy. Nagabamati sa subong sa atin. Hi, Doc, how are you? Tiga Santa Rita, uton. Kabamati man kay Madam Usang. Always kid nakatutok. Well, mga KK5, taganta advice si Zubelin. Zubelin, grabing sacrifice mo sa family mo kaya nag-work ikaw sa Estados Unidos. Pagpuli mo, wala kay Jipalay gali. No, kasakit, no? Nagsalig kabla sa imo nanay nga siya ang makapos ang kwarta mo para pagbalik mo. Wala ka problema. Pero lang to wa ang natabo. Oh, babudlay kid. So ako naman sa imo, Jubilin, dapat tagaan mo sa nga siyempo imo kabuhi. Kung ako sa imo palangga, maliwaliwa ka, anay. Kadto ka sa iba nga pong swad, di wat? Or nita a job, work mo, nita aman work. Tapos, hindi na pagbasula si nanay. Pabayida siya. Kahit ti mo siya mag-inano, nanay mo na sa Giyapon. At least, naibaluan mo nga ti. Tungod mo na sa kwarta mo, naglain si mother mo. Inpabayaan niya ka, wala iyakagin pamatian. Pero kung ako sa imo, Jubilin, always puliwitan sa mind mo nga at least good health ka. Huwag ka naka-problema. Tapos, hindi budlay sa imo nga life. Work lang ang work-work lang. Importante ka na yun, Jubilin. Because nga po, hindi ka mag-work palangga. Kasing una siya maalaga sa imo laman. Di ba la? Mabudlay, kid. Pwede ka naman, Jubilin, na itudihan kong imo nga part. Dapat always kalanggid, relax. Tapos, inform mo ang iba kagalingon. Suyahon mo, ha? Sige na, atas nakaburig man ko kay nanay ko. Madam Usang, advice ko kay Jubilin, tayo nakaagi man ko sina, isubyahan nyo lang ni nanay nyo. Pero sa akong, bigay may nabilin pa si mother, more than 500,000 pa ang nabilin ng kwarta ko. Amo to ang ginggamit ko, patindog balay. Mabudlay, subong wala abalay, Madam Usang. O, di ba? Tsakto na. Bisang gamay lang balay mo, basta nag-enjoy ka mo tanag, at nag-inistorya ka mo sa imong pamilya, mas maayo gid. O, di ba? Kung ako naman sa imo, Jubilin, insindiha lang imo pamilya. May mga pamilya kung kisang kabudlay gid man. Pero, hindi na siya, but silingon nga nanay mo, hindi mo pagkambalan, kwarta ina. Ang utod mo pa obra ha, Jubilin. Oh, alright. Arepa, from 3947, Jubilin, kasubo sa imong problema. Kagi man ko na day. Naging tuntog ako sa akon bana. Gapadala ko kwarta. Wala yagin na. Pakayo palay. Kundi inalagaw niyo po ng iyang akirida. Sakit-sakit pag iniya. Madam Usa, ang grabe ang story ni Jubilin. From 374. O, pamate Jubilin ha? Isuyahon mo si nanay mo kung di inagkwento imo kwarta. Tapos explain mo sa iya nga nagbakabakal as agwa sa pungso na gumakapatindog sa balay. Tani, ubrahon niya man ang maayo. Kahit kabudlay magpaubra sa balay. Instructog it. Forever, nabing balay mo. Well, magabalik si Madam Usang. Only here to your favorite radio station, 88.7 K5 News FM.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Hall.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas binabasko, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant I formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka. Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kabi Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: Una.
6: Pwede, magid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
10: Wow,
9: ayos gid.
10: Kamu man bala, testingin nyo
9: ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. D3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio. With Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar.
2: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nga pamati, kita ko sa K5 News FM. Kaya na nami anak ko magpamati sa mga istorya, sa pages of love. Kaya madamo, kita ko matunan sa pagigugma pag sa kabuhi. Ako si Lorna, sang miyagaw, tunay na ka-K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンサイロイロスレイ 88.7 K-5 News FM

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow,
2: my kuso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Sa mga taga Quinton Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
0: Ifri Bio.
4: O si Karen, kadamo itsang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth.

0: isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
2: Mabagat, mabuti ka.
3: Para sa matilo nga dugo.
4: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay.
4: Happy kanunay.
5: DTX 500.
4: Masaligan.
5: Epektibo.
4: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
4: DTX 500.
5: Masamig ka bala ang gina-allergy.
4: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
4: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masamig,
4: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
5: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gidhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at doat lang. Ang I Care Gold Capsule mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
2: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
5: Mabaka mga butika.
2: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
11: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
13: Good news!
2: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
12: Libre!
13: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Gadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butik.
3: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
3: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasing!
15: Tigalaba!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
15: Supplement for men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca
16: at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
15: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men
15: para sa matilo nga dugo.
16: DTX 500
15: para sa healthy gatoy.
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant
15: nga amo naman
16: ang nagatilo sa imo atay.
15: Basta tilo ang atay,
16: happy kanunay.
15: DTX 500
16: masaligan,
15: epektibo.
16: DTX 500
15: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Ikaw ba na
16: ang may diabetes?
15: DTX 500.
16: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds
16: nga nagapanupo
15: kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
15: DTX 500
16: masaligan,
15: epektibo.
16: DTX 500
2: D3 Bio.
0: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio
2: yung may PCO.
1: Ang PCO
2: yung may D3.
1: Mga butika
2: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
2: Yung may D3.
1: Mga butika.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
19: Nga pamatigid ako sa K5 News FM. Kay unagid sila sa mga balita. So, kag ila programa makalilingaw gid. Especially ang kay Maninay Mani nga Secret Memories. Kay mahatagan gid kang leksyon ang mga tagpalamati. Ako si Lena, sa Tigbawan, tunay na K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
19: Wow, my puso.
20: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, maikum sa.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
5: Yung may D3!
4: Mapakas mga butika! D3 Bio with Vizio!
6: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo ka bulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
5: Mga butika.
7: My family history ba na kamuusang diabetes?
8: Mag TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: TDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis mo!
8: TDX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
8: Masami ginauha!
7: Kasi may diabetes ka na!
8: Mag DTX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
8: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka.
11: Dry eye, pirmi nga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
12: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
11: Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain lain nga sahi sa sakit sa mata.
12: Eye Care Gold Capsule
11: may aras ang lutein,
12: vitamin A,
11: vitamin E,
12: vitamin C,
11: zinc
12: kag bilberry extract
11: para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health.
12: Mag-inom sang Eye Care Gold.
11: Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops at the adlaw.
13: Mighty C.
14: Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika.
16: Kulayan ko mangi.
15: Kay gali, may UTI ko.
16: Ang tiya ko naghamba.
15: Try ko ang Mighty C.
16: One capsule, 3 times a day.
15: 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko.
16: Salamat sa Mighty C. Efektibo.
13: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
13: Mighty C.
14: Ang alkaline nga vitamin C.
17: Mabali si Bibi.
18: Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
13: Mighty C.
14: Mababaka sa mga butika.
19: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
20: Sport Biotics nga gid-ugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sport Biotics.
21: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City.
22: Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
23: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
24: Good news!
25: Good news!
23: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
26: Libre?
27: Libre!
26: Wow!
23: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
28: Gadaragsa nga punggot,
29: DTX Beauty Soap.
28: Magaspang nga panit,
29: DTX Beauty Soap.
28: Gala o magputi,
29: DTX Beauty Soap.
28: Puro katol-katol,
29: DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
28: Bakal na sa mga butika.
30: Extend Food Superman for Man.
31: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
30: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
32: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
1: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidants.
1: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo nga tay.
2: Happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
2: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500.
1: Masaligan.
2: DTX 500.
3: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kala Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalo.
3: D3 Bio. Ang D3.
6: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
6: Yung may D3.
3: D3 Bio.
6: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3.
6: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
6: Yung may D3.
3: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
24: Wow, my puso.
25: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ancampion, estacion sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre! Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas

0: Yasang Hapon sa Costmart Kalinog sa Mianao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So, una,
4: problema, gid ako sa akon body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamakas sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tistingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio. With Physio.
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM

K5 News FM. Angka kampion ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts. Exciting freebies! Kagmadamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
0: D3 Bio.
3: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500 masalikat, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500 Masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agad yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. Glaucoma, IK Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, IK Gold Capsule, Eye Allergy, IK Gold Capsule, Cataracts, IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may ara sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. IK Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang IK Gold. Kaupo ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo. Mighty C, ang alkaline. Klein nga vitamin C.
7: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang My PC. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa My PC.
0: My PC. Mabakang nga butika. My PC. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang My PC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag sa sakit.
0: My PC. Mabakang sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
10: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
11: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplanta na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi!
18: Ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang Extend!
17: Supplement for men!
18: Gordes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca
18: at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
17: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men
17: para sa matinlo nga dugo.
18: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
18: DTX 500
17: ang DTX 500
18: ang may mataas nga antioxidant
17: nga amo naman
18: ang nagatinlo sa imo atay.
17: Basta tinlo ang atay,
18: happy kanunay.
17: DTX 500
18: masaligan,
17: epektibo.
18: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
17: Ikaw ba na
18: ang may diabetes?
17: DTX 500.
18: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds.
18: Yan ang gapanupo
17: kagakontrolar
18: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
18: Masaligan.
17: Epektibo.
18: DTX 500.
17: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
17: Yung may D3.
18: Mga butika.
17: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa sa D3 Bio.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, hagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
21: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM アンカーカンピョンゲストショーンサイドイドスレイ 88.7 K5 News FM

K5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and

0: PCO, MR D3, mga butika. D3 Bio.
1: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag TDX 500 ka.
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag TDX 500 ka na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nagapanubos ang imo blood sugar.
3: TDX 500.
2: Garantisado.
3: Epektibo.
2: Para mismo.
3: TDX 500.
2: Nagapalandurong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
2: Masami nagapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Masi may diabetes ka na.
3: Mag DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubos
3: ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka.
6: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpabastog sa dilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa iCare Drops at adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
13: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Kadaragsa nga punggod,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Dala o magputi,
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol,
16: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi kakao leaf.

0: Extract, Papaya Fruit Extract, God Virgin Coconut Oil, DTX, Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika!
2: X10 Food Superman Man.
3: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba.
2: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
4: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
6: Ako si Boy Fidel. Isang nga health researcher kay isang man ka registered nurse sa nagsug good ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
7: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM kay damo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Milpuy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.5 7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
10: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

0: Hello.
1: Mga kotoran mga kabiyanan, sa tanan na tagpalamati sa aton nga istasyon, K5 News FM Philippines, kag sa tanan mga K5, sa aton mga kapamilya, sa aton mga platongkonan, tinig ng reformasyon, kamusta kamo? Parayon kita sa aton mga platongkonan, sige hapon ng aton pangabahay nga yara kamo sa maayong kahimtang sa inyong panglawas. Sa so, man sa inyong pagtuo, kag kabay pa

pwede man ka mo nga mabisitahan sa inyo mga kuluyan. Amo na nga, mga kuturan, makabiyanan, padayon ka mo sa pagpamati. Kamungutanan kay sa ginasiling na natong rin sa atong ginaliwat, ginabalik-balik. Ang pinaka-importante sa kabuhi natin sa sining na tinion, sa sining na timpo sa kalibutan, amugin lang ang aton nga relasyon sa Dios. Kay ang Dios gamhanan sa tanan, kaya kita iya ilikaw sa tanan nga mga kabudlayan, sa tanan nga mga lagko nga mga nagkatabo sa kalibutan, nga kung kisa hindi natin mapatihan nga matabo sa kabuhi. Muna nga ang aton nga kabuhi aras kamot sa Ginoo, ang aton anghel nga dela guardia nagabot sa aton, basta nga kita nakaangot man sa Dios. Muna nga permi kita din nagapahinomdom kay amuni ang pinaka-importante sa kabuhi natin sa kalibutan. Damo kita priorities, pero ang pinaka-priority amugid ang aton relasyon sa Dios. Muna nga hindi tagid na pagkalipatan. Muna nga permi natin na sige manik balik. Kaya kung kamo permi nagapumati sa aton nga palatutunan, kada adlaw ara man siya, muna nga dumdumunta na siya permi kay kung hindi natin marungduman ang Dios base siya man malipot sa aton, kung malipat ang Dios sa aton, amo na ang pinakadelikado sa tanan. Muna nga sa sining at yun, sa Japon, kamo matanan aton ginadala sa aton ng mga pangabay kag pangamuyo nga tani magmanasigon pirmi sa aton nga pag-alagad sa Dios. Samtang hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon, sa Japon, pangamuyo anay kita, makuturan, mga kabyanan. Dakilang Diyos na sa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay dumudulog sa inyong banal na luklukan. Pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay at kabahay. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat po na inyong pinagkaloob ang K5 News in Philippines upang magamit sa pagpalaganap ng inyong banal na mga salita, mga informasyon na kinakailangan sa lipunan. At pagpalain mo ang CEO Rocamil Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpupala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na protection, gayon din sa lahat ng mga kawani. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga kulangan at mga pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming samutiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Eming Pinesos. Amen. Sa aton ng pagpadayon subong, sa aton ng pagtuon sa mga pulong sang Diyos magaturan, basahon ta, danin niyo ako. Sa ato ng basa sa Mateo Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta sa unahan. Kayo sugilanon ni siya samtang si Juan naghimo siya ng ministeryo. May kaangtanan niya sa aton nga pagtuon nga si Kristo wala magakari sa kalibutan para sa mga matarong, kundi sa mga makasasala, agud mag-inulsol. Ama na nga siya panahon ni Apostol Juan bilang siya ang forerunner ni Kristo, ang but na malon kang forerunner is siya ang nagauna. Siya ang balingin gamit ni Kristo nga instrumento. Agod nga siya ang magpahibalo nga saan di madugay si Kristo mag-abot na sa kalibutan. Amo na nga si Apostol si Juan Bautista ang gingamit nga representative nga magdala sa mensahe. Basahon naton ang Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta sa unahan. Sa tatlong mga adlaw, nag-abot si Juan nga manugbatiso nga nagawali sa disyerto sang Hudya. Nagsiling siya, "Untatin ninyo ang pagpakasala, kay ang ginharian sang langit malapit na." Si Juan amo ang tao nga gintumod ni Isaias nga propita sang magsiling siya, "Nagwali sing mabaskog ang isa ka tao sa disyerto. Amanan ninyo ang lagyan para sa Ginoo. Maghimo kamo sing tadlong nga dalan nga iya pagagyan." Ang bayo ni Juan nahimo sa bulbul sang kamilyo kag ang iya paha panit. Ang iya kalanon apan kag dugos sa talon. Ang apan diri mauturan, hindi ni siya apan ng nabalang apan nga may kabuhay nga, no? Kundi isa ni siya kaklase sa kahoy sa ila nga carob tree nga muna ang pangalan. Search lang ninyo. Ara na siya nga ang ginakaon ni Juan, hindi ni siya apan nga nabalang grasshopper. May grasshopper nga yung tabing natong nga apan. Muna nga diri,

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Bantayan, magasugod na sa Indilagit Madugay, Las 4:30, ang K5 Balita sa Umaga. Upod, sika K5 Ray Espeja Umalay. Diri lang sa K5 News FM, 88.7, ang kampiyon ng istasyon.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba kauna sa ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
6: Tamo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gri-carots.
6: Oo, hindi lang carots, mga kundi.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
4: Dok, asna ako, tani nga kung magkaon ko balot, kilingin tayon ang ako nuno.
3: Salang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sini ka ng babalaan ni Mang Flowers nga damo probiotic.
4: Mas
3: ano kayong engineer ba?
0: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: DTX 500. Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extract. Ngibugala sa guarantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
4: Mga suki na itong natagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit kisang ulo nyo, though gaplanakit bla, hindi mo mainsidihan. Probably migraine or simple headache. Ini tanan may mga relation sa inflammatory reaction, no, sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 kamo before pa makamo magsagi inom sa mga pain relievers. Try nyo blanay manage ina sang DTX 500 aga kagabi. Kay isa sa mga epektibo bala nga solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo per me. Not only one ha, kadamo na sang na-try namon ginpainom DTX 500 aga kagabi, naampuan blang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo, hindi sa gayon pain reliever, makagubain na sa inyo kidneys. Ang sige-sige ang pag-inom sang pain relievers. Try DTX 500. Parisi na lang sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ba lang makuha na ton sa pagsagay untat kaon? Or itawag na ton nga fasting. Kapilatan na naging topic, but let's try ang ining benefits nga makuha na ton in skipping a meal. Kaupo tayo sa ron nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO, Doc Sammy Pedrosa, kag si Sir Boy Solweta. Doc Ramil.
8: Sa tanan na ton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaing lawas.
4: Istoryahan ta kung ano bala ang nagkakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagkakatabo kung kita ang mag-fasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas? Or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Mil, about fasting.
8: Bago ko sabton ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko, anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sa lawas, ang pag-absorb sa mga super antioxidants ng suplemento nga halin sa DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imo nga selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
4: So ano ang nakakatabo sa sulod sa lawas, Dr. Mil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw last 7 sang aga?
8: Ang nakakatabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir GP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sininga tiyon, ginagamit sa imo lawas ang energy halin sa imo nga ginkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas na osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
4: So ano naman ang kakatabo, Dr. Mil, sa 4 tubtob 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
8: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP.
4: Uh-huh.
8: Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Igastor siya mo, no? Kag kung damo nga carbohydrates ang ginkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, gadi TX 500 ka. Gamay TC ka. Kay at least may mabulig nga, mametabolize ang glucose, agad hindi ka magka-diabetes. So kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase, bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imong kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imong mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga kwanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
4: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
8: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito kong health benefits, ang fasting. Ining itawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higo sa mga selula. That time cleansing ang ano gakatabo sa mga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba ng mga cellular material nga nag-contribute sa pagkatigulang, pagtuhaw sa gitawag cancer, kag mga chronic diseases. So, amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So, kung gusto mo nga mas effective ang epekto sa autophagy o pagtinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Good mas efficient ang paghimo sa mga guba na ang mga selula. Kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag may TC. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon. Kag hindi na husto nga pagkaon.
4: Gusto green, no? So mag-fasting na kugli.
8: So may benepisyo.
4: 16 hours gasugod.
8: Lain niya ang manggaranon kag ibol mo. Ano? Mas dali mas damo ano balatian ng manggaranon. Guys, kay bastante kaon Sir Boy mo.
4: All right. So sige, mag-fasting ha, kag mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
7: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Benepisyo.
4: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, bisan pa wala sa lahi nyo ang pagkakalbo Dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangon sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sang oxidative stress sa hair follicles ang nagaepekto sa pagtubo sang buhok. That's why nga samtang nagaedad ka, nagaamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sang hair follicle ang ginaigo sang oxidative stress kag literally nagalupok ini. Te, paano pa nabi magtubo ang bukon, naglupok na yung matrix cells sa imo nga ulo? Inom ka na DTX 500 kag may tisimin, tas may buhok ka pa.
8: Correct, no? Sa mga may madamo nga punggol o ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sang kondisyon amo ang pagkadamid sa gituag hair follicles. Bangod sang oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pang mga hiko nga matrap sa mga buho sa guya or kon magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 Mighty C, kun ikaw ang mayara na sang acne, ang makabulig magtapna or ma-prevent. No. Nakita mo wala may punggod ya kaya nagagain na miya DTX 500 kag Mighty C, Dok Sam.
9: Marami man confirme ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Sir JP Bangol, sa epekto sini sa imong tulog, no? Tungod sang direktang aksyon sang super antioxidant sang DTX sa 500, no? Sa aton nga mga cells, sa aton nga mga gland, no? Sufficiente man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok kag kalmado man ang imong balat tiagon sa tion sang katulogon. No? Nami ang mga tulog, well-rested ka, siyempre pagbugta mo sa aga, hindi kaya toxic. Hindi ka buringot, kag maiwasan mo pa ang stress.
10: Wow! One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulig sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damage the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily so para maskog yung sperm, no? To neutralize free radicals that damage your sperm cells, no? That will cause oxidative stress. DTX 500 is the superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imusimilya healthy, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
8: Grabe, gigali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa ito nga cellula. Nilamangin na, Sir Boyd, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually, ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kung may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sang madamo nga tinuig. But then, cancer na ya. Kag hindi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga hindi kaya magka-cancer. Paano? Ang research pero may nagabalik-balik. Dapat ang lawas damo antioxidants. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kaya makabuli gid ini sang dako, labi na kung palabisyo ka, gainom ka, no? Sigarilyo, kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C kag hindi lang cancer ang malikawan kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka, Dok Sam. Pareho kay Dok Sam, no? Imagine, hindi kaya makalbo, tapos dula punggod mo, kadamo bata mo. Sigurado makahimo pa ka mo sang bata ni Mrs. mo. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Masigarilyo, whiskey kag beer, nga makahalit sa lawas, DTX 500, hindi kaya magbakal. May TC, pure C, hindi ka magbakal, nga makapaayo na sa imo. Sugo di na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and May TC or pure C. Awan din ra baw, panago-nago lang na siya.
9: Ano sikreto niya?
4: Minig siya tagoay.
8: Once siya panago siya ra baw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya, pila edad, Sir Boy?
4: DC ko no, DC. 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plan ko mo. Oy, 19 ah.
10: Ah, kampyon ni
8: mag. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
4: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa bawas ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
10: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
4: Basic.
10: Oh, maligo. Basic.
8: Pagligo is not enough.
10: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty
11: healthy properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginbutangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
12: Impormasyon sa ika ayong lawas.
13: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500.
14: Pasami ka pala nag-augtas, kapoy sa trabaho.
15: Kag stress adlaw-adlaw, ini ang kapagdanan sa matasing kapagkimula, kalaman ang abiyan.
14: Mag DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuligod maliptan. DTX 500.
16: Ikaw bala may ginapagtiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, May DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation State Corner, Ipane Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan, gamit sang
10: Klinika Deo Fresh.
8: Klinika Deo Fresh.
4: Maligo, anay.
10: Before ka mag-Klinika Deo Fresh, maligo, anay.
8: Kati, makapin na kita.
10: Using our super coffee, ang kape, nga paborito ni Sir El Jan, ang kape, nga pang kapainit sa imo lawas, kay kapataas ang imo metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo sirila, kay may antioxidant, DTX coffee mix, gakapi ka na, gadetox ka pa. Pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka. May ergo tayo ni nalin sa gano mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sang pinakakusog nga antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga ma-healthy klase, nga sweetener. That's why, very healthy ang lawas mo. Kung duangan mo, pag isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa free radicals, protektado ka pa sa micro. Kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 Bio.
8: Sige. Ano to?
10: O, tige. Ang paborito yan ni...
8: Init tayo nyo ka, Jan?
10: Init na, Jan.
4: Ay, doon na kape.
10: Pero si Abal ni Engineer.
4: Walang papasahe.
9: Ang sekreto ni Engineer.
8: Lain niya pa init Engineer.
10: Lain niya pa init Engineer.
8: Pamasage.
10: Pamasage. Abang ka pamasage, ginaulihulat ang epekto sang ginatawag nga Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement, kapanami sa imo blood circulation. That's why nami and delivery sang minerals and vitamins sa imo cellula na ami man ang paghimo sang basura sang imo sirila. That's why you feel younger, you feel stronger kung ikaw nga Extend. Kasi sige pa nga massage imo, ga-improve man ang imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao. That's why nga hubin, feeling hubin. Engineer na, farmer pa. May magrado.
4: Tubero pa.
10: Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning.
8: Try nyo ha. Try nyo. Extend Food Supplement for Men. Namin right. Na para nami ang circulation, madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Paano lang makabulig ang D3 Bio sa inyo dengue fever sa kamataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
17: Talk ni Doc!
10: Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sang D3 Bio kontra sa dengue fever? Doc Ramil?
8: Nabalaan natin, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio may vitamin D3. Tikong gasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
10: Wala ma-process, correct.
8: Wala sang ma-process. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami, nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gituwag calcium.
10: Uh-huh.
8: Take note ha, especially ang gituwag calcium active form, Sir Boy,
10: uh-huh,
8: ang hormone nga calcitriol.
10: Uh-huh.
8: Now, ang D3 bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya gituwag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gituwag extra virgin coconut oil sang D3 bio, ga-provide na siya sa mga gituwag limitless health benefits sa imo nga lawas.
10: Now,
8: amoning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magka-dinggi, kung kaso magka-dinggi gid man ka, ang the best there is, ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amunang gani, permi naman na balik-balik, nga hindi ko yung mag-inom nga D3 lang, nga wala BCO. Hindi man ko mag-inom BCO, nga wala D3. Amunang nga, sa D3 bio lang makita. So, kung adlaw-adlaw ang kabataan ga-inom, o ikaw nga tigulang ga-inom sa gituwag D3 bio, adlaw-adlaw naging likawan mo ang dengue fever. Mostly, gakatabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3 bio, bakol imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
9: Mm. So, adlaw-adlawan ang pagtumar sang D3 bio para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sang dengue virus, especially sa mga kabataan, Sir GP, no? Kaya ang dengue, gina-atake niya ang platelets, no? So, kung lubo ang aton nga platelets, pwede ka magka-thrombocytopenia. Nambot silingon, nubo na ang aton nga platelets kag it will lead, Sir Boy, sa ginatuwag hypovolemic shock.
10: Uh-huh.
9: O, ini ginatuwag hypovolemic shock, makamamatay ni tungod nga wala na sa ginatuwag masupply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas kag pwede kang mapatay sini kung may dengue ka. What? Tungod nga pwede ka magka-internal bleeding, Sir Boy. Iba yung ginasunggo eh. No? Kay ang dengue virus yung atake niya gali, Sir Boy, ang ginatuwag platelets o production sang platelet sa aton nga bone marrow, no? Mm-hmm. So may mga dinggin nubo na ang ilang platelet mga kauturan, no? So agud nga malikawan naton ang dinggi, malikawan naton ang ginatawag hypovolemic shock, no?
10: Mm-hmm.
9: Nga makamamatay, tumar kita kadadlaw sang D3 bio, Sir Boy.
10: Mm-hmm. Mm-hmm.
17: Ang kontraged sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why kung gasalalakit ng lawas ang gadengue, why naging nagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why kanal, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambal ni Dr. Mil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages ini? Amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no, which is at ginaatake. Remember ang bone ta datanan ga amo na ga-house ang aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo naghimo sa atong platelet. Ini nga dengue nga ini, ginaatake yan ni mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets na ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding, no? That's why ginamonitor gini ang platelet platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 bio minimizes the damages that is created by the dengue virus, Dr. Mil.
8: Amo ni ang bintaha mo, wala ka ginom D3 bio, Sir Boy. Nabalaan na to nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid. I-turn to monolaurin.
17: Monolaurin, alin na.
8: Ining monolaurin, may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sa gituwag dengue virus. Te, saan o mainom?
17: Saan ka pa mainom sa madali ka na?
8: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang patyon niya ang guan, virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelets, ginapatay man.
17: Ginapatay man. Pati mga infected nga platelet, ginapatay man sa monolaurin.
8: That's how powerful ang gituwag monolaurin nga makita mo sa D3 bio. Ang monolaurin, hindi na makita sa D3. Nga plain. Pero kung D3 bio, may monolaurin ka.
17: May monolaurin ka.
8: Oh, di ba? So kaya niya patyon, ining gituwag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. platelet. Tama lang ang iban nga platelet is ga-cancer boy.
10: Ga-surot.
8: Ga-naog.
10: Naog lang.
8: Oh. Once nga mag-naog, ga-bleeding ang kwan, ang pasyente. Mm-hmm. So, namigid yan nga kwan, ga-inom ka di tribayo. Kaya nga man, aside nga, ga-patay isang kagaw sa digi virus, ginaabsorb niya ang kwan, ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Mm-hmm. Formation sa gitawag platelets. Di, bala na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sa bag-ong mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3Bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sa vitamin K. Mm-hmm. Especially pala kaon ka, no?
10: Utan.
8: Utan. Mm-hmm. So, inang vitamin K is a fat-soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sa gitawag blood clot formation. Mm-hmm. Amo ng bintaha kung pala inom ka D3Bio. Ang isagid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang itoag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
18: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus kag mikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sa atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sa virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kito sa D3 Bio. Na isa ka sahi ng brain food. Kagandino man sa atong uto. Rason gagandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawagaw.
16: Ikaw ba lang may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sa D3Bio. Kung adlaw-adlaw kag inom D3Bio, puno na siya sa gitawag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga D3. So bala na to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imong timbang. Because this MCT gina-stimulate kag gina-suportahan ang hormone production including na ang gitawag appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin kag cholecystokinin. So ini nga mga hormones sir boy ga-regulate kag ga-control sang gitawag imong gana. Kag syempre dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid kung ga-inom ka D3Bio higti pagid imot yan kay dasig ka na ang busog ya. So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang gitawag hypertension, diabetes, and even cancer. Ina, kung adlaw-adlaw ka ginom, D3Bio.
9: So, Sam? D3Bio, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. Buksilingon, ang glucose, halin sa pagkaon niya ginakaon na ton, madulong gid sa insulin o kung makarga sa insulin, pakanto sa ton yung mga cellula, sir boy. No? So, malikawan ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes kag kun ang insulin no kag glucose magamit sa aton nga cellula nami ang aton nga cellula sir boy no kun nami ang aton nga cellula ang aton nga mga cells amo na ang ma-inform sa aton nga uto kun busog ka na kag hindi kaya mag overeating sir boy no siyempre ang timbang mo insakto lang sumalikawan mo gid ang sakit nga diabetes kun naka D3Bio ka kadali
8: correct
4: ang pag skip sang meal o itawag na mo gina ni doc nga fasting dako bala mabulig sini labi na kun hindi kaya mag-fasting, abi low carb diet ka lang. Meaning to say, hagan-haganon, may rice, tamis, noodles, pancit canton, bihon. Diyo tayo naman na pati imo nga tinapay. Low carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, siyempre. Pero kung ga-take ka D3Bio, along with your low carb diet, naku, giblang mabulig. Because ang medium chain triglycerides, ngayon sa D3Bio, makahatag inisang good source of energy. That's why nga bisan low carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag-efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang D3Bio.
8: Sir Boy?
17: Ang kanami kidya sa D3Bio for me is kung mag-usal ka to sa ginhamba ni Sir JP nga ma-low carb diet ka,
19: What does D3Bio does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3Bio, no? Nga, kay ang MCT siya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga, it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energize ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta gadjitri bayo ka lang.
8: Mm-hmm. So, lain gid niya kung adlaw-adlaw ka ganyan, gadjitri bayo. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayo gid sumadamo ninyo nga balatian.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Oras si K5 News FM Philippine Standard Time, alas 4:35 saga.
0: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.

0: despeja un balay para sa balitang K-5 sa umaga.
1: Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na mga ka-K-5 sa itong sininga palatuntunan ng balitang K-5 sa umaga. Sa inyo, kinaandan ako ang inyong alagad sa kahanginan. Kaupo din nyo sa tag sa kaaga. Ako naman, si ka-K-5 Ray Espeha Umalay.

Ginaabi-abi na ng presensya sa ngaton sini mga pinalangga nga mga tagplamati mga suki naton sa kahanginan nga rekord na barwa sa aton sini nga pagpangalagad. Kamusta kamo tanan? Kamusta ang aton sini nga mga kauturan? Today is Tuesday, adlaw kita sang Martes sa bulan gyapon sang Mayo tuig 2026. May 12, 2026. Sa aton sini nga mga ka-K-5. Sa mga nagpamati naton ng mga vendors aga pa nagaplastar sang ila sini nga mga baligya. Good morning, good med ayad nga aga sa inyo nga tanan. Sa aton sini nga mga mamang chuper nga aga para kapasada nga libot nga biyahe sa syudad sang Iloilo. Aruman sa probinsya sang Iloilo. Good morning. Tag sa inyo sini nga mga suki namon sa inyo tag sa ka mga panimalay. Aga pa nagabugtaw nagapanghimos, nagadigamo. Kayang iban malakat sa ila sinitag sa tag sa mga opisina. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Kadamo kita sa mga balita nga dapat sini pag-diskusyonan kag pag-atalakayon mga ka-K5 sa aton sini nga pagpangalagad. Kay kahapon, bawa. Damo sa eksena sa may kamara kag sa Senado. Daton sini nga mga ka-K5. Damo sa mga happenings mga ka-K5 no sa aton sini nga gobyerno, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Damo sa mga drama kag eksena.

Alas 4:41 sa aga sa ato sini nga pagpangalagad. Anong mga drama kag eksena sa kamarakag sa Senado kahapon? Oh, kahapon ging buto-butuhan ng mga ka-K-5 sang House of Representatives. No, kung ginatawag naton sini mga kabyanan nga lower house, magambal kita gani lower house, no? We are talking and referring to the House of Representatives o kung ginatawag naton sini nga Congress, kung sa Tagalog pa Kamara, no? Sa aton sini nga mga ka-K-5, kung sa diin kabugusan ini mga ka-K-5 sang aton mga representante sa nagkalain-lain nga lugar sa may syudad kag probinsya sang Pilipinas. No, sa aton sini nga mga ka-K-5, sa aton sini mga pinalangga nga mga taga-Palamati. Oras alas 4:50 or 43 saga.

Alas 4:43 sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati sa aton sini nga mga kuturan. Istoryahan tani bala ang natabo didto sa may Congress, no? Kahapon ginapamatbatan na nila si Vice President Sara Duterte agod nga i-impeach bilang vice presidente. Buto-butuhan na nila kahapon, no? Ang ining 318 tanan ka mga members ng House of Representatives, pero ang present, no, para dang boto, ang samarisang vote ta kay Paul, ipakita nay. Ang samarisang votes naton is 257 ang nag-yes, 25 ang nag-no, kag siyam ang nag-abstain mga kakay 5, no? Sa aton sini mga pinarangga ng mga tagpormati, for sure way pa di madala ang 25 sa 25 ka nag-no ang mga Duterte kay do nag-walk out to sila eh, no? Sa aton sini nga mga KK5, ang kabugusan nga numero sang House of Representatives naton ining aton mga kongresista, no? Sa aton sini nga mga KK5 sa mga pinarangga naton nga mga tagpalamati, we have 318 active members, no? Sa aton sini nga mga kuturan, this is composed of congressmen, no? From different provinces and cities, no? Sa aton sini nga mga KK5, and also composed of party list representatives, no? Sa aton sini nga mga KK5, mga sectoral representatives naton sinibla, no? Sa aton sini nga mga kuturan. So out of 318 members, there are 291 present, no? Kahapon, no? So kinanglan gid lamang sang kamara mga KK5, no? Pakita da ang mga nagakalitabo tos kamarato, no? Kinanglan gid lamang sang Congress mga KK5, no? Sang 1/3 nga votes, no? Sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati, 1/3 nga votes or composed of 106 members, no? Sa aton sini nga mga KK5 para makuha ang boto to impeach mga kabiyanan the vice president. And then after sini mga KK5, no? Sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati, no? I-transmit ini siya ang article of impeachment sa aton sini nga mga KK5 sa higher house. When we say higher house, amuna ni ang Senado. And the Senate will act as the judiciary or mga judge sa aton sini nga mga KK5, no? Sa plenary, sila ang mga usisa, sila ang mga ukay sa mga ebidensya, sila ang mag-interpolate sa depensa kag sa opensa sa aton sini nga mga KK5 sang both parties, no? Sa aton sini nga mga kabiyanan. And after sinabi nagbinago na nila until magabot ang tiempo nga magaboto na sila if ang vice presidente bala dapat nga impeach or hindi sa aton sini nga mga KK5, no? Amo na ang proseso because there is no such an impeachment kung wala sang reklamo nga mahalin anay sa lower house o kon sa House of Representatives. No, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, amo na ang natabo sa kay Vice President Sara Duterte. Sa aton sini nga mga KK5, so kahapon dungan gid ini ang eksena dito sa may House of Representatives. Wala ka na mga picture da sa House of Representatives ta? Nga makita nila da kung ano to nagkilitabo to kapon. Mga videos da kag footages, no? Dapat na bastante kita da, no? Sa aton sini nga mga KK5. So, ining si Vice President Sara Duterte, suno sa iya sini nga kampo, no? Dito sa iya sining mga defense team nga tiambal nila this is not new to us, no? Why na kami niya ma-surpresa kay ti dadumduman na mon sang ligad to, no? Mga kakipay ba sang ligad to ging impeach man nila kami, ginattempt nila kang impeach, no? Kag nagbuluto man to tanan,
Ano pa bing ekspektaro namon sini sa ikaduwa nga pag-usisa sang sining impeachment complaint batok mga ka-K5 sa kay Vice President Sara Duterte dito sa kamara. Ining napakita mo ni ka-K5 po sa Senado pa ni, no, si Trillanes ni. No? No, sa Senado na eh. No? I-search na bala sa may kamara, bala kadto ka sa House of Representatives ka Facebook. Kay kadamo-damo dasang video nga pwede naton mapakita, ha? Sa aton sininga mga ka-K5, alas 4:48 sa aga. Diyan mo tong natabo to, no? Sa buto nga 257 sa aton sininga mga ka-K5, natigayon nga ma-impeach ang kamara si Vice President Sara Duterte. Nagtanan-tanan nga mga kongresista diri sa Western Visayas ang nagboto man mga ka-K5 pabor sa impeachment sa aton sining mga kuturan. No? Tima mo ang mga kongresista di sa Western Visayas, doon man sila kulba magbuto kang impeachment against sa Vice Presidente. Okay nga man, di balaan man nila nga why man diya sang ang mabaskog diri nga kandidato sa Western Visayas, hindi man yang mga Duterte mo, no? Kung basihan naton mga ka-K5 ang boto, ang resulta sang boto mga ka-K5, no? Sa tawag ni sa gintalikdan nga eleksyon kay ang mga nagdalaog diri ya mga hindi Duterte candidates, no, sa to sini mga ka-K5 even sa pagpadalagan before ni Vice President President former President Rodrigo Roa Duterte and at the same time pagpadalagan ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa to sini mga ka-K5, no. Why ka na mga video sa kamarahaw, sa Congress? Oh? Ka-K5 balirapin, liyo ko na na-backup sa tekta. Oh? Ipaprovide yan ay tekta na sa mga videos na sa may Congress, bra? Sa pagpinili. Ay, oh, para kasanto man ni sa diskusyon kung hindi napakita di ba sa live. No? Hindi ka magpakita na isang way ko ginahambal di sa live. Kao? Kay kalaway lang tawon sa live, ta? Oras, alas 4.

na amo na daya ang Congress. Nahapos gid lang sina kadto ka sa damo, pwede mo din malantaw tanan ni nga mga sistema to sa House of Representatives mo. No, kadto ka sa Facebook page ang House of Representatives, kadto ka man sa Senate. Para gusto mo maglantaw to sa mga eksena to kapon, mga ka-K5, dito mo tanan-tanan makita, no? Ang mga drama nila, ang mga eksena nila dito. Amo lang nakahapos mangita. Kadto ka sa Facebook page ang House of Representatives. Kadto ka sa Senado para babalaan nyo kag ma-update ka mo sa nagakilitabo sa sistema sa Pilipinas, di? No? Sa aton sining mga ka-K5. Ay, aga pa tanang high blood ah. Alas 4:51, inom ka mo DTX 500 food supplement sa aton sining mga pinalangga ng mga tagpalamati.

0: oras a las 4:52 aga. Now, kahapon kadungan sa pagboto sa mga kongresista, dahil ang kaw kay ang may-ari kita diri listahan sa mga luwagon tabla niyo. Ang listahan sa mga nagboto bala nga mga kongresista di sa Western Visayas. Diri sa may probinsya sa Iloilo, halos tanan nga kongresista naton nagboto. Si First District Congressman or Congresswoman Representative Janet Garay nagboto, te obvious naman maboto ginan. Si Second District Representative Cathy Goroseta nagboto man nga i-impeach, no? Si Vice President Sara Duterte. Nagpirma sila sa sining impeachment article of impeachment, no? Sa aton sining mga K5. Si sino pagid? Si Third District Representative Congressman Lawrence Defensor. Kag si Fourth District Representative Purge Biron. Kag si Fifth District Representative mga K5 Binky Tupas, no? Sa ton sini mga K5. Sa bahi naman sa Gimaras, nagboto man tong ila kongresista, si Congressman Aba, si Howard Ginto dito sa may probinsya sang Capiz, no? Nagboto man mga K5 sa sining impeachment article of impeachment mga kabyanan, no? Batok kay Vice President Sara Duterte mga K5 sa mga pinalangga naton ng mga tagpalamati. Now, paano ini ginaobra ang proseso sang pag-file sang impeachment mga kakipay? Balikan naton bala, no? Kay tinumduman nyo to ligad to mayara man sang impeachment to si Vice President Sara Duterte pero na-dismiss, no? Ging basura sang Supreme Court ini tungod nga waay magsunod sa procedural process o kon insakto nga pag-file sang impeachment complaint sa aton sining mga ka-K5, no? Ining aton sining Congress mga ka-K5, no? Kung sa diin gin-question ang legality sini, no? Sa aton sining mga ka-K5, kay for the period, dapat isa lang ka-complaint ang i-file, no? Pero itong ligad to, nag-more than two to, do tatlo pa ganito ka-impeachment complaint mga ka-K5 mo. So unconstitutional to siya suno sa Supreme Court, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, unconstitutional sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Now sa aton 1987 constitution sa mga pinalangga naton nga mga kuturan, there are several phases kung paano mga ka-K5 i-impeach ang isa ka vice presidente. And bago ina, sino bala ang mga subject, no, for impeachment or impeachable of officials sang aton sining gobyerno, no? Magambal kita impeachable sa aton sining mga ka-K5, ini sila ang mga official sang gobyerno, no? Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati nga pwede mo mapakaka sa pwesto pinaagi sa impeachment mga ka-K5. Si former Chief Justice Sereno Malangtong do wala nagagi sa impeachment, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sang ging kakasto sa sang iya sini nga mga kopdanan sa Supreme Court, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. Now, under the 1987 Philippine Constitution Article 6 Section 2, the impeachable officials are the high-ranking officers sa aton sini nga mga ka-K5, no? Who can be removed from the office through impeachment by the Congress based on a serious offenses, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, when we say serious offenses, this involves plunder, graft, anti-graft and corrupt practices act sa aton sini nga mga ka-K5, and acts unexplainable wealth or salen sa aton sini nga mga ka-K5, no? Ang imo sini nga manggad nga nagblobo o kung nagtimbuok, no? Nga hindi mapatihan kag hindi maexplicar, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, those are the things nga ginaconsider mga ka-K5 para pailan ikaw sang ginatawag nga impeachment. Now, ini ang mga opisyal sang aton sini nga gobyerno nga pwede mo impeach or kakson. Number one, presidente sang Pilipinas. Ikaduha, vice presidente. ikatatlo members of the Supreme Court, including the Chief Justice. Next is members of the Constitutional Commissions. When we say Constitutional Commissions, ano ni sila? There are three Constitutional Commissions. Ang Civil Service Commission, Commission on Election, kag Commission on Audit, o kunkuwa. And ang Ombudsman, mga kakipay. No? Ang Ombudsman, pwede nga makakas through impeachment. Ano ang mga grounds of impeachment nga ginalantaw na tundere nga mabaskog gabasihan, no, sa aton sini nga mga ka-K5 para pailan sang kaso ang isa ka mataas nga opisyal sang aton gobyerno? These are the following grounds for impeachment. Number one, culpable violation of constitution. Treason, bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, and other high crimes sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati. So paano ini ginaproseso ang pag-impeach sa isa ka opisyal? Number one, ang may exclusive power to initiate all impeachment cases. But siningon, tanan ng mga impeachment cases mga ka-K5, dira anay malabay kag maagi sa ila antes mga ka-K5 maglabot sa Senado. So sino ining may exclusive power para o si saon ang isa ka impeachment complaint? Siyempre ang kamara, ang House of Representatives nga inyo makit-an sa aton sininga live. Not they are composed of 318 members of the representatives or congressmen sa aton sining mga ka-K5, no? Now, una sina dira is ma-file sang complaint. May ma-file sang complaint. Then a verified complaint can be filed by any member of the House of Representatives by any citizen with a resolution of endorsement from a member. But silingon, may nag-file, ginsuportahan sang isa ka-congressman, then i-endorse mga ka-K5 sa members sang kamara. The committee referral, no, after sang endorsement, this will be referred to a committee, which is the Committee on Justice sa aton sining mga ka-K5. The complaint is referred to Committee on Justice, which determines if it is sufficient in form and substance. When we say sufficient in form and substance sa aton sining mga ka-K5, but sining on there are bases of pursuing these complaints, no, through the votes of the one-third of the members of House of Representatives. But sining on, when the complaint and the committees will declare it as sufficient in form and substance, this will be now forwarded to the entire House of Representatives for the votation, no, para mag-move forward ining article of impeachment sa mataas nga kapulungan o kung ginatawag naton sini nga Senado. Probable cause hearing. Insufficient, the committee holds the hearings to determine the probable cause of the complaint. Now, kuwaon ang majority vote of the committee. Pag nakuha ang majority vote of the committee, this will be endorsed to the House plenary for votation sa aton sining mga K5. So, ang natabo kahapon is botasyon na sang plenaryo mga ka-K5, and they need to get at least one-third of the votes, 106 to be exact, nga perma sa mga congressman para mapasar ining complaint against sa vice presidente, ining impeachment complaint. And it turns out that more than the one-third of the votes, no, ang nakuha mga ka-K5 kahapon. Now, samtang gakatabo ang eksena dito sa may Congress, sa may Kamara, sa House of Representatives, mga kabiyanan, no? Samtang nagakatabo dito ang eksena, dito ya sa may Senado, may kodita man, nga nagakalitabo, no? May ara sa pagplano man nga pagkakas sa pwesto sa Senate President nga nagapungko nga si Senator Vicente Tito Soto III. Ang utong natabo ka punto, no? Kakipay balirapin, no? Aras kakipay balirapin sa newsroom sa aton sining nga mga kakipay, istoryahan ta bala nining natabo ni kakipay alira. Sa aton sining nga mga kakipay ining eksena dito sa may Senado kahapon. Di samtang nagabutuhay ito ang mga kongresista nagkoditaman dito sa may Senado. I think, you know, there are people are saying, ano ini siya, in preparation para sa pagpugong o kung pagpreparar para sa hindi madayon or hindi matigayon ining impeachment complaint batok kay Sara Duterte, because we all know that ang Senado tunga na eh, no? Tunga na kung kaysa ang majority ara pa sa oposisyon eh, no? Sa aton sini nga mga kakipay, amo ning masubo sa aton sini nga gobyerno because of a political affiliation and political reservation. Sa aton sini nga mga kakipay, nagaka-compromise mga kabyanan. That's why hindi mo manigar nga mag-question ang publiko, ang tawo, sa kredibilidad subong sang aton nga Senado, no? Kay para sa ila dubuta na ni isang politika kag mansa, mga kakipay, no? They are divided by colors. Sa aton sini nga mga kakipay, mapisar nga magambal pa si Senate President subong ka Alan Peter Cayetano nga they will do their job and they will remain impartial. Sa aton sini nga mga kakipay, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? Para at least ma-cater nilang interes ang tao kag mapamatud-an kung ano ang dapat pamatud-an batok sa sining complaint against sa Vice Presidente nga si Vice President Sara Duterte. Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. But then, you cannot deny the fact that public clamor is still questioning the credibility of our senators, no? Kay nga man, this is very timely, no? Sang natabo ini mga kakipay bang butuhay dito ya sa may Congress, nagkuditaman dito sa may Senado, and mga kakipay, for the first time after several months, no, nagpakita ang mahiwagang bato, no, sa aton sini nga mga kakipay, si Senator Ronald Bato de la Rosa, nagpakita siya sa Senado, and it was he is so upset, mga kabyanan, no, sang nag-abot ini sa plenary sa Senado, it is because nga ginlagas ako, no, sang NBI! Hindi siya tanik kuno pagpangyon! O, ginarangan siya! Abalya, I am the Senator of this Republic! No? Okay, amalang na kakipay po lahat. Yan ay pagbutang itingog, amalang na o. O, liwat-liwatay, balik mi sa una, liwat-tabi. Balik sa una. Nandito ako! Ha? Kung wala nga ako dito, absent ako, tinatalong nyo ako! Ngayon na nandito ako, tatalongin nyo ako! Ha? Ha? I am a Senator of this Republic! Ha? Ha? Sino yung NBI na yun na mag-ano sa akin, ha? Na magarang-arang sa akin, ha? I am the Senator of this Republic! Ha? Ano tinatanong-tanong mo, ha? Tatanungin mo kung bakit ako nandito? Ha? Senador ako dito! Ha? Ha? Ano? Ha? Ha? Senador ako dito, ha? Ako yung may right ako dito, pumasok dito, ha? Tapos kung wala ako dito, sasabihin nyo na absent ako. Hindi ako dapat sisyolduhan ng gobyerno kasi wala ako dito. Ngayon na nandito ako, tatanungin nyo ako! Ha? Grabe ka man ka, K-Pay, balira. O, are, oh, pakita ni Senator Bato de la Rosa, kamot niya, mamukunan na kamot niya na. Napilas na. Amo nga napilas? Sino ka bibindi mapilas nga na? Ama, konway, kayo mo nagagay sa elevator, ha? Nagagay kayo mo sa emergency exit? Oh, katas-taas na mo na kanakodako kay Bato de la Rosa, pero ang tikang mga kabyanan sa hagdan, hindi lang sa Malaga, sa NBI, kalamomo sa mo. Kalamomo sa mga kakipay. No? Kalamomo, ahay, ang senador. Kaluoy man kay Senator Bato de la Rosa. Kalamomo man ang pobre sa dalaga, no? Oh, oh, May lawig pag inada ka K-5 Paul nga video. Alin siya umpisa? Sa ton siya nga mga K-5.
1: Ara, ara.
0: Hindi, sa umpisa agad na. Sa umpisa agad na.
1: No.
0: Way pa na da. Ibalik ka na. Okay. 1, 2, 3. Ikadilagad. Ikaw ang kunabi ang akon nga upo na. Tupad takaw, ha? Okay. Play. Play. Kung nag-stack up ang aton sa nga video. Ayun, good. Nasigot na rin kay imam mo. Mabuto-buto na kami.
1: Sin.
0: I don't know. PPI! Nasigot. Likod. Sa piyak. Lagan nga duwa sa hagdan pero nga ginahapo ko.
1: Why gid oh? Why gid ka kon yan di ayo?
0: Why?
1: Oh, gapanong ganay pa sila. Ipit tayo. Ipit man.
0: May ari ako na ding dilang gigim preparar ba mo gimani sa nga music blaw sa to sini nga mga ka K5 ka K5 ibalik ba to sa una ka K5 Paul kay sa una atong sagdan to bla nga sagdan ng umpisa di liwat liwat na eh ang sa backward. Nadalagay-dagay po sanay. Po sanay. Okay. Langgay da. Oh. Bea, mugi manis ha. Bea. Hindi ni. Ano ganining... Hindi. Okay, play. May pa. May pa. Oh, pagambal yung rana mo pag-play mo. Okay.
2: Run.

0: Dapat naman naging background takgapo, no?
1: Run.
0: Ahoy.
2: Oras alas 5:12 sa aga. So mo to nang eksena kapon to ano. Nang akig to si pabati naton sa inyo ang video ni Senator Bato de la Rosa ga pangakig sa bla no.
0: Mm.
2: Ga pangakig di sa kapon eh kaya after siling paglaga sa iya eh.
0: Mm.
2: Okay, sige pabatian nato nang iya to nga singgitan to. Tapos gin question pa to sa sang katapo sang media sa aton sini mga pinarangga nga mga tag pabati. Oh, sige. Hana?
3: Hindi magpasukin sa sesyon. Kung ako'y absent, hinahanap ako ninyo. Sumusweldo. Hindi kayo papakita. Ngayon, papakita ko dito. Oh, hinara ko naman yung gay. Nerisling ako doon. Kasugat-sugat ako.
2: Respeto
3: sa institusyon na sila, no? Ganun lang yung gay. Ha? Pag-usap kami. Ano gagawin namin? Ayaw kasi lang doon sa Republic. Kung hindi ko mapasok, ginahanap niyo ako. Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako bumapasok.
2: Pusanay. Di sakto man si Senator Bato de la Rosa. Ikaw may sakto man sa no?
0: Sakto man na.
2: Ati kuhay ko rin, napapakot ako ni God. Iyari ko rin, itigala ka mo, aray ko rin. Oo. Tatanungin niyo ako. Okay, nga, pamangkot pa lang guro senator. Aga pamangkot pa lang. Siyempre natin alam na sila nga ipisa sulod sa pilakbulan bago alam mo to.
0: Anong kabulan to nga sa tuig?
2: Di, okay man na senator. Kung after sinisang nga buto mo kay Peter Alan kay Tano, kung taga session sa senado, mabalik ikaw kung magpapita. Kaya masibla na subong.
0: Subong lang na.
2: Oh, anong pusta mo? Mapusta ka sa akon?
0: Subong lang na.
2: Hindi, ano lang yan. Hindi tayo magpusta, korta. Kaya bawal na. Ang ano lang yan, spaghetti, tos dalom sang sinsona. Oh. Spaghetti, baklan mo ko spaghetti. Oh. Ma-attend si Bato sa sesyon sa Senado? After niya? Oh.
0: After si Niguro kay 5 Ray, feeling ko ma-attend pa siya.
2: Ma-attend pa siya?
0: Oo. Oh.
2: Ate, ma-spaghetti ha. Oh. Okay, sige. Sakto man sa, no? Ikuhay ko rin sa inyo kung pangita, ari ko na, tingala ka mo, ari ko na. Ito siyempre, tatlok bulan, bla nga wati mo, madula.
0: Anom?
2: Ah, bila, ano?
0: Halin sa November.
2: Anong bulan, no? Sige.
3: Lahat yan, trabaho ng senador.
2: Ang baltosan niya katapos ang media, sir, bumunta ka pa dito para makabuo ng sapat na boto? No? Because they need also sang 13 votes para mga ka-K5 nga ma-islan si Senator Vicente Soto III no? Sa atong sining mga ka-K5. So, ging plano na ini nga dapat maara si Senator Bato de la Rosa. O galing, without his knowing, nga may mga NBI galing nga nagawlat si Yati Kapon to tanan nga salakyan nga nagagawa to, ginapang check sang NBI, no? Di tapos si former Senator Antonio Trillanes, ara man dito. Ang bali ba to? Ara na si Trillanes, au! Ara na siya, au! Nga po yung NBI, ano na siya, au! Active member na siya sa NBI, au! Nga, rada si Trillanes, aw! Oh, muna ang reaksyon to ni Gipaue ko lang, pero muna siya ang hambal to ni Senator Bato de la Rosa. Nga, rada si Trillanes, aw! Na? So, si Trillanes, nagkanto galito ya, kaya tungkol nga, bit-bit ya, ang warando pares sang
0: ICC.
2: Sang International Criminal Court, sa itong sining mga ka-K5. Kagining warando pares sang ICC, dugay na ni galing nga ginisyo. So gina secret files ni. Why gawa gina pasok publiko? Bra para at least hindi ka preparar ang subject galing kati may mga connection man na sila. That's why nga ti positive na nga may waranto pares. Ikaw imo kung wala waranto pares, do you think mangindulaan si Senator Bato de la Rosa for 6 months? Subong mala na sa magpakita. Oh, sa to sini nga mga ka-K5. Now, sa to sini nga mga kuturan, nga aara dito si Senator Antonio Trillanes, kakipay balirapin. Nga ara sa dito, kapon.
0: Ara sa dito, kahit do sang ligad, no, sa tinalikdan yung mga tinuig, do ginahangkat siya. ni Senator Bato de la Rosa nga magpakita kuno kag magkuan sa iya nga may kaangtanan sa drug on wars man kag sa warrant ni ano eh.
2: No, nga hambal ito. Warrant ICC ICC. Ngal lang kayo sa ICC na yan. Oh. Si Triades pumunta sa dito at siya mismo mag-serve ng ICC ng warrant of arrest. Oh, tiyan mo na balit Triades si nga pali nun ako nga siya ba nagsugo nga magkanto ko ni nga kumayara ako siyang ginakaptan nga warrant of arrest kag kumagdakop ang NBI updan ko ang NBI ting ginubra kong langging pati kong langging ang balya tapos pali nun ako ni oh, may ara na video sa unada si Senator Bato de la Rosa kakipay Paul nga sa press con niya sila nga ginambal niya nga kung mag-abot kin ba ng warrant of arrest kinahangkat niya si Strelianes nga i-serve sa iya ang ining warrant of arrest upod ang NBI. Sige be pamatian tabi sa aton sa mga pinarangga ng mga tagpalamati versus sa ginambal niya sila nga aging question niya nga ra si Senator former Senator Antonio Strelianes. Oras, alas 5.17. Ara na, sige be.
3: Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Bihan mo! Sige ka lang, ngang-ngang-ngang-ngang-ngang dyan ang ICC-ICC! Sige! Go ahead! Kaya sumama ka pa, mag-serve ng warrant! Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin!
2: Ari si Trillanes, sabat ni Trillanes, sumatihan ta sabat ni Trillanes, mga kakipaib. Egi pa bang coach Trillanes ni Gary, ari ka mo di kapon si Natorao. Okay, go.
4: Kung merong merong akusado na iniimbisiga ng International Tribunal.
5: Okay.
4: 'Yun ang ginagamit natin dito.
5: So pwede pa ngayon, pwede pang ayusin niyan ngayon, sir. Payable today. Sir, payable lang. Sir, why are you here?
4: Hindi na natin papalabasin yan si
5: Bob. Why are you here? Why are you here? Why are you here?
4: Andito ako dahil nag-request si Bato publicly, National TV, nasamahan ko'y mag-aaresto. Nandito ako ngayon.
5: You have the warrant, sir. You have the warrant. ICC warrant.
2: Okay. So, amo to, no? Tingi sabat pa lang kuno ni Trillanes ang parawagan ni Bato. Pag-abot niya, da. Ang bali ba to? Mr. President, I move to that NBI and the former Senator Antonio Trillanes will be out on this building of the Senate. Oh. So, ito siya nga mga kaka-K5. Si... Gimbuto-butuhan man sa mga majority black to. Nga ipang-identify itong mga NBI kahit pang pailan sang kaso sa atong sining mga kakipag. Gimbuto-butuhan man to, gimob man to ni Senator Barcoleta, kakipag Alira, nga i-temporary custody, i-put into temporary custody si Senator Bato de la Rosa under sa custody sang Senado. Sa atong sining mga kakipag, no? Pero abi mo, kada mo ni sang mga speculations sa public sa mga tao. Ining drama subong nga nagakatabo sa gobyerno ta. Duanik bagay eh. It would be ining mga majority black subong nga nag-ili sa liderato ni Senator Vicente Tito III kakay Pai Balira. Pwede ni sang masiling naton nga tutuod ini nga probably there are into Duterte ano side no sa aton sini nga mga kakipay. Pero kung hindi amo ning delikado no kay man mo kung ma-impeach ang vice presidente no sa aton sini nga mga kakipay, no ti kung role of succession ang basihan ang pinakamataas next to the Vice President is the Senate President. Because there are four powerful individuals mo sa atong gobyerno. The President, the Vice President, the Senate President, and the House
0: Speaker.
2: Speaker. Sa atong sini mga pinarangga ng mga tagpalamati, no? Sa atong sini ng mga kuturan. So, pero may cases ina before sang case ng vice presidente sa aton sini nga mga kakipay once just like for example nagresign it's not automatic nga ang vice president ang senate president dayon kakipay Balira ang mabulos, no? Kinanglan pa ini siyang buto-butuhan. Kakipay ba nila apin?
0: Mm.
2: No? Just like for example, kung may nominate either the Senate President or the House Speaker, no? Sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati, no? So, kung ini mga kabyanan, hindi mag-prosper ang plano nga pag block or pag-attempt ka hindi dapat ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Kung matabo nga, based sa mga ebidensya, ma-pressure ang mga senador, kati lantawon man isang publiko mo, i-cover na isang media, kakipay balira. Kag kung may sapat, kag dako nga basihan para i-impeach si Sara Duterte, sa aton sining mga kakipay as Vice President, tapos sa mga senador, why nagbuto pabor sa impeachment? That is an obvious act of tawag ni no biases inside the Senate sa to sining mga kakipay. If ever ginapangunahan tama lang ini kung amo na matabo. Now kung makita la sa publiko kulbaan man ni mga senador kay siyempre mga kid ng public nga nga saka bastante sang mga ebidensya nga way ginimpeach, di ba? Oh, so tandaan ni nila mga nagabuto nga way nagpabor. Pero kung mga nagboto naman against kay Vice President Sara Duterte, the same thing will happen. Kakipayb ka, Alira.
0: Mm.
2: Dumta naman ni isa sa mga Duterte supporters, ang mga senador, mga kakipayb, nga hindi mag, nga magboto against kay Vice President Sara Duterte.
0: Mm.
2: So, amuna ka bugat subong ang responsibilidad sang mga senador, kakipayb, Alira Apin. Basta gani may impeachable, may mga impeachable officials ang ginaistoryahan. Bugat nimo, budlay ni sa mga senador. Because whether we like it or not, mga upo na nila, mga political allies na nila, di ba? Oo, sa aton sini nga mga ka-K5, unless otherwise ang i-impeach Chief Justice, Ombudsman or mga commission officials, ka-K5 ba? Alira kay diyan, hindi ka pa na ma-pressure. Pero kung ang gina-impeach mo, busy presidente kag presidente, ma-pressure ka gid. Di ba? Kakay pa balira. Amunang ano subong, amunang balantayan subong, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga taga-palamati. Ti subong nagbag-o ang liderato sa Senado. Ironically, si Senator Vicente Soto III nagboto man pabor sa kay
0: Cayetano.
2: Cayetano nga magpungko bilang Senate President. Just try to imagine kung why nagboto si Tito Soto, ha? Kaya isang ang current Senate President, eh. This is the same thing nga natabo sa kay Chis Escudero kay Senator Vicente Soto III, di ba? Nga pagpungko, pag-ilis ni Tito Soto kay ano, kay Chis Escudero, mga ka-K5, nagboto man si Chis Escudero sa iya, gimboto man ni Senator Tito si Chis Escudero. Tama? Di mo man natabo sa mong dre, no? Nagboto si Mamundi ko doka ano man doka hipokrito man ka K5 Alira. Nga ako mismo ang nga nagapungko nga Senate President, ako man mabutos kung kilingon ko. Di ba? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. So 13 voted for Cayetano, 9 voted for Soto and 2 abstained. Ang mga nag-abstain na mo si Senator JV Hercito kag Senator Mig Subiri sa aton sini nga mga ka K5, no? So lantawon ta ini sa pagdinig sang impeachment kung ara si Senator Bato de la Rosa. Kay nakita na naton kahapon, nasaksiyan naton sang una huring-huring pa rin, no? Nga may waranto pa rin sa lin sa ICC.
0: Kay ti sirimulya pa lang sadto ya nagkuan, ya nagbuyagyag.
2: Huring-huring pa lang do. Kumbaga tapos gibawi-bawi, gin-deny sang ICC, etc. So on and so forth. Kay ti gina-deny nila na para hindi bala mahamper ang tawag ni ang
0: ila pagdakop man.
2: Ila nga pagdakop sa subject, no? Sa aton sini nga mga K5 para hindi bala para tawag ni hindi siya magplagyo. Oh. Now karon nga nakita na kag nabalaan na kag may ara na sang papel nga ginauyatan gaging sa publiko sang media nga may warrant of arrest si Senator Bato de la Rosa sa ICC. Sa aton sini nga mga ka-K5 kag ginahunting siya sang NBI kag amo na to nga lagsanay, do you think amo na blabal naton nga ti ko magpadayon ining pangdinig ni sa kaso ni impeachment complaint ni Bato kay Sara Duterte, ang pamangkot ni kung consistent ang attendance ni Senator Bato de la Rosa or basi mabutwa naman sa kung magbinutuhay na.
0: Oh, magpanumpa na sila bala bilang senador judge.
2: Oh, senator judge kag magbutuhay na eh. Mm. Ang butuhay na kung acquit or tawag ni buto ka for acquittal or for ano mo for tawag ni gani ah ang ano mo siya no mabuto ka for yes no sa ton sini nga mga ka K5 mabuto ka for yes sa pag impeach kay Sara Duterte no sa ton sini nga mga pinarangga nga mga taga Palamati no para sa matos natabo sang time sang impeachment ni Chief Justice Renato Corona.
0: Mm.
2: I don't know kung familiar ka sa dito ka K-5 Alirapin.
0: Medyo wala pa kita sa tubuot. Oh,
2: kamay ka pa to siguro. Oh. Kapatuguro buot to. Nagahampang kapatuguro Jackstone to sa sa eskulahan nyo. Oh. Isang time na muna, siguro college na ko sang time na eh. No? Sang, that was the time of President Ninoy Aquino eh. Mm. Sang in-impeach si Chief Justice Renato Corona. Sa aton sininga mga kakipaib sa mga pinalangga naton nga mga taga Palamati. Alas 5:27 oras ato si Ribarwa nga pagpangalagad, no? Diri sa may balitang K5 sa umaga. So bantayan ta pagiding mga development sini kakipaib Alirapin. Subong wala pa sang news no kung kay kahapon grabe tong bantay ni isang mga NBI bla sa guwa kag sa gate mismo entrance and exit sang Senado, itong ang balbla ni Senator, former Senator Trillanes, kaya hindi na natin papalabasin dito si Bato de la Rosa.
0: Mm.
2: Pero galing kay Kadamo, nadaasang pwede connections eh. Dapat na yan, kaging bantayan, gina dito yung exit, kag entrance, sang session hall, ka K5 Alirapin, nga hindi makagwa si Senator Bato de la Rosa if ang plano sang NBI, nga dakpon gid saya. No? Pero subong way patas ang update, ka K5 Alira, kung nakagwa na si Senator Bato de la Rosa sa
0: Senado. Actually K5
2: kaya ang bansa sa Senado i-custodyan nila na eh, no?
0: Mm, protective custody nila.
2: Protective custody nila eh.
0: Mm. Actually K5 Ray, no, waay pa sang impormasyon as of now pang hulat-hulato naton karon, no. Kaya sigurado nga hindi man nga magpabukot dira sa Senado si Senator Bato de la Rosa. Buot silingon posibleng magwa man siya karon o kun sa mga masunod nga inadlaw.
2: Mm, te grabe nga stress, no. Amo na gud hambal ba naton kung kaysa nga sa mga ka K5 naton bala nga ti kung wala pa medyo chill-chill ang tanay, no.
0: Mm.
2: Pero pung ara na gani, sus, ang bato nagahimo manggaling nga pandisal no. Nagahumok manggaling no. Kasi pay balira. Emotional si Senator Bato gahilidihon sa kapon eh.
0: Mm.
2: Gahibi sa kopan sa sang iya man bata eh, no.
0: Siguro nang taas man niya presyon niya kato kay iti ginalagasa mo. Kinakulba-kulbaan man.
2: Ti ikaw bi masaka dalagan bala aton kita mo nga ganan tadi nga ano ne. Oh, ikaw din lalagsyon na pagalalom pasaka din blas babaw bla ko nga hindi ka magapo-apo. Oh. Okay, patani ko mga bata-bataon pa ni si Senador Bato de la Rosa kay tikang niya siniga, lamapaw.
0: Uy.
2: Oh, kay may edad-edad naman ang senador tamo. Okay, pa'y baliraapin.
0: Mm.
2: Oh, tapos lagson kay mo, nimo timuking ko ito sa danan to.
0: Tapos ka pakigbato ka pa nga hindi mabuksan ang pertahan.
2: Hmm?
0: Ayawan sa kapamugong, tayo kita mo ng tarapilas niya. Alas
2: 5:30 sa aga. No? Sa ton sininga mga ka-K5. Sige. Inom ka muda sang DTX 500 kaya ako doaga pag nahiblad sa mga kakatabo subong sa Pilipinas kaki pebalirapin kadamo sang kadramahan subong sa gobyerno ta no muni basta gani politika no especially national do ka gamugid kaki pebalira te mapadlagan ka pa bati ko padlagan ka senador
0: madlagan lang ko majaging
2: madlagan amo na iya dapat ang dalagan nga dapat mo gid seryosohon kaki pebalira ang pagdala
0: pa.
2: Ang pagdalagan mo adlaw-adlaw para nga mag
0: sexy kid oh
2: siyempre samtang nagadalagan kaparisan mo na sang klinika DTX Coffee Mix kaya nagapaslim ng klinika DTX Coffee Mix mo ginatunaw yung sining mga excess cholesterol mo sa lawas mo
0: detoxification
2: alas 5:31 magabalik ang Balitang K5 sa Umaga.
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. championing the lives of the Filipino.
7: Probiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Probiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Probiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Pantayi ang grand opening sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
6: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Lane. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So una,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
12: Salamat gid sa DTX Beauty
6: Soap. DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.

0: Tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epic. Tibo DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kagga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epic Tibo DTX 500 E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
4: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: So, oras mga ka-K5 sa K5 News FM, Iloilo, alas 5.36 sa aga.
7: Isaiah 1.17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5, Ray Umanay, para sa balitang K5 sa umaga.
6: Alas 5.37 na dulong sa inyo sang Mighty C. Ang alkaline base ng Mighty C, magka K5. Sa ato sa mga ka K5, ang vitamin C na dapat natin imnon, Mighty C. Ang Mighty C sa ka alkaline base vitamin C, mga ka K5, masaranggin, makatag sang alibyo sa ato sa layang alawas, kag makapapaskog sa ato ng immune system. Ang Mighty C, mga ka K5, ang mayara sang bisa sang 30 taran ka mga citrus fruits, no? Kung mag-ikaon kasi nito, kakaon ka lang isang citrus fruits, no? Nga 30 kabilog, no? Kung magkaon ka siyang 30 kabilog ka prutas nga citrus kasubong siyang orange, no? Mas mahal. Kaya ang isa kabilog ka orange sa kalabot sa 10 ka peso sa presyo. Pero ang Mighty C para makuha mong vitamin C, sa ato sinig magkakipay, pinagram lang mag-inom sa isa ka kapsula siyang Mighty C. Ang Mighty C nga alkaline based na acidic vitamin C nga sarangid nga nakahatag sang manami nga resistensya sa aton sining labas. May Mighty C syrup man para sa inyo sining mga kabataan. Klinika D3 Bio sa sakit sang ulo, hilalat, trangkaso, sipon, pneumonia, TB, mag-inom sang Klinika D3 Bio. Ginapatay ang virus kag bakterya sa aton sining labas. Klinika DTX 500 sa may mga balatian sa diabetes kag hypertension, mag-inom sang Klinika DTX 500 mga ka-K5. Available ang aton mga klinika products sa aton mga klinika di Alternative Medicine and Wellness Center, Haro Branch, Pasi Branch, Kalinog, Kagmiag-Aw. Sa Pasi City, magkabukas ang bagong klinika di Alternative ni Dr. Ramil Itang-Uy sa mabot ng Mayo 18, Lunes, Kadlaw, alas 10 ang aga sa RGM's Building. Sa aton sining mga ka-K5, Barangay Apulista, Sara Iloilo, sa malapit sa Sara Public Terminal. May mga sorpresa kag diskwento nga gahulat sa inyo sa grand opening sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang-Uy. Alas 5.38 sa aga. Alas 5.38 sa aga sa mga balita, counter-report ni ka K5 Karen Badilla sa patrol. Ka K5 Karen sa report. Go ahead. Ka K5 Karen. Okay. Hulat ang report ni K5 Karen, tamya won tanay isang mayong morning ning mga nagapamati sa aton. Si Ma'am Helen Pagaypay nagapamati gid. Ma'am Helen, good morning. Kamusta ikaw, Ma'am Helen? Sa Barangay Ubang Pototan, always gid nga katotok si Ma'am Helen Pagaypay. Ma'am Winifreda Sarmiento, sa kay Beth Idar Lilia, kag kay Sir Arturo Lilia sa Kalinog nagapamati gid. Kay Ma'am Cherry Lapating Braya, kay Sir Alex sa Sabon sa Mayagaw. Lenny Pedroso Dadivas, good morning. Sa kay Ma'am Mike May Benedicto, kay Oting Guanson, kag rin na Naibit Guanson dira sa may barangay Malusgod. Good morning. Oy, ginatamyaw ko lang galisang mayong aga. Mayong aga gid, good morning gid sa aton sininga bossing, no? Sa aton sininga mga ka K5 nga nagapamati gid adlaw-adlaw ang aton sininga kasimanwa nga si Bossing Jim Pendon Velez. Kay Bossing Jim Pendon Velez, ha? Good morning, gid ha. Mawa, kung may sadya-sadya ka mo, kadtulang ka mo dira sa may Smallville, may pesto dira nga kampiyon si Bossing Jim Pendon Velez.

0: sa aton sini nga mga kakipay, mga aton sini nga kasimanwa sa banwasang Pototan, Iloilo. Frank Constantinopla, good morning. Sir Danny Dumendez, Agpalo, mayong aga. Kakipay, Karen, sa report, go ahead.
1: K5 Ray, may failure ang intelligence monitoring sa Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO ang utni sa termite gang nga nang ransak sa jewelry shop, money changer, kung madumduman dito ay sa Banwasang Pavias sa itong Disyembre, kagsubong sa Abril, dito naman sa isa ka pawn shop sa Banwasang Kalinog. Iniya ang pahayag ni PRO 6 o kon Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josefino Ligat Patigayon nga press conference. Suno diri sa kaidigan ang tinutuyo ni sang Intel Monitoring amo ang ma-preempt K5 Ray ang mga hitabo pero napaslawan ini sang kapulisan suno sa iya dira sa probinsya sang Iloilo kagdugang pasang director nga ang ano ni nga ang termite gang ang ila ni nga planuhay sa mga modus nila kay Favorite tama kadugay nagalabot niya binulan suno sa director pero wala ini na monitor maayo sang kapulisan naton kay Favorite nga dapat ang ano ni tawag ang sa monitoring nila kay Favorite wala nila ginapabayan suno sa director ang termite gang bangod nga kung nakaransak na sila sa piyak nga banwa pagkasunod naman nga mga binulan ulan, iba naman nga banwa ang ilang atakihon kay Five Ray. So bangod sini, nagpatawag sa paghinunanon ang Deputy Regional Director for Operations o kon DRDO na si Colonel Arfa Abulkir Makalangkom Jr. sa tanan nga mga hepe para ma-unify ni ang ilang mga tikang sa nagakag para matapna no ang modus or ang pagpangatake sa termite gang sa mga business establishments diriya sa Western Visayas, especially sa probinsya sang Iloilo kay suno sa kay RD Ligan nga sa tanan nga lugar diri sa Region 6 ang Iloilo province nakaduha na kabeses nga naatake sang termite gang ti suno sa iya kun magpangatlo pagid ni K5 Ray may ara to siya sang term nga gintawag nga daw haluson nga ginakadlawan na lang sila sang termite gang kung mabiktima pagid ang probinsya sang Iloilo kay Five Ray kag nagpaandam man ni siya sa tanan naton nga mga hepe hindi lang niya sa Iloilo province kundi sa bugos nga Western Visayas nga once ma-victim or mabiktima sang termite gang ang ilang nga area of responsibility iga relieve gilayon ni RD hepe K5 Ray mayara kita dira
0: sige.
1: Sang
0: K5 Karen ipabatit na lang na ang interview ni hepe sa mga sunod naton sini nga mga public affairs program kaya gahulat na nga aton sini K5 kamustahan.
1: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeha ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Sige ka sugpon kita sa K5 kamustahan. Good morning gid K5 Antike, K5 Antike.
2: Good morning, AVP. Good morning, K5 Western Visayas, Negros Island Region. Manami ang amon nga aga. Naka-D3 Bayo rin kami dyan sa probinsya. Kampiyon ang signal. Balik ka rin mo, AVP.
0: Salamat, Ked Antike, sa Kalibo. Kalibo.
3: Sir AM, Sir AVP, good morning. Kampiyon ang signal. Naka-DTX Coffee Mix na ako. Balik sa imo, Sir AVP.
0: Kamusta ang signal sa Pilar Capiz Rojas?
4: Good morning, ABP. Mabaskong signal sang Iloilo at hagpas sa itong palabuton. Matahuay ang amon sa dinga area, Subungadlaw. Aga pa, nakamaitisina. Back to you, Iloilo.
0: Bacolod, Negros Island Region. Good morning.
5: Naka-premium coffee na kami kay Baskog ang signal mo diya pang. Si Ray Espiha Umalay. Back to you.
0: Salamat, Ked. K5 Western Visayas. Diretso na kita sa mga lintalang pangdun ka balita. Unahon ta mga balita. Dira sa Bacolod, kag Negros Island Region, kag K5 Babes, kag K5 Robert Pacardo.
5: Mga balita na Monderia sa siyudad sang Bacolod, kag Negros Island Region, mga K5 dito sa may bahin sang Banwa, sang La Castellana. May isa ka pilason karon mga K5 nga deputy chief of police sa may La Castellana mga K5 kag isa ka master sergeant mga K5 ang medyo critical man wa itak balo ko na no ang iya pa sini nga a medical bulletin matapos nga naluthangan kay bumato ang ila siling agin sa drug bypass mga kakif dito sa may La Castellana, Negros Occidental. Bumato ang suspect mga kakif. Kay manti padayon karon ang kampanya batok sa illegal nga droga ang aton sining mga katapos ang kapulisan apang ining ila sining agin sirbihan sang warrant of arrest o kon gin bypass mga kakifive bumato igo ang deputy chief of police Pilason landing karon sa ospital.
6: Sa iban bayad niya balita, grabe na ginatabo diri sa amon daw masubo ang siman nga wala sang patay o kon wala sang tiruhay kag wala sang nadakpan sa illegal drugs sa Don Salvador Benedicto. Isa ka lalaki ginhaboy iya balay, wala iya ginsapak. Tungod nga wala iya ginsapak ang nagabato sa iya, sinulod na lang siya kagintiro. Ang biktima ginkilala kay Michael Biligurio alias Monmon. Ligal ang pangidaron sa nasambit nga lugar ukon sa barangay Kumaliskis, Banwasang, Don Salvador Benedicto. Suno sa pulis ay ning biktima ra sa sulod sang balay ginhaboy sang pila ka beses sang bato pero wala igin sa pak kay delikado. Pero sang uli sinulod na lang siya kagintiro. Ra sumong sa ospital kag padayon ang investigasyon kung ano ang motibo kag kun bala sino ang suspetsado.
5: Amo mga balita lamang dire sa Surat sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Iloilo, sir.
0: Salamat kay da K5 Bacolod sa Iluanta ang K5 Antique sa mga balita gwed.
2: Mga talalupang doon naman yung balita sa probinsya Kantike, K5 Western Visayas and Negros Island Region, masubo-subo man ang natabo sa sangka pamilya, para sa sangka pamilya rito sa Sibalem Liwan, K5 Western Visayas. Doon duman yung kang ligad, may nalumos nga bata. So may saraman tugliho ka PWD nga nahulog sa niyog, ginbawian gid kang kabuhi, K5 Western Visayas. Ang PWD nga dati medyo mentally challenged dyan nga tao, pagkahulog na sa niyog, naka voice message pa sa anang pamilya, nagapangayo katabang na nahulog ta na sa niyog. Gindara sa ospital pero ura gid matabangan. Ikarwaran dyan sa pamilya nanda nga nahulog sa niyog. Ang anang magura nga una man nga nahulog, mentally challenged man, nagapaayad ka dyan matapos nga makagwa sa ospital.
7: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, bangod sa pagpakamalaot kang pira ka mga pumuluyo sa probinsya kang Aklan sa dyang Boracay Bridge sa K5 Western Visayas sa Negros Island Region, nagpasar si Antique Board Member Emmanuel Swiki Palacios kang isara ka resolution nga nagapakita kang suporta sa sangguniang panalawigan kang Aklan nga balabagan ang pagtukod kang dyang Boracay Bridge nga nagakonekta sa Boracay Island kag mainland Panay. Suno sa amen board member, anda ko no nakitaan kang suporta ang dyang lihok, imaw ang bilog nga miyembro kang Provincial Board Members League of the Philippines Regional Council K5 Western Visayas.
2: Mura pang balita ramon Diyos Provincia Kantike, balik ka ni mo, Sir Ray.
0: Salamat kids sa mga madasig nga mga balita ka K5 Jobert Lago sa Capiz.
8: Mga nagapangunang nga balita sa Capiz sa K5 ABP, kahapon nga adlaw, eksklusibo nga na kuhaan sa footage sa aton sa name ang kaupdanan, ang katapusan nga paghatag sa tinion sa abo ni Frank Royce Barbasa nga nasunog sa Banwasang Fabia. Exclusive mga K-5 pero hindi sila maghatag sa interview matapos ipanayon ang misa kahapon sa Rojas City Cathedral. Kagindulong na sa katapusan nga palayan sa bahin sa isa ka pribadong lulubgan din sa may Mount Zion Cemetery sa siyudad sa Rojas. Hindi maghatag ang isang statement ang familia mga K-5 matapos sa sining nakuha na no? O kung gin-transfer na sa siyudad sa Iloilo pakato sa Rojas City sa tinalikdan ng mga inadlaw mga K-5. Pagdibo ang sitwasyon, madamo sa mga familia na nagtambong sa sining katapusan ng pagdulong sa abo ni Frank Royce Barbasa kahapon sa Mount Zion Cemetery mga K-5. Samtang lalaking ginapasakan sa kasong rape mga K-5 sa Banwasang Duwalag, ara sa bungsa kwano sa bahin sa police station.
4: Kahit ini siyang gindakup mga alas 10 ang takna kapon sang aga mga ka-K5 sang aton sining ang mga katapos ang kapulisan. Ining sospitsado ang pumuluyo sang banwasang dao diri sa binsa sang Capiz. Qualified rape ang kaso sa nasambit nga victim o sospitsado mga ka-K5. Amo naman nagapanguna nga balita diri sa amon sa Capiz. Back to you, Iloilo.
0: Alas 5.50, Banat, Sir Michael, Sir Lorio.
3: Sa mga balita sa Banwasang nga kalibo, isa ka babae nagreklamo sa aton kapulisan K5 Eastern Visayas matapos ginhanot o ginbunal ini sang tubo sang pinalangga niya nga asawa. Ang rason kay pagpauli sang bana hubog ini ginbalbal ang tatlo ka tuig nga bata. Ginsaway sang misis asya ginbunal sang tubo kag kahoy sa iya hita. Atos bang no pa-record ini kag nagapamedikal ang nasambitan nga biktima. Kag duga natin yung mga balita ang Boracay Ati Tribal Organization nagahulat gihapon sang Sabat sang ila query about sa COA cancellation ang masunod ini kay Attorney Dinopol kag ang nagfile sila sang motion for reconsideration sa Office of the President ginahulat gihapon nila ini kay K5 Eastern Visayas kag kun indi gid man kun halimbawa maperdi sila masaka sila sa Court of Appeals tubtob sa Supreme Court amo na ginahulat nila subong mga ka K5. Una mga balita di si Ray balik sa imo.
0: Salamat kay Sir Michael Silorio, isa ka tuig nga bata nga babae patay matapos talamo sa tab nga may unod nga tubig sa distrito sang Haro. Ginbawian gid si kabuhi ining isa ka tuig nga bata nga babae matapos talamo sa tab nga ginapunduhan sang tubig sa banyo sa Barangay Balantang Haro Iloilo City alas 2 kay kahapon nga adlaw Mayo 11. Sa impormasyon nga kuwasang K5 News FM, sa lola sang biktima, nagakatulog siya sa among ation kag ang mga magulang sang bata ngalun say mga minor de edad ang nagbantay sa iya. May ginobra naman sa sulod sang kwartong amay, kagyara sa trabaho ang Iloy. Ulihin na natulupangdan nga wala na ang bata, rason nga ginpangita nila. Nakita na gid lamang ang bata nga unconscious na, nga nagahabok na ang tiyan kag nagapalanggit o mambibig. Gintingwaan pa sa nga ECPR sa mga doktor nga may clinic sa lugar antes gindala sa ospital. Apang nahibaluan nga mag-celebrar pa kung tani isang ikaduwa nga tuig nga kadlawan ng biktima sa maabot nga Hunyo apang nadulaan na ini sang kabuhi. Amo na mga balita namon diri sa syudad sa nga Iloilo mga ka-K5. Kita ay naman kita buwas nga adlaw, same time, same station. Salamat gid! Alas 5.52 mga ka-K5 sa aton sininga pagpangalagad. Diri sa balitang K5 sa umaga. Sa aton sininga mga ka-K5 ha, hindi magkalipat ka magtumar ka maginom sa mga suplemento ni Dr. Amil Itang o hinga saranggin makabulig sa aton sininga ikaayong lawas. Bantayan na lang karoon ng mga development sa mga balita, especially sa report ni ka-K5 Karen Badilla, ining failure no nga pagmonitor sang Iloilo Police Provincial Office kuno sa termite gang suno sa kay Police Brigadier General Jose Pino Ligan sang PRO6 ang mga hepe ginapaandaman ni Police Director Brigadier General Jose Pino Ligan nga iga-relieve sa pwesto pananglitan nga mabiktima sila sang termite gang sa ila area of responsibility. Kwa Anthony Goro statement si IPPO Director ka-K5 Karen Bayani Razalan. Police Colonel Razani Razalan sa sining statement sang iya sining nga boss nga si Police Brigadier General Jose Pino Ligan no sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati kag ini nga masobra 1.3 million nga suspected shabu nga nakumpiskar sa duha ka mga konektadong operasyon sa lapas mga ka K5 kung saan ang police kagang subject nagpukutay pa antes nga madakpan ining subject sa drug buybacks operation mga ka-K5. So bantayan ang mga detalye sina karon sa pila naton sini ka mga public affairs program. Mo ita oras kag tiempo sa aton sini ka pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Kita ay naman kita buwas nga adlaw mga ka-K5. Sa pangalan sang serbisyo publiko. Salamat gid sa mga listeners and viewers naton nga nagaupod sa aton sini ka pagpangalaga. Sa mga way pa makabangon, way pa makabugtaw, hoy! Pagbararangon ro kamo diyan. Kag magpararigos. Adlawon tanaron jo. Gapani mahoron tinyo. Bugtaw ron. Bugtaw na. Mga ka-K5. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay nga nagapabilin sa mga tinagang nagasiling. The voice of the people is the voice of God. God bless us all mga ka-K5.
9: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
10: Ako si Karen, nadamo isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-energy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy. DTX 500. Masaligan DTX 500.
12: Sa mga taga Quinto Distrito, mas din palapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts. Excited freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch Grand Opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
9: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
9: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Pamasahan ang butika. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata. Mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon. Manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Sa lisigit, ang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
17: Sas Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sas Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sas Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sas Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre? Libre!
12: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko
20: ang Extend
19: Supplement for Men!
20: Nortes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to Mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca
19: at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men
20: para sa matilo na dugo.
19: DTX 500
20: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
20: ang DTX 500
19: ang may mataas na antioxidant
20: nga amo naman
19: ang nagatilo sa imo atay.
20: Basta tilo ang atay,
19: happy kanunay.
20: DTX 500
19: masaligat,
20: epektibo.
19: DTX 500
20: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
20: Ikaw ba na
19: ang may diabetes?
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500
20: ang may powerful compounds
19: nga nagapanupo
20: kagga kontrolar
19: sa imo blood sugar.
20: DTX 500
19: masalika,
20: epektibo.
19: DTX 500
20: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
12: yung may visio.
9: Ang visio
12: yung may D3.
9: Matatas mga butika.
12: D3 Bio.
23: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
12: yung may visio.
9: Ang visio
12: yung may D3.
9: Matatas mga butika.
12: D3 Bio with visio.
24: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay gidang resulta, subong normal na gid.
12: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
12: yung may visio.
9: Ang visio
12: yung may D3.
9: Matatas mga butika.
12: D3 Bio.
25: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
12: yung may visio.
9: Ang visio
12: yung may D3.
9: Matatas mga butika.
20: My family history ba na kamuusong diabetes?
12: Mag DTX 500 ka.
20: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag DTX 500 ka na.
20: Ang DTX 500
12: ang may powerful compound.
20: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
12: DTX 500
20: garantisado,
12: epektibo.
20: Aramis
12: wow. DTX 500
20: nagapalandulong bala ang imo panulukan.
12: Magandingin bala ang imo nga ulo.
20: Masami nagapangihi.
12: Masami ginauha.
20: Masi may diabetes ka na.
12: Mag DTX 500 na.
20: Ang DTX 500
12: ang may powerful compound.
20: Ganagapanubo
12: sang imo blood sugar.
20: DTX 500
12: garantisado,
20: DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
26: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan gumani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
12: DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
9: Mighty C.
12: Ang alkaline ng vitamin C.
28: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
12: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
29: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
12: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika for Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
1: Libre!
2: Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: X10 Food Superman for Man.
4: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
3: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
5: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: X10 Food Supplement for Men.
6: Para sa matinlo nga dugo.
3: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Mas tagtinlo ang atay.
3: Happy kanunay.
6: DTX 500.
3: Masaligan.
6: Epektibo.
3: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
3: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy.
3: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
3: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
3: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
3: DTX 500.
6: Masalikan.
3: DTX 500.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
8: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
18: Oras sa Pilipinas, 6:08 sa aga. Oras kinatulong sang DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
8: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
30: DTX 500 Morning Newscast.
12: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Kimberly Caluyo.
30: DTX 500 Morning Newscast.
18: Pilipinas, maayong aga. Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Martes, Mayo 12, 2026. Manayanay ang panahon sa syudad sang Iloilo, 26 degrees Celsius ang temperature sa sininga oras.
0: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
18: Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero, Francia.
0: Kag ako naman si ka-K5, Kim Montaño Caluy.
18: Sa headlines, ginatulong sa kaaluan sang DTX 500. DTX 500, nagatap na sang diabetes, hypertension, kag cancer. Para sa manaming nga kaon kag tulog, magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant.
30: The story of the day. The story of the day.
18: Sa ikaduhang kahigayunan, Vice President Sara Duterte gin-impeach sang Kamara. Articles of impeachment gin-endorso na sa Senado. Sa balita lokal, mga kongresista sa Rion 6, nagboto pabor para ma-impeach si Vice President Duterte.
0: Mayor Raisa Treñas ipatawag ang mga security agency agad ma-review ang protocol kasunod sang pagpaniro sang gwardiya sa distrito sang Mandurriao.
18: Balita regional, Frank Royce Apelo Barbasa ginlubong na sa Rojas City, Capiz.
0: Sa K5 Network News, manunodlo patay matapos ang sunog sa Misamis Oriental.
18: Balita national, Senador Alan Peter Scram Cayetano, bagong Senate President talos kay Senador Vicente Soto III.
0: Senador Bato de la Rosa, nagpakita na matapos ang pinakabulan niya nagpanago sa tunga sang ICC Warrant of Arrest.
18: Balita international, nagtagas nga langis upon oil leak nakitaan sa oil export hub sang pungsod Iran.
0: Sa balita sa negosyo, presyo sang gasolina nagsaka samtang presyo naman sang diesel kag kerosene nagnubo.
18: Balitang sports sa NBA, New York Knicks sulod na sa Eastern Conference Finals matapos kinsweep ang Sixers.
0: Sa balita sa showbiz, lima ka mga Filipina beauty queens iga-represent ang Pilipinas sa Miss Grand International All-Stars 2026.
18: Sa balitang extra special, bangod sa tanga, apartment sa Japan naglupok. Lasays 12 na sa aga. Parang healthy ang lawas. Magdumar sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasig Branch, Bonifacio Building, Salvacion Street, Poblacion, Ilawood, Pasig City. Clinica Kalinog Branch sa Cosmart sa Kalinog, Clinica Miagao Branch, Baybay Norte, Orbi Street, Miagao, kag Clinica Haro, Iloilo City Branch, sa Kilid sang Robinson's Place, Haro. Sa Lunes, May 18, last year sang aga, grand opening sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apurista, Sara Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. May mga sorpresa, kag-diskwento. Lasay's 13 na sa aga.
30: The story of the day.
2: The story of the day.
18: Ang top story of the day, ginatulong sang Clinica Spore Biotics. Kung nagakotoy-kotoy ang tiyan mo, magtumar Clinica Spore Biotics. Gin-impeach sang Kamara de Representante si Vice President Sara Duterte sa ikaduhang kahigayunan. Inimatapos nagboto sang yes ang 257 ka mga kongresista, 25 ang no, kag siyam ang nagpaiway o kung nag-abstain. Lagip sa mga ginbasihan para i-impeach ang Vice President, amo ang culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, kaiban pang high crimes sa iya sponsorship. Sa articles of impeachment, ginpahayag ni Justice Committee Chairwoman Attorney Gervil Luistro na dapat ipatag sang Vice Presidente ang 6.7 billion pesos sa bank transactions kag sang iya bana nga si Attorney Manases Carpio nga naka-declare sa ila Statement of Assets, Liabilities and Net Worth Consultant, si Attorney Jervil Luistro.
10: On behalf of the Committee on Justice, and in faithful compliance with our constitutional mandate, I rise to sponsor Committee Report Number 261, together with House Resolution Number 989, setting forth the articles of impeachment against the Vice President of the Republic.
18: Si Congresswoman Jervil Luistro. Samtang matapos ang binutuhay kag pagpatag sa mga mamalida sa ilan ng inboto, ginindorso gilayon sa Kamara ang Articles of Impeachment sa Senado nga mo ang magaserbe ng Impeachment Court kag magahiwat sang trial. Samtang ipahayag sa pila ka senador nga bilang senator judges, himuon nila ang ilang mandate sa pagpatigayon sa impeachment trial. Suno kay Senador Christopher Lawrence Go nga mangin impartial sila kag magabase sila sa mga ebidensya agud magwa ang kamaturan sa kaso sang busy presidente si Senador Bong Go.
11: Wala naman pong ganong usapan na haharangin po. It's our mandate po. No? Ako naman, gusto kong maging impartial tayo sa mga kasamahan ko rito sa Senado. Yun naman po ang trabaho natin as senator judge na maging impartial. Ba't lumabas yung katotohanan? The truth lamang po. At yun rin po ang gustong malaman ng Pilipino.
13: DTX 500 Morning Newscast Balitang Lokal.
18: Lasais, yes, isais sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang D3 Bio. Kinatrangkaso ka, magtumar na D3 Bio, epektibo. Sa detalye sang mga balita lokal, kabahin sa 257 ka mga kongresista nga nagboto para ma-impeach si Vice President Sara Duterte, ang mga kongresista sa Rehon 6. Nagboto pabor sa impeachment, sanday Iloilo City Law District Congresswoman Julien Linaugo Baronda o Suwag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang, subungman sanday 1st District Representative Janet Loreto Garin, 2nd District Congresswoman Catherine Joyce Fermin Goriseta, 3rd District Representative Lawrence Defensor, 4th District Congressman Ferdinand Gonzalez Biron, kag 5th District Representative Binky April Montesclaro Stupas. Nagboto man sanday Antique Law District Representative A.A. Ligarda, Imaras Law District Representative Raman Nava, Kagaklan Representative Florencio Miraflores, Kakapis Representative Howard Ginto, na ibaluan nga sa nominal voting sa plenary. Yara sa 257 ang nagboto sang yes, 25 ang nagboto sang no, kag sam ang nag-abstain ukon nagpaiway.
0: Sa kaangot nga balita lokal, dapat nga nagkortesiya ang National Bureau of Investigation o kon NBI sa mga otoridad sa Senado antes ang pagsulod sa tuyo nga pagserbe sang Warrant of Arrest kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Suro pa kay Attorney Dan Cartagena sang Cartagena Law Office, mahimo kon tani nga ginpaagi ini kay Senate President Alan Peter Cayetano kag Sergeant at Arms para magpangayo sang pahanugot nga i-turn over ang senador. Iniagod man nga malikawan ang kinagamo bangod nga obligasyon sang Office of the Sergeant at Arms o kon OSA ang pagpatuman sang security rules. Pahayag pa niya nga kon matuod nga may arrest warrant gikan sa International Criminal Court o kon ICC, hindi ini basta-basta nga ma-serve bangod nga hindi man miyembro diri ang Pilipinas humalin sang tuig 2019. Dugang pa, kinanglan nga ipaagi ini sa Interpol sa diin miyembro ang Pilipinas kag dapat man nga magpangayo sang approval gikan sa Philippine Courts. Nahi baluan nga kahapon nga adlaw Mayo 11 sa liwat nga pagtuhaw ni Senator De La Rosa sa Senado, nagkaladus mo ini sa pagdalagan bangod nga ginlagas sang mga katapo sang NBI. Yari ang kabahin sang pahayag ni Attorney Cartagena.
14: Before mo implement ina dito sa Senado, kay ara ang mga pulis iya pag DILG.
15: Yes.
14: Alina iya sa executive branch kung sumulod kaga sa teritoryo sang legislative branch of government, you have to observe courtesy.
15: Yes.
14: Kailan lang ipaagi mo anay sa Senate President or Sergeant at Arms, kaya nagalisin siya ka na kung pwede na ma-turn over nila ang person ni Bato de la Rosa. Kay tipoy di Manila iya makarest kiti government official sila. Now,
18: La 6:19 sa aga, Philippine Standard Time, oras dulong sang Mighty C. Gusto mong healthy, mag Mighty C. Ipatawag ni Iloilo City Mayor Raisa Chu ang mga security agency sa syudad sang Iloilo bagod ma-review ang ilang protocol sa pag-hire kag-operation sa mga gwardya. Hindi matapos ang shooting incident sa sulod sang Festive Walk Mall sa distrito sang Mandurriao. Sa diin ginutang sang gwardya nga si Joseph Libuna Claudio ang empleyado sang Save More Festive Walk na si Jome Mark Palyon sang Barangay Nanding Lopez, Dumangas, Iloilo. Sunod sa alkalde nga luyag sini i-review ang protocol. Agod mahibaloan kung kinahanglan pa sang dugang seminar. Kinakabig sa alkalde nga isolated case. Anatabo, apang nagmando ini kay Iloilo City Police Office Director, Police Colonel Wilbert Parilla sa maidid nga investigation. Kinpahidalom sa ikaduwang operation ang biktima nga si Palyon kahapon sa Western Visayas Medical Center.
0: Sa kaangot nga balita lokal, wala sa mga malain nga record o kon mga reklamo batok sa gwardya nga si Joseph Libuna Claudio, resident o kon nga residente sang San Dionisio antes ang pagpaniro sa supermarket employee nga si Jomay Mark Palyon sa Festive Walk Mall sa Mandurriao, Iloilo City hapon sang Mayo 10. Suno pa kay Police Captain Jobert Amado, ang officer in charge sang Iloilo City Police Station 5, wala man ang gwardya sang mental health condition o kon issues nga ginasopre. Sa diin, masobra dapulo na inikat tuig nga nagatrabaho bilang gwardya. Ginatanaw nga naimpito ang sospek kag posible man nga may iban pa ini nga ginapangatubang nga mga problema sa among ation, rason nga wala nakapugong. Kon madumduman nga naguna-una ang gwardya nga siya ang naistoryahan sang biktima kag isa pa sini kaupod nga nagaboy sa basura sa diin, iya gin confront samtang pabalik na sa sulod sang supermarket, samtang yara na sila sa sulod sang grocery store. Ginpamangkot sang biktima ang sospek kung ano ang problema kag dito na nagamot sa kon nagab sang armas lutang ang security guard kag gintiro ang biktima.
18: La 6:22 na sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kag tulog, magtumar adlaw-adlaw, DTX 500. Liwat nga nakigsapol ang Office of the Building Official kag Metro Pacific Iloilo Water agod maistoryahan kag ma-resolve ang issue sa pag-construct sang desalination plant sa Barangay Ingore, La Paz, syudad sang Iloilo. Ini ang gin-confirm ni Joy Fantilaga Gorsal, taghambal ni Mayor Raisa Chu. Ang meeting ginhiwat kahapon May 11. Ini matapos ang issue sa tunga sang Office of the Building Official kag Metro Pacific Iloilo Water o kon MPIW sa diin ginpahayag sang MPIW nga atrasado sang 8 ka bulan nila construction sang desalination plant bangod sa atrasado man nga paghatag sang permit sang city government. Apang inklaro naman sang among opisina nga subong lamang sila nga tuig nakabaton sa application sa ila opisina kag may mga finding ang obo base sa ila initial evaluation kag wala ginasunod sang MPIW. Dugang pani Gorsal, kun mayan asang problema ang Metro Pacific Iloilo Water sa ila permit saranggid sila makapalabot sa alkalde bangod mayar asang direct nga contact ang MPIW sa alkalde kag sa Iloilo City Government. Kinatagan pagtamod sa alkalde ang importance nga matapos gilayon ang planta bangod ini ang ginalantaw nga long-term solution agud masabat ang kakulang sa supply sang tubig sa syudad sang Iloilo.
0: Sa dugang balita lokal, ginbawian sang kabuhi ang isa ka tuig nga bata nga babayi matapos na lumo sa tub nga ginaponduhan sang tubig sa banyo sa Barangay Balantang Haro, Iloilo City, last 2 sang hapon Mayo 11. Suno pa sa lola sang biktima, nakatulog siya sa among ation kag ang mga magulang sang bata nga lunsay mga menor de edad ang nagabantay. May ginaobra naman sa sulod sang kwarto ang amay kag yara sa trabaho ang iloy. Ulihin na nga na-notice nga wala na ang bata rason nga ginpangita. Nakita na gid lamang ang bata nga unconscious, nagahabok na ang tiyan kag nagpalanggitom ang bibig. Gintingwaan pa siya nga i-CPR sa mga doktor nga mayara sa mga klinik sa lugar antes gindala sa ospital ang bata. Nahibaluan niya magaselebrar pa kontani isang ikaduwa ka tuig nga kaadlawan ang biktima sa maabot nga Hunyo.
18: Sa 6:24 sa aga, oras kinatulong sang Pre-Bio Coffee. Nakasuhan na sang frustrated murder kag frustrated homicide ang 33 anyos nga suspect sang pagpamuno sa iyang mga kaupod sa trabaho na nagluntad sa barangay Hovillar, Igbaras, Iloilo. Ang suspect amo si Toto, 33 anyos, tumandok sa Antique. Ang mga biktima amo sa day Boy, 21 anyos, Toto, 24 anyos, kag Andrew, 16 anyos. Sunod kay Police Captain Francis Lomahang. Epesang Igbaras Police Station, ang kaso na file na sang nagligad nga si Mana.
0: Samtang hugot naman nga ginapanugyan ni Police Regional Office kon PRO 6 Director Brigadier General Josephine Urigan sa kapulisan nga likawan ang pagsakit sang ilang nga mga asawa. Madumduman nga ginkakasaserbisyo ang isa ka pulis sa Malolos, Bulacan matapos ni ginsakit ang iya asawa sang matapos siya nga ginpasibang danya mayara sang kirida. Suro pa kay Ligan nga kon mayara na sang ginahigugma, hindi na ini pagdugangan pa. Sariin, dako ini nga pagdumili sa ilang kapulisan, subong man ang pagpanakit sang ilang nga mga partner. Samtang gindugang man sang direktor nga sila ang public official sa diin, dapat mayara sila sang integridad kag public trust nga hindi dapat maguba.
18: Alas 6:26 sa aga, oras kinatulong sang DTX Premium Coffee. Dako nga bulig ang reward money nga ginatanyag sang Iloilo Provincial Government sa mga makatudlo nga sa nagadoso sang illegal drugs sa probinsya sang Iloilo. Suno kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josefino D. Coligan nga manami nga initiative kag practice ang tikang sang provincial government agud matapna ang illegal drugs sa probinsya. Apang ginpasiguro sang director nga ginavalidate sang maayos ang mga police ang information nga ila na baton antes magpatigayon sang madinalagon nga operation kag ang paghatag sang reward money sa informant. Dugang pa ni Ligan, ginapasiguro sini ang safety sang publiko nga nagka-cooperate sa police. Samtang luyag naman ipalabot ni Director Ligan sa iban pang probinsya sa Visayas ang initiative sang Iloilo Provincial Government nga dapat sundon.
0: Samtang mayara sang failure ang intelligence monitoring sa Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO angot sa termite gang nang ransak sang jewelry shop kag money changer sa Banwasang Pavia kag isa naman ka pawn shop sa Banwasang Kalinog. Ini ang ginpahayag ni Police Regional Office o kon PRO 6 Director Brigadier General Josephine Urigan sa ginpatigayon niya press conference sa Maringal Lounge Camp General Martin Teofilo Delgado sa Fort San Pedro, Iloilo City. Suno pa kay Ligan, ang tinutuyo sang intelligence monitoring amo ang ma-preempt ang mga hitabo apang napaslawan ini sang kapulisan sa probinsya sang Iloilo. Ginpahayag man ni Ligan nga madugay ang tinion sang pagplano sang termite gang sang ila sini nga mga hulag, rason nga dapat na monitor na ini sang mga pulis. Dugang pa niya, nakapatawag na sang pagsinapol si Deputy Regional Director for Operations o kon DRDO Colonel Alpha Abul Kir Makalangkom Jr. agod nga ma-unify kag solidify ang taranya mga tikang para matap na ang nagakatabo nga pagpangransak sa mga establishmento nga ginabiktima sang termite gang. Samtang nagpaandam naman si Ligan sa taranya mga chief of police nga igarilive ang mga inipan ang litan nga makapangbiktima liwat ang termite gang bisan pa nga mayara sang mando na ang DRDO nga pasangkaron ang ila intelligence monitoring.
18: Alas 6:28 sa aga, oras sulong sang Mighty C Syrup for Kids. Nga ginikanan, kabataan nyo parang healthy, nagapisik-pisik. Patumara, Mighty C Syrup for Kids. Sa managaedad isa katuig, asa 15 anyos mga dalagita kag solterito. Chief of Police nga malutsan sang termite gang sa iyang area of responsibility. I-relieve sino kay Director Josefino Ligan. K5 Karen sa report.
15: Relax anay, mag-DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Iga relieve gilayon sa pwesto ang mga hepe pananglitan nga mabiktima ang ila area of responsibility sang termite gang. Ini ang paandam ni Police Regional Office 6 o kon PRO 6 Director Brigadier General Josefino Ligan sa kapulisan bangod makapila na kabeses kanang atake ang termite gang sa mga business establishments ilabi na sa probinsya sang Iloilo. Naibaluan nga ginpahayag ni Ligan nga may kapasalawan sa intelligence monitoring sang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO angot sa hulag sang termite gang bangod makaduha na kabeses ka ng atake ang among grupo sa probinsya sa dinggin sulod ang jewelry shop pag money changer sa Pavia kay isa naman ka pawn shop sa Kalinog. Sino kay Ligan nagmando na si Deputy Regional Director for Operations o kon DRDO Colonel Arfa Abulkir Makalangkom Jr. sa tanan nga commanders nga pasangkaroon ng ilang monitoring apang pananglitan nga liwat makapangbiktima ang termite gang hindi magduwa-duwa si Ligan nga i-relieve ang hepe. Dugang pa sini kung liwat malutsan sang grupo ang kapulisan ilabi na ang IPPO daw kaangay na lang nga wala sang may ginahimong atikang ang kapulisan agun matap na ang among nga krimen.
16: I'm just warning to giving a warning to station concerned if ever na mangyari ulit within your area despite the fact na nagbigay na ng order si DRDO to closely monitor those business establishments and yet napasukan pa rin kayo, so no questions asked, you will be relieved from your position. Nakadalawa na sa Iloilo province. And yet, pag napangatluhan pa tayo yan, para na lang mga tanga dyan.
15: Ini si K5, Karen Badilla, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Sensitibo nga balita, utod nga lawas sang lapsag nga ginaaligar gintaban sang Ido na sapuan sa banwa sang Sara. K5 Reggie Di Mayo sa report.
17: Mga ka K5, tunga na lang sa lawas ang nabilin sa lapsag nga ginaaligar gintaban sang Ido diri sa Purok 1 Barangay Bagaygay Sara Iloilo Lunes sang aga Mayo 11.
19: Relax anay, mag-detox coffee mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
20: Wala na sang duha katiil kagsatsa na lang dapit ang nabilin sa lawas ang lapsag sang nasilhig ini sa ugsaran sang Puloy-an ni Marieta Nunoy Babar, 78 anyos. Sa exclusive interview sang K5 News Ramsara kay Nanay Marieta, ginpahayag sini nga mamunyag kag manilhig kuntani siya sang iya na talupangdan ang lawas ang lapsag kun sa diin sa una iya ginpatihan nga patay nga sapata. Gilayon niya gintawag ang iya tupad balay nga si Antonio de Vinigracia agud makumpirmar kun ano ang iya nakitan kag nakibot na lamang sila nga utod ini nga lawas sang lapsag rason nga nagpangayo sila sang bulig sa kapulisan. Sa piyak kabahin wala pa sa karon sang identity ang kapulisan kun ano ang gender sang lapsag. Ginpaidalom naman sa autopsy examination sang SOCO ang bangkay sang lapsag.
21: Bali, as of now, sir, is under investigation pa. Bali, ang aton na SOCO is nagkuha naman sang specimen para ma-isayang DNA. Tapos ang aton nga SOCO, nag-request man kami sang autopsy. So, sa subong, pagkanto naman itong aton nga autopsy para sa identity man or para mamalanta kung ano ginman ang gender sang bata nga nakita.
17: Sa karon mga ka-K5, padayon pa ang maidid nga investigasyon sang Sara Municipal Police Station kung sino ang nagbilin o kung ang iloy sang lapsag mga ka-K5. Balita nagikan diri sa banwa sang Sara, ini naman si ka-K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News sa Sara.
18: Lasais 33 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa Sara Iloilo, nagsungka na kanag-ako si Jureen Inano, 26 anyos ang edad. Sa barangay Presyosa, Sara Iloilo, nga siya ang nagpatay kay Elmer Bansale, 36 anyos, sa Sitio Virgin Island, barangay Pasig, Sara Iloilo. Madumduman nga nasapuan ang bangkay ni Bansale sa talamnan nga natung-an sang duha ka kampo sa barangay Presyosa Sara sang Mayo 4 sang aga. Alas 8 sang gabi sang Mayo 3 sang naabda niya si Bansale sa puno sang Jimelina sa unhan sang Sitio Virgin Island kag ginhagad ini siya ni Bansaling nga magkadto sa balay sa iyaman nga kilala. Pag-abot sa balay nga ilagin katuan, wala dito ang abya ni Bansale kag ginapamilit na kuntani ni nanong nga kuhaon ang iya radio hapang wala ini apang hindi paghihatag sang biktima. Samtang nagalakat sila, hindi sa gihapon paghihatag sang biktima tubtob pag-abot sa talanan. Dito kag naimpito ang sospek kag iya ginhunos ang dalanga kutsilyo nga nagalaba sang 11 kapulgada. Nagpangayo man ini sang pasaylo sa pamilya Bansale sa natabo kag iya ginpasalig nga tubangon niya ang kaso nga ginpasaka sang pamilya.
0: Samtang kinanglano naman nga buligan sang iya agency si Angele Malones, ang Ilongga OFW nga taga Barangay Abangay Haniway nga nag-report nga ginlock sa kwarto sa sulod sang tatlo kaadlaw sang iya sining nga employer sa Riyadh, Saudi Arabia. Ang agency ni Malones amo ang Platinum Brothers International Manpower Agency Incorporated nga mayara man sang local counterpart. Sino pa kay Ricky Cordova, ang welfare case officer sang Overseas Workers Welfare Administration o kon

0: Yasang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman
3: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
4: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagats mga butika. D3 Bio. With Vizio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3, D3 Bio.

0: Kwento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: Oras, sala 7.40 sa aga, oras sulong sang Mighty C, kag D3 Bio.
5: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
4: Padayon sa Foro de los Pueblos, sa giapon kaupo ninyo, Ted Aujero Francia. Mighty C Morning, Ma'am Jesus Aralios. Sa Barangay Bakay, Dumangas, Iloilo, Ma'am Nins de Guzman Ledesma. Sa Barangay Pinay, Espinosa, Ahuy. Magpangapin na kamudra, DTX Premium Coffee. Ma'am Rosemary Agramon, Sir Ronaldo Hililang, Ma'am Annalyn Panis Agravante, Ma'am Nin Fatahala, kay Ma'am Laura Sumagaysay, Felix Singson. Kung valid ang mga ebidensya, makonvict si Vice President Duterte. Bisan hiluton pa ka mga pro-Duterte, may instinct makonvict ang VP. Habal ni Ma'am Laura Sumagaysay.
5: Las
4: 7.40 sa aga, sumungadlaw, International Nurses Day. Pag-commemorate sang kaadlawan ni Florence Nightingale. Sino si Florence Nightingale? Siya ang founder sang modern nursing. Nabunag siya May 12 of 1820. Samo si Florence Nightingale. Makita ta please si Florence Nightingale. Nagasaludo kita sa tanang nurses. Be it na dere ka mo sa local or international, kinabatas ninyo ang kakapoy,

0: ang kabudlay para nga matungdan ang mga pasyente dire man sa public or private hospitals or kamo mga special nurse sa mga pasyente or gani ara man kamo abroad gabaton kamo dala ko nga sweldo bilang timbang partner sang mga doctor subong adlaw nga ato pag sa ang pagsaludo sa tan nga nurses bilang International Nurses Day. Nakita ninyo subong sa screen si Florence Nightingale, siyang founder sang Modern Nursing. Alas 7:41 sa aga, we'll try to connect sa isa ka kilalang political analyst, radio host, lawyer, kag kilalang accountant diri sa Iloilo. Parte ini sa duha ka man naglanabo kapon. Una ang pag impeach kay Vice President Sara Duterte. 318 tanan ang members sang House of Representatives, 257 ang nag yes votes. Tapos may masobra 20 nga nag no kag may nag abstain nga siyam. Nakita ta sa Senate kag sa Congress si Antique Representative Ligarda, AA Ligarda, nag yes nga impeach si Sara, no? Pero sa piyakto sa Senado ang anang abugto nga si Loren sa piyakman nga kampo gapanimbang mo. Ano ni para sa political survival nila? May statement ang law deans kag professors sa accountability sang vice president. Hambal sa mga law deans and professors sang mga College of Law, mga eskwelahan diri sa Pilipinas. Hambal niya, we, the undersigned law deans and law professors, wish, una, to laud the courageous members of the House of Representatives who voted to impeach Vice President Sara Sirmanman Duterte on the grounds factual and legal articulated in the report of the Committee on Justice, to decry the brazen attempts of members of the Senate to forestall the impeachment trial of the Vice President, first by voting for a change of leadership on the eve of the transmittal of the articles of impeachment to the Senate, and second, apparently deciding to adopt the Escudero definition of forthwith, which at that unfortunate time meant when it pleased the Senate President. Rizal Iñata, ang kilalang political analyst, kilalang abogado, kag-accountant, a radio host. We have him on the line, Attorney Noel Olano Palomado. Attorney, si Ted Francia, dari sa K5. Good morning, sir.
1: Ted, no? Good morning sa
0: thank you for taking our call, attorney. Gapang musta man sa imo si Sir Warren French. Ah, arin na siya di sa aton sa K5 man. Thank you, Gid, for taking our call. Attorney, what's your take sa political circus and political drama that happened kahapon sa House of Representatives? Una kita sa pag-impeach sa Vice Presidente, Attorney Palomado.
1: Yes, ang duwa, Gid, Ted, no?
0: No.
1: Inang sa House of Representatives, Ted, overwhelming, no? Ang boto ng abe, no? Naging kit-kit si B.T. Sara. Hello, Ted.
0: Yes, go ahead, attorney. Sir, mabati ang taka, sir? Hello, sir?
1: Hello, Ted.
0: Attorney?
1: Okay daw, nag-a-echo.
0: Okay lang. Hindi mo lang guro pag-speakerphone. Parang, ina-speakerphone, no?
1: Hello, Ted.
0: Attorney Noel? Yes, sir. Okay, and, sir.
1: Inang overwhelming, no, ang boto sa House of Representatives, Ted. I think the last time last year when they impeached the Vice President, there was, I think, at least 215 votes to impeach her. But last night, no, kagapon, this year, abe, they voted against the Vice President and impeach her with 255 or 257 votes, Ted. So very overwhelming ang aton nga Congress, ang House of Representatives, by impeaching her on the second time.
0: Sa imo paglantaw, attorney, was their decision based on the merits, the facts of the case, or can we consider nga for political survival man sa mga nagbulotong ini, Attorney Palomado?
1: I think when it was laid down during the Justice Committee hearing, Ted, dito daw kadamo sa ebidensya nga nalatag kag napagwa siguro sang sang Justice Committee.
0: Mm.
1: And there were at least three, no, articles of impeachment then.
0: Oo.
1: Atong number one, ang confidential fund. Ang number two, atong, I think, billions of pesos that went in and out of her bank account. Isa pa lang to ka bank account, Ted, no? Inang sa Julia Vargas sa DPI account niya. Pero wala pa gani matanaw. I think they were still alleging that there were at least 50 account, bank accounts. So, dito pa lang, nagpakita sa mga, during the preliminary investigation before the Justice Committee, nga at least 6.7 billion pesos went in and out of, of that single bank account. So they were alleging, by of course, allegations and testimony from Madriaga and Trillanes, no, and also confirmed by the AMLAC, no, nga indeed ara ina nga kwarta. Kag as alleged by former Senator Trillanes, Ted, no, ini came from these are drug money, no, monies, no. Nga kung sa diin, napakita dito, there were deposits made by way of money just check coming from a, an alleged drug lord, si Sammy Uy. So these are very serious allegations. These were considered as evidence and this will be presented before the plenary kagapon. And of course, this congressman, oh, maybe sa ilaman, maybe political or maybe they look into the evidence. Hindi pa ni kumpleto, Bombotet, no? This will be presented kay na impeach sa kagapon. This will makadto ini sa Senado for a full-blown hearing.
0: Attorney Noel, dire kita, the ball is now in the hands of the Senate. Impeach na to si Sara sa 257 votes sa House of Representatives. Dire kita subong sa Senate. With the sudden Senate change of leadership, do you think may influence ini sa mangin pagdalagan sang trial, Attorney Noel?
1: I think so. I think so. Kagulpi lang, no? Gulpi lang kagapon, right in time. They were able to wrestle. They were able to get 13 votes. So, including Bato de la Rosa, was been in the hiding for so long, pila na kabulan, no? When there was allegation back in November 2025 that there was a warrant of arrest issued by the ICC against him, no? Pero kagapon, siguro basi kinanlanggid ang isa kabuto hasta mag-crisis sila. Then nabalaan naton, nakita naton what really happened, no? With all those habulan, with all those attempted arrests against Bato de la Rosa, no? Medyo kwan pa, exciting pa ni Ted, no? Ano-ano pang matabo, kasi si ongoing pa. I would believe that Senator de la Rosa is still in the Senate House, no? Under protective custody by the senators, by the Senate, Ted.
0: Oh, nga nagamba, nga nakahamba ka, turning exciting how ang next the issues will unfold, as the news will unfold, attorney.
1: There was a standoff last night, Ted, no? Gimpapuli ang mga NBI arresting team, no? Whether the Senate can, for how long can they protect Bato de la Rosa from a valid execution of a warrant of arrest, no? So dira naton, I think cases would be filed kay siyempre may mga citations ang Senate, no? Headed by Alan Peter Cayetano, that there was a violation of the laws and the constitution. Number one, against the revised penal code nga hindi mo pwede ma prevent a senator from attending the session or hearings in the Senate or in Congress.
0: Correct.
1: Hindi ina pwede. Pwede ikaw makasuhan criminal, no? That is under Article 145 of the Revised Penal Code. And in fact, Ted, no, under our constitution, you cannot, no, a senator is immune from arrest, no, from a valid arrest. They are protected by the constitution unless Ted, no, ang imo nga krimen that you were charged, it is not more than 6 years, no. So diri may standoff, may warrant of arrest, allegedly issued by the ICC on crimes against humanity. Pagbalaan naton ining crimes against humanity against our law, no, is a capital offense, no. I think the penalty for this is 30 years and above. So can the Senate then prevent an arresting team, no, to arrest Senator De La Rosa, citing Article 145 of the Revised Penal Code, citing the Constitution that states that no senator can be arrested while the Senate is in session. So may mga standoff, dira, Ted, no? But I would still believe, in my opinion as a lawyer, that valid warrant of arrest can be enforced anytime. Can be enforced anytime, unless and until I would believe that Senator De La Rosa goes to the Supreme Court and seek for a TRO for the execution of this warrant of arrest.
0: Before the meantime, mara sa subong sa Senate mo, hindi sa magwa, kay karon magwa sa laban kapusasan gid sa Attorney Noel.
1: Oo, nadakpan na siya kagapon, Ted. Galing daw nakabuhi siya, no? Nakabuhi siya
0: kagapon. Nakadlagan siya. Nakadlagan.
1: Nakadlagan
0: siya. Nagwara sa blaw, nagwara siya. Manya nanon na yung daway na respetuhan ay
1: Kag daw nakadasma siya, Ted, no? Kita to, dogado ko ang iyang matudlo, bala. Kita sa danan, kapila siya madasma. Siguro kinapoy man siya, kaya daw kataas, matong ginadalagan niya, no? Daw diri siya sa exit, ano na, door siya nag-agi, why siya mag-agi sa, kuan, sa main lobby, no?
0: Attorney, kapati ka nga nagkagat sa bait, sa ila si Bato nga may mga statement before pa si John Vic Remulla kag iban pa nga way man to ganis ang ICC warrant of arrest niya sa pina pamalangto daw man na natabo sa kay boss na kay Rodrigo Duterte sang March of 2025 to pagtapos gali kuan na gilito dakpo na gidalon sa Netherlands.
1: I would say so, Ted, no? It was a trap, no? Kaya simpe, usually ang mga warrant of arrest kinatago idman ina. And when we look into this issued warrant, do November 2025 pa na issue, no? That's why from then on, when that was first announced, no? Bato de la Rosa went on hiding, no? Talag na nago siya todo. Galing kay gimpagwa naman, nga sabi na lang ko, no? And I would believe, Ted, no? Nga siguro kinanlan ang boto niya or basi balaan niya man nga na-track na siya, no? Na-track ng iyang nga pundiin siya, no? Nga pwede na siya madako. But I would say, Ted, nga within this day, no? Ining stand-up kagabi, ma-resolve ba ini? Kumbala masurrender na gid lang, kung kumbala they will enforce the serving of this warrant.
0: Last na lang, Attorney, kay limited atong oras. Can any senator be arrested sa sulod sang Senate premises charged for crimes against humanity, Attorney Noel Palomado?
1: Yes, no? Yes, the immunity from arrest is not absolute, no? That is only considered for light offenses. Inisling naton 1 year to 6 years. Below 6 years, hindi ikaw ma-arrest while Senate is in session, no? Pero ini kay crimes against humanity with the penalty of 30 years or more. Pidigit siya, no? Remember kadamo na sang presidency na Ted, no? Trillanes was also arrested before 2018, I think. While the Senate is in session, the lima was also arrested, no? Right. Because they were charged of crimes more than with penalty of more than 6 years, no? So pwede gid, no? I would say karon ma-resolve bar gid na. Kagkabay pa, no? These are highest officials of our land, no? The Senate and the executive, no? Kabay pa, no? Pwede man nila maistoryahan, no? Pwede man nila resolbar. Or Bato can always go to the Supreme Court, no? And seek TRO. But without a temporary restraining order, this validly issued warrant of arrest would be valid and existing then.
0: So exciting ini as the day goes by, as the unfolds, balantayan nato ni Attorney Noel Palomado. Sir, more time sa iba nato nga mga programa naman. Salamat kin sa pagtawag, sa mong nga pagsabat sa mong nga tawag din sa K5. Pangamusta man si Sir John Sapio sa imo. Attorney Noel, salamat.
1: Madamong salamat, Ted. Good morning.
0: Good morning. Foro de los Pueblos. La 7:55, magabalik ang Foro de los Pueblos.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compounds na nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado, epektibo, aramis wow. TDX 500.
3: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
4: Gusto na Sir JP, ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
3: Ay,
4: ang mga lang permi na mga bali, mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga kag pinakaimportante nga himo nato Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
3: Correct.
4: Saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, toktoko
3: na?
4: Dapat niya wala pa?
3: Oo. May tubo kay ma-welding lang, islan bago.
4: Saan o ka mainom detex 500 gig mitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly sir GP, imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
2: Para sa matino nga dugo, DTX 500.
5: Para sa healthy nga atay,
2: DTX 500.
5: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay,
2: happy kanunay,
5: DTX 500.
2: Masaligat,
5: epektibo,
2: DTX 500.
4: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
3: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
4: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
3: Ay?
4: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag mighty C kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
3: Okay,
4: imagine lang. Wala na ay problema, wala na ay stress. Ah.
3: Uh-huh.
4: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
3: Gusto.
4: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Tatlo, Sir GP?
3: Mga kainit mo, no?
4: Your grudges. Tao malanta, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones.
3: Ay,
4: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag MyTC, kaya mo na yung mong